0: yung aksyon.
1: Uh-huh.
0: Okay? At panghuli dyan, Pastor Rico at Pastor Ronnie, yung welfare and repatriation. Yung bagang umuwi na hindi pa dapat umuwi.
2: Mm-hmm.
0: Ay, nabibigyan din niya ng assistance, lalo na kung hindi nakatapos
2: ng kontrata.
0: Yung kontrata niya. Mm-hmm. O yan, baka may tanong kayo, Pastor Ronnie, Pastor Rico.
2: Oo. Mm-hmm. Yan po ba ay saan yan, saan sila mag-a-apply, Pastor Joe?
0: Yan, magandang tanong yan sapagkat ang iniisip ng iba ay kung kanina binanggit ni Pastor Joe na Metro Manila mabilis, eh ang layo ko, Bicol ako.
2: Oo, Bicol ako eh. Saan ba sila pupunta?
0: Ay, magandang ang sagot diyan ay simula nung I think 2023. Ang dating POEA na ngayon ay Department of Migrant Workers, dati ang regional office niyan ay tatatlo eh.
2: Oho.
0: Tatlo, parang Luzon, Visayas, Mindanao, hindi pa nga regional eh. Kundi Luzon, Visayas, Mindanao. At ang mga staff nila that time nasa 3-5 lang yung tao. Abay, ang good news mga kababayan, kung ang OWA ay may 16 or 17 regional office, kasi we have 17 regions,
2: uh-huh,
0: ang DMW na kumpleto na po nila.
2: Uy.
0: Ang region na 17 regions.
2: So,
0: kaya ang region 5, Pastor Rico, Pastor Ronnie, ang region 5, meron na kayo diyang DMW.
2: Mm. So doon sila pwedeng magpunta at mag-apply.
0: Doon sila mag-a-apply at yun nga, kailangan nilang mag-apply personally, hindi po ito by representative, except yung mga namatayan, siyempre ang pamilya pupunta,
2: uh-huh,
0: or yung hindi makapunta, sasamahan nila, ay gaguide nila yung lalo na yung naka-wheelchair.
2: Uh-huh.
0: Ang ginagawa namin sa Metro Manila, dahil we have good partnership with Department of Migrant Workers, NCR, pinupuntahan mismo namin, Pastor Ron, uh-huh, Pastor Ronnie, kasama ang direktor, minsan kasama namin si Secretary Hans para direktang iabot o tulungan yung mismong nagdadalamhating pamilya. So, regions, pero pwedeng puntahan sa ibang mga sitwasyon, lalo na yung hindi makapunta,
2: mm-mm,
0: sa opisina.
3: Ang makakatanggap po nitong beneficiaryo, Pastor Beneficio, Joe, ay yung member po ng DMW.
0: OFW, minention, as I mentioned kanina, na dokumentado man
2: or
3: non-documented.
0: Hindi dumaan sa nagturista.
2: O kahit TNT.
0: May nangyari, nag-TNT, bagamat hindi natin pinopromote, ano?
3: Yun na nga po eh. Oo.
2: Delikado.
0: Oo. Pero bilang mamamayan at sila ay kababayan natin, kailangan i-assist. Kaya nilagayan doon sa 11641 para proteksyonan sila kasi Pilipino sila.
2: Tama.
0: Hindi dahil sa undocumented. Kaya nilinaw yan ang batas na documented and undocumented are entitled dito sa Action Fund.
2: Paano, Pastor Joe, kung ang biktima ay nasa ibang bansa pa at kapamilya nila ang magreklamo dito sa Pilipinas?
0: Normally, Pastor Rico at Pastor Ronnie, ang availment nitong Action Fund ay dito talaga sa Pilipinas.
2: Ah, okay.
0: Oo. Ngayon, kung may assistance man sila sa host country, halimbawa, ay doon sa mismong ating mga migrant workers office humihingi ng asiste, lalo na itong nangyayari ngayon sa Saudi Arabia.
2: Mm-mm.
0: Ayan, meron niyang mga alalay na tinutulong, pagkain, and sometimes cash para sa mga distressful situation o mga distressed na worker.
2: Mm-mm. Pastor Joe, ano ang mga kailangan nilang bitbiti na mga dokumento o patunay na sila nga ay dating OFW, na sila nga ay nangangailangan ng tulong?
0: Ayan, magandang katanungan niya. Normally, dahil nag-ibang bansa ka, ang unang dokumento na makina pwede mong ipakita diyan kung documented,
2: mm-mm,
0: ay yung iyong kontrata.
3: Mm-mm.
0: At saka yung endorsement ng Migrant Workers Office mula sa host country, sa ating MWOs, at dala-dala mo yun. O di naman kaya, kasama na diyan yung arrival stamp doon sa passport, di ba, pag-uwi tayo, nilalagyan na tinatataka ng ating pasaporte at mabiverify naman nila doon na yung kontrata ito pero hindi dumating ang arrival niya ay ito, so may hindi pagkakatugma o o talaga hindi nakatapos. Pangalawa, kung distress ang isang OFW, they have to file a case against the employer para that is an evidence na distress ang isang OFW. So magpa-file siya. Pag nag-file ng reklamo, intayin lang niya yung dokumento ng yung minutes of the meeting o minutes of the conference para maging ebidensya at kasama yun idadagdag. At siyempre magsasalaysay Pastor Ronnie, Pastor Rico, kung ano talaga nangyari, ipagsasama-samahin yan. At yan ang kumpletong papel na idadal na mga Xerox, dadalhin sa DMW kung saan sila nag-a-apply na region.
2: At kabalimbawa naman ay nakapag-apply na sila at napatunayan talagang sila ay may problema, gaano naman ho katagal o kabilis na ipoprocess yung tulong.
3: Yes, opo.
0: Nako, dyan tayo nagkakaproblema ng kaunti, lalo na sa mga regions. Dito sa Metro Manila, totoo, dahil sa dami naman, in the case of Metro Manila, DMW, kasi iba ang regional office at saka central office, Pastor Ronit, Pastor Rico. Pero the same building. So NCR nasa loob ng DMW central office, kaya dalawa ang dinadaanan ng application dyan. Pero I suggest kapag taga Metro Manila ka, dalhin nyo sa regional office ng NCR na nasa loob ng central office second floor. Hindi naman kaya dyan sa ground floor na andyan ang kanilang pagtanggap ng mga aplikasyon. Ngayon, ang tanong is gaano katagal? Based on observation, actually, Pastor Rico at Pastor Ronnie, nung last year, in partnership with DMW sa programa natin sa serbisyong OFW sa Metro Manila, sa DZS, ay kino-ordinate namin na doon mismo i-release sa radio station pagkatapos ng program ay releasing ng kanilang action fund. Ito mga ang buwan nito, mga 3-5 buwan, 4-5 buwan na na-release yung kanilang action fund. Ang iba man, nagtatagal ng kaunti dahil sa bulk, dami. At syempre, may dahil sa accountability, dapat din naman na susuriing maigi yung mga dokumentong pinapasa. Kaya doon medyo nagtatagal ng kaunti. Pero as far as releasing is concerned, kapag, excuse me, lalo na kapag may sakit, o lalo na kapag distress at siyempre namatayan. Kagaya ka bukas Friday, no? Dalawang araw lang Pastor Ronnie, Pastor Rico ay marirelease agad on the spot.
2: Kapag ganoon. Yeah. Ibang usapin Pastor Joe, kapag halimbawa namatayan na hospital, eh siyempre naman kung ganoon katagal medyo baliwala na yung tulong pag sobrang tagal naman.
0: Tama ka dyan. Sabi nga nila, anuin mo pa ang dabo kapag patay na ang kabayo, di ba? Pangit man na description. Pero ibig sabihin lang doon ay wala nang saysay. O hindi na yan agar ang aksyon, Pastor Rico at Pastor Rod. Hindi na agar ang kaling at aksyon yan.
2: So ang mahalaga doon, meron tayong mapupuntahan kapag mayroong problema ang mga OFW natin.
0: Yes. Yan nga ang intention ng batas para tulungan, proteksyonan, alalayan ng ating mga kababayan. Yan ay bukod pa sa mga regular na programa, Pastor Rico at Pastor Ronnie. Hindi ito regular na programa. Ito ay financial assistance at legal assistance, repatriation assistance, at kung ano pang mga assistance na pinuprovide ng Department of Migrant Workers. Hindi mo kailangan dito ng OEC, patunay na ikay nag-work sapagkat documented and undocumented para sa kanila to.
3: Pastor Joe, ang information bang ganito, bago po makapasok o mag-apply yung mga OFW, ay alam na po nila ang ganitong mga programa?
0: Magandang katanungan, Pastor Ronnie, sapagkat marami pa din ang hindi nakakaalam, even yung mga anong mga criteria, ano ang mga requirements, di ba? Kaya napakalaking tulong, Pastor Ronnie, Pastor Rico, itong ating programa, sapagkat hindi nakakatulong na tayo sa Department of Migrant Workers, at the same time nakakatulong tayo i-disseminate ito at sa mga OFW natin kababayan na kulang ang kanilang impormasyon, kaya ibinabahagi natin ito dito sa programa.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Tinitingnan ko pa, Sir Joe, ang budget ngayon na in-approve ng Congress sa DMW, DMW. Ang nakalagay dito ay 11.62 billion ang budget na ibinigay nila sa DMW.
3: Yung Congress version.
2: Yung Congress version pa lang yan.
0: Mm-hmm. Yeah. At totoo yan, napakalaki ng budget ito. I think na double o na triple ang budget nila dito. Kaya nga, bukod pa dyan, Pastor Rico, Pastor Ronnie, yung dagdag nilang hinihingi para sa Action Fund. Mm-hmm. Separate additional budget for that. Dahil napakalaki nga. Dito lumalabas ang malaking bulto ng tulong sa ng mga OFW. Bukod pa yung mga regular na livelihood, bukod pa yung OWA na mga budget na hindi yan magkasama, para sa DMW lang yan.
2: Siguro pa sa inyo, dahil mayroon na rin ditong regional office ang DMW, dapat mag-extend na rin dito ang ano eh, ang family ministry ng ano eh, ni Pastor Joe Biasong.
0: Actually, Pastor Rico, thank you ano, dahil talagang kailangan natin ng ang mga ma-involve ang mga simbahan. I think that was 3 to 4 years ago before pandemic ay nagkaroon tayo ng paralegal training diyan.
2: Yes, at isa ako sa umattend doon, Pastor Joe.
0: Yes, oo. Oh. Siyempre, malaki ng pagbabago, malaki ng development. Wala pa itong Republic Act 11641 na creating the Department of Migrant Workers. Dati ang OWA under Panandole. Dati ang IUE under Panandole. Kaya tumatagal din ang mga serbisyo sapagkat mga attached agency lamang sila. Eh ngayon, na ang DMW is a department kagaya na ng DOLE, kagaya na ng ibang departamento, bagamat pinakabata na departamento, pero napakalaking task ng Department of Migrant Workers. At ang OWA ay kanilang attached agency. Kumbaga, direkta na. Yung OWA sa Department of Migrant Workers, ang DMW, direkta na sa OWA. Bagamat may separate budget sila.
2: Mm-hmm. Siguro, Pastor Joe, kinakailangan mo ulit bumalik ng Bicol Region.
0: At kung tayo po ay pag-usapan po natin yan para sa pagpapatuloy ng empowerment ng mga simbahan, dahil yan ang gusto nating gawin, hindi lang ako ha, maging yung aking pinanggalingan na isang napakalaking NGO na naka-MOU sa DMW, ang Global Filipino Movement.
2: Ayan, naalala ko yan, Pastor Joe. Global Filipino Movement.
0: Uh-uh. Yes po. At ang namamahala ngayon dyan ay si Bishop Eptendero at iba pang mga malalaking ministry.
2: Di ba? Kasama din dyan si Bishop Rubin Abante.
0: Of course. Siya ang secretary ng GFM.
2: Ayan.
0: Strong partner natin yan dito sa CARE 104.3, di ba? So pwede natin pag-usapan niyan at planuhin para sa mga gusto natin ng mga simbahan ay ma-involve sa pagtulong. Kumbaga, mayroong mga pwedeng mag-facilitate o tumulong para ang information makababa. Alam mo, hindi nyo natatanong, Pastor Rico, Pastor Ronnie, sa simbahan lamang namin, napakadami na ang nabigyan nitong Action Fund.
2: Opo.
0: Most of our members are mga distress worker na galing sa iba-ibang bansa at dito na sumasamba sa Iglesia ng Panginoon dito sa OFCMI sa San Mateo Rizal.
2: Nabanggit mo nga kanina, Pastor Joe, itong dalawang binati natin kanina, sila ay recipient nitong action plan.
3: Ano po ang natanggap nila, Bishop? Ay, na Pastor Joe?
0: Ah, yes, action plan sa distress worker. Tagpi-50,000 yan, Pastor Rico and Pastor Ronnie.
3: Oh.
0: Bukod pa yung filing nila sa NLRC na merong mga claim yan na mga 200 to 300,000, tinutulungan din natin ang mga kapatid na ito. We provide lawyer kapag kailangan at mga advice at direct referral sa government agency such as the Department of Migrant Workers and ABN OWA. Last year, naandyan ako sa Sorsogon at may training akong ginawa dyan, paralegal training. Kasama ko ang director ng OWA at kasama din yung lawyer ng DMW at nagtulong-tulong kami para sa paralegal training. Pwede nating ulitin yan.
2: Oo nga po.
3: Pwede. Opo.
2: Para dito naman sa Legazpi, Salbay.
0: sige po, pag-usapan lang po natin.
3: Halimbawa, Pastor Joe, ang tulong o yung agarang aksyon na hindi agad na ibigay, saan po sila pwedeng mag-follow up? Mayroon po bang tracking reference na ibinibigay o mayroon po bang digital para po mas mapamadali ang kanilang pag-follow up?
0: Okay, yung dalawang tanong mo, Pastor Ronnie, magandang tanong yan at sana maghudyat yan ng, para mapadali, no? Ang mga transaction. Number one ay may stub na binibigay. Ang BMW patunay na ikay nag-apply at dapat agaran talaga yan. Sa Region 5 ay nakaligtaan ko lang yung director pero pwede nating maimbita yan during the training para makatulong.
3: Opo.
0: Ang iba naman, yung digitalization, yan ang direksyon ng gusto ng ating Pangulo yan na talagang dapat digitalize para mas lalong mapadali. Bagamat para sa iba, mas mahirap. Pero dapat sa gobyerno, ganun na para madaling matatrack. Dapat itetext ka na lang na you visit the office and you will receive the benefit, yung action fund. Pero since madali, kaya nga ni-regionalize yan para mas madali ang kanilang pupuntahan. Bagamat, siyempre, sa laki ng Bicol, kung nasa bandang Naga ka, napakalayo, di ba? Napakalayo. Pero nagko-coordinate din naman ang mga provincial offices ng DMW. May mga tao din sila sa mga provincial office kagaya ng Naga. Meron din dyan. Para doon na dumulog at mag-apply, ang releasing yan, baka gawin na rin dyan sa region o mismo dyan sa Legazpi City. Lalo sa atin, na nandiyan kayo sa sentro, sa Legazpi, nandiyan ang mga regional offices.
2: Yes.
0: Mas madali dapat.
2: Merong comment dito, Pastor Joe, ang ating viewer, sabi diyan, thanks po mga pastor sa mga concern na ganito. Ito po ay napakahalaga sa mga OFWs. Biyaya po ito. Pagpalain po kayo, Pastor Joe, sa inyong ministry. God bless the Philippines regarding OFW. Wow, this ito. Sana marami pang mga pastors ang mag-lead, mag-facilitate o head department ng mga government services or NGO man. To God be the glory po. God bless your leadership, Pastor Joe Biasong. May snappiest salute.
0: Maraming salamat po.
2: Ayun. Sana, Pastor Joe, we are looking forward na una-una makabalik kayo dito at matrain tayo ulit yung nangyari how many years back. At kasi bago na yung mga patakaran, bago na yung mga programa, ma-follow up natin yung mga dating nag-training.
0: Amen, amen. Panalangin po natin yan at soon sana ay mangyari yan.
2: Ngayon, Pastor Joe, any message nyo po sa ating mga viewers at mga listeners natin ngayong umaga?
0: Yan, maraming salamat Pastor Rico, Pastor Ronnie sa pagbibigay ng puwang na ang paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers at pamilya nila ay makarating dito at isang karangalan na maging bahagi no ditong programa at the same time makapag-inform, makapag-empower, makapag-educate sa ating mga kababayan. Ang sabi po ng Department of Migrant Workers, maging matalino at huwag magpapaloko. Kasi may mga nagpapacilitate din dito, Pastor Ronnie, Pastor Rico, na nagpapabayad.
2: Huwag
0: po kayong papayag. Huwag po kayong papayag. Walang simbahan, fellowship o anuman na dapat na kikialam na nagpapabayad para ma-release ito. Ito'y, kung nagre-refer man tayo, direkta po yan, hindi tayo nanghihingi at wala dapat tayong hinihingi sa kanila. Mga distress po ito, namatayan po ito. Wag na tayong makialam, kundi alalayan lang natin. Pero ang benepisyo ay para sa kanila, hindi po para kanina.
2: Wag na natin pagkakitaan.
0: Tama po. Yan po ang ating paalala. At ako naman, ang paalala natin, magduda bago magtiwala, whether ito ay application o saan mang bansa. At ito yung pinag-usapan natin nung nakaraan, third country recruitment. Iwasan po natin yan na nire-recruit kayo sa ibang bansa. Para sa ibang bansa, wag po yan. Yan po ang paalala, magduda bago magtiwala. Pero sa pananampalataya, hindi po pwede gamitin yan. Yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po, Pastor Joe Biasong. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at laging ingatan, i-bless ni Lord ang programa ho ninyo.
3: At pati maraming po ang iyong ministry.
0: God bless po, God bless.
3: God bless po.
2: Yan, maraming salamat po. Nakasama natin ngayon ang founding pastor ng OFW and Family Ministry Incorporated, Pastor Jose Joe Biasong. Talagang ang laki ng puso nito ni Pastor Joe sa mga OFW.
3: Lawak ng kanya.
2: Oh, tagal-tagal na ng ministry na ito. Marami na natulungan ito eh. Kaya nga dapat ma-extend yan digdi sa Bicolan dyan. No, para ikaw man digdi.
3: Oh, para may araw man kita digdi.
2: Para kung sa Manila, sa Pilipinas, may Pastor Joe Biasong. Igua man digdi, Pastor Ronnie Ranzales.
3: Pwede.
2: Ma? Ang OFW
3: Christian Ministry.
2: Ha? Ang mga tumutulong sa mga OFW
3: families, OFW family.
2: Ayan. Ayan po ay ayan, basahin muna natin ang karoni ang mga nandiyan sa Facebook Live bago tayo magpaaramta. Alas 8:22 na. Si Kilde Peder, maraming salamat. Sabi ni Sis Weng, we're so blessed to hear from you, Pastor Joe. Blessings.
3: Sisay pa.
2: Sala patunonon po sa Verse Channel of Blessings. Pastor Roque, Pastor Rico, and Pastor Ronnie. God bless. Salamat sa iyo, Sis Weng.
3: Rufino Advincula, good morning.
2: Salamat. Kay mga listener yan ni Pastor Joe Biasong. Salamat tunonon tabi sa iyo, God bless. Ayan, siyempre, kangina kay Malin Sibanyan Narbaha at kay Carla Bilaos Fujin. Maraming salamat.
3: Yung kanina palang congressman, si Congressman Swan Sing.
2: Si Swan Sing. Anong sabi niya?
3: Yung siya yung, kasi yung sa GA.
2: Oo, siyang sa GA.
3: Sa Appropriations Committee.
2: Alright, kayo po ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat tabi sa inyo. Baka tabay buong maghapon. Buong isang oras may kilate. Magpaalam ka karon eh. Tabi bukas, igwa ka ng mining company.
3: Oh, siyempre. Yeah, every Friday lang yan. Ika-aural daw ang mining company mo. Ako Friday siya na.
2: Iyan. Igwa ka na, pabaga.
3: Na ano?
2: Apat na eskwilan.
3: Kwan lang yan, sir. Kwan lang ito. Ano kapag kayo ito?
2: Dagdag gasolina.
3: Sponsorship.
2: Tsaka dagdag gasolina ito.
3: Nagdag.
2: Iyan siyempre.
3: Iyan gati.
2: Nagdag gasolina ito sa emo.
3: Pero sabi ko, bahala na si Lord. Diba?
2: Ano yung sabi ni si Swing na amping?
3: Anong amping? Anong amping? Mag-amping ta.
2: Oh, wow, amping. Anong amping si Swing?
3: Amping. May sa Bisaya eh. May Bisaya.
2: Ay ko aram yung amping. Ayun nga para mong tabi kami. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
3: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
2: Sinamahan tayo ngayon sa technical side ng lalaking may vibrato, taghoy at kulot ang bangs. Don Ramon Diaz. Kami po ang mga lalaking pinagsisikapan araw-araw na bawasan ang inyong mga kalungkutan.
3: At magdadagdag nang inyong konting kasiya.
2: Ingat po amping sa Bisaya.
3: Ingat po amping. Iyo.
2: Nakalimutan ko na ta. Haluy na akong dahil nagtatarong mag-Bisaya.
3: Bisaya.
2: Yung kasusunod na po, ay, pangalam pa pala natin. Ang nag-iisa lamang tabi, El Solamente, Rico Jelit.
3: At ang nagsusulong, Guapito, Warang Iba, Ronnie Rinsales.
2: Susunod na po ang programang Negosyo at Sintrabaho Live, ang ating kasama, ang ating station manager. Maraming salamat. Bye-bye.
3: Bye-bye. God bless.
1: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573. Sa Facebook page, Care 104.3 The Way FM. O sa email address, info@dway.febc.ph.
4: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid lalo na ang kalsada at kanal tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti, alas 4 kontra mosquito. isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:29 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Marhay na umaga sa inyong lahat, ating mga kakaryans, ang ating mga taga-subaybay at ang ating mga kaibigan na patuloy na sumasubaybay, sumusubaybay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol, ang Care 104.3, The Way FM. Ako po si Yvette Pawang kasama ninyo today until 9:30 in the morning para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Na kung saan sa programang ito ay ating pinag-uusapan ang mga produktibo, mas magiging produktibo tayong mga negosyante at mga empleyado. At kasabay na dyan yung mga bagay na dapat nating maunawaan sa ating pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ganun din, of course, ay magagamit natin kahit na saan tayong organisasyon, sa ating pamilya, itong mga bagay-bagay na ating tinatalakay sa ating programa. Kaya marhay na aga, tama ba ako? Marhay na umaga, marhay na aga, tama ko yaman, marhay na aga sa Indong Gabos. Ayan, nagiging Bicolana na ako, no? Ayan, magandang umaga sa inyong lahat at kami masaya na kayo'y kasama namin at patuloy namin nakakasama dito sa ating himpilan. Ayan, tayo po sa Care 104.3 The Way FM ay sumasahim papawid dito sa Bicolandia. Kaya magandang umaga sa lahat ng mga naaabot ng ating signal sa radyo. Yung mga talagang nakatutok sa kanilang mga radyo, kami po'y masaya na kayo ay palagi nating kasama dyan. Ayan, unang-una na dyan si Mommy Melds. Hello, Mommy Melds! Naku, napaka-pretty nito ni Mommy Melds, kung alam nyo lang. Ayan, nakatutok yan, talagang nakaradyo yan. At talagang maghapon, talagang nakatutok yan sa atin. Ayan, hello. Kayo man po ay nasa Arimbay or nasa Rawis. Hello po sa inyo. Ayan, batiin ko din yan. Siyempre, ang aking pretty Solen. Hello, pretty Solen. The pretty unhuggable Solen. At siyempre, batiin din natin ang kanyang Mami Solen. Ay, ni Mami Solen, no? Ni Mami Sol. Ayan, batiin natin silang lahat. Ayan, Kuya Mark. Hello, good morning. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, si Mamita Dulce na palagi ding nakaantabay at nakatutok sa atin. Si Ate Jenna De La Rosa. Ayan, batiin din natin si Kuya Daniel. Hello, Kuya Daniel from Australia. Si Ate Grace Cayetano. Ate Grace, miss you na. Kailan tayo ulit magkikita, Ate Grace? Para sa ating pagpe-pray dyan sa may Prayer Mountain, dyan sa may Santo Domingo, Albay. Ayan, hello, Ate Grace and the whole family. We are always praying for you. Ayan, kaya batiin na natin ang ating mga kasamang, ating mga kaibigan sa buong Albay, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, magandang araw din sa ating mga kaibigan dito sa may Manito, Rapu-Rapu, Albay. At syempre, batiin din natin ang mga taga-Kamsur, Kamnorte. And of course, ang mga taga-Sorsogon, batiin natin sila ng magandang araw. At magandang araw din sa ating mga kaibigan sa isla ng Catanduanes. Ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, and Tikau Island. At yung naaabot pa ng signal natin, signal natin sa radyo, kami bumabati sa inyo dyan sa Romblon at sa Samar. Ayan, abot pa sila ng signal ng radyo natin. At sa lahat pa ng sulok ng Bicolan dyan na naaabot ng ating signal, magandang araw sa inyo. Yung mga nanay dyan sa Taladong, Kamalig, Albay, magandang araw. At sa San Roque, hello. Ayan, yung mga minimension ko po ay yung mga nakakadaupang palad natin na talaga namang may mga nakatutok na radyo at talagang sila ay patuloy na nakikinig sa atin sa pamagitan ng radyo. Ayan, kaya kung kayo po ay na mga silent listeners namin na napakarami ha, alam nyo po mga kapatid, magugulat na lang kayo pag kami po kami, actually, pag lumalabas kami, eh nagugulat kami dahil sinasabi nila na sila ay mga silent listeners at mga nasa radyo nakatutok. Ayan, kaya naman yan ang mga nagpapakilig sa atin pag tayo ay lumalabas, ano?
yung minimension nila na sila ay mga tagapag subaybay natin sa pamagitan ng radyo. Tapos pag narinig nila yung boses nila, boses namin, sasabihin, "Mami Vet, ikaw pala." Yun, parang may isip mo tuloy, maganda kaya nagpakita pa kaya ako o dapat silent listener na lang ako? Oh, tapos nakita ka, no? Pero yun, yan. Kaya naman masayang-masaya kami sa tuwing kami ay nakakadaupang palad ng ating mga silent listeners. Kaya magandang araw po sa inyong lahat at kami talagang lubos na nagpapasalamat sa inyo. Yung mga taga-Piduran, ako, see you soon, Piduran. At syempre, see you soon din sa Tiwi Albay. Ayan, yung mga kaibigan natin dyan. See you, see you, see you, see you, see you. Ayan, kaya naman po kami nagpapasalamat sa inyo, mga nasa radyo, at syempre pinapasalamatan din po natin yung mga tumututok sa atin sa ating mga social media platforms. Ayan, hindi man kayo live nanonood, nire-replay nyo ito, binabrowse ninyo sa inyong mga pag-uwi dahil ang iba ay nasa trabaho na, kami po ay bumabati pa rin sa inyo ng napakagandang araw at nawa po kung ito ay kayo ay mga nasa anong tawag dito, nasa trabaho ngayon at ire-replay nyo po ito, kami po'y nananalangin na ang buong maghapon po ninyo ay talaga namang na-bless ang bawat isa.

Kuya Mon, may napansin lang ako. Ito bang kulay ko sa social media platforms, yung sa Facebook, eh natural to dahil sa ilaw? Kasi na-amaze ako eh. Ibig sabihin, effective yung ginagamit ko. Tama ba, kuya? Baka naman inuuto mo lang ako, Kuya Mon, ha? Ayan, nagulat lang, no? Pinagchismisan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama. At syempre, kung nais mo po may pabati, at lalo na yung mga may birthdays ngayon, yung mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday ngayon, kami po'y masaya na kayo ay batiin namin ng happy, happy birthday. Ayan, kay Ate Mitch Noga. Ayan, hello Ate Mitch. Happy, happy birthday. Masaya kaming bumabati sa inyo ng maligayang kaarawan sa lahat ng ating mga birthday celebrants. At yung mga hindi pa na, yung mga may mga pabati dyan ng birthday, pwedeng-pwede po kayo na mag-message sa amin upang batiin namin sila ng happy, happy birthday. At kung meron kayong nais na ipabati, eh tawag lamang kayo or text lamang kayo sa ating telepono numero 0998-843-0573. O kaya naman mag-message kayo sa ating social media platforms sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, kung nais mo na mas mapakinggan pa ng malaradyo at mapakinggan ang mga tugtugin dito sa ating himpilan, dahil syempre may restriction sa ating mga social media platforms, sa online streaming po ay mapapakinggan ninyo. Ayan, yung mga relaxing na mga tugtugin. Nako, yung mga pangmalakasan ni Ate Mel sa music and chat. At yung mga pabiyahe, yung mga nagbebiyahe pa uwi, na gusto talagang, alam mo yun, ma-relax naman dahil sa maghapon ay talagang pagod. At syempre, gustong ma-relax bago umuwi ng bahay. Andyan ang ating UV Express. The Ultimate Vibes ni Kuya Alvis Aison. At siyempre, napapakinggan din natin ang papuri. Ayan, ang ating papuri. Talaga naman nakakabless, ano, yung ating papuri sa hapon. Na minsan yung pagod na pagod ka, pero nakaka-refresh pag ikaw ay talagang nakakapakinig ng mga ganitong awitin. Kaya naman, ito po ay mag-online stream kayo basta kayo ay may internet, may data, may gadget, saan man po kayong sulok ng Pilipinas o sa labas ng bansa, ay pwedeng-pwede po. I-type nyo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, ay pwedeng-pwede po kayo na magpa-add sa ating Karen's Official GC at ia-add po namin kayo. Aba, nandito ang aming Chief Tech Kuya dyan! Baka may dalang siopaw. Nagmumukhang siopaw na nga ako. Pagkain pa rin. Ano may pagkain ang naririnig ko? Galing-galing ng tenga ko. Nagmumukhang siopaw na ako dito. Ayan. Pero yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilan. At syempre, you are all invited sa ating 53rd anniversary. Lakas ng loob kong mang-invite, oh. You are all invited. Ganyan ka-faithful ang ating Panginoon, di ba? Ayan, invited po kayo para sa ating 53rd anniversary celebration at ito po ay mangyayari sa December 5. More information po, ilalabas natin yan sa ating mga social media platforms and we will be announcing more details and information habang tayo ay papalapit na sa ating anibersaryo. Kaya sama-sama po natin i-celebrate ito at maging talagang celebration ito dahil 53 years na pinapatunayan ng ating Panginoon how good and how faithful He is

0: dito sa ating gawain sa FEBC Bicol. Ayan, kaya naman po, tayo muna po magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at maya-maya lamang po abangan nyo po sa ating business corner ang ilang business tips at ganun din yung mga gustong mag-apply ng trabaho, naghahanap ng trabaho, ihanda nyo na po ang inyong mga papel at ang inyong mga ballpen para po sa job fair on air. Yung mga gusto po na magnegosyo, nag-iisip magnegosyo, nagsisimula o kayo ay may negosyo na, mamaya po ay meron po tayong business tips para po sa ating business corner. Pero bago yan, tayo muna po'y makikinig ng pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides at ang kasabay sa paghayo. Kami po'y magbabalik.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Kapag mayroon kang inasahan at ito ay hindi nangyari, ano ang iyong mararamdaman? Unmet expectations almost always result to disappointments. Mayroong aplikante sa kumpanya ninyo na sa tingin mo ay mahusay at puno ng potensyal. Pero nang inyong i-hire, naku, ubod pala ng tamad. Mahusay lang magsalita pero kulang na kulang sa gawa. Disappointing, hindi ba? How can we best deal with disappointments in our work and our lives? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maraming pagkakataon, madidisappoint tayo sa tao, sa ating trabaho at sa mga pangyayari sa paligid natin. And when this happens, it is always good to turn to God and His Word to find hope and encouragement. If your plans and expectations didn't materialize as you wanted, know that there is a God-ordained purpose behind it. How should we handle disappointments? Una, continue to trust. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Patuloy mong panghawakan ang salita at pangako ng Diyos dahil kahit ano pa ang nangyayari sa paligid mo, diyan sa iyong trabaho, tiyak na ang sinabi ng Diyos ay hindi magbabago. Disappointing events in your life and career do not mean a cancellation of God's good plans for you. Patuloy kang magtiwala. Pangalawa, continue to hope. Kung may pagsubok ka ngayon dyan sa trabaho mo o sa negosyo, tignan mo ang problemang iyan bilang bahagi ng sinasabi sa Romans chapter 8, verse 28. "And we know that to those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Hindi lamang ang magandang pangyayari sa trabaho, negosyo o buhay natin ang sakop ng kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Even the disappointing events in your life are within His control. At kahit ang mga ito ay gagamitin ng Diyos para magbunga ng kaayusan, kabutihan at kagandahan sa takbo ng buhay natin. At pangatlo, continue to pray. Kung nababagabag ka at puno ng pag-aalala ngayon, balikan mo ang sinasabi ng Philippians chapter 4, verses 6 to 7. "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ang disappointment ay paalala sa atin. They remind us of our need to depend on God and to call on Him. Maraming bagay sa buhay mo ang labas sa kaya mong i-control. But all these are within God's control. Kapag ikaw ay discouraged at disappointed, sa Diyos tayo lumapit. Sa Kanya tayo tumawag. Continue to trust. Continue to hope. Continue to pray. People will disappoint us, but God won't. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Kasabay sa paghayop.

Far East Broadcasting Company Philippines ay may 13 stations sa buong Pilipinas. At ang FEBC Bicol ay ang Care 104.3 The Way FM. Ang ating transmitter site ay located sa Baliw Hill, Estanza, Legazpi City. At ang ating station naman ay located sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat upang kami ay sabayan sa paghayo. At para kayo ay makasabay namin sa paghayo, ay mayroon pong apat na kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer or ito ay individual prayer, ang masambit niyo po kami sa inyong pananalangin ay isang napakahalagang bagay para sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. At pangalawa, upang kayo ay makasabay sa aming paghayo, ay maaari po kayong mag-volunteer. At sa pamamagitan ng inyong pag-volunteer, pagpapagamit ng inyong mga skills, ng inyong mga talento, kayo po ay aming inaanyayahan sa pamamagitan ng pag-volunteer, hindi lamang sa pagpaprograma, kung hindi pati sa mga bagay na maaaring maitulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ministeryo ng Radyo. At pangatlo ay sa pamamagitan ng pag-promote. Maaari niyo pong i-share ang ating mga program links at ganun din ang ating mga social media platforms. I-like and i-share niyo po ito upang mas marami pa ang makarinig na magandang balita ng Panginoon. Sa Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY-FM. Maaari nyo din pong ipakilala ang ating himpilan sa pamamagitan ng online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating istasyon ay non-profit, non-commercial, kung kaya po wala kayong mapapakinggan na anumang advertisement o commercial sa ating mga programa. At tuloy-tuloy na pagpaprograma ang inyong napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala din po tayong mga malalaking supporters dito sa ating himpilan. As a non-profit, non-commercial, ay nagpapatunay na ang ating pagsasahing papawid ay dahil sa faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang bawat isa na mayroong puso para sa Ministeryo ng Radyo. Kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi nitong napakagandang investment para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, maaari kang makipag-ugnayan sa ating himpilan para sa iyong cash or check donation. At maaari din itong ipadala sa pamamagitan ng direct deposit or bank deposit or GCash. At maaari ka rin kumuha ng iyong coin bank. Sa pamamagitan ng coin bank ay maaari kang mag-ipon at pag ito ay napuno, maaari mo na itong dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay maaari mo kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa iyong lugar. Sa pamamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan, ang pagsasahing papawid ng ating himpilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. Alinman sa apat na yan na maaari kang maging kasabay sa aming paghayo ay malaking tulong para sa gawain ito ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia. Kaya, kayo po ay aming iniimbitahan na makipag-ugnayan at sumabay sa aming paghayo. Muli, kami ay nag-iimbita sa bawat isa na sumabay sa aming paghayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia, ang Care 104.3 The Way FM. Kami po ay nasasabik na makada upang palad kayo, kakarian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa.

0: It's now 8:54 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At ngayong araw na ito, tayo po ay may Business Corner. At magbibigay po tayo ng mga practical business tips to help you grow your income, manage your finances, and build a sustainable business. Lalong-lalo na po if you're balancing business, family, and ministry or yung iba po ninyong ginagawa. Para naman kahit nagnegosyo tayo, eh meron pa rin tayong work-life balance or business-life balance. Bago yun ah. Kasi pag work-life balance, yun yung mga nagtatrabaho. So tayo, yung mga nagnenegosyo naman ay business-life balance. Kasi kailangan sa ating pagnenegosyo, eh kasama pa din natin dyan yung time natin for our family at dun sa mga iba pa natin ginagawa like our ministry sa churches or yung mga friends. Dapat eh may mga ganyan tayong oras. Kaya naman ito pong ating pag-uusapan ay ang 10 practical business tips. Na sana naman po ito'y makatulong para po mabalanse natin ang pagnenegosyo, yung ating time for our family, and time for other things na pwede nating maging kapahingahan din, ano? Sa isang negosyante, minsan akala natin, eh, negosyante naman yan, hawak niya yung oras niya. Oo nga po, hawak ang oras, pero ang problema, yung ano yan eh, ang daming challenges, lahat, di ba? Yung bills, yung payment, yung tao, yung negosyo, yung services, yung products, at so on and so on and so on. Kaya minsan pag nagnenegosyo, sabi ko noon nagnenegosyo ko, sana ano na lang ako, gusto ko pong maging employee. Nung ginagawa ko po ito kagabi, naalala ko, pinag-pray ko nga pala na sana maging empleyado ako. Yun yung sabi ko, Lord, sana po empleyado ako. At yung may salary ng ika-15 at saka ika-30, tapos pagkatapos ng trabaho, uuwi na, wala nang iisipin. Yun yung dinesire ko. Ayun, hindi tuloy, nag-close tuloy yung negosyo ko, Kuya Mon. Kasi yung pala yung pinag-pray ko, naalala ko yun kagabi. At syempre, dahil po yun sa mga challenges na nakinakaharap ng isang negosyante. Pero ngayon, ating pag-aralan kung ano nga po ba itong mga practical business tips na pwedeng makatulong sa atin at sa ating mga pagnenegosyo. Una na dyan, know your numbers. Nako, dito ako talaga nagkaroon ng problema. Know your numbers. Ang pinakauna, track your daily sales, your expenses, yung profits, at kung meron man tayong mga bank loans or mga loans kung saan man, dapat po inatatrack yun daily. Ayan, kasi di ba ang problema minsan, weekly, monthly, minsan ang hirap nang i-track down. Pero kung natatrack down natin yung daily sales, yung naging expenses natin, yung profit, at kung meron man tayong napagkautangan, dapat alam natin yung numbers. Remember, high sales do not always mean high profit. Minsan, di ba, may araw na malaki yung kinita. At sa buong buwan, pag pinagsama-sama natin, ay malaki yung profit. Maraming sales. Pero ang hindi natin nakikita o hindi natin nabantayan, marami din pala tayong mga expenses. Or ano ba yung mga expenses na na-accumulate habang tayo ay nag-ooperate daily. Kaya mahalaga, itinatrack down natin yung daily sales, yung expenses, yung profit natin, at yung ating mga pinagkakautangan kung meron man. Kaya yan ang number one sa ating practical business tips. At yung pangalawa, separate business and personal money. Nako, ito na. Marami dito magsasabi na oo, totoo yan. Keep separate cash or accounts. Give yourself a fixed allowance instead of taking money from business funds whenever needed. Naku, yan talaga. Dapat po talaga ang account ng business ay iba dun sa personal account mo. At hindi natin kukuhaan na kapag ay kailangan ng pambayad sa ganito ng personal na natin, dun tayo kukuha. Hindi natin mamamalayan. Mauubos na lang yung ating puhunan dahil dito ay nakukuhaan na natin ng mga bagay na hindi naman pang negosyo or para sa negosyo. Kaya maganda yon na meron ka na lang allowance na tinatawag para dito sa iyong negosyo. Alam niyo po, nung ako'y nagne-negosyo, ganito yung ginagawa ko. Ako'y may allowance. So, may separate account yung company or kung ano man itong negosyo at naka-separate yung para sa personal namin. And para naman, may panggastos ako sa personal, kumukuha ako. Since ako yung nagtatrabaho for that or for the negosyo, meron po akong specific percentage or specific allowance na makukuha monthly para yun naman po yung gagamitin ko for my personal needs. At saka minsan nakakalito, pagka hawak mo siya lahat, akala mo dami mong pera, ang dami mong gagastusin sa mga bagay-bagay. Pero ang totoo, ito ay para sa negosyo. Kaya mahalaga na may separate business and personal money po tayo. Kung talagang yun lang, nagne-negosyo talaga tayo at yun ang ating pinagkakakitaan, mas maganda po magkaroon ka na lang ng specific na allowance monthly or 15-30 na parang sumusweldo ka din at yun ang ipinanggagastos mo for your personal needs. Pero of course, pag nag-set tayo ng allowance para sa ating mga personal needs o para sa atin, dapat i-check muna po din natin yung profit natin. Kasi baka naman mas malaki pa yung allowance natin kesa doon sa kinikita ng negosyo. Kaya number 2 is separate business and personal money. At yung pangatlo, protect your cash flow. Anong ibig sabihin nito? Avoid overstocking slow-moving products. Ayan, ito talaga, alam niyo po, nung ako'y may negosyo, parang malungkot ako kapag wala masyadong, kasi diba salon, so wala masyadong mga stocks, yung color, pang color sa hair, yung mga pang treatment, ganyan. Hindi siya ordinary yung mga stocks kasi sila ay organic. So, ibig sabihin, mas mahal, diba? Pero, dapat pala ang nangyari, ang ginawa ko is nag-stock talaga ako na parang ang ini-stockan ko ay parang sa tatlong salon na. Ayan, na-overstock siya. Kaya dapat, kailangan alam natin ang inventory ng ating mga produkto at yung mga ginagamit natin sa ating negosyo. Para alam natin, alin ba dito ang dapat na meron, alin ang wala. Ilan ba dapat ang ganito, ilang number ang meron dapat sa ganito at ilan ang number na ganito dahil slow moving sila, pwede na siguro ang isa o dalawa. Pero kung sila ay fast-moving items, yan po yung dapat natin bigyan ng pansin. Kaya mahalaga na tayo ay may daily inventory or tayo ay may weekly inventory. Depende po sa anong klase ng negosyo meron kayo para na-track down nyo din. Alin yung fast-moving, alin yung slow-moving, ano yung mga i-order, alin yung mga dapat na ini-stock natin sa ating negosyo. At mahalaga din po to collect payments promptly and maintain enough cash. Dahil nga po, meron dyan yung iba nagre-rent. Diba? Hindi naman kanila yung building or yung lugar kung saan sila nagne-negosyo. Dapat po ay hindi lang siya nakastock doon sa mga inventory or doon sa mga products. Dapat po ay meron din po tayong enough cash para sa ating rental, sa supplies, sa utilities, and other emergencies. Masasabi ko na mahalaga ito na meron din tayong nakastock na or cash para sa emergencies. Kasi alam niyo po dito sa atin, di ba, bagyuhin at nababaha. Iyan po yung nangyari sa akin nung ako ay may salon dyan sa Oroside. eh yung orosite binabaha at tumataas ang kanyang tubig. Ang nangyari po eh yung mga gamit mo doon sa loob eh nagkanda sira-sira dahil nga po ito ay binabaha at natutubigan. Kaso dapat meron tayong fund for the emergencies like this. Papaano ba? Ano, bibili ba tayo ulit? Ipapagawa? Eh, paano kung wala kang enough cash for that? Eh, kailangan mo yun for your negosyo. Kaya mahalaga na kapag tayo ay nagpa-profit or may profit, eh dapat may nilalaan po tayo for our rent, for our supplies, for the utilities, and for emergencies. At huwag mo po yung gagalawin. Talagang naka-separate yan na account para anytime na may nangyari or meron man, hindi man natin pinapanalangin na may mangyari. Pero alam mo yun, meron kang huhugutin. Meron kang mga emergency funds na tinatawag. Kaya protektahan mo ang iyong cash flow. Yan yung number 3. At yung pang-apat, take care of your existing customers. Repeat customers can be more valuable than constantly finding new ones. Baka nagagastos na tayo kaka-market, di ba? Yung naghahanap tayo ng mga bagong customers. Okay din po yun na naghahanap tayo ng mga bagong customers, may mga marketing strategies, pero mahalaga po na yung ating mga loyal and repeat customers ay sila po ay alagaan nating mabuti. Dahil alam mo po yung repeat customers natin, yung mga existing customers natin, and the loyal customers, sila yung makakatulong natin for marketing. Alam mo yun, na pag sila ay loyal customer mo na, kahit may i-offer pa sa kanila na same product, eh hindi sila, or same services, hindi sila dun pupunta kasi tested, proven and tested na nila doon sa iyo. Kaya mas maganda na sila ay protektahan natin at sila ay talaga namang mahalin, asikasuhin at bigyan ng maayos na serbisyo. Ganun din yung ating mga products. Huwag nating dayain. Minsan, di ba, pagka yung mabenta na yung pagkain, meron ako na experience sa ganyan eh. Yung una, ang sarap. Grabe, talaga naman babalik-balikan mo yung, kasi mahilig nga po tayong kumain. Babalik-babalikan mo yung taste, yung lasa, ganyan, yung pagkain at yung serving. Pero nung nagkalauna na at nagtagaal na, eh biglang nagbago yung kung paano siya niluto or baka nag-iba ng cook or whatsoever, yung preparation, yung lalagyan, pero hindi naman nagbago yung lugar at yung mga tao. So magtataka ka ngayon, ay bakit ganito na yung sinaserve, ba? Diba? So hindi ka nababalik, madidisappoint ka as a customer. Kasi hindi yun yung in-expect mo. Alam nyo, pag loyal customer yan, kung may changes man, di ba ngayon nagtataas ang bilihin, maiintindihan nila yan kung meron tayong mga changes sa ating mga presyo na magtataas tayo ng presyo because of that or because of this or itong mga nangyayari sa atin sa kapanahunan ngayon, maiintindihan nila ang pagtaas ng presyo. Ang hindi nila maiintindihan ay yung nagbabago yung quality ng sinaserve mo na nakasanayan nila. Yan yung ating dapat na pagkaingatan. We have to take care of our existing customers dahil sila ang ating katulong na mapalago ang ating negosyo. Ayan, offer honest service, follow up, and thank loyal buyers or customers. Pasalamatan natin sila. Ito yung tinatawag na after care or after sales care na tinatawag. Kumustahin mo? Kumusta po yung inyong nabiling produkto sa amin? Kumusta po ang inyong experience sa services na aming pinrovide? Yan po yung pang-apat, take care of existing customers. At yung ating pang-lima, use social media wisely. Ayan, lagana po ito at syempre ito talaga yung ginagamit for marketing na. Ang ating social media or ang social media platforms, post helpful content. Dapat po yung makakatulong sa inyong serbisyo, sa inyong produkto ang ipopost natin. Yung mga customer feedback, dapat po with permission from our customers na ito ay ating ilalabas as a social media or sa social media. So, manghingi din po tayo ng mga customer feedback or may customer feedback forms. pwede nating itong magamit for our social media. Yung mga product demonstrations and clear prices. Lalo na po siguro yung mga nag-online selling, ano, yung mga live online selling. Kung ano po yung pinakita ninyong produkto, eh yun po yung dapat yung ating inilalabas. Ayan, and clear prices. Dapat po pag tayo ay nag-post na sa ating social media or nag-live selling, kung ano po yung mga prices, eh dapat klarado ito. Lalo na kung ito man ay may shipping or additional expenses para sa kanila or sa buyer, dapat po ito ay sinasabi. Ayan po yung panglima, use social media wisely. At yung ating pang-anim, price for profit. Anong ibig sabihin nito? Include materials, labor, transportation, packaging, overhead, and other costs before deciding your selling price. Alam niyo po, pag tayo ay may produkto at ito ay ating binebenta or even services, bago po tayo nito mag-decide, 'di ba? Meron muna ng market analysis, meron muna ito kung ano bang ginagamit dito, dapat may labor cost ka dito, may materials kung magkano ito talaga. Pati yung lahat ng pwedeng maging cost dun sa produkto na yon, eh dapat po ay sinasabay natin sa pagpapresyo. Para naman, hindi tayo malugi. Minsan ganun, ano, nagpapresyo na lang tayo, tapos dahil gusto natin na ano, eh, pababaan ng pababaan, pero yung pala, wala na tayong kinita dahil kinocompare natin to sa iba. Eh kaso yung produkto mo ay quality. So huwag tayong matakot na magpresyo. At isama itong mga dapat isama bago tayo magpresyo. Lalong-lalo na kung napaka-quality or quality ng iyong products and services. At syempre, ang ating pang-pito is set weekly targets. Ayan, dapat tayo ay nagsiset ng weekly targets. Choose measurable goals such as increasing sales by 10%. Dapat kung tayo man ay magsiset ng goals, dapat ito ay measurable. Like for example, dapat next week or next month, ang ating goal ay with additional 10% or 5% of our current profit. Yun, titignan mo, kaya ba o hindi? Dapat may ganun tayo. So, dapat yung measurable yung goals natin. Meron talaga tayong tinatakbo. Like 5% or 10% of our monthly sales or our month-end sales. Dapat next month ay may ganito tayong increase sa ating profit. Or meron tayong targets. At syempre, iset din natin yung weekly targets natin for reducing waste. Dapat ina-analyze natin ano ba yung mga waste or yung mga wastage. Ano ba yung mga isiset natin na hindi naman kailangan sa ating pagnenegosyo. Yung mga bagay-bagay na dagdag gastos lang, eh dapat daw ito ay magkaroon din tayo ng weekly targets kung paano natin ito marireduce. At syempre, acquiring 5 repeat customers. Mahalaga na meron tayong weekly target na dapat meron tayong 3, 4, 5, depende sa'yo kung anong produkto at serbisyo mo, eh mas ikaw ang nakakaalam yung flow. At dapat, alam mo kung ba't ka nagsiset ng target? Kasi ito yung goal mo eh. Ito yung tatrabahuhin mo for the week. Kasi diba minsan pag walang goal, parang nakakatamad, parang okay lang kahit ano, okay lang yan. Eh pero sa pagnenegosyo, eh dapat palagi tayong may goal. Kaya yung ating pampito, set weekly targets. At syempre, yung ating pang-8 is manage your debt carefully. Lalo na yung ating mga utang, ano, yung mga loans natin. Kung maa-avoid naman po yung pagbabarrow for unnecessary expansion, eh wag na lang. Kasi alam mo yun, pwede mo na maipunin sa mga profits mo. Kaya nga meron kang mga hati-hati kung saan pumupunta yung mga profit mo, ba? Diba? So kung hindi naman kailangan umutang kasi nga may interest yan, hindi pa naman kailangan ng expansion, eh wag na muna. ang dapat pero hindi rin naman masama kung talagang yun ay kailangan. Pero before taking a loan, check whether your expected additional profit can comfortably cover the repayments. Dapat po eh pinag-aralan mo muna. At ito ba ay mababayaran mo on time? Ikaw ay komportable dun sa profit na ma-acquire mo at ito ay mababayaran mo or ito ay magiging comfortable for your repayments. Kaya manage your debt carefully. At syempre, number 9 is build good partnerships. Ang ibig sabihin po nito, work with reliable suppliers. Oo, yan, napakahalaga po nito, lalo na kung products yung ating negosyo. Dapat po, reliable ang ating suppliers, tested sa community or tested ang kanilang mga produkto. And of course, ito ay nagko-complement sa iyong negosyo. And put payment terms, responsibilities, and agreement in writing. Ito po yung maganda sa partnership. Dapat po may writing. Dapat ito ay nakasulat. Alam nyo kasama dyan sa partnerships yung mga empleyado natin. Dapat po ay meron talagang palaging agreement or contract with them in writing at ito ay malinaw na kontrata with them. Para hindi ka maiiwan ng solo o mag-isa kasi meron din silang pananagutan kung hindi nila magagawa yung nakasulat sa kontrata. And of course, ang pang-sampu is grow sustainably. Don't expand just because sales are increasing. Build savings, improve systems, and delegate tasks and protect your time and health. Ibig sabihin po nito, lumago tayo sustainably. Ibig sabihin nung wag po tayong agad-agad, uy, expand na kasi malaki yung ano natin, sweldo, or I mean, malaki yung ating mga kinikita o yung ating profit. Ang mahalaga po, habang tayo kumikita, meron muna tayong ibinibuild na savings, yung para sa improvement ng ating mga systems, at yung pagde-delegate natin ng ating mga tasks, and of course, yung balanse, yung ating time, and of course, balanse para sa ating buhay, sa ating health, lalo na po sa ating health. Naku, hindi po tayo makakapag-negosyo. At hindi po tayo makakapagpalago ng ating negosyo kung tayo naman ay may sakit. Kaya nga po, health is wealth. Kaya ito ay ating tandaan din na kung gusto natin na mag-expand, dapat po eh alam din natin ang ating kakayanan. Kaya nga mas maganda na ito muna ay aralin muna natin yung pagde-delegate ng mga tasks before we expand our business. Yan po ang ating 10 tips or practical business tips. Ngayong araw na to, know your numbers, separate business and personal money, protect your cash flow, and take care of existing customers, use social media wisely, price for profit, and select weekly or set weekly targets, manage debt carefully, build good partnerships, and grow sustainably. Pwede din tayo mag-set ng weekly business routine. Like for example, Monday, set sales and expense targets. Yan. Pag Wednesday naman, check inventory, customer feedback, and collections. Alam mo yung hahati-hatiin mo. Pag Friday naman, magre-review ka ng revenue, ng expenses, and outstanding payments. At kapag Saturday naman, mag-evaluate ka what worked and plan for improvements. Ano yung mga challenges na experience for the week at paano natin ito mai-improve. At yan ang ating business tips for today at aming panalangin na ito po ay may nakuha kayo para po sa maayos at mas improved or mas lumalagong pagnenegosyo. At yan po ang ating business corner for today. At tayo naman po ay dadako na sa ating job fair on air.
1: Job fair!

0: It's now 9:19 in the morning at tayo po'y dadako na sa ating job fair on air. Iandaan nyo na po ang inyong mga papel at ang inyong mga ballpen para po maisulat ninyo ang mga informasyon ng ating mga nakalap na mga job openings dito sa Bicolandia. Ang nangangailangan ng iSurf 360 Corp. Sila po ay hiring at nangangailangan sila ng Restaurant Marketing Coordinator, Guest Attendant, Guest Service Representative, Food Assembler, Steward, Dining Utility, Cook, Stock Custodian, and Barista. Ito po ay para sa iSurf 360 Corp. Kung kayo po ay interesado, pwede po kayong tumawag for more information sa 0927-391-8991. Again, that's 0927-391-8991. At pwede din kayong pumunta sa kanilang opisina sa Airport Road, Baskaran, Daraga, Albay. And you can also send your resume at iserve360corp.hr@gmail.com. Again, that's iserve360corp.hr@gmail.com. Again, ang kanilang pangangailangan ay Restaurant Marketing Coordinator, Guest Attendant, Guest Service Representative, Food Assembler, Steward, Dining Utility, Cook, and Stock Custodian, and Barista. Ito naman po ay para sa mga nais o nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Job opportunity in Taiwan. The Hiwin Microsystem Corporation is urgently hiring under the Special Hiring Program for Taiwan. Ito po ay government-to-government program. Ito ay para sa factory worker, male and female. Ang number of vacancies ay 14. At ang location ay sa Taiwan. Ang qualifications, at least a vocational graduate, preferably in a mechanical-related course, 25 to 35 years old, and height and weight within the normal BMI range, preferably with experience in machinery and equipment, mechanical engineering, assembly, or soldering. Ang application period po ay nagsimula noong October 13 at ito ay matatapos today, October 15. Kaya pumunta na po kayo. Ang application venue ay sa DMW Central Office or Regional Offices. At ang application procedure, secure an online appointment through the DMW portal. Punta po kayo sa portal.dmw.gov.ph. Nandun po yung online appointment. And appointment scheduling, dapat po ay pumunta na kayo and bring the original documents and one set of photocopies of the required documents of your selected DMW processing office on your scheduled appointment date. And prepare a valid passport with at least 1 year of validity upon application and bring your PSA birth certificate, SSS UMID or SSS Certificate of Membership, 2026 COMELEC Voter Certification, Digital National ID and recent 2x2 ID pictures, and PEOS Certificate, Educational Credentials, Resume and Printed E-Registration Workers Information Sheet among other applicable requirements. At yung mga former Taiwan workers should also bring a copy of their Taiwan ARC or NHI card and carefully select your preferred DMW processing venue as changes are strictly prohibited. Kaya kayo po ay magpunta na or kayo ay mag-login na sa dmw.gov.ph para sa opportunity na ito, Hiwin Microsystem Corporation, para sa factory worker, male and female. It's now 9:24 in the morning at yan po ang ating mga nakalap na mga job openings dito sa ating lugar. At aming panalangin at patuloy na panalangin ay isa dito sa mga nasambit natin ay ang naghihintay at ang inyong pinapanalangin na trabaho. At tayo po muna ay pansamantala na magpapaalam sa umagang ito. Pero bago yan, ay iwanan ko muna po kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Ito po ay nagmula sa Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Ito po ay isang paalala that we should meditate day and night yung ating law of God or the law of the Lord. At ito ay ating i-meditate dahil po tayo, whatever, kung ito ang ating ginagawa, whatever we do, it will be prospered by the Lord. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa patuloy na umantabay, sumama sa atin sa ating programa, Negosyo Asin Trabaho. Dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Magandang umaga, Ma'am Josephine Bauso Bulyo. And of course, sa lahat ng ating mga nakasama ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. And we are praying that everyone is in good health. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyo at salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. It's now 9:26 in the morning. Have a blessed day, everyone, and be a blessing to someone today. Give a warm hug and a warm smile to someone today. Bye, everyone!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: program naman natin, ano, Family Matters, The Young Ones. Good morning sa ating lahat. Ayan. At po ay si Mamita Dulce Pag dito. At si...
1: Good morning po sa ating lahat, Ate Nelly Fulencio. Kumusta po kayong lahat? Baka may makalimutan kami. Mm-hmm. Para sa lahat na po ito,
0: opo,
1: nakikinig, okay. Mm-hmm. At nasa FB Live. Mm-hmm.
2: Good morning po sa lahat. Mm-hmm. Okay. Muli nandito kami tatlo. Isang
0: mga. Ay, wala.
2: Okay.
0: Yung ano, yung si Ate Milet. Okay.
2: Yan. Mm-hmm. Good morning.
0: Mm-hmm. Opo.
2: Good okay. morning po sa lahat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yung introduce mo sa ano, sino ka?
2: Ito po si Ate Milet. Muli ninyong makakasama okay, kami tatlo ngayon.
0: Opo. So, greetings muna tayo sa mga CARE 104.3 The Way FM. Salamat sa pakikinig. Gusto kong batiin si Mrs. Marita Bilien dyan sa Tabaco. First time niya sigurong makinig ngayon. Okay po?
1: Wow.
0: So, please message me, ano, Marit. Ano? Mm-hmm. And then, gusto kong batiin si Imelda Esteves. So, thank you sa pag-antabay sa amin. Ano? Sa mula sa mabungang panalangin kanina, ano po, at ngayon ay sa Family Matters, The Young Ones. So yan, ano, sino pa ang babatiin ko? Siyempre, dyan sa si Jean Bilason, yung friend niya dyan sa, ano yan, ano ba itong lugar? Ayan ang si, ano yan, nakalimutan ko na, Jean, ano po? Okay, then siguro si Lisa Makinyana, nag-celebrate po kami doon sa Kagbakong Wesleyan Church last Sunday, 13th anniversary. So, kumusta po? Sabi ko, sino ang nakikinig dito ng D-Way FM? Ayan, si Lisa, no? Lisa, alam ko nakikinig ka. Hindi ka makapag message siguro. Ano po? So, mga taga dito sa care group natin. So, please message and then I will greet you. Ano po? Okay? So, yan. Ang aking pag-greet sa inyo.
1: Okay po. So, mm-hmm. Gusto ko rin pong batiin yung aming mga former students na mga nagpapastor dyan sa Pilar Sorsogon, mm-hmm. ang mag-asawang Pastor Jeffrey mm-hmm. and Jessica Sevilla. At dyan din po sa Buena Vista.
0: Yan, opo.
1: Sa mga mm-hmm. kapatiran dyan na pinagpapastoran ni Pastor Ariel mm-hmm. Enriquez. Kumusta mm-hmm. po kayo? Sana makadalo po ulit ako dyan. Mm-hmm. And with much sadness, gusto ko pong ipag-pray natin yung asawa ni Adrian Duterte, mm-hmm. si Ami Duterte kasama ng kanyang mga anak. 5 po ang kanilang anak mm-hmm. na pumanaw dahil sa hindi magandang kamatayan. So, bagamat hindi namin maunawaan, mm-hmm. siyempre, ano po siya sa Bible School? Nag-aral sa Bible School. Mm-hmm. Naging isang mapagmahal na estudyante po siya sa akin nung time na yun. Kahit naman po, hanggang ngayon, hanggang bawian siya ng buhay. Mm-hmm. So, ipag-pray natin na makamit nila ang katarungan mm. kasi nga, syempre, buhay yun, hindi basta-bastang kinukuha mm. ng pag-anon-ganon. So, Ami, mm-hmm. condolences, mm-hmm. magpakatatag ka, talagang ibigay mo na ng todo-todo mm-hmm. ang buhay mo. At dahil alam ko, may pananampalataya ka kasama mm-hmm. na yung mga anak at yung mga families, mm-hmm. mga kapatid ni Adrian na na-meet ko kahapon. Mm-hmm. So, God is good. Despite everything, mm-hmm. hindi tayo nakakaalam bakit mm-hmm. pinahintulot ng Diyos. Pero may purpose siya. Mm-hmm. Pero hindi natapos doon ang buhay niya. Mm-hmm. Yung his memory will continue to be a blessing mm-hmm. yes. doon sa mga nakasama niya. Okay. Ako in particular, mm-hmm. naaalala ko siya at kami sa school. So, sa mga kaibigan niya. Mm-hmm. So, hindi nasayang ang buhay ni Adi. Yes. So, yun lang po ang masasabi ko.
2: Mm-hmm. Okay. Muli, ako nais ko pong batiin yung aking inaanak sa kasal, mm-hmm. si Pastor Craigian at si Joy.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, napagpalang umaga sa inyo mga anak dyan, na nandyan sila sa Anislag.
0: Mm-hmm.
2: At gusto ko rin batiin si Ate Bonnie Ranyeses,
0: mm-hmm.
2: gayon din si Sister Lil Imperial,
0: mm-hmm.
2: and si Ate Marlene Seruhalis.
0: Oh.
2: At ang lahat ng mga ka-seniors dyan sa Kamalig. Sina Ate Basyon, Paksa, Ate Nelly, Ate Lagring, Ate Winnie, yan, lahat yan mga ka-seniors. Mga silent listeners po sila. Kahit hindi sila nag-comment.
1: Seniors team.
2: Oo po. Yan yung mga ka-seniors team. Ayan. So, ayan. Maging yung aking mga anak. Okay. Mapagpalang umaga. At paabot tayo ng pakikidalamhati sa namatayan ng pamilya ni Adrian Loterti.
0: Okay. So si Ate B at saka si Kuya Danny siguro listen sila no. So good morning Ate B and Kuya
1: Nasa
0: Danny.
1: Nasa Korea po sila,
0: ay,
1: mamita.
0: Ngayon. Okay. Ay, pero siyempre siguro
1: busy sila sa paglilibot sa Korea. So, okay. So enjoy lang anyway, po nila yung kanilang trip sa Korea.
0: Siguro 1 week sila doon
1: Okay. Okay.
0: Okay. So good morning to everyone. Diyan sa si Nay Masing. Ayan, dyan sa Castilla, Sorsogon.
1: Kumusta po kayo, Nay Masing?
0: Palagi yung nag-listen dito, pero hindi siya nag-comment daw. Pero
1: saka yung mag-asawang sa Kampola, Audrey and ayan,
0: and Dennis. So, okay. So, before tayo mag-discuss ng ating topic ngayon, ibigay muna natin ang oras kay ay Kuya Moon. Magpapatugtog siya ng isang awit. So, mga taga-radio, makakarinig at saka yung mga taga sa Facebook lang ay makakapanood ng isang mga testimony from FEBC. Okay?

0: oral spray or dissolving tablets.
1: Mm-mm.
0: Your doctor may prescribe a sleeping pill for a limited period of time to determine the benefits and side effects for you.
1: Mm.
0: Parehas tayo, mamita.
1: Apo.
0: Hindi pa ako naka-try.
1: Yes.
0: Kahit minsan, hindi pa ako nakainom ng sleeping pills.
1: Mm-mm.
0: Siguro, dahil yung ating mga pagtulog ay hindi naman masyadong challenge.
1: Apo, okay.
0: So dahil nga ngayon, sa medyo challenging na yung ating senior moments,
1: yes, okay.
0: Hindi pa rin.
1: Mm-mm.
0: Mas gugustuhin kong uminom ng mga herbs. Actually, may mga herbs na pag ininom ko, siguro sa akin lang yon, talagang parang mahimbing ang tulog. At talagang ako, Danny, salamat ha. Si Danny ang mahilig magturo ng mga concoction na iba't ibang herb, i-boil mo ito.
1: Mm-mm.
0: Tapos bago ka matulog, iinom ka nito.
1: Yes.
0: Very effective.
1: Mm-mm.
0: So, nagpapalakas ng immune system, nagdi-detox sa atin, at nagkukos ng deep sleep.
1: Yun.
0: So, mas gugustuhin ko. Ako usually, ito, simple lang po ito ha. Turo ito ni Danny at dun sa ibang reels na nakikita ko. Yung lemon, honey, garlic, at olive oil. So, pinaghalo-halo lang siya. Tapos, may mga certain, kunyari, kung ilang spoon, kung ilang
1: honey,
0: ganyan. So, pag yan ay, tapos ano yan, yung may garlic na mga three cloves, pipinuhin ko siya, ibababad ko. And then, bago ako matulog, iinom talaga ako ng isang kutsara o pag parang maano yung pagkatimpla ko, gagawin kong dalawang kutsara.
1: Yes.
0: Yan lang po ang ang routine ko. So, wala akong challenge sa itong sleep disorder.
1: Yes. Yeah, yeah.
0: Kung sakali man na may stress, hindi mo naman talaga yan maiwasan eh. May mga isipin sa ministry, family, kasi hindi naman perfect ang ating mga buhay. May mga challenge.
1: Yes.
0: Kunyari, may sakit, ganyan. Financially, may challenge. So, syempre, mag-iisip ka. May concern ka. Medyo mag-aalala ka.
1: Yes.
0: Pero, parating meron tayong medicine.
1: Yes.
0: Parati tayong may gamot.
1: Mm-hmm.
0: Prayers, word of God, na parang
1: yan, talaga.
0: Talagang, kumbaga, yung healing na nagmumula sa salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Minsan, hindi yan kayang tapatan ng mga Although, syempre, hindi natin nininigate yung mga gamot na mula sa doktor.
1: Opo.
0: Kailangan natin yan.
1: Basta, hindi sila magbumili na walang resita ng doktor.
0: At saka, huwag mag-overdose.
1: Yes.
0: Kasi yun na nga, yung risk na tinatamaan yung kidney, di ba, yung atay. So, lalo na ang sleeping pills na sinasabi dito for a certain period lang. Tapos, kailan lang. Tapos makipag-usap sa doktor. Huwag mag-self-medicate.
1: Yes.
0: Kasi syempre minsan kumbaga parang normal ng practice ito sa mga barangay, sa mga families na hindi sanay magpunta ng doktor kasi challenge ang consultation pa lang, 'di ba?
1: Mahal. 500.
0: Oo. Mahal na ang consultation. Yung gamot pa, sumisan, kunyari kami ni Mamita nagkwento, Mamita, anong iniinom mong gamot?
1: Tapos,
0: sasabihin ni Mamita, ganitong gamot ko. Hala, sige, gayahin ko na lang para hindi na ako dumaan sa consultation. Wala nang bayad sa consultation. Mga kapatid, mali po yun.
1: Yes,
0: mali po yun. Kasi yung katawan ni Mamita, hindi katulad sa katawan ko.
1: Yes.
0: Yung issues niya, hindi issue ko. Health issue. So, kung makikigaya ako kay Mamita, mali yun.
1: Yes.
0: So, katulad din po ng pag-take ng sleeping pills.
1: Yes.
0: Kung gusto niyo pong makatulog, ang pinakasimpleng masasabi ko po, talaga honey. Pampaano po talaga ang honey. And, ako Mamita, alam mo kung anong ma-addictive sa akin? Lakad bulan.
1: Yes. Okay.
0: Lakad bulan. Magbuboil po ako ng mga 200 lang yan. Hindi naman kapaitan.
1: Hindi
0: habang
1: naman.
0: Mainit pa, ang sarap inumi kaya ng lakad bulan na mainit. So pagkatapos mo yan, mga one mug, o kahit na hindi ganun kadami.
1: Every,
0: sa akin, ano na po, siguro sa akin yun, hiyang na. Dahil nasanay na ako mula pagkabata. So, yun po. Hindi ko kailangang, kaya hindi ako nakaranas mag-sleeping pills.
1: Basta sabi, ano, nagbabasa ako ng yan, Word of God, Bible. Yes.
0: So, ano, na, prayer, ano Word of God.
1: Yes, and I sa really akin, read.
0: May kasamang herb.
1: Yes, okay.
0: Okay, so sige po.
2: Okay. Oh, ako ganyan din po, pag hindi makatulog, Word of God. Yan. Depending on the type, prescription, sleeping pills may cause side effects such as dizziness or lightheadedness, which may lead to falls, headache, diarrhea, or nausea, allergic in reaction, sleep-related behaviors such as driving or eating when you fully awake. Changes and thinking and behavior such as hallucinations, agitations, trouble remembering events, suicidal thoughts, and bizarre behavior, and daytime memory and performance problems.
1: Ayun. So, ito mga causes kung mag-ano ka ng
0: medyo ano to, alarming kumbaga. Biruin mo kung magkaroon ka ng mga suicidal thoughts.
2: Yes.
0: Hindi na biro 'yon.
2: Kasi kapag na-overdose sila doon sa pag take ng mga sleeping pills. So kaya siguro kung talagang medyo serious na hindi siya nangangatulog, consulta the doctor. So that ang doktor ang magbibigay ng tamang
1: prescription.
2: Hindi siya ma-overdose, hindi makakasira sa kanyang health, even sa kanyang pag-iisip.
1: Yes.
2: Pero ako, there are times na hindi rin ako makatulog. So ang ginagawa ko, I read the Bible. Word of God. Diba? Sabi doon sa awit 4:8 ba yun? Na ako'y hihiga nang may kapayapaan at ako'y matutulog dahil ikaw lamang ang aking mapupuntahan. So ibig sabihin in every situation na ganyan, we have Lord na mas madali, walang side effects. Yung Word of God ay mas lalong makakatulong sa atin. Kaya siguro ayan, yung mga may mga cases nito, mayroon talaga akong mga nakakausap na ganyan yung mga cases. Hindi mangitulog, mahirap mangitulog. So praise God at hindi ko rin masyadong naranasan 'yan. Minsan lang kapag mayroon kang mga lalo mga alalahanin, tama si Pastor Ranelli, sa mga ministries natin. Minsan yung pag-iisip natin kung paano natin i-celebrate or gagawin. Pero hindi yung sakit ng hindi makatulog. So, advice natin, dapat tayong maging aware na yung pag-take ng mga sleeping pills na yan ay meron yan mga side effects. Kaya,
0: siguro, ano din, kumbaga may kanya-kanya tayong body, ano kasi chemistry.
2: Okay, tama.
0: So, kung yung iba, hiyang sa kanila yung hot milk bago matulog.
1: Yes.
0: Hot milk. Yung iba naman, cold milk. So, depende sa inyo. Siguro, tayo na ang tumuklas kung ano ba yung makakatulong sa atin para hindi tayo mag-suffer nitong sleepless nights na ito na piriin mo, magkakaroon ka pa ng hallucination.
2: Diba?
0: Oo. Kasi pag ganyan na may nag-hallucinate ka na, mahirap kasi ito. Kasi ito yung mga, dito siguro pumapasok yung ano ng kaaway na nag-i-insinuate na kunyari kung ano ang mga nakita mo. Diba? Yung nung hindi pa tayo mga Kristiyano, ano? Yung mga thoughts na wild thoughts na akala natin. Yung dapat natutulog ka na. Naglalakwatsa pa yung utak. Eh, buti man lang kung maganda yung lugar na pinupuntahan. Yung nga, nag-hallucinate ka na. Tapos mga, ano pa, horror. Horror pa yung ano. Yung mga nakikinikinita mo. So, ito yung parang ingatan natin. Kasi, mahirap yun. madali kang ma-agitate. Diba?
1: Yan, opo.
0: Madali kang matakot. Tapos kung ano-ano ang mga nakikita mo.
1: Hallucination nga.
0: Ito ang nakakatakot talaga, yung suicidal thoughts and bizarre
1: behavior.
0: Bizarre behavior. Parang weird ka na.
2: Hallucination.
0: Oo. Weird ka na. Kasi lutang ka eh. Lutang ka. Kaya i-associate yun na senior na. Sasabihin, ay talaga ngayon si mama, pigulian na. yung palakulang lang sa tulog.
1: Kasi siguro, yung mga may deep problem talaga sa ano, yung, hindi yung namatay, yung bagang separation. Sa family, yeah, basta conflict in the family, hindi ka talaga makatulog. Pero, so tayong nakakakilala kay Lord, we have already personal relationship with the Lord, kausapin natin si Lord. Sasabihan natin, Lord, sige na patulogin mo, no? Ikaw ang magpapatulog sa akin, hindi ako magiinom ng kung ano-ano pa, ikaw ang magpapatulog sa akin. And then we have to read, because when we read the Bible, God is speaking to us. Yan, mga kapatid, ano? So, yan.
0: At saka na, yung simpleng truth, Mita, na God is always in control. So ipagkatiwala natin talaga sa Panginoon ang lahat. Kasi ang dami talagang sitwasyon sa buhay natin. It's beyond our control. Gaano ka man katalino, gaano ka man maraming pera, ano man ang status mo sa buhay, nako talagang it's beyond our control. Kaya ipaubayan natin sa Panginoon at sabihin natin na, Lord, please, take control.
1: Sabi natin siya.
2: Ako nga po, sandali, mami. Ako nga po, mayroon isang Christian na kilala. Madalas niyang ishare na kapag hindi siya nakakatulog, bumibili siya ng hard liquor.
1: Christian?
2: Christian siya po. So, sabi ko,
1: nakatulog siya. Nakainom na siyang
2: drug. Pag nakainom na daw siya, sabi niya, solve na ako. Sabi ko, as a Christian, hindi maganda. Nawa, itong momento ay nakikinig at makita na talagang kahit nga hindi Kristiyano, hindi magandang habit yung hindi ka makatulog, iinom ka ng... Kasi may tendency na kapag lasing ka na, malasing ka, meron pang ibang behavioral na lalabas sa iyo. So siguro kapatid,
1: wag.
2: Lalong-lalo tayo ay mga Christian. Ayan, ang the best way, come to Jesus.
1: And then you, 'di ba may mga kapitiran tayo?
2: Yes.
1: So ano, as help, no, aside from anya.
2: Mahirap kasi yung ganun na.
1: Okay.
2: Parang lalong-lalo na sa atin ng mga Christian. Sa akin, hindi ko maunawaan yung sinasabi niya na she takes hard liquor. Mahirap yun.
1: Okay.
0: Tulungan natin sa prayer kasi magiging habitual yan. Pag yan ay nagiging habitual, wala, magiging stronghold ng kaaway yun sa buhay niya. Yung mali, nagiginang normal. Kaya yan ang mahirap eh. Yung sin, pag inignore mo,
1: ay nako,
0: wala na. Parang part na ng buhay mo. Doon nga tayo, inano ng Panginoon, pinalaya. So, magiging umpisa yan ang magiging gapos. Magagapos siya dyan.
2: Anong pagkakaiba pa natin sa mga walang Panginoon? Sa mga, di ba, kung ikaw din, Kristiyano ka, ganun ang nakikita sa iyo, na parang masaya ka pa na ipinamamalita mo na yun ang gamot mo every time na hindi ka makatulog. Alam, hindi magandang testimony
0: ng isang Kristiyano.
1: So, ang sabi dito, melatonin works better for some who have sleeping problems. Melatonin and prescription sleeping pills are both used to treat insomnia, but they work differently and have distinct advantages and disadvantages. May mga advantage. Ano, may mga ano dito, no? So, it works better daw doon sa may sleeping problem. So, tayo, so salamat sa Panginoon, wala tayong sleeping problems. Kung if in case there are sleeping problems tayo, we have the solution. It's the Lord. Speak to Him, ano, through reading His Word. When you read the Bible, God is speaking to us. So, i-pour out natin. Though the Lord knows ang nararamdaman natin, na pinagdadaanan natin, but we have to pour out to Him alone. Ano po? Okay, so yan. Ang sabi dito na, it works, ano sabi dito, but they work differently and have distinct advantages and disadvantages. So let us be aware. Bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng discernment, ano po? Kung ano ang gagawin natin. Ano? Okay, so siguro, yung mga may experience, please ano comment your suggestions or mga experiences. Ano po? So, ako naka-experience akong hindi makatulog ng mga 2 hours. Pero, siyempre, worried. Yung ano, may iniisip ka noon. Worried. Pero, salamat sa Panginoon na wala akong yung sleeping problems na ngayon. Noon. Pero, hindi talaga ako nag-ano yung is taking medication. No. So, we don't have that. Ano po? Kasi si Lord nandyan. Siya ang great doctor natin. So, palagi kong sinasabi, Lord, the doctors are only instruments. The medicines are only instruments, but you are the doctor ko. So, you have the personal. So, sino pa si Jesus? My Savior. Di ba? So, let us, ano, na kung tatanungin tayo kung sino ba ang Diyos mo, we have to, ano, speak out. Ano po? So, yan ang ano natin, ang different.
0: Okay. Sige, balansihin natin. Paminsan-minsan, kung makaranas tayo na parang hindi tayo makatulog, wag naman tayo mag-panic agad. Kasi part na nga yun ng ating aging process. So, wag lang maging permanente na sa loob ng isang buwan, halos 2 oras ka lang natutulog. Yun yung sinasabi na very risky ang mag-take ng sleeping pills. Yes. Pero kung may magagawa ka din naman na tulong mo na sa sarili mo, i-try mo hot milk, cold milk, mga herb drinks. May mga sinasabi nilang mga tea, yung chamomile na nakakapagpatulog, green tea, mga ganon. So mag-ano din, mag-research din tayo. Nagumawa din tayo ng paraan na tulungan natin ang ating sarili. Kasi ano tayo ang malulugi kung namimiss natin itong mga simpleng tulong sa sarili. Dahil tayo parang gusto lang natin na talagang easy to, ano, kunyari, pills agad. Na which is risky nga.
1: Nakaka-addict po yun ang sleeping pills. Parang yun na lang, mabili na lang ako ganun.
0: At saka, yung po tungkol doon sa yung parang hard drink, meron po kasi akong kilala na nung una, nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan.
1: Yes.
0: So, dahil sa nakasanayan na niya, ayaw na niyang lumabas, ang nakakaawa, bago siya matulog, iinom na talaga siya ng alak. So, naging very addicting sa kanya yung pag-inom ng alak. At yun ang nagpaiksi ng buhay niya. Kasi, later, yun na nga, tinamaan yung kanyang kidney. Yung immune system niya. So, talagang sinasabi ng Biblia, do not be drunk with wine, but be drunk with the Holy Spirit. Sinasabi yan sa Ephesians. Kaya, kasi nga, sinasabi sa Proverbs, nasisira ang dignidad ng isang tao dahil sa alak. Kasi sinasabi talaga, scientifically, once na inom ng hard drink, natutuyo yung mga brain cells. Nagkukosyon ng pagkatuyo ng tuyo ng brain cells. So, ibig sabihin, nagdi-diminish yung ating pagiging matino, di ba? Kaya pagpansin ninyo, yung mga langong-lango na, may katinoan pa ba ang isip? Hindi.
1: Wala na silang control.
0: Yes, wala na silang control kasi nag-take over na yung, ano bang tawag doon? Yung epekto. Epekto ng alak. So,
1: hard drink.
0: paalaala ito sa salita ng Diyos. Mismong salita ng Diyos ang nagpapaalaala sa atin. Wag. So kapag sinabi ng salita ng Diyos na wag, eh di wag. Yun lang po yun. Okay.
1: Letter E. Melatonin.
2: Melatonin works better for some who have sleeping problems. Melatonin and prescription sleeping pills are both used to treat insomnia, but they work differently and have distinct advantages.
1: Sa akin yung nalagdamin.
2: O di ibig pala sabihin si Ate Nelly.
1: Ikaw na, Ate Nelly. Okay. Letter E.
0: Melatonin is a hormone naturally produced in the body that regulates sleep-wake cycles. While sleeping pills are medication that can induce sleep by affecting brain chemistry. Oh, so, na-discuss na po natin ito noon. Na sa ating aging process, hindi na po masyadong nagpo-produce ng melatonin ang ating
1: brain.
0: Katawan. Dahil nga po sa ating age. So, kaya ito po yung sinasabi na hindi na masyadong nagpo-produce, kaya nakaka-affect na ng ating sleep-wake cycles.
1: Yes.
0: Okay. Pero, ang effect naman ng sleeping pills ay kahit na nag-i-induce ng sleep, nakaka-affect naman ng brain chemistry. Yes. Okay. So, kung ang sleeping pills nakaka-affect ng brain chemistry, and so with wine. So, yun po ang intindihin natin. Kasi nga, ang katawan natin, binild talaga ng Lord. Actually, may built-in healing. Healing, ano bang tawag doon? Healing organ na hindi natin ma-identify kung which is doon sa ano. Sa pero built-in sa ating katawan, yung immune system natin. So, ang kailangan nating tulungan na ma-sustain yung ating immune system. Kasi nga, once na nag-take tayo ng mga medication or drugs na talagang kumbaga nagdi-diminish itong immune system natin, yun na yun, na unti-unti nating sinisira yung ating katawan. Pero, dahil din sa aging process natin, yung immune system na yun, unti-unti ding syempreng humihina. So, ang magagawa lang natin na yung diet natin, yung food na tinitake natin, yung lahat ng sleep, exercise, and everything, para ma-maintain natin yung healthy immune system. So, wag na po muna tayong magpunta doon sa maraming pills. May side effects po yun. Yun lang po yun.
1: Okay. So, bago tayo magpatuloy, sabi ng ating mag-break muna tayo ng isang song naman na doon sa nakikinig sa radio, makakapakinig ng The Sweetest Name of All.

0: pagpapatuloy po natin ang ating discussion tungkol sa is taking medication all right? So yan. Nasa letter na tayo?
1: F.
0: F. Okay.
1: Okay. Mm-hmm. So melatonin is generally considered safer and less likely to cause side effects than prescription sleeping pills, but it may not be as effective for severe insomnia. Itong melatonin, usually ito ay makukuha din natin sa mga pagkain, di po ba? Fruits, ayan.
0: Yes. Okay, hindi ako wala akong fruits.
1: Instead na mag-take ng mga sleeping pills, siguro mag-search tayo ng mga fruits na sagana sa melatonin. Ako, one fruit, alam ko ang banana ay malakas sa melatonin. So hindi pa masisira ang katawan mo, hindi pa masisira ang utak mo. Not like the sleeping pills. Ako talaga sa never pa akong nakapag try nito. Though, minsan, nakakaranas din tayo ng mga pagkakataon na hindi makatulog. Pero, ako kasi ang ginagamit ko lang, warm water. Lukewarm water. Yan po ang akin tinitake. Kapag medyo nahihirapan ako sa pagtulog, lalo pang na-disturb ako, yung unang antok mo ay na-disturb ka. Ang hirap nang itulog sa mga edad katulad natin. So, warm water lang po ang aking iniinom. Or kaya I eat milk. Hindi ko tinitimpla. Kaya yes po. Yun po yung ang... Yes.
2: Oh, parang pang baby?
1: Oh, yes po. Yung parang pang baby.
3: Pang-pulmuron.
1: Instead na itimpla mo,
2: pinapapaklang.
1: Pinatain ko lang siya. Ayan, mga 2 spoon. Kakainin ko siya. Then,
0: you drink warm water.
1: I drink warm water. So, maya-maya po niyan talaga. Nakakatulog na ako.
0: Okay.
1: Yan din po ang experience ko para makatulog. Kasi para sa akin, though hindi natin kinukondemn yung mga like, kasi minsan nire-reseta man talaga ito ng mga doktor. But then, siguro, not too much. At ito nga, sinasabi dito na ang melatonin is more safer than any other na mga iti-take para makatulog.
0: Yes.
1: So ayan. So kaya sa mga hindi diyan nakakatulog, ito yung aming mga tips sa inyo.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, sabi pa dito for long-term insomnia, cognitive behavior changes learned in cognitive behavioral therapy. So, mahal ito are usually the best treatments. So, magpatira, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. So, pumunta doon. Pero siguro, siyempre, mahal ito ta by per hour siguro. So, for long-term insomnia ano sabi dito. Then, cognitive behavior changes learned in cognitive behavioral therapy. Are usually the best treatment. So, hindi siguro na tayo
1: siguro,
2: may dagdag lang siguro ako. Kasi, every night after ko ng yung devotion, talagang nag-ano ako sa music.
0: Yes.
2: Music therapy, yung mga Christian song. Haranahin nyo ang sarili nyo sa pamamagitan ng mga Christian, mga music, mga worship songs. Total, meron naman na tayong mga mostly cellphones, pwedeng i-upload yung mga Christian music. Tulungan po natin ang ating sarili. Actually, may self-help po tayo.
0: Yes.
2: Kung aware tayo na ito yung problema natin, kunyari ang isip talagang malikot, naglalakbay kahit kailangan ng magpahinga, baka kailangan ng harana, ng awiting makalangit. Ano talaga yan kumbaga parang nasusus ang ating isip na kumbaga nade-divert. At saka, minsan spiritual battle ito, mamita.
0: Yes. Yes.
2: Na sa loob ng bahay, merong mga talagang masasabi natin na nagkukos ng mga conflict, ng mga init ng ulo, galit, tampo, whatever, alam natin yan. Pero once na ang bahay parating puno ng mga Christian music, makita natin unti-unti yung atmosphere na babago. Talagang merong kapayapaan, parang talagang umaalis, lumalayas kung ano man yung mga masamang espiritu na gustong i-disrupt yung peace mo, yung joy mo. E di lalo na nakailangan mo ng matulog. So, tulungan natin na ating sarili. Ang daming Christian music na pwede nyong i-play habang kayo ay nagpapahinga, unti-unti, malalaman nyo na lang yung sarili nyo, tulog na kayo.
0: Yes, okay.
2: Yun.
0: Opo.
2: Isang very practical tip po yan.
0: Totoo po yun. Ako, experience ko rin iyan na kung ano, alimbawa, mga, siyempre, pag 8, talagang nasa bed na ako or 9. Itong cellphone ko, pinapatugtog ko na yan. Nakaka-sleep na talaga ako. Okay. Let us come to the second. Sleep and anxiety. Ayan. So, ang sabi dito, sleep disorders for some people are caused by stress and anxiety.
2: Totoo.
0: If you are anxious, you may find it hard to fall asleep or stay asleep.
2: Yun.
0: So, ano ang gagawin natin, mga kapatid ko? Sabi, bakit kung ikaw mag-haadit, masosolve mo ba ang iyong problem? So, sabi ko nga, na-share ko na dito na yung noon na siguro, na talagang sa loob ng bahay o yung problem ko, pumunta ako doon sa Highland, no? Kasama ko yung mga kakopastors ko, sabi ko, into muna yung ang car, I went to shout, ganun.
2: Talaga?
0: So ang ganda na yung parang
2: naibulalas mo yung nasa dibdib mo.
0: So I really nagsigaw ako doon sa tumawangan yung mga kakopastors ko, ano bang nangyayari sa iyo? Sabi ko anyan. And then yung kung nandito pa si sister yung former na
2: Ma'am
0: dito
2: Raquel.
0: Niyan. Alam niya 'yon, pumunta siya sa bahay. Yung tapos pumunta talaga tayo sa friend natin na ang tapbaga ng shoulder, nakaka-relax talaga. Sabi niya tapos iyan na talagang let us not be anxious. Sabi baga sa don't be anxious for nothing, no? For sabi baga sa Word of God. So, sleep disorders for some people. Caused by stress talaga. Ako na-experience ko talaga ito. Stress and anxiety. No, pero hindi naman ako nagtalagang yung anong iniisip baga nadaig na yung So, if we are anxious, sabi dito, you may think it hard to fall asleep or stay asleep. So, gagawin natin yung mga tips natin kanina, mga kapatid. Yung sa akin, talagang, nagsigaw talaga akong doon sa, sa Highland, So, sleep and anxiety, Then,
2: okay, similarly, if you have a sleep disorder, you might feel anxious that you won't get the rest you need. Hindi ka na nga makatulog, kaiisip mo pang hindi ka makatulog, nadagdagan pa, di ba? Doon na lang umiikot yung takbo ng isip mo. Tapos, especially when there's an important occasion the next day, talaga din naman. Kunyari, may anniversary, may event.
0: Yes.
2: Saka iisip mo, pinaplano mo gustong maging perfect, kung ano-ano pa, kulang ang finances, kulang yung manpower, naku. Saka iisip mo pa lang, wala ka pang nagawa, pagod ka na. O yun, mga ganon. So, the one condition usually makes the other worse. So, it can feel like a vicious cycle. Yeah. Ako makaka-relate ako nito. Ganito talaga ako nung kabataan ko. Kapag may event, anniversary, kunyari, conference, whatever event, parang gusto mo na, pinipicture mo na, ang galing ng flow, maayos, yung music team, nakapag-practice ng maayos, yung mga cook, yung sa kitchen ministry, lahat, yung flow, ushering, ganyan. Tapos, hindi pa nangyayari, masyado kang advance mag-isip. Nasa kapaplano mo, salip nagpapahinga ka na dahil kinabukasan yung event, lutang ka, hilo ka, kasi masyado kang anxious sa kaiisip na maging perfect ang event na hindi naman talaga nagiging perfect. So, kung may konting mga flaws dyan, okay lang. Kasi hindi naman performance ang inihiling sa atin ng Panginoon. Basta we will do our best, yes, yung ating faithfulness nando doon. So, let God be God. Yes. So, yun na lang yun. Noon, naalala ko nung boy ang asawa ko pag nagpapadala ko ng sulat na sweetheart, mga ganto, ganto, ganto, ganto, ganto. Eh, isa lang ang sagot niya sa akin, let God be God. Okay. So, pagdating dito sa, kunyari, sa itong mga masyado ka ng anxious, nag-worry ka. May naalala ko noon, nung, eh, syempre, OJT ko sa Iloilo noon. Eh di, syempre, baguhan ako doon. Wala akong mga masyadong kaibigan, yung mga former classmates ko, nakapasok na sa ibang, ano, offices. Ako, OJT pa lang, nahuli ako ng one sem. So, iba yung lugar nila, pero Iloilo din. Ang gagawin ko, pupunta ako dun sa dagat. Mamamasyal ako mag-isa. Yung pag-aalala ko, kasi naiwan ko yung nanay ko, may mga batang inaalagaan, kabubyuda lang nun ang nanay ko, kumbaga kamamatay lang din ng tatay ko. So, syempre, may isipin kami, finances, paano yung pagpapalaki sa mga bata. So, pupunta ako doon. Pag nandun ako sa dagat, pag nakikita ko na gaano kalawak, gaano ka-peaceful yung dagat, may hawak ako niya na gitara. Hindi naman ako mahusay mag-gitara. Aawit lang ako. Aawit lang ako. Kumbaga, yung senaryo na yon nagpapakalma na sa akin. Malaking bagay yon na siguro doon sa mga iba't iba baga ang hilig natin. Yes. Kung yung iba mahilig sa bundok, sa kung saan. Hindi, pumunta kayo sa lugar na kung saan mapapacify ang inyong damdamin at ang inyong isipan. Ako dagat. Once na nandiyan na ako sa dagat, yung simoy ng hangin ng dagat, yung lawak ng dagat, nagpapakalma yan sa akin. Hindi na alis yung problema. Nandiyan pa rin. Ang nabago, yung puso at damdamin natin. May ano yung sa akin, calming effect. Yung pinapakalma ako, ina-assure ako na, di ba, ang pag-ibig niya ay higit pang malawa kaysa dagat. Yes. Higit pang malalim kaysa dagat. So, yung truth na yon, yun yung nagbibigay sa akin ng assurance. Anak, let me take full control. Ayun. So, sige po.
1: So, next ano, maraming paraan. Natimulit. Ito pa. Many factors contribute to good sleep. Sleep stimulus control means, first of all, regular sleep habits. Ayan. Yung meron baga tayong mga pagtulog na kinakailangan talaga, ma-observe natin yun. Like ako, early at night at 7 o'clock, kailangan ko na talagang ipikit ang mata.
3: 7?
1: At 7 o'clock.
2: Mas maaga pala sa akin si Pastora Milet. Ano?
1: Ako 9 talaga. Doon ako nakaka-experience ng mahirap pagtulog.
2: Lumipas na yung tulog mo. Itutulog.
1: Parang nakalipas na. Okay. So, kaya yung good habits of sleep. Sabi pa dito, especially when there is an important,
3: It also means
1: sleep compatible conditioning. So, some activities are sleep incompatible, such as eating, talking, problem solving, and keeping
0: the lights on. Hindi ka talaga makaka-sleep yan.
2: Pag ang liwanag.
1: Kung may mga sige pabaga ang tabil. Gusto mo lang matulog.
2: Kwentuhan ng kwentuhan.
1: Sige pang nagkukwentuhan.
0: Pagkain, pagkain.
1: Some are eating. Hindi
0: ka talaga makatulog.
1: Kumain ka. So, kaya yun. Yung habang gusto mo nang pumikit, meron ka pang mga kasama na marami pang iniisip na ano ba ang pwedeng ganun, ganun. Marami. So, doon, nadidisturb ka rin sa pag-isip. Kaya, kailangan talaga.
0: Okay. Ang sabi pa dito, lastly, it means to have a sleep-wake sensitivity is specific. Sensitivity, the opposite of which, for example, is sleeping in the daytime or sleeping elsewhere than in bed. Naalala akong nasabi dito na mag-sleep tayo ng 1 o'clock and then 1 to 4. Hindi ka na maka-sleep talaga. Pero ako, after lunch, mga 12:30 or 1. So, hindi, mga 30 minutes lang siguro, o 20. Pero ang iba, nakaka-sleep yan na 1 to 4. So, hindi na sila makakatulog in the night na pag ano, yung pag, or 8 or 9 p.m. Kasi naka-sleep sila na daytime. So, ang sabi dito, sleeping in the daytime or sleeping elsewhere than in bed. Saan daw? Sa duyan, sa ano. Kaya nakatulog ng maray. Kaya pag gabi, hindi na sila nakatulog. Ano po? So, iyan ang sarong ano, isang factor pa. Ano po? Okay, so.
2: Iba-iba kasi talaga ang ano ng mga tao. Body clock. Okay na.
0: Letter E.
2: Okay. Other contributing factors to good sleep are, ito na po. Physiological.
0: The arousal.
2: Cognitive, the arousal, and affect regulation. Caffeine, exercise before bed, the bed being too hot or too cold will not help you get a good night's sleep. Okay. Totoo naman, lalo na po ngayon. Diba? El Nino. Puti yung mga bahay na may mga aircon.
0: Yes.
2: Sa amin, challenge. Slab ang bahay namin. So, kahit na may mga puno kaming nakapalibot, mainit pa rin sa loob ng bahay. So, meron kaming dirty kitchen na medyo maluwag. Kaso, ang bubong niya is yero. So, syempre, ang afternoon sun, doon nakatutok sa may ano. So, pinalagyan ko nga siya ng rubber na parang nagsilbing ceiling doon sa tapat ng duyan ko para lang medyo komportable. Alam niyo po, papasok ako sa kwarto ko, siguro alas 12 or alauna na ng madaling araw dahil malamig na yung kwarto ko.
0: Okay.
2: Pero pag pumasok ako alas 8, alas 9, nako, talagang mainit. Kahit i-open ko pa yung electric fan. Kaya may nagsuggest sa akin na magpalagay daw ako ng exhaust fan para yung alinsangan sa loob ng kwarto ko ay mailabas para at least madali siyang mag-cool down. So, ako talaga kapag sobrang init, feeling ko nasusulo ang balat ko. Hindi talaga ako makakatulog niyan. At saka masyado akong sensitive sa glare. Pag napakaliwanag, talagang nasisilaw ako. Dapat ang liwanag sa labas. Yung may makita lang akong liwanag, pero sa kwarto ko, dapat sarado talaga yan. At sensitive din ako sa sound. So, may marinig lang akong konting sound na kalabog. Talagang gising na ako niyan.
0: Pareho tayo, ano?
2: Oo. So, nung isang gabi, siguro dahil sa talagang nakatulog ako ng maimbing, yung baby love pala namin, naglaro mula alas 12 ng gabi hanggang alas 4. Pero saradong-sarado yung kwarto ko, kaya ang sarap ng tulog ko. So, nagulat ako the following morning, sabi ko, abalit na gumising ang mag-asawa. Nag-explain malele. Si Baby Love, naglaro hanggang madaling araw. Eh, yan pa naman, pag narinig ko ang mga siwik-siwikan, makuapo kung an, talagang magiging mata ka. Pero pinatulog ako ng gusto ng Panginoon. Okay, so yun nga, yung mga sound, yung ilaw, talagang medyo nagkukosyo ng talagang, magigising at magigising talaga tayo. Okay.
1: So, letter E pa. Na nadaanan natin ito kanina, yung
0: letter E na.
1: Opo. To be thinking actively in trying to solve problems.
0: Letter E na.
1: Planning for tomorrow.
2: Opo. Tapos
1: or rehearsing.
2: Tama, Mamita.
1: Event does not help in cognitive the arousal.
0: Yes.
1: Kanina nabanggit na natin po ito. Trying to solve a problem, matutulog na lang kung ano-ano pa ang gustong gawin. Yeah, which is, sabi nga lang ng Panginoon, sapat na ang iyong alalahanin sa araw na ito.
2: So, yes.
1: Sleep ka na. Buong bukas. So, dati hindi ka masyadong ma-disturb.
2: Pero alam nyo, madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi kunyari, mahilig ka magplano.
1: Yes.
2: Okay. Lalo na sa mga taong mahilig magplano, hindi yan makakatulog hanggat hindi yan natapos. Hindi man ginawa na ngayon sinulat, pero ang utak, nagpaplano sa utak.
1: Yes, so po. Meron yan. Ako, experience ko po yan. Relate ako dito. Kasi, lalo may mga events tayo darating sa church. Minsan, hating gabi na, ayaw mo pang matulog, panay pa ang kaiisip mo, ano daw yung the best, ano daw yung maganda, ano daw yung pwedeng gawin.
2: Tapos ang dami din namang na-neglect.
1: Tapos, pagdating ng oras, yung paraisip mo, hindi rin naman nagawa. So, hindi nakatulong nga talaga. Hindi siya nakakatulong. Kaya kailangan talaga natin na itong mga tips na ito, kailangan talaga natin itong laging i-review para hindi tayo nahihirapan. Sarili din naman natin yung pinapahirapan.
0: Sabi pa dito, worry, anxiety, frustration, or too much excitement causes problems and affect regulation that contributes good sleep. So, talaga,
2: correct.
0: Totoo ito. Worry, anxiety, frustration. Yeah. Tama ito. Ako na-experience ko talaga ito. Pero, sige, siyempre, tayong na may personal relationship with the Lord, we have to talk with Him, no? So, yan, excitement, yan, mga problema.
2: Totoo, mga kasi di ba minsan may mga hindi tayo inaasahan ng mga blessing.
1: Yes.
2: Kunyari, may magdo-donate pala ng ganito, pambili ng gitara, pambili ng mga taon dito.
1: Overwhelmed ka.
2: Oo, na-overwhelm ka sa kastiyahan. Totoo ako. Yes. Relate talaga ako dyan. Kasi lately, kailangan namin ng mga bagong speaker, bagong gitara, ganyan. Aba, biglang may nag-bless sa church na 66,000. Hindi simple yun. So, masaya ka na. Masayang-masaya ka, pero yung kapaplano mo, ano ba dapat unahin? Alin bang dapat bilhin? Ito ba talaga? Saka iisip mo talaga, pinagpala ka, excited ka dahil may blessing, pero hindi ka nakatulog. Totoo yan. Pero hindi naman yung problema, kasi nga hindi permanente. Minsan lang, na-overwhelm ka ng joy. Pero ang kagandahan, kapag na-overwhelm ka ng joy, ibang effect sa katawan.
0: Yes.
2: Iba kaysa worry. Kasi pag worry ka, di ba, a merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit dries the bones. Yes. So yun ang pagkakaiba. Na-overwhelm ka ng joy o na-overwhelm ka ng worry. Okay. Why worry? When you can pray.
0: Okay. And listening here in Care 104.3. Kung may problem po kayo, listen.
2: Ayon.
0: Open the radio or the Facebook from 5 a.m. to 7 p.m. Relax talaga kayo. Ako na-experience ko yan. Kala ko talagang makaisleep ka talaga na naka-on ang radio. talaga, no? Okay, so let us come to 3. Ang sabi dito, research and suggest that most people with mental health disorders like anxiety also have some form of sleep disruption. Let us discuss this. Ano po? I repeat ko, research and suggestion siguro that most people with mental health disorders like anxiety also have some form of sleep disruption. Mm-hmm. So, ano ang first? Ano?
2: Ituloy mo na, Mamita. Mm-hmm. Mm-hmm. Letter A. Ituloy
0: okay,
2: mo.
0: Letter A. What does sleep anxiety feel like? Ayun. When you cannot sleep due to anxiety, you may experience behavioral or emotional symptoms such as feelings of being overwhelmed, nervousness, restlessness, and a sense of helplessness.
2: Ayan.
0: So, tayo yung kanina. Mm,
2: so, may mga behavioral patterns.
0: Yung mga behavioral patterns. Okay? Oh, oh. So, yan. So, yan ang nakaka, ano, isang sleep disruption ito natin. Mm-hmm. Ano? Kaya, wag tayong makapag, ano yan, yung naninervous ka na, ano ba, kung okay na ba ito, yung pinagkatiwala mo na, pero, ikaw pa rin ang pinag-iisip mo pa rin. So, ako na, ano ko na, yan, last Sunday, nag 13th anniversary, so, hindi na ako nag-ano, kasi, pero, pinitinitext kasi na pastor, Pastor Hakim, okay na, sige. Nasa ano na ngayon ang program, ganun. Ikaw ngayon ang magbabasa ng history. So, I really,
2: Supervision na lang, Mamita. Hindi na ikaw yung pinaka-main event.
0: Yes, okay.
2: Uh-huh. Okay. Mm-hmm. So, ayan po. Okay, makita so, natin. Po. Mm-hmm. Ito ang iwasan natin na meron na tayong behavioral and emotional symptoms. Mm-hmm. So, dapat kapag, ayan, nervyoso na, masyado nang nervyoso.
4: Ganunin mo lang. Uy, na, okay.
2: Oh, di ba? So, ito yung mga symptoms. Okay. So, okay, some people even experience physical effects of anxiety before bed, such as fast heartbeat. Oh, ayan. Nagpapalpitation na. Yung iba, nagpapalpitation na. Sweating. Ayan.
0: Didaraplos.
2: Oo, oh, didaraplos.
0: Sabi ko din na nagmamara ang angog ko.
2: Oh, ayan. Oo, tense muscles. So, ayan. Kaya pati yung ating mga muscles parang
0: nag-irigot na.
2: Paraminod, nag-irigot. Oo. Tense muscles. And then, trembling. At ito pa, digestive problem. Yan. So, may effect talaga physically kapag hindi natin binantayan ang ating sarili na yung sobrang stress, sobrang anxiety natin na hindi na tayo nakatulog. Ito na yung mga symptoms. Ito na yung physical effect. Ito na yung mga behavior natin na hindi natin na-i-enjoy talaga. So, ito ay paalaala sa atin na i-enjoy natin kahit naman sa ganitong edad, 'di ba? Age gracefully. Yeah. So, oo, 'di ba?
1: Yes,
2: parang
1: so
2: age gracefully kasi 'yun lang sa edad namin nila, Mamita, na kaya pa naming mag-mall, mag-isa.
1: Yes.
2: Kaya pa naming mag-ministry si Mamita, ginubatan, ganyan. So, alam nyo, napakasarap i-enjoy yung good health.
0: Yes.
2: Pero ang good health is always associated with good thinking.
0: Yes.
2: Right believing and right thinking is right living.
0: Yes.
2: So saan natin makukuha yon? Sa salita ng Diyos.
0: Sa
2: salita ng Diyos. If you have a deep relationship with Jesus, naa-assure ka na yung makapangyarihang kamay ng Diyos, hawak-hawak kanya.
0: Yeah.
2: Kaya, dumaan man ang hamon, dumaan man ang mga medyo kagipitan, kahirapan, you will be assured, I will never leave you,
0: nor forsake
2: I will never forsake you. Pangako yan ng Panginoon. Kaya, dumaan man yun, dadaan lang. Kasi, we can do all things through Christ, who gives us strength and joy, the peace that surpasses all understanding. Yun ang advantage natin, mga kapatid. Kaya tandaan, huwag ma-overwhelm ng mga problema.
1: Okay. So, ayan. Dito pa, stress and anxiety can cause your body to release certain hormones that help you react quickly to escape harm. If you have chronic anxiety, you might feel stressed or worried all the time.
2: Yun. Huwag namang chronic anxiety.
1: Yes. Kasi,
0: I have a
1: chronic anxiety na.
2: Hindi ka na iniwan. Kasama mo na sa buhay mo.
1: Kasama mo na siya lagi. Kumaga, yun na yung buhay. Ano po?

0: kaya ngayon ay lalo-lalo na sa mga edad na natin, gumawa na ako ng solusyon. Kasi yung paglalaba, sobrang pagod. Though may washing machine, pero mahirap yung pagsasampay-sampay. Kaya gumawa ako ngayon ng solusyon. Nagpapalaba na ako. Kasi alam mong yung pagod mo ay hindi ka natutulungan. Nakaka-apekto sa pagtulog mo. So, kailangan natin talaga gawa ng paraan. Kasi para wag tayong umabot dito sa chronic anxiety. Napakahirap nito. So, sabi pa dito, you might feel stressed or worry all the time. Hindi na mawala sa'yo. Lagi ka na lang nagwo-worry. Minsan may mga taong na hindi naman niya problema, siya ang nagwo-worry. Kasi nga,
1: nangunguna
0: yung pag-iisip niya ng mga bagay na hindi naman dapat problema.
2: So, ang sabi dito, chronically high levels of this stress hormones can make it hard for you to relax, thus causing sleep problems. So, totoo talaga. Kung talagang puno, so, yung nakaano na lang, puno na lang yung brain natin, yung isip natin ng mga kung ano ang gagawin, kung ano ang mangyayari. So, let us, sabi niya dito, sabi dito, it hard to relax. So, let us, lesson for us. So, yung mga listener, mga kapatid, kung one kayo, isa kayo dito, nakaka-relate po kayo. So, let us, thank the Lord because we have God, buhay na buhay siya sa ating buhay. Ano po? So, yan.
3: Siguro ako, magsishare ako mamita ng konti. Kasi nung namatay ang husband ko nung year 2001, syempre, devastating sa akin kasi tulog kami ng gabi, masaya kami in the middle of the night, DOA siya. Mula noon, parang ewan ko, nagkaroon ako ng mga fears na tragedy may strike anytime. So, salip na isipin kong, yun lang, parating ina-anticipate ko na negative. Kunyari, magta-travel, parang na ang ina-anticipate, baka may mangyari, may aksidente, mga ganon. So, actually, ang pangit talaga nung time na yon. Siguro dahil nga, nung time na ang asawa ko ay nakulong sa Saudi dahil sa pag-preach ng Word of God, 6 na buwan yon. So, ang grace ni Lord, tuloy yung aming communication. Sumusulat ako, inihulog ng mga kasama niya, kinukuha doon sa mailbox niya, kukunin, dadalin sa preso, dinadalaw siya, pasusulatin, kukunin yung sulat niya, at imi-mail sa akin. So, tuloy-tuloy ang aming communication. Pero, nung time na yon, na 6 na buwan, ang mental torture sa akin, grabe.
1: Kung ano-anong nasa isip.
3: Ay, grabe kung paano mag-ano ang kaaway. Uuwi, patay, nasa kabaong, baliw, mga ganyan. So, lahat ng negative, nilalatag ng kaaway. So, kailangan mo talagang labanan ng husto. So, na-overcome yung kasi nakawi ang asawa ko. Pero nung nagkaroon siya ng yung atake sa puso, parang gustong ibalik ng kaaway. Yung anxiety, yung baka ganito. So, doon ako nag-umpisa na manalangin. Sabi ko, kailangan mo talagang tapatan ang lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway. Na yung sa Ephesians baga, yung Ephesians. Baluti. Yung ano natin, yung weapons natin.
1: Ephesians chapter 6.
3: Sabi ko, ngayon ito, maaring simple lang ito, pero kailangan din nating labanan, mga kapatid. Kasi ang tudla ng kaaway, minsan sa mental. Mental ang tinutudla niya eh. So, yung anxiety and worry, mental yan eh. Tinutudla ng kaaway. So, sanggahin natin yung helmet of salvation, yung sword of the spirit. Kasi yung ano baga, yung face natin tinutudla. Grabe ang kaaway. So, meron tayong spiritual

0: Spiritual armor.
1: Yes.
0: Yeah. So gamitin natin yung ating spiritual armor. Yes. Hindi natin ito alam kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Mm-hmm. Hindi tayo iniwan ng Lord na nag-iisa.
1: Yes.
0: Parating may weapon. Mm-hmm. At yung sandata na yon, gamitin natin kasi we are covered by the blood of Jesus, mm-hmm. but we have to do our part.
1: Yes.
0: Hindi tayo iniwan na parang mangmang na walang alam kung paano lumaban. Yan. So, yon. Kaya wag nating hayaan na yung stress magdikta ng ating joy for the entire day. Ayan.
2: Letter E.
0: Just as anxiety can affect sleep, sleep can affect anxiety. Cycle talaga yan,
2: ano?
0: Sleep anxiety is a common characteristics of insomnia, which occurs when you to begin to experience anxiety during the day and evening about poor sleep, which may lead to another night of bad sleep. Ayan. Nagiging cycle talaga.
2: Cycle?
0: Oo. So, labanan natin ito kasi meron namang paraan talaga na tulungan natin ang ating sarili na malabanan to kasi, yun na nga, we have the Lord.
1: Yes.
0: The peace that surpasses all understanding.
1: Oo.
0: Sayang naman na hindi natin ito ma-enjoy yung truth,
1: yes.
0: yung power ng Word of God. Kaya nga ito ibinigay ng Lord sa atin para maranasan natin eh.
1: Yes,
0: so we cannot experience the power or the joy, the peace that comes from the Lord pag hindi talaga tayo magbabasa ng salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Mararanasan lang natin ito if we abide in His Word.
1: Yes.
0: So ang pinakasikreto talaga dito, abiding in His Word.
2: And then claim it na ano talaga.
0: Oh, yes.
2: Na your Word is more ano powerful than sa atin. Your Word is more powerful than that is in me.
0: Active and alive.
2: Active and alive.
0: Talagang mararanasan natin.
2: I-claim natin.
0: So, akala natin simple lang ito, pero minsan, dito tayo naiisa ng kaaway. Diba? Simple lang. Eh, pag wala kang maayos na tulog, aba, di hindi ka masaya buong maghapon.
2: Opo. Ay, talaga magan ang ano.
0: Oo, sa apektado. So, sige po. Okay.
3: Letter. Kaya nga sabi ng Panginoon, baga, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo. So, prolonged anxiety or lack of sleep can affect your body in many ways.
1: Yes.
3: Sleep anxiety puts you at the higher for medical complications such as diabetes.
0: Ayun, biruin nyo.
3: Ito pa, heart attack. Yan, ito, mas mga ano-ano ito. Stroke, high blood pressure, and arrhythmia.
0: Arrhythmia.
2: So, maraming ano talaga, ano.
3: Totoo. So, yung mga sicknesses pala, usually, na nagmumula sa kakulangan ng pagtulog. Even, yata yung lungs, mga lung diseases. Pagkulang sa tulog, nagwi-weaken. Kaya, ayan.
2: Ito pa, oh.
3: Pala, yung diabetes pati.
0: Oo.
3: Hindi lang pala from, ano, sa mga...
2: Kinakain.
3: Sa kinakain. Kundi even sa kulang sa sleep. Talagang aatakihin kapag kulang tayo sa ating mga tulog. Ito kasing heart attack. Ano na ito? Kumbaga, alam na natin na kapag lagi tayong nag-iisip, yung severe ang ating anxiety, may tendency talaga
2: na maatake.
3: Atakihin tayo sa puso.
2: Mula sa high blood pressure.
3: At yung kulang pala sa sleep, sabi ng iba, huwag daw tulog ng tulog kasi may tendency na ma-high blood. Pero, hindi nila alam na ang kulang sa tulog mas ano yun
2: mas ng high blood
3: risky na magkaroon ka talaga ng high blood pressure. So kaya talagang practice good sleep kailangan talaga natin na ito, makita ito para ma-aware tayo na yung hindi pagtulog ng tamang oras ay nagko-cause ng maraming karamdaman. At yung mga anxiety, ayan, na maiwasan natin yan. Huwag mag-isip ng hindi mo naman problema. Huwag mag-isip ng too much kasi magdadala sa atin yan ang karamdaman. So, ayan kaya.
2: So, ang sabi pa dito, it's a well-known fact that not getting enough sleep can increase dementia risk.
0: Dementia.
2: But scientists have now discovered that too much shut eye could be just as harmful. So, mga kapatid, ano, sa ano ang talaga itong mga dinidiscuss namin dito na yung ano, mga common causes, ano po, no? Can increase dementia. Yung hindi mo na maalaala,
0: ulit-ulit
2: ang ano, ano, yung baga sa Bicol, so pig-ulian na nga yan. Ano? So, that will ano increase dementia risk. No? Pero ang sabi dito na nakadiscover sa ano mga sabi ng dito, no, shut eye could be just as harmful. Kaya let us be ano, let us learn this lesson, yung dinidiscuss natin, ano, kung paano. Kaya tayo, mag-self na talaga kita, no, self, ano, medication tayo. Ano po? So, kita, tayo ang nakakaalam ng, ano, ng body natin, ng, yung nararamdaman, ano, okay po, ano, kaya, ang sabi dito, na research suggestion that most people with mental health disorder. So, hindi na tayo mag, ano, maghintay na magkaroon tayo ng mental disorder, no? O, yan, ano dito, anxiety, ano? Kaya, ang sabi dito, na mga sleep disruption, mga factors. So, let us take note, ano? Let us take, ano, let God control it. Let us, ano, talk to God by reading His word. Ano po? Okay?
0: Okay. So, siguro dito tayo magtatapos, Mamita.
2: Okay,
0: ano?
2: Okay.
0: So, researchers have found that sleeping an average of 9 hours a night can fuel brain aging that leads to memory problems in later life. Ba? Medyo ano pala to, no?
2: Kung sobra.
0: Sobra naman.
2: Natuloy-tuloy na 9 ako, hindi. Hindi ako sobra.
0: Palagay siguro, ko hindi naman makakaano to.
2: Opo.
0: Bibira siguro yung makakaranas ng 9 hours continuous sleep. Kasi nga, hours, lalo na sa atin, nagbe-break naman talaga. Kahit nagbe-break para masuma, na at least hindi naman natin na kumbaga at least 7 to 8 hours medyo ito yung naglalagay ng
2: opo. Ako binibilang ko sabi na din nasa bed na akong 9 okay nakatulog na ako 9 10 11 12 1 nakakota s'yempre nakawiwi 4 hours and then s'yempre babalik and then maano naman ako bibilangin di pinatandaan ko na 1 sabi ko I'm 110 mga ganon. Then mga 3 na naman ano body 4 ano di ba 1 2 3 na ka 7 na pero pag 5 talaga ano 4:30 gising na talaga ako niyan na talagang ano yung mabungang panalangin di ba yung 5 a.m. o gising na ako niyan so salamat sa Panginoong ginigising niya talaga ako na pag mga 4:50 niya nag-a-una ako ka ng radio na pag 5 a.m. talaga gising na ako niyan.
0: Okay.
2: So yan nagtatapos mga kapatid ang ating discussion na is taking a medication all right yes or no comment. So please ano i-ano lang ninyo ang iyong mga comments dito kung gusto ninyong magkaroon ng copy ng aming dinidiscuss just text or just ano siguro mag-comment po kayo. Okay? Sa next meeting, ang ating di-discuss, cognitive behavior therapy for insomnia. Yan ang ating i-discuss sa October 22. So, mag-antabay po kayo kasi yan ang ating discussion sa next meeting. Ano po? Okay? So before tayo mag-end, I will let, Ate Nelly to close us in prayer.
0: Sige po, manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong kapayapaan, Meron tayong katiyakan, meron tayong pag-asa. Lord, salamat po na sa buhay na ibinigay mo sa amin, patuloy naming nararanasan kapayapaan, kaligtasan, kagalakan at pag-asa. At ito ang dahilan kung bakit kami nakakatulog ng payapa. Pero Lord, sa mga kapatiran, sa mga nakikinig na meron silang mga challenges sa mga pagtulog, Lord, let your peace be upon them. Let your word, rich as it is, Lord, dwell in their very hearts. Na yun ang titimo sa kanilang puso, na sa kanilang pagtulog, yun ang kanilang imi-meditate at magkakaroon sila ng kapayapaan, malalim sound sleep para kinabukasan, malusog na magampanan yung lahat ng mga tasks na nakaatang sa bawat isa sa amin. Lord, we honor you for who you are. Salamat sa buhay na patuloy mong pinahihiram, pinagkakatiwala sa amin. Lord, may you be glorified in our lives, O God. May you be glorified in our families, in our churches. May you be glorified through the way, O God. Purihin ka, luwalhatiin ka sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
2: Okay,
0: amen.
2: So wala na po tayong oras kung saan namin ito kinukuha. Isang book, pumunta kayo sa PCBS at hanapin ang anong book na ito na ang author ay si ano yan, Grace, ano ang book ay Aging with Grace and Courage by Grace Siangkuan Ko. K-O-O. At mabibili po ito sa PCBS. Ayan, mga kapatid. So, nagpapaalam na ang iyong mga kapatid dito sa Care 104.3, si Mamita Dulce.
0: Ako po si Ate Nelly Fulgencio. God bless everyone. Yes.
3: Ako naman po si Ate Miles. Okay. Isang mapayapang araw sa ating lahat ngayon.
2: Okay. Amen. So, see you next Thursday. Patuloy po kayong makinig

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, hello, kaibigan. Ako, it's Thursday. And time na naman po para sa ating muling pagsama-sama dito po sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Dito lamang po yan sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang iyong mga kasama today. Ako po si Mel.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Mm-hmm. Kamusta ka, Uncle John?
1: Ayan, okay naman po. Sabi nga ay getting there.
0: Getting there?
1: Sino ba nagturo sa akin yan?
0: Ako.
1: Ay, ikaw pala.
0: Para positive pa rin, diba?
1: Na-apply ko na yung tinuro mo.
0: Maganda ka. Magaling kang estudyante. Masunuri, joke lang.
1: Diba?
0: Ayan, ako masaya na naman pausapan natin, do medyo seryoso.
1: Yeah,
0: medyo
1: yeah.
0: May pagkaseryoso yung ating pag-uusapan mamaya. No? And I believe marami po sa inyo ang makaka-relate.
1: Makaka-relate, yes.
0: O kaya naman ay mabubuksan ang ating mas malawak na pananaw patungkol sa pagkakaroon ng disability.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman, Uncle John, ay yung unseen or hidden disability.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Diba? Kasi hindi naman pala lahat ng disability ay nakikita.
1: Mm, tama, tama.
0: Diba? Pag sinabi kasing disability, person with disability ay... kita mo agad.
1: Yeah.
0: Mm. Unang tingin mo pa lang sa tao.
1: Alam mo na.
0: PWD
1: makikita
0: siya.
1: Na.
0: And tayo po ay talagang nabibigyan din ng mas malawak na kaalaman dahil hindi pala lahat ng disability
1: yun.
0: Ay nakikita sa physical na anyo.
1: Yeah, yun.
0: And napakaganda po nitong pag-uusapan natin. Mm-hmm. At ito po ay mas hihimayin pa natin. No, sa ating talakayan mamaya.
1: Opo.
0: Oo, with Pastor Mike Marquinez. Yun. Na isa rin sa very very open,
1: open
0: din.
1: Yeah.
0: Sa
1: alam natin
0: yan. Hidden disability.
1: Yeah.
0: Kaya sabi ko tamang-tama itong topic natin with Pastor Mike.
1: Yeah.
0: Ayan. So mas iintindihin pa natin, we will understand more about this topic. Maya-maya po sa ating discussion time.
1: Yes.
0: With Pastor Mike. Pero, meron na po tayong tanong ni Tito.
1: Naman.
0: Kahapon pa, na-post.
1: Kahapon pa, naka-post na. Yes.
0: Ayan, ulitin mo nga, Uncle John, ang ating tanong ni Tito.
1: Yeah, para sa ating pong tanong ni Tito, ano ang isang simpleng bagay na pwede nating gawin para mas maging understanding tayo sa ibang tao?
0: Ayan.
1: Again, mga ka-TNT, ano ang isang simpleng bagay na pwede nating gawin para mas maging understanding tayo sa ibang tao?
0: Ayun. Ako talaga naman, napakahalaga ng understanding.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Mm-mm, naman. Mm. Kailangan natin yan.
0: Mm-mm. Pero, para ma-understand natin ang isang tao, isang bagay, o isang impormasyon, kailangan meron tayong learning or may kaalaman muna tayo patungkol sa mga bagay. Saka mo siya ma-understand. Tama ba ako?
1: Tama. Yes.
0: Tama ba? Diba? Kasi hindi mo ma-understand ang isang bagay kung wala kang alam patungkol
1: tama.
0: Ito.
1: Mm.
0: At ito nga disability na hidden. No? Disability na hindi nakikita ay mas iintindihin pa natin mamaya.
1: Yeah.
0: Sige po, paano ba kayo makikipag-ugnayan sa amin?
1: Yes, of course. Pwede po kayong magpadala ng inyong po mga kasagutan sa ating tanong ni Tito or any comments patungkol po sa ating pong pag-uusapan sa ating pong mga social media platform. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At napapanood din po tayo sa ating pong YouTube and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. And of course, Ate Mel, tayo po ay napapakinggan via online streaming. Ano, type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. And of course, sa mga nakikinig po ano, sa ating pong mga radyo, ay pwede rin po kayong makilahok ano, sa ating pong pag-uusapan mamaya. At pwede po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan through the number 0998-843-0573. At pwede po namin kayong i-add sa ating pong Carians Official GC.
0: Ayan ako, good morning muna sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay.
1: Yes.
0: Kamusta po ang inyong lagay ngayon? Mainit ang ating weather.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Tapos maya-maya may mga pag-uulan, which is para sa akin, Uncle John, ay blessing ito.
1: Magandang,
0: dahil nga sa El Nino phenomenon.
1: Yes, of course. So malaking tulong yung paunti-unti or panak nakanak ang pag-ulan.
0: Mm-mm, kaya ilabas na ang mga balde, diba?
1: Yeah, kumusta ang panahon po natin? Diyan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, ano? Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. Mm-hmm. Kumusta po kayong lahat dyan?
0: Kumusta, kumusta? Sana po ay nag-e-enjoy kayo dahil ito na naman ang time para sa ating healthy chismisan.
1: Yeah.
0: Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ayan, sa technical side, kasama natin si Don Ramon Diaz.
1: Yes.
0: Na may at maya ay nagkakape. Ayan, masarap ang kape sa umaga. Para sa akin, Uncle John.
1: Tama.
0: Paghapon na, hindi na sa akin. Oh,
1: ay sa akin, any time of the day.
0: Uy, grabe. Sana all.
1: Minsan nga, ano hating gabi pa.
0: Ay, grabe
1: kaya
0: ka. Nakakatulog ka pa niyan?
1: Minsan. Minsan umaga ng tulog.
0: Well, alam mo, ang iba talaga, walang effect na yan sa kanila.
1: Oo.
0: Nakakatulog pa
1: minsan.
0: Rin.
1: Oo, tama.
0: Actually, pampatulog ng iba ang
1: kape. Oo, naman. Oo. May mga kilala tayo niyan.
0: Ganoon.
1: Oo.
0: Ayan. At syempre pa, syempre pa sa mga nag, ano na ngayon, early lunch break. Nako. Thank you po and happy lunchtime po sa inyo.
1: Yes.
0: Oh, may mga ilang ka pa ba munang babatiin, Uncle
1: of
0: John?
1: Course.
0: Sige na, batiin na natin sila.
1: Unang-una na, no? Binabati po natin si Ma'am Angeline Rutubio Fentres at ang kanya pong asawa na si Jake at si baby Zoe from Nashville, Tennessee, USA.
0: Uy, hello po.
1: Yeah, nangalap ko, siya po ay nakatutok po ngayon.
0: Yun.
1: So, isang mapagpalang, ano ba?
0: Gabi.
1: I think, ano, midnight na sa kanila. Kaya we appreciate so much po, ano, Ate Angeline, Ma'am Angeline, sa pagtutok po sa ating pong programa.
0: Uy, grabe naman. Thank you po, kami po talaga. It's a pleasure for us to have you po ating pong program.
1: Actually, nag-comment na siya.
0: Talaga? Sa tanong ni Tito?
1: Hindi pa. Nag-comment sa ating live.
0: Ayan. Mamaya babasahin natin.
1: Yes.
0: And of course, sana po mag-comment din kayo sa ating tanong ni Tito. Mm-hmm. Na-post mo na ba, Uncle John?
1: Opo, na-post na po natin sa ating pong live.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So, batidin po natin na Tita Mel, yung ating po mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today.
0: Sino yan? Sino yan?
1: Yung ating pong kaibigan at kasamahan po ni Pastor Ronnie na si Marlon Pascua.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, kaibigan po natin yan. At syempre, yung anak po ni Pastor Rene na si David Joshua Casquejo from Tabaco, First District.
0: Yes. Ayan. Hello.
1: Nagse-celebrate siya ng kanilang kaarawan
0: happy
1: today.
0: Happy birthday sa inyo. Wala ka bang pa happy birthday dyan?
1: Happy birthday!
0: Kuya Mo! may birthday ngayon? Wala na akong kakilala
1: sa mga,
0: birthday ngayon. Mm-hmm.
1: Of course, batiin po natin pala na bago ko makalimutan si Pastor Masing at na nakikinig po siya ngayon.
0: Ayan.
1: Ayan na.
0: Eto na, pa-birthday namin sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat ng may birthday.

0: Happy birthday!
1: Happy birthday po!
0: Yes, sana po talagang happy-happy ang inyong birthday.
2: Mm-hmm.
0: At maging memorable uli ang pag-celebrate nyo sa araw na ito.
2: Mm-hmm.
0: Ayan. Kung hindi man po namin ma-mention ang inyong pangalan, basta't kayo po ay nagdiriwang ng kaarawan ngayon.
1: Yes.
0: And the wedding anniversary. Mm-hmm. Ay, sige po. We celebrate with you po.
1: Yes.
0: Or ano pa mga celebration uncle dyan, meron sila.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Wedding anniversary.
0: Yes.
1: Ano ba?
0: Ano pa mga celebration?
2: Mm-hmm.
0: Nako, ay pagdiwang po natin yan.
1: Yes.
0: Kanina nabanggit ko uncle dyan, mm-hmm. yung patungkol sa paglabas ng mga balde. Kasi nga diba, ang ating pangulo ay nagbibigay mm-hmm. na sa atin ng advice.
1: Ah, uh-huh. Meron ka na ba?
0: Bago pa natin masyadong maranasan ang El Nino phenomenon.
2: Mm-hmm.
0: Dahil may mga pag-ulan-ulan pa tayong natatanggap.
1: Yeah.
0: Ay meron tayong dapat na gawin.
2: Mm-hmm.
0: Liban sa pagtitipid.
2: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Pagtitipid mm-hmm. ng gamit ng tubig. Ay nandiyan din yung pag-iimbak ng tubig.
1: Tama.
0: Kaya isahod na mga balde sa ating kapag umulan.
1: Kapag umulan, abang-abang.
0: Abang-abang na. And of course, huwag kalilimutan, Uncle John.
2: Mm.
0: Ito naman talaga mula sa DOH na sa ating pong pag-imbak ng tubig ay meron itong mga takip.
1: Tama.
0: Dahil patuloy pa rin po ang monitoring natin sa mga kaso ng dengue.
2: Mm-hmm.
0: No? Na, alam mo, Uncle John, ang isa sa mga nakaka-amaze din sa lamok na nagdadala ng dengue.
1: Ah,
0: hindi siya sa maduming tubig, nangingitlog.
1: Yun.
0: Malinis na tubig siya nangingitlog.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag meron po tayong mga flower vases, mm-hmm. maya po dapat ay papalitan natin ito. Ano?
1: Yeah.
0: Itatapon mo yung tubig doon.
2: Mm-hmm.
0: Tsaka yung ating po mga balde o mga drum, kailangan po may takip.
1: Mm-hmm.
0: Kasi malinis yung tubig na yun eh. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya anak ko talaga naman. Syempre yung self-protection po natin, paggamit ng mahaba o long sleeves na damit.
1: Isa yun.
0: Tapos as much as possible, meron tayong mga mosquito repellent para po hindi tayo makagat ng lamok na ito. Nagdadala ng dengue.
1: Of course.
0: Ayan. So yan lang ang mga paalala natin today dahil mahirap na magkasakit sa panahon na ito, Uncle John.
1: Tama.
0: Mahirap ang kabuhayan natin.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oo naman.
0: Uy, ngayong araw din pa lang ito, Uncle John. Ayan, heads up natin sa mga taga-Legazpi.
1: Yes.
0: Dahil starting today, ay pwede po kayong mamasyal dyan sa may harapan.
1: Uy, saan yan?
0: Mamaya alas 5 ng hapon ang start ng night market dito sa Legazpi City.
1: Wow.
0: Sa harapan ng Ayala Malls.
1: Wow.
0: Na-experience mo ba ito last year?
1: Nakita ko. Nakita ko, pero daanan lang.
0: Nadaanan. Kami talagang pumasok kami para at least ma-feel mo ano ba ang mga nandun.
1: Parang ano, saglit ko lang siyang nakita. Siguro patapos na siguro nung time na yon.
0: Ayun.
1: Pero ngayon ilang ano ba, Ate Melia?
0: 10 days lang yan.
1: Oh, 10 days lang.
0: Hanggang I think October 26 lang yan.
1: Oh, okay.
0: Mabilisan lang yan kasi nga may celebration para sa Legazpi.
1: Tama.
0: Samantalang sa Daraga naman po ay talaga naman Monday to Saturday yan.
1: Yun.
0: Ano? Na night market.
1: Yun, doon tayo.
0: Ako talaga, nandyan. Kasi nga, taga dyan tayo, Uncle John.
1: Baka makabisita din naman.
0: Oo naman.
1: Dyan sa Legazpi kasi malapit lang yun sa amin eh.
0: Oo.
1: Isang hakbang lang yun.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Isang hakbang talaga?
1: Oo. Parang katulad din sa inyo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Figuratively speaking, isang hakbang.
1: Oh, yeah. Ikaw ha?
0: Hey! Sige, nako, yan po ang mga pwedeng i-consider natin. Ano? Para ma-support din natin ang mga local, ano natin?
1: Yeah, mga small
0: Oh.
1: Businesses.
0: Yes. Basta mayroon kayong pera.
1: Naman. Pwede naman, ano, tamang pasyal-pasyal lang.
0: Pasyal-pasyal, pwede naman.
1: Kung ano yan? Window shopping.
0: Window shopping na lang. Kung wala talagang pangbili. At least ma-feel nyo, ma-experience nyo.
1: Yeah.
0: Pagplanuhan nyo, kasi hanggang 26 naman po ito, or 25. So, para at least, yun, support din natin ang ating mga local na mga negosyante. Alright, 11:15 na ng umaga. Sa munang pambuwan na awitin sa mga nakaantabay sa radyo. At ilang mga paalala naman po sa mga nakatutok sa atin sa FB Live. Ito lamang po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Your healthy chismisan on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama nyo pa rin po kami, yung mga katropa today. Ako po si Mel.
1: Ako po si Uncle John.

0: Para po sa ating tanong ni Tito, ano ang isang simpleng bagay na pwede nating gawin para mas maging understanding tayo sa ibang tao? Again mga ka-TNT, ano ang isang simpleng bagay na pwede nating gawin para mas maging understanding tayo sa ibang tao? Send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating po mga social media platform. Ano, diyan po sa Facebook, FEBC Bicol K 104.3 The Way FM, sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol K 104.3 DWAY FM. At pwede po kayo magpadala ng inyong mga kasagutan o mensahe sa ating pong numero 0998-843-0573.
1: Ayan ako, Uncle John. Excited na ako na marinig ang komento na ating mga ka-TNT
0: yes.
1: sa napakagandang tanong na ito. Ano to eh, pag-iisipan mo din naman talaga, di ba?
0: Yes.
1: Oo, sige. Nako, alam ko may mga naisip na po kayo, kaya we hope po na i-share nyo din po sa ating mga ka-TNT sa umagang ito ang inyong kasagutan. Ayan, sige. Eto muna, batiin muna natin. Nandito na si Steph Bonso.
0: Ay, wow. Hello, ayan, hello Steph.
1: Po. And Kuya Tony Despa. Hello po, kumusta hello na po kayo, Kuya po. Tony? Uy, si Miko nandito din.
0: Ah, wow.
1: Yes, and of course si Des Batiles. UST,
0: UST,
1: tama ba?
0: UST. Mm-hmm.
1: And of course, hello si po. Ate Jean, ang inyong yeah. wifey.
0: Hello, Sophia.
1: Ayan, yung nanay ni, ano, ni Rachel.
0: Ah,
1: ni Rachel, ayan, kapareho ng pangalan niya. Ayan, si Ate Rachel din. Hello po sa inyo sa Hunop, Malinaw, Alpay.
0: Ay, wow, hello po.
1: Sa buong community ng Hunop. Yes,
0: yes
1: and of course, sa First District of Albay. Maganda umaga po sa inyo. Ano? Sige, ayan na, pag-uusapan na natin ito. May mga sumagot na ba, Uncle John?
0: Opo, meron na po. At basahin muna natin ito. Ayan, unahin na natin, ano? Siyempre, yung pinakamalayo.
1: Sige.
0: Tita Mole, no? From Ma'am Angeline, Ate Angeline Rutuvio Fentres.
1: Taga
0: no?
1: saan ba si Ate Angeline?
0: Nashville, Tennessee,
1: ay,
0: USA.
1: Ayun. Ayan, sabi nga pala niya, hello po sa lahat watching live from Nashville, Tennessee.
0: Yeah,
1: thank you po ate for joining us today. Ayan. God bless you po.
0: Sige. Oo. Sabi po niya, sa sagot po niya sa ating pong tanong ni Tito, ano? Para mas maintindihan daw po natin ang ibang tao, try daw po nating isuot ang ating sapatos nila. Ano? Kumbaga ilagay natin ang sarili na, nilang sitwasyon sa sitwasyon natin.
1: Oo.
0: Para mas maintindihan natin kung ano man ang pinagdadaanan nila. Sabi nga, di mo maintindihan ang mga bagay o pinagdadaanan ng tao kung di mo din 'yan pinagdaanan. Ayan.
1: Oo, yes.
0: So, 'yan ang sagot po ng ating pong kaibigan from Nashville, Tennessee. Ayan. Maraming salamat, Ate Angeline Rutuvio Fentres. Ano?
1: Thank you po, Ate Angeline. Yeah, ako, totoo yun, ano? Yung ilalagay mo yung sarili mo sa kanilang sitwasyon. Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon nila, diba? Ano ba ang iyong mararamdaman? Ano? Ayan, ang tawag dyan ay empathy.
0: Empathy, yes. Tama. Para, kumbaga, doon mo malalaman, ano? And doon ka magre-react. Paano ka ba magre-respond, ano, sa mga nangyayari sa kanila?
1: Correct.
0: So, pwedeng maapektuhan kung paano yung ating pong paningin sa mga kaibigan po nating ito, ano?
1: Oo. Though, hindi mo talaga di naman totally na ano, 'di ba?
0: Yes.
1: Masasabi na ganito siya. Pero at least kung bibigyan mo ng panahon yung sarili mo na mag-reflect, ano kaya kung ako naman yung nasa kalagayan niya? Ano, ano kaya ang magiging pakiramdam? Ano kaya ang magiging ano ko, reaksyon, di ba? Yun.
0: And again, sabi nga Tita Mel, di ba? At least I think one person ay pwedeng kahalubilo natin sila. Diba?
1: Kaya,
0: or maaring hindi lang isa, ano, na tao ang meron tayo sa palibot natin. So dapat lamang po na alam natin kung paano natin sila unawain,
1: yes, ano,
0: or intindihin.
1: Yes, diba? Oo. At saka mayroon din mga tao, Uncle John, mm-mm, na may mga pinagdadaan na sitwasyon na hindi talaga sila din basta-basta, mm-mm, nagsishare.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Oo. So, pero nakikita natin ang sitwasyon nila.
0: Mm-mm.
1: Diba? Ano kaya, mm-mm, kung tayo din naman ang nasa lagay nila? Ano?
0: Mm-mm.
1: Okay. Sige. Kaya maganda rin na we journey with people.
0: Yes.
1: Na, of course. Diba, may, yeah, ibang pinagdadaanan kasi, mm-mm, sa atin.
0: Oo.
1: Show tayo ng concern.
0: Yeah.
1: Magtatanong tayo kung kumusta sila.
0: Mm-mm.
1: Oo. Yan. Okay.
0: Okay.
1: Sino pa?
0: Oh, dito. Si Ladybug, mayroong kasagutan.
1: Hello,
0: no?
1: Ladybug.
0: Uh-oh.
1: Long time no hear sa iyo. But thank you, ah.
0: Ngayon na naman ulit nakapag ano. Send sa atin.
1: Busy ba to si Ladybug?
0: Pwede.
1: Uh-oh. Ah, okay.
0: Sige. Sabi ni Ladybug, ano? Kung mainitin ang ulo ng isang tao, unawain.
1: Mm-mm.
0: Baka may nararamdaman na hindi masabi or kaya naman yung taong masiyahin, palatawa pag-uwi sa bahay, malungkot pala.
1: Yes.
0: At walang kausap or di na-appreciate.
1: Mm.
0: No? Iba-iba ang ugali ng tao. Iba-iba ang mood minsan, nakadepende sa action nila ang kung anong sitwasyon meron sila.
1: Yeah.
0: Dapat marunong tayong makiramdam.
1: Mm.
0: Marunong tayong mangumusta. Sometimes ang a simple hug can ease all the pain. Minsan kailangan din nating mag-pause sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin at makiramdam sa mga taong nakapaligid sa atin. May pahabol pa siya. Sabi niya minsan kailangan nating maging tahimik at makinig hindi lamang sa mga salita nila, pati sa kanilang kilos. Sa ganyang paraan, malalaman mo kung anong need ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, kulang sa atensyon, kulang sa love. Depende.
1: Yeah.
0: Again.
1: So, totoo yan.
0: Ayan.
1: Nako, thank you so much, mm-hmm, Ladybug,
0: mm-hmm,
1: sa iyong komento. Ano?
0: So, more understanding, kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pagkukumusta, di ba? Sabi doon, ano, a simple gesture, ano, yung physical.
1: Yes.
0: Diba? Sa mga taong ito, minsan kung kilala na natin sila,
1: mm-mm,
0: diba, yung mga simple na ginagawa natin sa kanila ay nakakatulong, of course. Ano, na maramdaman po nila na hindi sila nag-iisa.
1: Yan. Huh? Pero tama ka, Ladybug. Mm. Diba, Uncle John, may mga tao na sa tingin mo parang palaging masaya.
0: Oo.
1: Palaging nakatawa.
0: Oo.
1: Joker pa nga eh.
0: Mm-mm.
1: Pero
0: yes,
1: sila pala, kahit pala yung mga komedyante,
0: oo,
1: sila pala yung mga tao,
0: oo,
1: na
0: tao din sila.
1: Malulungkot.
0: Oo.
1: Malulungkot sila, mm, actually.
0: Yeah.
1: Kaya may mga tao na, like mga kilala natin ang iba sa kanila, mga, mm-mm, artista na,
0: oo,
1: mga komedyante. Tapos,
0: pero
1: malulungkot ang buhay.
0: Yes.
1: Ayun. Tapos, yun.
0: Iba-ibang mga humor.
1: Nag-e-end up. Oo, nag-e-end up minsan na, di ba?
0: Oh,
1: nag-e-end yung kanilang buhay.
0: Tama.
1: Oo, mm-hmm. Kasi, wala sila halos talaga siguro mga kaibigan o kamag-anak, kapamilya.
0: Kasi nga,
1: na,
0: akala ng ibang tao, di ba? Masaya sila.
1: Diba? Palaging masaya, nakatawa, nagpapatawa pa sa ibang tao, di ba?
0: Tapos yung pala, may silent battle. Ano?
1: Yes.
0: May mga kinakaharap, ano? So, yun, maraming salamat, Ladybug, sa pagpadala po ng iyong kasagutan.
1: Ayan.
0: Meron ba sa iyo dyan, Ate Mel?
1: Meron.
0: Sabi naman
1: ni Amaro Bartolata. Dito siya sa San Jacinto Masbate.
0: Wow!
1: Uy, hello po.
0: San Jacinto Masbate.
1: Kumusta po?
0: Burias. Ay, tama, di ba? Burias.
1: Ang San Jacinto, part ng Burias Island.
0: Ang alam
1: Island.
0: Ko, okay. Burias Island.
1: Hello po. Sabi niya, magalang na pananalita.
0: Ayun. From San Jacinto.
1: Tama.
0: Opo.
1: Magalang na pananalita. Mm. Oo, dapat hindi tayo basta-basta nagsasalita.
0: Yes.
1: Malumanay.
0: Oo.
1: No. Sa mga tao na hindi mo alam, may pinagdadaanan.
0: Yeah.
1: Ano? Yeah, nagpapag-ano din siya sa atin. Si Ate Delbro Andal Broñosa.
0: Si Kuya.
1: Kuya.
0: Kuya Rodel.
1: Sorry.
0: Kasama mo to. Yung nakakasama mo to every Monday.
1: Ah, talaga?
0: Si okay. Kuya Rodel.
1: Hello, Kuya. Saan ko siya nakakasama?
0: Bangkiruhan.
1: Ay, oo. Hello po.
0: Si Kuya Rodel Broñosa.
1: Sa PressCon pala natin.
0: Yeah.
1: City ito.
0: Oo.
1: Hello po sa inyo. God bless you. Ako po kasi hindi matandain sa pangalan.
0: Oh.
1: Sa mukha.
0: Nakabaliktad kasi yung pangalan.
1: Oo, di ba? Salamat po, sir. Nako naman. Oo. Batiin niyo ulit ako ha pag nakita nakita tayo sa Monday.
2: Ayun.
1: Kasi ako hindi ako masyadong palabatik. Lalo na hindi ko naman close. Oo.
2: Ayan. Andiyan din si Ate Fe, Sirio Escobain.
1: Yes.
2: Hello po Ate Fe. Sige. Thank you for watching.
1: Ayan, meron siyang message.
2: Mm-hmm. Ano daw
1: sabi
2: po?
1: Niya, sa tanong ni Tito, mm-hmm. just listening to someone mm-hmm. who is sharing his or her problems or worries even without saying a word, just giving a shoulder to cry on.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Good morning sa iyo, sister. Thank you talaga naman. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Ang pakikinig ay libre lang.
2: Yes.
1: Oo, magbibigay ka lang talaga ng time.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Para sa tao na makapag-share sa siya sa'yo.
2: Mm-hmm. Yun ay malaking tulong na.
1: Oo, at saka hindi rin naman din tayo basta-basta din nagsishare sa mga taong parang hindi naman tayo papakinggan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Yung alam mong taong parang i-judge ka lang.
2: Tama.
1: Diba? Mm-hmm. So, pipiliin din talaga natin kung sino yung lalapitan natin, 'di ba? Yung mapagkakatiwalaan mo.
2: Mm-hmm.
1: Oo. So, dapat meron tayong pagpapakita ng ganun. Welcoming ang ating pakikipag-usap.
2: Mm-hmm.
1: No?
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Yun. Sino pa?
2: Ayan, sige. Si Ate Vinis Ira Tormes. Ano?
1: Hello po,
2: kapatid
1: Ate Vinis.
2: Ni Tita B. Ayan. Marami-marami.
1: Baka si Tita B ay busy ngayon.
2: Oo. Busy Tita B. Sabi ni Ate Vinis Ira, magandang araw po, Uncle John and Tita Mel. Para mm-hmm. sa akin po, ang simpleng bagay na pwede nating gawin ay matutong makinig muna bago humusga. Ayan. Sabi niya, minsan po kasi, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao. Mm-hmm. Kung bakit siya ganoon kumilos.
1: Mm-hmm.
2: O kung bakit ganoon ang naging desisyon niya. Kaya imbis na agad tayong magbigay ng opinyon, subukan muna nating unawain ang kanyang sitwasyon.
1: Correct.
2: At pakinggan ang kanyang panig. Sabi pa niya, hindi naman po kailangan lagi tayong magkasundo para magkaintindihan. Minsan, sapat na ang pakikinig ng may pagmamahal, respeto, at bukas na puso. Salamat po.
1: Ngayon. Yeah,
2: napakaganda.
1: Tama.
2: Maraming salamat po, Ate Vinice.
1: Nako, thank you talaga.
2: Simpleng bagay lamang. Sabi niya, matuto tayong makinig muna bago humusga. Yeah, listening before judging. So, kasi minsan nauna yung judging natin, di ba? Bakit naman ang tagal nito? Di ba? Nagalit na, minsan nakapagsalita pa ng hindi maganda.
1: Na tapos, high blood pa.
2: Na high blood pa, di ba? Tapos pagtingin natin, ay naku po, sorry na lang. Di ba? Ganun minsan tayo eh.
1: Oh, tapos magsasorry na lang tayo dahil saka lang natin naunawaan,
2: diba?
1: Later on, tapos tayo stress na. Diba?
2: Diba?
1: Ayan. Uy, sa ating post pala, Uncle John, nabanggit na ba natin yung mga nag-react?
2: Hindi pa.
1: Sige na,
2: batiin natin sila.
1: Natin sila.
2: Ayan. Nandiyan po si Ate Mila Mingulyo. Ate Remy Valeriano. Bilinaryo. Ito ba yung nanay ni
1: Yes po.
2: Hello po.
1: Ay, tatay niya yan.
2: Tatay. Si Axonic Aviles at si Medi Torres. Magandang umaga po. Kuya Mico Moreno Butyal. Si Rachel andyan. Si Christian J. Villarreal Awa. And of course, kasama po natin si Molenes, tama ba? Christian Paul at Ate Carmela De Los Reyes.
1: Ay, hello po. Nang dami palang nag-react sa atin. Pero merong isang nag-comment, Uncle John.
2: Saan?
1: Doon, sa post.
2: Hindi ko nakita.
1: Ayan. Ako na magbasa.
2: Sige po.
1: Ayan, sabi ni Mark Dave Pebres Celeste. Mm-hmm. Sabi niya. Kilala mo to?
2: Nagkita pa lang kami kanina.
1: Okay.
2: Oo. Okay. Ano sabi niya?
1: Hello sa iyo, Mark Dave. Mm-hmm. Ang ganda naman ang pangalan ni Mark Dave.
2: Pastor siya actually.
1: Ah, hello po. Sabi niya, matuto muna makinig at umunawa sa kanila.
2: Yun naman.
1: Pakikinig talaga, Oo.
2: Yan.
1: Saka natin talaga mauunawaan ang isang tao. Pag nakinig tayo, 100% ang attention sa isang nangangailangan ng pakikinig.
2: Mm-mm.
1: Kaya nga, di ba, Uncle John, binigyan tayo ng dalawang tenga at isang bibig.
2: Naunahan mo ako. Naunahan mo ako doon.
1: Yun.
2: Yung pala yung rason, di ba?
1: Yes.
2: Binigyan na tayo ng dalawang tenga.
1: At isang bibig.
0: At isang bibig.
1: Para mas makinig tayo.
0: Kesa magsalita.
1: Kesa magsalita.
0: Pero dito magsasalita tayo ng magsasalita.
1: Sa programa po natin, wala kaming choice.
0: Kundi magsalita.
1: Kundi magsalita. At basahin ang inyong mga komento, di ba? Pero syempre, pinapakinggan din naman natin yung mga sasabihin nila. Yeah. And of course, mamaya, with Pastor.
0: Thank you, Pastor Dave. Ano? Maraming salamat po. Diyan yan sa Libon. Ano? From Libon, Albay. So, kumusta po sa inyong church dyan? Sa Libon, Albay.
1: Ayan. Oh, andito na si at na Tita Venus.
0: Ay, andyan na. Sumugot na ba?
1: Late lang daw. Ayan. Hello po sa inyo, Tita Venus. Ayan. Kamusta na po kayo?
0: Ayan. Thank you for watching, Tita B. Okay. Meron pa sa akin nagpadala ng mensahe.
1: Sige, go ahead.
0: Sagot,
1: go ahead. No?
0: Sabi naman po ni Maita Azul, no? From ito naman from Cavite.
1: Uy, malayo-layo.
0: Opo, from Cavite. Oo. Sabi niya naman po, piliin natin na mas maging malawak dapat ang pag-unawa natin sa lahat, no? Maging kalmado sa lahat ng sitwasyon.
1: Ayan.
0: Kalma lang.
1: Kalmahan
0: sabi
1: lang.
0: Sabi nga ni Ate Maita. Maraming salamat.
1: Correct.
0: Ate Maita Azul from Cavite. Ano, piliin natin mas maging malawak. Okay.
1: Yes.
0: Yung ating pampangunawa sa kanila.
1: Nako. Kailangan natin 'yan, ano?
0: Oo naman.
1: Malawak na pangunawa, ano? Alright. Oh, may sagot pa si Sir Delbro Andalgoñosa. Ano daw? Ikaw na.
0: Ayun nga. Sabi po ni Kuya Rodel, ano? You cannot give what you do not have. Siguro try to understand first and clothe yourself with kindness and humility and patience. Yun po ang turo ni Lord. Wow, yan
1: ganda.
0: Naman dapat, ano? Maraming salamat Kuya Rodel, ano? So, again, understanding, ano? Pagiging maunawain.
1: Maunawain.
0: Yan yun sabi daw una. Sabi ni Kuya Rodel. Sabi diyan, isuot natin yung pagiging mabuti, ano, yung pagpapakumbaba at pasensya.
1: Yan, ay, talaga
0: kailangan
1: naman.
0: Kailangan natin magdala niyan palagi, araw-araw.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. Okay. At maganda rin yung pinoint out niya. Sabi niya, Uncle John, is you cannot give what you do not have.
0: Yun. Parang yung sagot din ni, ano, ni Ate Angeline kanina, di ba? Na kailangan nating isuot, ano, yung sapatos nila para maranasan. Kumbaga parang maintindihan din natin sila, no? So, and because of that, parang mailalagay natin yung ating sarili sa kanilang sitwasyon, di ba?
1: Correct.
0: So, maraming salamat. Kasama din po natin sa ating live si ano, Sir Ray Broncano from Malinaw National High School.
1: Uy.
0: Diyan po sa First District of Albay. Diyan sa lugar ni ano, Don Ramon Diaz.
1: Yan, kilala mo to si Sir Ray.
0: Oo, Sir Ray.
1: Broncano.
0: From ano ito, Taguytoy. Oh, nag-meet na sila dito. Taguytoy.
1: Okay.
0: From Taguytoy ito. Ay, hindi. Taga Malinaw na pala ito sa sentro.
1: Ayan. Nag-thumbs up lang si Sir.
0: Sir Ray, ano ang masasabi mo sa ating tanong ni Tito? Ano?
1: Yan. Parang mayroon akong naging teacher nung elementary na Broncano.
0: Ah, Broncano din.
1: Hindi ko alam kung kaano-ano ni Sir.
0: Talaga. Tiwi.
1: Sa
0: Tiwi ba?
1: Noon, Naga pa yon, Naga elementary school pa kami.
0: Oh, yung kapatid niya actually nandoon nagtuturo din. Teacher din ngayon.
1: Okay.
0: Oo. So,
1: bakit tatay nila si Sir Broncano?
0: Hindi naman siguro. Hindi naman siguro.
1: Tagal na eh. Matagal na.
0: Baka kamag-anak lang. Hindi natin alam, Sir Ray, baka mayroon kang kamag-anak diyan na teacher din sa ano, baka naging teacher
1: din. Mga panahon
0: din.
1: Pa.
0: Mga ano ito, mga 1960s ba ito ate?
1: Grabe ka.
0: tama ba? Tumatango si Kuya doon, Kuya
1: hindi,
0: Ramon eh. Ah, Kuya Mon? Kon?
1: Grabe ka naman. Masyado mo naman akong pinapatanda.
0: Ay, sorry. Na ano lang,

0: ding ano ito. But I believe ano eh, sabi ko nga I don't know, pero wag na lang siguro.
1: Oo naman. Oo, siya na lang bahala doon.
0: Siya na lang. Pero meron ding mga silent battle ito si Pastor Janelle.
1: See? But
0: pero pagka tiningnan mo siya, hindi mo makikita.
1: Parang ano? Okay lang siya.
0: Ano siya? In fact, kasama namin tong nagsiserve sa church. Ano? Kaya nga sabi nung kasi yung isa naming kaibigan sa yung isa naming leader din, kabataan, diyan po sa Bangkiruhan, ano, ay siya po ay presidente ng asosasyon ng mga PWDs.
1: Ayaw.
0: Ano? Kaya nga sana hinihintay ko siyang mag-comment dito. Para at least galing si Kuya Danmark Jacob or Jacob.
1: Sana makapagbigay din siya ng kanyang komento sa loobin.
0: So presidente siya. So talaga. Kaya ini-encourage din namin to si ano Pastor Gina kasi meron din siyang pinagdaraanan.
1: Ayun.
0: But beside that, hindi mo mahahalata sa kanya. Ano, kaya bilib na bilib ako din sa taong ito.
1: Tinitingnan ko yung profile pic niya. All smile.
0: Yes.
1: Maraming
0: salamat. Ano?
1: Thank you po, Sir Janelle. And si Miko, meron ding comment.
0: Uy! Ayan. Si Kuya Miko. Ayan na si Kuya
1: Hello,
0: Miko.
1: Hello, Kuya Miko. How are you na?
0: Oh, kumusta po, Kuya Miko? Diyan sa Manila.
1: Sa Pasig.
0: Pasig, oo. Sabi niya, true being kind po. Than right. Especially in the workplace po. Uy!
1: Malalim to, ah.
0: Malalim to.
1: Yes.
0: Ipaliwanag mo, Tita.
1: Ako talaga magpapaliwanag. Oh,
0: pagka mga malalim, ikaw dapat. Ako sa mga mababaw lang.
1: Kanya. Ayan. Diba minsan kasi, mas pinapan... Kasi may mga convictions tayo, diba, Uncle John? Minsan, pinapa... Ano natin? Pinaglalaban talaga natin yung mga
0: kasi
1: convictions natin.
0: Ka.
1: Oo, tama ka naman, diba? Kaya lang, minsan, dahil sa pagiging, ano natin, masyadong... right.
0: Oo. Pinapanindigan yung
1: tao. Ang advocacy mo na panindigan ang tama. Uh-oh. Minsan, meron na pala tayong nasasaktan ng mga tao na hindi na natin napapansin. So, hindi na tayo nakakapag-express o nakakapag-share ng kindness. Dahil rough na tayo masyado doon sa paglaban natin sa kung ano yung totoo or tama. Yung kung ano yung tama.
0: Gandang sagot diba? Ni Kuya Miko. Maraming salamat, Kuya Miko. Ano? So, ibig sabihin, minsan, hindi natin minsan kailangan ipilit yung tama.
1: Ano? Tama is tama.
0: Tama is tama. Yes, tama yan.
1: Pero, if there's an opportunity for you to show kindness.
0: Extend kindness.
1: Grace. Tama.
0: Diba?
1: Without really compromising yung that, tama.
0: Yeah, yun.
1: Diba?
0: Kasi, sa pagpapakita mo nito yung extending ng grace, hindi mo naman agad i-compromise, 'di ba, yung kung ano yung tama.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: And I believe that's one way for you to really understand the person.
0: Oo.
1: 'Di ba? Yung iaano mo muna, of course hindi mo naman aalisin sa yung kalooban yung pagiging tama. Hindi natin pwedeng alisin 'yon.
0: Oo.
1: Pero
0: diba?
1: At that moment na may nangangailangan ng kindness. Sige. Pakita natin yung kindness.
0: Yes.
1: Tama ba ako?
0: Diba?
1: Nagtanong tuloy, tama ba ako?
0: Tama yan.
1: Diba?
0: Uy, syempre, pag nandyan si Kuya Miko, ano?
1: Nandito si Ate Carmela.
0: Ate Carmela de Las
1: Reyes. Hindi pwedeng mawala. Thank you, Ate Carmela. Sige, basahin mo na ang Uncle
0: John. Sabi po ni Ate Carmela de Las Reyes, ano? One important thing we can do is to show empathy to other people. Mm-hmm. It is because empathy means, sabi niya, we are putting ourselves in the shoes of others. Ano? Like, paano kung ako yung nakaka-experience, ano, nang na-experience ng iba? Di ba? Di ba po? So, through that, we can be understanding.
1: Yeah.
0: So, yun, ano? Minsan kailangan talaga nating ilagay yung ating paa sa mga taong ito, ano, sa ating pong mga kaibigan.
1: Yan.
0: So, para mas lalo nating
1: maintindihan.
0: Kasi tama na nga naman, no? Minsan kulang yung ating pagkaunawa, di ba? Sa kanilang pong pinagdaraanan. Unless, minsan, kailangan talaga nating ma-experience, ano, makita yung kanilang mismong kalalagayan.
1: Tama.
0: Diba?
1: Ayan.
0: So, yun.
1: Ayan. Meron pang pahabol si Ate
0: Carmela. Ate Carmela, ano?

0: Sabi niya, kakauwi lang po from Palengke with mother. Wow. Sa Uday. Saan ba ang ano? Saan ba si Ate Carmela? Sa Uday pala sa kanila. Ano ba ngayon? Webes? Bakakay?
1: Ginubatan?
0: Ah, Ginubatan. Sabay.
1: Ang layo mo.
0: Ginubatan
1: basta
0: siya?
1: Basta sa third district siya. Oh, tama ba? Pakiclear nga, Carmela.
0: Okay, Bakakay.
1: Ang layo mo, first district ka, siya third district.
0: Okay, ay, baka ano, mag-ano ulit si Ate Carmela.
1: I believe na, ano na, enjoy mo yung pag-palengke kasama nanay mo, mm-hmm. no?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ako nag-enjoy din ako mamalengke basta may tagabit-bit ng aking mga sinauda.
0: Pag wala.
1: Ako, kaya ko pa naman.
0: Kaya wala.
1: Basta yung mga magagaan lang. Di ba?
0: Oy, merong sagot si, ano, si Tita V. Ano?
1: Sige, sige.
0: Sabi po ni Tita V, matuto tayong makinig. Ano, muna. Bago magbigay ng opinion o judgment.
1: Correct. Ay, talaga. Totoo yan.
0: Halos. Parang hindi nagkakalayo po yung mga sagot ng ating po mga ka-TNT.
1: Okay. Diba? O sabi ni Carmela, mapagpayabang banwa po, Pulanggi.
0: Yun sanang ihabol kong sagot eh.
1: Talaga?
0: Oo, sabi ko Pulanggi siguro.
1: Sige, sige.
0: O hindi ko na nasagot.
1: Sige, sige. Nako, thank you so much.
0: Pulanggi, mapagpayabang banwa po.
1: Oo nga. Nako,
0: hello po sa mga kaibigan natin dyan sa Pulanggi, Albay.
1: Mapagmahal ang mga taga-Pulanggi pala.
0: Yes. Oo. Di nga po ako
1: naka-ukay. Ay, gusto mo pa sana mag-ukay.
0: Oo. Mainit na.
1: Mainit 11. Na nga. Mamaya,
0: na.
1: Mga medyo hapon na bumalik ka. Ayan, ako talaga naman. Sige, enjoy lang. Ano, siguro sa iba sa inyo ay nag-iisip pa. Mm. Pero of course, open pa po ang ating pag-uusap na ito. Uncle John, ikaw, ano mo gagawin?
0: Tama yung mga narinig nating kasagutan from our ka-TNT, ano? And most of them, ang kanilang nabanggit ay yung ang tumatak sa akin, natatandaan ko yung pagiging understanding.
1: Yeah.
0: Ano? And which is para sa akin ganun din dapat, ano? Kailangan nating palawakin yung ating pagkaunawa sa kanilang pinagdaraanan, ano?
1: Yes.
0: And sometimes yun nga, dahil itong pinag-uusapan natin, 'di ba? Hidden disability.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Minsan hindi natin agad nakikita.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya pagka may mga sitwasyon, ito, na-experience ko lang, ano? Kaya hindi ko muna kwento sa iyo kahapon.
1: No, sige po.
0: I think this was Tuesday, ata. Webes ba ngayon, tama? Ano, kahapon. Tuesday. Ano, nagda-drive ako ng tricycle ko and sabi ko, ang bagal naman nung nasa unahan ko na tricycle. Gusto ko nang mag-overtake.
1: Naiinis ka na.
0: Oo, naiinip na ako. Sabi ko, bakit ang bagal nito?
1: Lalo tapos, na nagmamadali ka.
0: Oo. Tapos, buti na lang, hindi ko muna binusinahan. Ano? Nakita ko, napansin ko, meron ng ano, yung alam mo yung stainless ate Tita Mel na ano, ang tawag nito, yung pangsungkod.
1: Ah,
0: yung apat na ano.
1: Yung na, parang walker.
0: Yeah, parang walker. Pero yung isa lang na bakal, stainless. Nandoon sa may ano niya, sidecar niya. Tapos, nung nakita ko yon immediately, ang tiningnan ko sa may paa niya.
1: At
0: pagkakita ko po sa paa niya, ay parang nakita ko, parang siguro, sabi ko. Ay, kaya sabi ko, ay, pambira buti na lang sabi ko, hindi ako nag-ano, hindi ko binusinahan.
1: Hindi mo binusinahan.
0: Oo, kasi kung binusinahan
1: naman.
0: Ako po, nakakahiya naman. Ano? Tapos, nung pag, dyan, ito nangyari sa may, ano, sa may old airport. Ano, nasundan ko siya pagdating ko dyan sa may Divine High School.
1: Oo.
0: Sabi ko, bakit ang bagal ni Kuya? So, gusto ko nang umovertake. No? Tapos yun nga nakita ko may parang yung parang sugkod nakatayo po doon sa may sidecar niya at immediately tiningnan ko sa may paa niya parang nakita ko parang may ano doon sa may paa niya.
1: Wow.
0: So sabi ko ay kaya parang doon ko na intindihan na unawaan kung bakit mabagal yung kanyang takbo.
1: Ayun.
0: Ano? So buti na lang ano pinagana ko yung medyo mahabang. Eh, kaya yun yung pangalawa kong sagot doon. Bukod sa pagiging maunawain natin, kailangan natin ng mahabang pasensya.
1: Pasensya. Tama.
0: Apo, di ba? So, mga kaibigan, ano, lawakan natin yung pagkaunawa at lawakan natin, habaan natin yung ating pong pasensya.
1: Correct,
0: sa mga kaibigan nating merong mga ganito.
1: Yes.
0: Ano, hindi man natin nakikita, ano, minsan siguro ano, may mga taong nagsasamantala. Bale, that's fine, bahala sila.
1: Mm-hmm.
0: Ano, basta tayo, ano, kapag may nakita tayong ganito, no, minsan hindi natin makita, siguro wag na nating i-question. Habaan na lang natin yung pasensya natin.
1: Yeah.
0: Pila man 'yan.
1: Yeah.
0: Ano, ano ba? In one way or another, ano, ma-experience natin ito.
1: Mm-hmm.
0: Ano, katulad nung sa akin, na-experience ko sa traffic, but naunawaan natin, ano, habaan natin yung ating pong
1: pasensya.
0: Pasensya.
1: Ano, so yun. Ako naman ang coach.
0: Ah,
1: okay ka na?
0: Opo, okay. Ayan. Na ako.
1: Ako naman, meron akong isang pagkakataon na parang I chose to be right. Parang pinili ko na maging tama.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa magpakita ng ano 'yon, pangunawa o kaya ay kindness. Sa loob-loob ko. Kasi nagbabiyahe kami pag Saturday.
0: Oh, oh. Mm-hmm.
1: Ngayon, pag ganyan, mag-ano na kami, magre-renta kami ng tricycle papunta doon sa pupunta namin. So, di ba, we rented that sasakyan na para sa family. Tapos, kaya lang may ibang pasahero kasi medyo ano na yan, gabi na yan. May ibang pasahero na papunta sa same direction namin.
0: Okay. Tapos,
1: at gusto nilang makisabay.
0: Oh,
1: medyo malaki naman yung tricycle. Sabi ko, parang sa loob ko, naging selfish ako baga. Sabi ko, hindi kasi nirent na natin to. Dapat tayo na lang ang pasahero.
0: Ayun yung sinasabi ni Kuya Miko.
1: Hindi na dapat tayo kukuha pa ng ibang pasahero para sumabay.
0: Which is tama naman.
1: Diba? Tama naman ako. Bayad na yung, yung biyahe na yun.
0: Arkilado mo na yun.
1: Arkilado na namin. Pero alam mo, yung isa sa mga anak namin, gumaganon sa akin, Mami, kailangan nila ng masakyan.
0: Oo.
1: Uy, alam mo, ilang minuto pa ako nag-isip-isip noon. Tapos na-rebuke at talaga ako uncle diyan. Na-rebuke talaga ako ng anak namin. And naiiyak ako.
0: Oo.
1: doon nag-dawn sa akin na parang pinangusapan ako ng Lord. Ano kaya kung ikaw yung mga yon. Na papunta ka doon sa lugar na pupuntahan nyo tapos walang gustong makipag-share diba? ng space. May space pa naman eh. So yun, sabi ko, oo nga.
0: Tama.
1: Nag-repent talaga ako.
0: Sino ba yung sumiko sa iyo?
1: Hindi ko nasasabi.
0: Ah, okay. Iba sa anak mo.
1: Pero yung mga anak namin, parang ganun ang nakita nila kaagad yung need. Tapos din yung mga sumunod na meron like nung Saturday lang. Di, ganun uli ang system namin. Tapos may isang pasahero na nagpumapara. Nasa way na kami. Pumapara siya. Tapos nalagpasan nung driver. Inano ko talaga yung driver. Sabi ko, Kuya, meron pong pasahero na pumapara. Pwede balikan niyo po. Yun, parang nakabawi na ako.
0: Nakabawi ka.
1: Nakabawi na ako doon. Pero di ba, it really takes yung kindness.
0: Yeah.
1: Yung talagang ilalagay mo yung sarili mo sa lugar ng tao na yon. Paano kung ako yun?
0: Diba?
1: Kailangan ko umuwi sa pamilya ko at that late time. Pero wala akong masakyan. Pero meron namang space na pwede siyang sumakay.
0: Yun ang sinasabi, Tita Mel, na ano, libre lang namang maging mabait.
1: Correct.
0: Diba? Bakit hindi
1: at may
0: natin
1: kakayanan tayo actually maging mabait.
0: Diba? Bakit hindi natin gawin? Diba? Wala ka mang pera.
1: Mm-mm.
0: Ano? Hindi ka man kagawapuhan. Kung mabait ka naman, diba? Yeah. Ano yun?
1: Yeah.
0: maraming magkakagusto sa yung mga tao, di ba? Maraming mapapamahal sa iyo. Kasi yun nga, ano, libre yung maging mabait at yun naman yung nais talaga ng Panginoon sa ating dapat.
1: Oh, diba? So yun, show empathy. Ilalagay natin yung kindness. Ating sarili sa kanilang sitwasyon. Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon niya, ano kaya ang kailangan na maramdaman mo? Yeah. No. Okay, may mga nagko-komento pa.
0: Ay, meron pa ba?
1: Ayan, oo. Sige.
0: Sa live. Oo, tila natin. Oo. Uy! Meron nga. Ano? Sabi ni Jasser Estrella. Ano? Hello po. Kuya, sabi niya, good morning po. Watching from Antipolo. Ano?
1: Uy!
0: A former student of Theology University sa The Way.
1: Uy, wow, hello
0: TU
1: po.
0: University. Ano? Hello po. Thank you po for tuning in, Kuya Jasser Estrella.
1: Wow. Thank
0: at
1: you, Jasser.
0: Andiyan din po si Ate Nelly. Ano?
1: Sige, sige.
0: Oo, hello po. Sabi niya, watching. Ano? Saan ka ba ngayon, Ate Nelly? Nasa, ano ka ba? Malinaw ka ba ngayon?
1: Ate Nelly Fulhensyo.
0: Hindi po.
1: Nakalimutan
0: ko yung apelyido, family name nila Ate Nelly. Diyan po sa ano sila, I think Kabunturan, Malinaw.
1: Ayan.
0: Oo, Kabunturan,
1: hello po
0: Malinaw.
1: Sa inyo. Thank you po for joining us today.
0: Yes, thank you po Ate Nelly and Kuya Jasser, ano, for tuning in, ano?
1: Ayan, meron pa yata si Sir ano. Meron pa isa.
0: Sabi ni Kuya Rodel, Bronyosa, nakakahawa yung tawa ni Mami Mel at ni Uncle John. Hey,
1: God bless
0: ba?
1: You po. Buti naman.
0: Thank you,
1: kayo po ay masaya sa pakikinig at panonood sa atin. Sige, wala na siguro.
0: Maraming salamat. Mamaya. Ayan, may mga pahabol pa. Sige, basahin muna natin. Sabi ni Alessia Jane Nol naman, ano, kasama natin siya kahapon sa ano C4MB na nag-training. Sabi niya,
1: po.
0: Blessed lunch po. Happy lunchtime din po, Ate Jane.
1: Mm-mm.
0: Sabi ni Pastor Janelle, yes po, Tita Tita Mel at Uncle John, ang payo ng critic teacher ko noon. Kailangan ko daw magbaon ng sako-sakong pasensya bago ako pumasok sa classroom.
1: Oy,
0: 50
1: tama.
0: Plus student.
1: Wow.
0: 50 plus different personality. Kasi teacher din to.
1: Oo,
0: si
1: nga.
0: Pastor Junel. You know? 50 plus student, 50 plus different personalities.
1: Yes.
0: Dahil kung hindi, talo tayo. Ano? So, sabi niya, yes po, sometimes being mabuti is better than being laging
1: right.
0: Tama. Mm-hmm. Kaya sabi ni Ate Elijah, Jane, tama.
1: Yes.
0: So, maraming salamat. Ano? Yan.
1: Sa nakakahawa, mga... sabi niya, nakakahawa po talaga.
0: Nakakahawa po talaga.
1: Correct. Sige po, kami po ay masaya na nahahawaan kayo ng kasiyahan namin dito sa ating studio. Abang ikaw ay nakikinig sa atin at takaantabay. Yes. Naku, 11:57 na.
0: Uy!
1: Tuloy lang, mamaya.
0: Opo, mamaya. Basahin natin.
1: Pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga komento at mensahe sa ating pong programa. Dahil 11:57 na in the morning. Isa mo ng awitin para sa iyo, kaibigan. At magbabalik po ang TNT, your Lunch Break Cafe on air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako si Mel.
0: Ako naman po si Uncle John.

0: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti, alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang video ng isang restaurant owner na nagpapaalala sa publiko na hindi lahat ng disability o kapansanan ay nakikita. Ito ay matapos na mag-order ang isang lalaking food customer at nagsabi na mayroon siyang persons with disability o PWD ID at nagtanong kung pwede niya itong gamitin. At bago pa man ibigay sa kanya ang pagkain na kanyang in-order, ay nagsabi siya na mayroon siyang PWD ID. Matapos nito ay narinig umano ang sa isa sa mga staff ang nagsabi na hindi naman mukhang PWD. Subalit binigyan pa siya ng malaking discount sa kanyang order bilang gimmick din ng naturang negosyo. Ang mga PWDs nga ay entitled ng hanggang 20% discount sa pagbili ng pagkain, inumin at iba pang consumables served by anumang establisimiento. Samantala, ang Redditor ay ginamit ang naturang video bilang oportunidad na paalalahanan ng ibang business owner patungkol sa disability that are not visible. Ayon pa sa Reddit, the term Redditor refers to an individual who actively uses the social media platform na Reddit. Ayon pa sa kanya, madali lang magsabi ng assumption lalo na kapag ang isang tao ay able-bodied. Anya, hindi lahat ng disability ay nakikita at hindi tayo dapat tumingin sa panglabas na anyo lamang ng isang tao. Gayunpaman, kailangan ding maging maingat ang mga establisimiento sa mga posibleng peking PWD IDs. Ang naturang post po ay umani ng 1,500 votes at may 550 comments mula sa ibang users, kung saan ang ilan sa kanila ay nag-share pa ng kanilang karanasan bilang PWD na hindi nakikita o hindi obvious. Narito ang ilan po sa kanilang ilang mga comment ng mga netizen. Ayoko ngang gamitin PWD ko sa mga public transpo. Ang sama kasi ng tingin ng konduktor. Parang ang laki ng kasalanan ko. Sabi pa ng isa, I have PWD ID, orthopedic disability. I normally use it but not all the time. Like I don't use it for kiosks or street food stores like the one on the video. If I think the establishment seldom gets customers or struggling, I also don't use it. Sabi pa ng isa, dami kong kilalang PWD, Yung iba ayaw gamitin PWD ID nila. Yung iba ayaw kumuha ng ID. Reason nila, takot silang i-judge ng tao. Ayon naman po sa Department of Health, may 7 categories ng disabilities kagaya ng psychosocial at behavioral disabilities. Chronic illness with disabilities, learning o kaya ay cognitive or intellectual disabilities, mental disabilities, visual or seeing disability, orthopedic disabilities, and communication defects. Kaya ngayong umaga pong ito ay mas maiintindihan pa natin ang usaping invisible disability sa topic natin na Understanding Hidden Disability. Kasama po si Pastor Mike Marquinez ng Church of God Iriga. Ayan, ako habang iniintay natin Uncle John, ang ating kasama ngayon na si Uncle Mike. Ayan, anong masasabi mo doon sa ating trending now talaga?
1: Well, base doon po sa mga komento Tita Mel, di ba? Yung iba naman ay naintindihan yung pinagdadaanan ng taong yun. Yung iba naman, may mga ibang komento din kasi... like parang yung establishment kasi hindi naman talaga yung establishment na alam mo yon yung talagang malaki.
0: Yeah.
1: So
0: maliit lang.
1: The good thing dahil kahit yung nagsasabi nito ay mga kapwa PWD niya and even sila ay ini-exercise nila yung pagiging understanding din.
0: Yes.
1: That all the time pwede nating kumbaga sa kanila din nila discretion din nila minsan ginagamit nila minsan hindi. 'Di ba? So katulad nila na sila nga mga PWD, 'di ba? Iniisip din yung iba, how much more tayo, 'di ba? Na walang ganung experience. So
0: correct.
1: Dapat mas tayo yung mag-extend ng pagkaunawa. Di ba? Eh sila nga nag-iisip din ano.
0: Nag-iisip muna. Yung isa doon sa kanila yung imbes na humingi ng discount sa konduktor.
1: Yun. Di ba?
0: Tinitingnan pa siya ng masama.
1: Yun na. sa mga ano naman natin, 'di ba? Sa mga
0: di naman conductor. Din nila kasalanan 'yun, 'di ba? Uncle John.
1: Dapat hindi naman dapat ganun ano na pagka inabutan ka ng ganun masaba agad
0: diba?
1: Yung tingin mo. And I believe 'di ba mayroong mga ano niyan, may mga batas.
0: Yes po.
1: 'Di ba?
0: Yes,
1: yung anti-discrimination law, 'di ba? So bawal na bawal 'yun, especially in public. Ano places na magdi-discriminate tayo ng mga kapatid natin ganon.
0: Correct.
1: So iwasan natin. Iwasan po natin.
0: Ayan, sige. Diba? Paghintay natin si Uncle si Uncle Mike. Ay, meron ka pang mga babasahin na komento?
1: Oh, may pahabol ano yung sige, aking sige. Asawa na si Jean Sabaulan Gamban. Sabi niya tama Uncle John, sabi niya libre ang kindness. Libre ang love, libre ang hug, libre ang pakikinig.
0: Yes.
1: Pwedeng i-share sa ibang nangangailangan. Wala namang mawawala sa atin. Diba? So, pwede nating i-share, 'di ba?
0: Yes.
1: So, maraming salamat ano, Ate Jean.
0: Ayan.
1: Oy, patingin muna natin din Ate Mel ano, abang hinihintay natin si
0: sige,
1: ano.
0: Sige, sige.
1: Yung mga humabol, ano? Si Pastora Marie Solyo nandiyan.
0: Hello po.
1: Si Pangan G. No? At si Lorna Espinas Alejo, I think di pa natin siya nababati kanina.
0: Hello po sa inyo.
1: Okay, andyan na ba? Okay, andyan na si Pastor
0: Ayan.
1: Mike.
0: Oh, pa-check lang po nito kuya kung okay na po ba yung ating ano dito sa control. Ayan, sige, batiin na natin, pabatiin na natin si Uncle Mike.
1: Yes, Uncle Mike. Andyan ka na po?
2: Hello po.
1: Iyon.
2: Good noon. Auntie Mel, tsaka Auntie Mel talaga.
0: Tita Mel, Tita Mel na lang.
2: Kumusta po kayo?
1: Kumusta po kayo?
0: Ayan. Ako, thank you, Uncle Mike. Yan na lang muna tawagan natin dito sa programa natin. Sa programa lang naman to. Sige po. Nako, pag-uusapan na nga po natin itong hidden disability. No? Paki-define nga po muna sa ating mga tagapag-antabay. Ano po ba itong hidden disability?
2: Opo, ang hidden disability or sa legal term, non-apparent disability. These are disabilities na hindi ma-distinguish or hindi mo makikita using your naked eye.
0: Opo.
2: So, this kind of disabilities ay most likely ay sa mental or sa internal. Hindi mo siya makikita. Halimbawa, yung cancer is kasama na rin sa may categorized as BWT or gano'ng kang sakit sa mga major organs mo, those are considered then as non-apparent disability.
0: Ayun!
1: Okay. Nabanggit mo pa, Uncle Mike, yung mga iba-ibang klase ng disability. Now, ang tanong po siguro namin sa'yo personally, ikaw po ba, Uncle Mike, na-experience yun na po a time na may pinagdaanan po kayo, then hindi agad napansin po ng mga tao sa paligid po ninyo. Ano po yung experience nyo?
0: Oh, kasi si Uncle Mike, ano dyan, very ano siya din, very ano siya, vocal pagdating sa kampanya laban sa pag discriminate ng mga PWD na hindi nakikita physically yung kanilang kapansanan.
1: Yun ang tama.
0: Di ba, Uncle Mike?
2: Opo. Yes po. Actually, I myself po, I am holder of a non-apparent disability PWD card. Kasi po, yung kind of disability ko po, yung may post-traumatic stress disorder, hindi mo talaga siya makikita. Hindi mo siya makikita physically, hindi mo siya kumbaga, at one glance, wala talaga. Hindi mo makikita. But this kind of disabilities, sa akin personally, marami pong experience. Halimbawa, titignan ka mula ulo hanggang paa.
1: Ay, grabe, ano?
2: Sa isang fast food chain, i-avail mo yung discount na, of course, prescribed naman ng law. Titignan ka mula ulo hanggang paa, and then, ang iba, nasa likod mo, hindi naman siya mukhang pila, hindi naman siya mukhang wala naman siyang kakundihan na nakikita kami. Mm-hmm. So bakit dyan po may tila?
0: Priority lane. Sa priority lane.
2: Ba ay sasabihin ay anong tawag nun, nakuha o nalakad yung card niyan. Kaya ganyan. So,
0: yun.
2: For me, it, it pains me. Of course, tao lang din. Mahirap din na maisipin at hindi mo naman sa kanila isa-isa na pwedeng ipaliwanag.
0: Oo.
2: Yung bakit ganoon, yung non-apparent disability.
1: Yeah.
2: But of course, dito po sa Irigan, napaka-strict po kasi ng compliance niyan. Bago ka makakuha ng
0: ID.
1: ID.
2: Ng card na yan, talagang tuturihin ka ng specialist. At meron, yun ding ano ng
0: doctor.
1: Sitihon. May patunay.
0: Yun.
2: Tingnan talaga nila kung you are deserving or not. Oh. Lalo na, limbawa, sa akin kasi ang tumingin sa akin ay psychiatrist.
0: Oo.
2: Talagang merong ganoon, may meron silang recommendation, may ano, and may counter-checking pa rin. So,
0: yes.
2: Kaya nga, nakakalungkot yung figure na hindi pa aware masyado mga kababayan natin. Mm. Marami pang hindi aware sa ganitong klase ng disability.
1: Diba?
0: Oo nga. Okay. Paano po ba naiiba ang hidden disability sa mga disability na madaling ma-identify physically?
2: Of course, syempre, visually, alam, may pagkakaiba na agad sila. Of course, ang non-apparent disability kasi, hindi naman siya yung tipong talagang disabled ka na for the rest of your life. Sometimes, it may mga series of triggers lang, may mga traumas lang na nai-enhance kung mental yon. Or kung sa mga internal naman, halimbawa, may sakit sa puso, hindi ka naman everyday nagkakasakit sa puso. Hindi naman ina-attack everyday.
0: Correct.
2: Pero yun yung finding sa'yo. Kaya ka tinawag na non-apparent disabled kasi hindi kita sa'yo. Halimbawa, pumila ka sa isang fast food chain, may sakit sa puso. Sa unang tingin, hindi mo naman, unless may stethoscope ka, hindi mo makikita
1: natin
2: isang tao. Or halimbawa, meron kang end-stage na renal failure. Of course, ang mga, ano, kita mo yan sa balat. But, of course, yung iba pang mga internal diseases. Of course, hindi po ako expert, sinasabi ko lang po ito sa experience ko.
0: Yes.
2: Yun po, yung mga category po noon. So, hindi mo talaga sila po makikita. Of course, yun nga po, yung mga apparent disability talagang kaakibat din, halimbawa, bulag. Forever na silang bulag, or body impaired, forever, or mga bingi, hindi talaga sila yung marinig. Yung mga mute, hindi talaga sila makapagsalita.
0: Yes.
2: But, yung mga non-apparent, may mga series lang, ina-atake lang sila. May mga, may mga episodes lang, yun yung tawag. May mga episodes lang kung kailan nila nararanasan yung mga disability na
0: gano'n. Correct.
1: Dito po, Uncle Mike, ano? Nabanggit natin, pinag-usapan natin about hidden disability. Bakit po kaya pinipili ng iba nating mga kaibigan na itago or hindi po sabihin yung kanila pong mga disability?
2: Of course, yung stigma po kasi ng society na yun, number one. Yun nga, sabi ko nga, ako based on personal experience, maririnig mo talaga, nilakad lang kasi hindi double it. Kaya yan yung ano. Yung iba, instead na
0: may kakilala na, sa loob.
2: Instead na mag-avail na lang sila at makarinig sila ng mga ganong bagay, yun na lang. Na lang nila.
0: Wow.
2: Yun yung isa. Pangalawa, meron ding sense kasi na merong according to sa pag-attend po ng mga seminars, yung mga disabled po na person. Kaya ang tawag sa kanila is not disabled but differently abled. Ayaw po kasi nilang na-highlight yung mga weaknesses nila.
0: Ano po uli yun, Uncle Mike? Ano po uli ang tawag?
1: Ang tawag?
2: Differently abled.
0: Ah.
2: Ayaw po, ayaw po nilang na-highlight kasi yung weaknesses nila. Halimbawa po, yung mga bulag. Kaya po sila nagsusuot ng shades, not just for for anything. Ayaw po nila makita ng tao na ganun sila.
0: Oo.
2: Yung mga youth, yung mga deaf, yung mga early stage po nila, eh, pag natututo ng sign language, patagupa or kaya nga nausong text messaging dito sa atin. Kasi yun po yung mga pinag-uwasan niya. Yung iba pang mga disabled people with disabilities, ang pinakaunang tendency po niyan, lalo na pag hindi pa nila natatanggap yung disability nila, ay itago po.
0: Ayun. Kasi nga, di ba, may mga experiences na hindi maganda. Gina-judge na din kaagad. Di ba po? Sa tingin pa lang sa'yo, parang gina-judge ka na kaagad.
2: Oo. Tapos may tumatawa ng palingin, may nagbubuhay.
1: Diba? Tingin pa lang, naku po.
0: Oo nga. Oo. So, ano po ang pwedeng maramdaman? Like, sa inyo pong experience, kapag hindi po pinaniniwalaan yung struggle ninyo na hindi nga nakikita?
2: Of course, syempre, very, sa isang banda, very frustrating yun. Kasi, syempre, meron ka ng iniimbang disability, and then ganun pa yung pagtanggap sa'yo ng society. But in my case, ginawa ko siyang sinensya yung frustration na yon into a positive one sa biyaya ni Lord. Sabi ko, magiging advocate ako na maging ma-hear yung mga voice ng mga people with disability through social media posts or whatever. Symposia, maisama every now and then sa preaching. Na
0: at ganito, guesting mo. Nag-guest ka namin, ang Uncle Mike, dito mismo.
2: Oo, kasi minsan po, yung mga tao, hindi din po natin sila masisi sa reaction kasi hindi po nila alam. Hindi po sila aware. Siyempre, ang alam nila, yung pakiramdam ng isang normal, akala nila yun yung pakiramdam ng differently abled na mga tao. Which is, hindi po, that's not the case. So, in a way, kailangan pong maipaintindi sa kanila din at may educate. Both yung mga differently abled saka po yung mga tao na hindi po nakaranas nito. So una po education, awareness, and of course yung pagtanggap that everybody, tayo pong lahat ay created into the image and likeness of
0: Right.
1: Yeah, okay. Yeah, ibig sabihin Uncle Mike, ano, kumbaga may party tayong lahat, ano, yung ating society, may part tayo para makatulong, ano. So para po sa inyo, ano pa po yung pwede nating gawin para mas welcoming pa, ano, yung mga tao sa paligid natin about sa ating mga hidden disability.
2: Opo. Paki-ulit nga po, medyo ma-inay po.
1: Paano po natin, kumbaga ano po yung ating pong gagawin para mas maging welcoming pa ang ating workplace, school, ano?
0: Community,
1: yung church.
2: Of course, kailangan po na magkaroon ng mga, yun nga po, minsan, di ba, yung maganda na po na for a start, meron tayong mga, this seat is, reserved for disabled people, this party is for disabled people. Maganda po yun.
1: Yeah.
2: And of course, yung mga, may mga buildings po kaya na meron ng ramp, na kahit wala pong mga, may hagdanan po, pero may rampa po para sa mga wheelchair. Maganda rin po yun. So, yung pinakauna po, damahin po natin kung ano yung nararamdaman ng mga people with disabilities. And of course, alamin po natin yung needs nila. Kasi po, again, hindi po madali ang pinagdadaanan ng isang different disabled person at kulang ang napakahabang diskusyon. Ito po ay ongoing education. Hindi po ito maanan ng isang upuan lang. Hindi po ito matututunan natin ng after isang symposium, okay na siya. Hindi po. Ito po ay ongoing process. So, pagtanggap, pag-include po sa society, huwag po natin silang i-untawag doon, i-separate sa society.
1: Tama.
2: Treat them as normal beings.
1: Yeah, yes.
2: Human beings. Yun po ang pinakamahalaga po doon.
1: Yes, tama. So, Uncle Mike, kung meron ka pong isang bagay na gusto mong maintindihan po ng mga tao about itong mga hidden disabilities, ano po kaya iyon?
2: Again po, these hidden disabilities, kahit hindi nyo po nakikita, kahit hindi po apparent yung mga disabilities, they are there. May mga pagkakataon po na yung isa pong tao na may depression, may ADHD, may PTSD.
1: Yeah.
2: Napakahirap po ng isang task sa kanila. Kumbaga sa atin, halimbawa, normal lang ang maligo. Sa kanila po, ang dami. Kailangan nila kumbisin yung sarili nila. Kailangan ganito. Mabigat na po yun sa kanila. Hindi po sila nagkukunwari. Yung pinaka, ano, hindi po sila nagkukunwari. Hindi po sila
1: nag-aarte. Umaarte.
2: Ano, napakahina niya. Napakahina naman, hindi po. Those are brain impulses na talagang, of course, nilalabanan po, itinatawid po ng mga taong nakakaranas po nito.
0: Yes.
2: And of course, halimbawa po, minsan sasabihin, ito naman, mukha ka namang walang sakit sa puso. Mukha ka namang healthy, di ba? Minsan nagiging insensitive tayo na sabihin, mukha namang okay ka, mukha namang ano. But of course, hindi po kasi natin mapapasubalian na may mga tao din umaabuso.
0: Ayun.
1: Yun.
0: Isa yan. Oo.
2: Ay, ginagawa nila, di ba? Para makalusyon, para
0: makalusyon.
2: Oo. And minsan, kaya po minsan matagal yung pag-obtain nito sa part namin dito sa Iriga kasi may regulation po, nire-regulate siya. Scrutiny. May iba, after 5 minutes, nakuha mo na yung ID, nakuha mo na yung ano, minsan po kaya nagiging subject siya for abuse.
0: Tama.
2: Po, yun nga po, yung mga tao po na non-apparent ang disability, mas nangangailangan po sila ng pag-unawa, mas nangangailangan po sila na hindi po natin i-stereotype. At kung hindi man po natin maintindihan, hindi tayo nag-abot sa point na yun na naintindihan natin. Isang bagay, two words, be kind.
0: Be kind. Yeah. Yes. Tama. Pero maganda rin po, Uncle Mike, na point out nyo yung part na may iba naman talaga na parang, di ba, yung iba, pinipeke yung PWD ID. For the sake lang talaga na makapag-discount. Pero yung pala, nananamantala na sila ng iba. Ano? Okay. Okay. Paano po natin maipapakita ang understanding kahit hindi natin lubos na naiintindihan ang pinagdadaanan ng iba, Uncle Mike?
2: Ayun nga po. Una, we have to be kind. Kung may pagkakataon, pasukin po natin yung context nila. Read about those disability. Libawa, yung isang bata, sinasabi, ang grade 5 ka na, hindi ka pa makabasa, di ba? Ang daming learning
0: difficulties
2: sa atin. Yun pala, yung bata may dyslexia.
0: Ayun.
2: Kahit anong gawin mo, hindi siya talaga makakabasa.
1: Yung
2: iba naman, ang bobo-bo, sasabihin, ang BOBO mo sa mat. May dyscalculia pala siya. Yun, itong mga ito ay disability talaga ito.
0: True.
2: At nakakalungkot po sa atin, marami sa atin ang undiagnosed.
0: Yan pa. Opo.
2: Kasi sa totoo lang po, medyo pricey rin po.
1: Kumbawa
2: po ako, blessed lang po ako na ang psychiatrist ko pro bono. Kasi talagang Christian din yung psychiatrist ko. Very pricey po talaga yung mga inaano. So, tawag doon, marami pong undiagnosed. At pinipili na lang nila hindi ma-diagnose kasi napakamahal.
0: Mahal. Opo.
2: So, ang ano po doon ay alamin po natin, maunawaan po natin, aralin po natin, at patuloy natin yun nga, kung hindi natin maunawaan, let's just be kind.
0: Yes. Kindness is the key para sa ating mga may mga hidden ano na disability na mga kababayan. Sige nako, thank you so much Uncle Mike. Mga final thoughts po ninyo and lead po ninyo kami sa isang short prayer para po sa ating mga tagapag-antabay ngayon. Go ahead po.
2: ayun po, sa atin po, maging pa, ginawain po tayo. Of course, nakikita din po natin na may iba talaga po mga abuso, but hindi po, ibig sabihin na ng abuso, eh, lahat na po abusado.
0: Correct.
2: Or lahat na po ay nagsasamantala.
0: Mm-hmm.
2: Meron po mga ligipin mo na meron ganun po pinagdadaanan, and of course, ito po ay napakahabang journey pa. Napakahabang talakayan pa. But habang hindi pa po tayo dumadating sa point na fully na-embrace ng society, fully na-embrace kahit ng faith, minsan sasabihin, tula ka lang sa faith, tula ka lang sa prayer.
0: Tama.
2: Dapat ipag-fasting mo yan. Of course, those things are helpful.
0: Mm.
2: Pero of course, gumagamit din ng mga instrumento ang Panginoon, like doctors, like counselors, para ma-carry out yung kanyang healing.
0: Correct.
2: So, unless na hanggat hindi pa tayo dumadating sa point na yun, doon tayo sa point na ilagay natin yung ating sarili na gusto kong malaman at gusto kong maunawaan yung pinagdadaanan mo.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kasi sa lahat po ng disabled person, disabled people, dalawang bagay lang po ang gusto nila marinig. Una, hindi ba kita naiintindihan, gusto kong maunawaan ka. Pangalawa, ano ba yung pinagdadaanan mo, sabihin mo sa akin at willing akong makinig.
0: Wow, so, yes.
2: Yung pong mga bagay na yon ay
0: powerful.
2: Ating makita.
3: Yes,
2: dapat. Kasi sabi din ng Bible, sino ba ang gumawa ng mga city? Sino ba ang gumawa ng mga disabled people?
3: Yeah.
2: Nung nakipag-usap ang Panginoon.
3: Diba,
2: sabi ng Panginoon, niloob ko silang maging ganyan.
0: Yeah.
2: But, more importantly, sila man ay differently abled physically.
3: Yeah.
2: Buo po ang kaluluwa nila.
0: Correct.
2: Let's just be kind.
0: Mm-hmm.
2: Let's just gawin natin isang tawag noon, isang safe place para sa mga kapatid natin na nakakaranas ng ganito,
3: yes,
2: ang ating lugar.
3: Yes.
2: So, sige po, tayo po ay manalangin, Lord. I pray, continue to, salamat po sa patuloy na pagkakataon na amin pong mapag-usapan ang ganitong mga bagay, ang ganitong mga talakayan. So, Lord, sino man po ang mga tao na nakakarinig nito,
0: yes,
2: who are differently abled, Lord. I pray na palakasin mo sila, gabayan mo sila, Panginoon, bigyan mo sila ng hope, that there's more to life, Panginoon.
0: Yes.
2: At sa amin lahat na nakakarinig.
3: Yes.
2: Lord, nawa po ay lakasan mo po ang aming pangunawa. Lakasan mo, Panginoon, ang amin po, Panginoon, na pag-intindi sa aming kapwa, Lord.
3: Yes.
2: Hindi namin ito magagawa kung wala ang pagmamahal mo. So, lukubin mo kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo.
0: Yes,
2: at
0: Lord.
2: Sabi, Lord, na samahan mo kami sa lahat ng aming endeavors, Lord.
3: Yeah.
2: God, lahat ng tao, Panginoon, lahat ng kaluluwa ay mahalaga sa iyo.
0: Yes.
2: And therefore, kami i-treat namin, Lord, ang bawat isa like decent human being.
0: Yes.
2: Lord, I declare blessing, Lord, sa buhay ni Ate Mel, ni Uncle John,
0: okay, Lord.
2: Na lahat ng bumubuo ng SEBC, Panginoon, Lord, patuloy mong i-bless ang ganitong mga platforms, Panginoon, upang ma-educate at ma-rinig, Panginoon, ang boses, Lord, na mga kababayang katulad, Panginoon, katulad ko at mga tao, Panginoon, who are differently abled, Lord.
3: Yes.
2: Lord, sa muli po, nagdedeklara ako ng kagalingan, ng pabor at magandang bagay.
0: Thank you.
2: Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Nako, God bless you, Pastor Mike.
1: Thank you po,
0: Pastor
1: Mike. Uncle Mike.
0: Uncle Mike.
1: Thank you very much.
0: God bless you. Enjoy your lunch. Bye-bye po.
2: Happy lunchtime.
0: Bye-bye. Ay, grabe naman talaga.
1: Oo. Oh, yeah, maraming salamat.
0: Ubus na oras natin.
1: Oh, oh.
0: Pero may mga nagko-comment pa.
1: Mm-hmm.
0: No? Sabi dito ni... Ayan, sabi dito... okay, wait lang.
1: Ronald.
0: Kita mo?
1: Opo.
0: Ayan,
1: ni Ronald Marullano.
0: Ayan, araw-araw po ako nakikinig sa inyo. Maghapon
1: wow
0: po yan. Lalo na po... Ano daw? Hindi ko pasa. Lalo na? Ano daw? Ayan.
1: Sana ba yan?
0: Na lalo na...
1: Iba yung binabasa ko.
0: Lalo na po pagtungkol po sa Panginoon. Pakiramdam ko po kasi nawawala po mga problema ko kahit pakiramdam ko po ay inaapi po ako. Kaya nakikinig na lang po ako sa istasyon niya po. Oh, God bless you.
1: He is from Gapo, Daraga, Albay.
0: Ano pa yung isang binabasa mo?
1: Ito sabi niya, nakikinig po ako ngayon. Pabati naman po ako dito. Gapo, Daraga, Albay.
0: Ayun.
1: Kurok sa is Danikop. Ronald Marulliano.
0: Ayan.
1: Sabi niya yung lola niya naman. Ano?
0: Si Leonela Manzanilla Marulliano okay. po. Ibig sabihin po, relatives po kayo ng tatay ko, madam. Yung husband ko po yon. But thank you po na you po. For letting us know na kayo po ay patuloy na nakaantabay. Wala na bang humabol?
1: Wala na.
0: Sige. Naku, kailangan na po namin magpaalam sa inyo. God bless you. Thank you so much for joining us today for another edition po ng TNT Your Lunch Break Cafe on air. Thanks din kay Don Ramon Diaz sa technical side. Kami po ang mga nakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Uncle John.
0: Ingat po kayo. Bye-bye.
3: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Roma 10:11. Ako po si Edwin Alcantara na magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Calling all passengers of flight PR7259 bound to Iran. Please...
2: Basta Edwin, honey, ipangako mo sa akin na hindi mo papabayaan ang iyong katawan. Mag-isa ka lang dun. Hindi mo ako kasama. At palagi kang susulat. Pipiliin mo pa rin ang mga makakasama mo ron. Huwag ka magluloko dun, ha?
3: Tess, baka nakalimutan mo. Isa na akong mananampalataya ni Kristo. Trabaho ang hanap ko para sa ating pamilya na tayo guminhawa ang buhay.
2: Samahan ka ng ating Panginoong Jesus sa iyong paglalakbay.

0: Tess, anak. Sumulat na ba sa'yo ang asawa mo?
1: Hindi pa sa ngayon na eh. Masyadong abala yun sa kanyang trabaho. Inaaral pa nito ang kanyang bagong trabaho. Para madali niyang matutunan. Mag-isa lang pala siyang elektrisya sa Euro Company.
0: Malungkot nga ang buhay ng manugang kong yun. Hey, mag-isa lang pala siya roon.
1: Nay, may Diyos naman siyang sinasamba. Kahit saan man ay kasama niya ito. May Bible siyang palaging pinapasa. Palakaibigan naman si Edwin eh. Tiyak na may mga kakilala na siya doon. Huwag kayo mag-alala, Nay. Palagi ko siyang ipinagdarasal sa Panginoong Jesus.

0: Edwin! Ano? Bibili ka ng ticket? Bubulahin na ito mamaya. Sayang.
1: Pasensya na, Siso. Hindi ako mahilig sa sugal eh.
0: Katuwa lang nating mga magkababayan. Tulong lang sa papauwi nating kababayan na si Omar. Overkilos na ang bagahe niya eh. Kaya imbis na magbayad pa siya sa additional kilos na super mahal, ipaparapol lang niya ang component. Tulong lang natin sa kanya.
1: Sige, bigyan mo ako ng isang ticket. Tulong ko kay Omar.
0: Dalawahin mo na. Last two tickets na ito. Para wala na akong ticket e bebenta.
1: O eh, sige. Kunin ko na rin yung dalawa.

0: Hello, Edwin.
1: Tess, saan ka nakikitawag?
0: Kinamahan ng Jojit.
2: Sa wakas, after ng 2 years na pag-a-apply, ngayon lang sila nakabitan ng telephone. Kaya dito na ako makikitawag sa kanila. Magbabayad na lang ako kay Manong. Kumusta ka na, mahal?
3: Hey, ito, ayos lang ako. Eh, nabigla talaga ako. Akala ko kung sino na yung chicks na may golden voice ang tumawag sa akin. Ibang-iba ang boses mo dito sa telepono, mahal.
2: Talaga? Kung ano ba ang kinaganda ng mukha ko, ganun din ba ang boses ko? Golden voice? Alam mo, ikaw rin ang ganda ng boses mo sa telepono. Kinilig ako.
3: Talaga?
1: Siya nga pala, mahal. Nanalo ako sa raffle ng component. Iuwi ko ito.
0: Naku, di ba matagal mo ng pangarap yan? Ngayon, natupad mo na.
1: Oh, paano, mahal? Nandito na yung sundo ko. Alam mo bang may nakilala ko rito na OFW rin? Isang technician. Born again rin siya. May fellowship siyang dinadaluhan. Pawang mga Pilipino, mga attendees.
0: God bless, mahal. I love you.

0: Dito ako dumadalo ng pananambahan. Babae ang nangangaral dito.
1: Talaga? Ilang taon ka nang nananambahan dito, Siso?
0: Mag-iisang taon pa lang. Bali itong gawain, nagsimula ayon sa kwento ni Daniela. Yung nagtuturo ng ebanghelyo, ay humigit kumulang mga 2 taon pa lang. 1982, nagsimula ang gawain. 1983 naman ako dumating dito sa abroad. Ngayon ay 1984. Ikaw naman ang dumating. Galing ng Panginoon, ano?
1: Oo nga. Naku, tuwang-tuwa nga si Tess na may dinadalo na akong gawain.
0: Ganun din ang misis ko. Kristiyano kaming pareho. Baka next year siya naman ang mag-abroad. Saudi ang napili niyang applyan bilang nurse. Si Tess ba, yung asawa mo, wala bang planong mag-abroad?
1: Eh, may hinahawakang Sunday school for the kids si Mrs. Di pa niya maiwan. Devoted at dedicated sa gawain ng Diyos ang Mrs. ko. Wala sa isip nito ang mag-abroad. Maliban na ipadala siya ng simbahan sa outreach namin sa Italy.

Mga kapatid, kahabag-habag ang mga taong hindi nailigtas ang kaluluwa sapagkat hindi nananatili sa salita ng Diyos at nagpadala lang sila sa udyok ng demonyo. Hindi nila naisip na ang buhay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Importante na tayo ay nagpapasakop sa Panginoong Jesus nang sa gayon magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Manalangin tayo.

0: Edwin, maraming barbecue na dala si Mike. Masarap magtimpla yun.
1: Hindi pa natutunaw sa tiyan kong nakain kong lobster. Paborito ko. Sabi pala ni Siso, sa susunod na buwan ka na daw pupunta ng tate?
0: Oo. Eh, kasi dumating na yung petition ko galing kina mama at papa.
1: Mamimiss ka ng mga kapatiran dito sa church.
0: Oo nga eh. Ako rin naman, mamimiss ko rin ang fellowship natin dito.
1: Kapag nauwi ka ng Pilipinas ha, huwag na huwag kang di sasaglit sa amin.
0: Nandun ka naman, di ba?
1: Oo naman, next year, 1988 na. Tapos na ang kontrata ko dito. Magpo-for good na ako sa Pinas. Ayoko nang magtrabaho dito sa abroad. Sobrang miss ko si Tess eh.
0: Kasi naman talaga, ang pagtatrabaho sa abroad ay para lang sa gaya naming mga single. Walang naghihintay na mahal sa Pilipinas. Tignan mo si Siso, mas nauna ko siyang nakilala. Kaya kabisado ko na yan. Masaya siya pag may mga fellowship. Kasama tayo. Pero kwento niya sa akin, pag nag-iisa siya, humahagulgo talaga siyang mag-isa dahil miss na miss na niya ang misis niya. Kung wala siyang binabasang Biblia sa kanyang pag-iisa, nako, baka mabaliw na raw siya. Yan ang buhay OFW na may asawang naiwan sa Pilipinas.
1: Sinabi mo pa, eh ganun din naman ako. Salamat, may Diyos tayo.

0: Nakaalis na si Daniela. Hindi nagpahatid sa airport. Sumakay na lang ng taxi. Lalo daw siyang iiyak kapag inihatid pa natin siya.
1: Eh, ngayon pa lang, tila may kulang na nabawasan tayo ng ka-fellowship. Lalo na kahapon sa Sunday service. Iyakan tayong lahat. Nakakamiss rin palang iwan tayo ng isang kaibigan. Kaya ngayon ko nadama kung gaano kalungkot si Tess nang iniwan ko siya. Ako na di lang kaibigan, kundi asawa niya.

0: Narinig ko ang pagtatalo niyo ng boss mo sa kantina. Problema ba?
1: Eh, gusto kasi ng boss kong German na huwag muna akong umuwi sa Pinas. Tataasan daw niya yung sahod ko. Malaking halaga. Alam mo, Siso, kapag may asawa kang naghihintay sa iyong pag-uwi, umaasa, lalo na ngayong magpapasko. Tapos, sasabihin ko sa kanyang tinaasan ako ng sahod, pero ang kapalit, mag-i-stay pa ako rito ng ilang taon. Parang pinatay ko sa lungkot si Tess noon.
0: Kahit ako man eh, ganun din ang gagawin ko. Eh bakit tayo matatakot na di natin makamtang ng malaking sahod? May Diyos naman tayong buhay. Siya ang magpapakain sa atin. Kung ang mga maya nga eh, walang nagmamayari, pero nabubuhay dahil sa gana sa kanyang mga tinutuka.
2: Attention, Flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay, and welcome to the Philippines.
3: Edwin! Mahal! Salamat sa Diyos at ipinalik ka sa akin!
1: Tess, mahal! Ipinaglaban ko talaga sa boss ko ang makauwi ako sa'yo.
3: Ikaw na nga! Hindi na ikaw yung asawa ko sa telepono, kundi ikaw na talaga! Nayayakap ko! Aanin ko ba ang mga appliances? Di ko naman ito mayayakap. Hindi ko nga makakausap at makikiliti. Huwag ka nang mag-

0: nabayaran ang bahay ko. Sarili na namin ni Tess. Nagtayo na lang kami ng munting tindahan. Isang sari-sari store. Kahit konti lang ang tinutubo, walang problema. Basta, nalilibang kaming mag-asawa. Walang barrier sa aming mag-asawa. Magkasamang nagsisimba, nagde-devotion, sapat na yon. Parang matawag kaming happily married. Sa Diyos po ang papuri.
1: Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9. Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Edwin Alcantara. Ginampanan po ng inyong lingkod, Roy Camu Gomez. Mga kasama ko pong nagsiganap,
2: Eva Morataglia Gomez,
3: Marita Anciana Nadal,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello kaibigan, welcome to another edition of Music and Chat Recharged. Only here at FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ako po ang inyong mga kasama today, ako po si Mel, na nag-aanyaya sa iyo na iyong sabayan muli sa isa na naman pong edition ng ating program na Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, it's the 16th. Yeah, ay 15th pala. Ba't ba ako nag-16th na Kuya Mon? Nag-a-advance na tayo. Ano? Anyway, ngayon nga po ay 15 na sa buwan ng Oktubre. Kalahati na po ng buwan na kasalukuyan at napakabilis talaga ng mga araw. Ano? Kaya sige lang po, ituloy lang ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Naman yan, at ikaw ay siguro nagre-relax lang. Sige po, sabayan nyo lamang po kami sa mga awitin na naka-line up po for today. Wala po muna tayong mga regular features sa araw na ito. Pero pwede nyo pong ma-access ang ating po mga naka-line up na music ngayong hapon na to through our online streaming site. I-type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Sa meron po kayong internet connection or data, ay pwedeng-pwede nyo pong ma-enjoy at mapakinggan ang mga naka-lineup na music ngayong hapon na ito. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pero mapapakinggan nyo pa rin po ang ating mga segments. Gaya po na ating by request, kaya pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga song request. Pwede kayo mag-comment sa ating pong FB page dahil nakapost na po dyan ang ating program link sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube.

0: YouTube and Instagram naman po ay FEBCBcall-Care104.3DWAYFM. And syempre pa sa ating messenger sa Carrion's Official GC ay mag-comment lamang po kayo, ano? Samantalang, meron pa rin po tayong Tunog Pinoy. And of course, ang ating Song of the Week on its fourth day. At marami pa pong iba. So just sit back and relax. Dahil narito na po ang mga naka-lineup na music ngayong hapon na to. Habang nag-happy birthday din tayo sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Sa oras na 1:46 in the afternoon sa technical side ay nag-assist naman po sa atin si Don Ramon Diaz. Kaya eto na po. Para sa iyo ngayong hapon na to, kaibigan. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: just keep on coming.
1: Nagdadahuka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: maraming tao ang hindi tunay na nakauunawa tungkol sa tinatawag na kalayaan. Katunayan, ang kanilang maling pagkaunawa dito ang patuloy na umaalipin sa kanila. Akala ng marami, kapag nakamit na nila ang kanilang ipinaglalaban, ay tagumpay nilang nakamit ang kalayaan. Subalit makikita na lamang nilang kanilang sarili sa isang katotohanan, na alipin na naman sila ng isang bagay na dapat nilang ulit ipaglaban. Paulit-ulit lamang ang pangyayaring ito at lumalabas na parabang walang tunay na kalayaan. Subalit basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaliping uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Paano natin magagamit ang katotohanan ito upang makamtan ang kalayaan maging sa ating kalagayan ngayon? Tunghayan po natin ang mensahe nito sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sangayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang 1 hanggang 4. Ang mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng katiyakan sa kanila ng buhay na walang hanggan. Siya rin ang nagbigay ng kapangyarihan upang makapamuhay ang mga Kristiyano na may kalayaan. Ito ay kalayaan mula sa pita ng laman at kalayaan upang umibig at pagyamanin ang bunga ng Espiritu. Ang pamumuhay sa ganitong kalagayan ay lubusang makapagpapabago sa ating mga layunin at kilos at magbubunga ng lumalagong pagtatalaga sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, pagiging mapagpakumbaba at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay dulot ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa kalagayang ito, ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay ayon sa katubusan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi nagtatapos sa pagpapawalang sala, kundi hinahangad ng Kanyang kalooban na tayo ay lumakad na may malinis na pamumuhay sa Kanyang harapan at maging sa paningin ng tao. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, makikita sa ating buhay ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Siya rin naman ang dahilan ng kalugod-lugod nating kalagayan sa Kanyang harapan. Kung ating babalikan ang kasaysayan na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay binautismuhan, makikita po natin sa tagpong iyon na ang Diyos Ama ay nagsabi tungkol sa Panginoong Hesus na siya ang Kanyang minamahal na anak at labis niyang kinalulugdan. Ito ay isang malaking katotohanan na kung atin lamang pagninilayang mabuti ay magbibigay sa atin ng malaking paghanga tungkol sa mapalad na kalagayan sa harap ng Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 7, ay ganito po, "Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin." Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang siyang naging saligan ng ating kaligtasan. Ito ang nagpalaya sa atin sa anumang hinihingi ng kautusan ni Moises upang makamit ang katayuan na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Dito sa ikalimang kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, matutunghayan po natin ang napakagandang katotohanan na itinuturo niya na may kinalaman sa ating buhay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sinabi niya sa unang talata, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa." Nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa aking buhay, inaakala ko na ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng masigasig na pagsunod at pagtupad sa 10 utos at sa bawat kautosan na makikita natin sa Biblia. Subalit ngayon ko lamang naunawa ang mabuti na ang pagsasagawa ng mga bagay na ito ay tulad ng pagpapasailalim sa isang sapilitang paggawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang ganitong uri ng paniniwala tungkol sa kaligtasan ang siyang maglalagay sa atin sa pagkakaalipin. Ayon sa 2 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, talatang 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Dahil rito, iginiit ni Apostol Pablo na nararapat lamang ng ating pamumuhay ay umayon din sa kanyang biyaya na sa atin ay nagligtas. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay nagdudulot ng takot, samantalang ang biyaya ng Diyos na dulot ng kanyang kagandahang loob ay gumagawa ng pasasalamat sa kaibuturan ng ating puso na nagdudulot naman sa atin ng pagmamahal at ganap na pag-ibig sa Diyos. Hindi ba't masarap maglingkod kung ang ating puso'y pinaghaharian ng kagalakan? Hindi tayo nangangamba sapagkat panatag ang ating kalooban na ang ating ginagawa'y nasa katiyakan. Ang biyaya ay naggagawad ng kalayaan at ang kalayaang ito ang nagbubunsod sa atin na maglingkod sa Diyos na may panatag na kalooban. Nangangahulugan ito na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi sa pilitan, kundi ayon sa pag-ibig. Bilang mga pinalaya ni Kristo, isang napakahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay ang kalayaan, sapagkat hangad ng ating Panginoon ang walang hadlang na paglapit sa Kanya. Hindi niya nais na tayo ay bagabagi ng anumang batas o tuntunin upang bigyan lamang siya ng lugod. Ang nais ng Panginoon ay malayang paglilingkod. Ito ang mabuting balita na nais ipabatid ni Pablo sa mga taga-Galacia na dapat nilang pakatandaan. Hindi nila kinakailangang magpakasakit upang tuparin lamang ang kautusan sapagkat ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat na upang ang isang tao ay maligtas. Dahil dito, tinuturoan sila ni Apostol Pablo na maging matatag sa kalayaan na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay at huwag nang paalipin pa sa mga hinihingi ng kautusan. Ang sinabi niya sa 2 talata, kung si Pablo ang nagsabi sa inyo kapag napatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Ang pagtutuli ay isa sa mga tuntunin na matatagpuan sa mga kautusan. At ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng samahang ating kinakabilangan. Sa buhay ni Abraham, ito ang uri ng tanda na ipinagkaloob ng Diyos upang maging palatandaan ng kanyang pangako na isa sa katuparan sa kanyang buhay. Sa kabuuan, ang tandang ito ay nangangahulugan ng ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan sa isa't isa. Kaya naman, nung panahong ang mga Hebreo ay naglalakbay sa ilang, ang ganitong tanda ay nawala sa pagsasakatuparan dahil sa kanilang patuloy na panunubok at pagsuway sa Panginoon. Naibalik lamang ang pagsasakatuparan ng bagay na ito noong ang bansang Israel ay muling nanumbalik sa Diyos sa panahon ng kautusan. Ayon kay Apostol Pablo, kung ang mga taga-Galacia ay maglalagay pa ng isang tanda na nagmula sa kautusan, ipinakikilala lamang nila na ang biyaya ng Diyos ay hindi sapat upang sila'y maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang sabi niya sa pagsasagawa nito, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga kababayan natin ang nag-iisip na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay makakamit lamang sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sa pagtupad ng mga kautusan. Inaakala ng marami na makakamtan nila ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang hindi nila naunawaan, ang Diyos ay nagkaloob ng pamamaraan tungo sa kaligtasan at iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos. Alalahanin po natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang makaparuroon sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kaibigan, nais mo bang lumapit sa Diyos at maging karapat dapat sa Kanyang harapan? Iisa lamang ang dapat mong lapitan, iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sinabi sa 11 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo talatang 18 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa."

Ang ito ay patuloy pa rin bukas para sa lahat na naghahanap ng kapahingahan sa gitna ng malighalig na dulot ng sanglibutan. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nabubuhay na walang katiyakan. Ang relihiyon ay isa na sa mga nakalilitong paksa na nagdudulot ng pangamba sa mga marami ngayon. Marami tuloy ang nagtatanong, ano bang relihiyon ang nagsasabi ng tama? Sino ba ang dapat na paniwalaan? Ang mga katanungang ito ang karaniwang bumabagabag sa kalooban ng karamihan. Alam natin na kailangan natin ang Diyos, subalit minsan napapatigil tayo sapagkat ayaw nating mapahamak ng dahil sa isang maling pagpapasya. Kaya naman, nananatili na lamang tayo sa ating pag-iisa sapagkat iniisip nating mas mabuti ito kaysa mapasama sa mga bulaang tagapagpahayag ng isang relihiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga kabagabagang ito na nararamdaman ng marami, nais ko pa ring magbigay ng isang pahayag na pinaniniwalaan kong makatutulong sa atin. Ito ay walang iba kundi ang pagbabalik loob sa salita ng Diyos. Bilang lingkod ng Panginoon, naniniwala ako na ang Panginoon ay nangungusap ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Alam ng Diyos na kailangan siya ng kanyang mga nilikha. Kaya naman, nagbigay siya ng kaparaanan upang ang kapahayagan ng kanyang kalaoban ay makilala ng naghahanap sa kanya. Ang pananatili sa kanyang salita ang pinakaligtas na paraan upang malaman natin ang katotohanan ng buhay. Ito ang ating ilaw sa gitna ng mga kalituhang pinakikita sa atin ng kadiliman. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ang isang tagapagturo ay bulaan o totoo. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 7 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 16, ang ganito: "Hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili." Ang pahayag na ito ay totoo, sapagkat paano mo malalaman na ang turo ay kabulaanan kung hindi mo alam sa sarili mo ang mga nasusulat sa banal na salita ng Panginoon. Nangangahulugan ito na kinakailangan nating basahin at suriing mabuti ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang turo ay yun din sa kalooban ng Diyos. Isa ring bagay na dapat nating tandaan ay ito. Dapat nating suriin kung ang katuroang ipinahayag ng isang mangaral ay nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang pagkatao ng tagapagpahayag ang siyang napapapurihan at natataas, ang kanyang turo ay dapat iwasan. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, makikita na lamang natin na tayo ay nalinlang. Mga kaibigan, tulad ng mga mananampalataya sa Berea, kinakailangan nating magkaroon ng bukas at mapanuring isipan. Huwag tayong padala sa haka-haka, kundi maging maingat sa pagtanggap ng anumang bagay na ating napapakinggan. Ito ang suliraning naranasan ng mga taga-Galacia. Hindi sila naging maingat at mapanuri. Napadala sila sa katuroang hindi ayon sa turo ni Apostol Pablo. Inakala nila na ang pagtutuli ay isang napakahalagang tuntunin upang mapawalang sala. Subalit hindi gayon. Ang sinabi ni Apostol Pablo, "Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napapatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan." Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ng pagtupad sa isang kahilingan ng kautusan ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Sapagkat kung ninanais nino man na siya'y maging karapat dapat sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kinakailangan niyang tuparin ang lahat upang makamtan ang katuwiran sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, walang sinumang makatutupad sa kabuang hinihingi ng kautusan, sapagkat ang kasulatan mismo ang nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Dahil dito, masasabi natin na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos.
mag

0: Kagayunpaman, ayon sa ikawalong kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 3 at 4, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Tanging si Jesus ang dapat maging saliga ng ating paniniwala at pananampalataya. Sa Kanya, hindi tayo mabibigo sapagkat ang Kanyang salita ay mapanghahawakan. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Kung ipinipilit natin ang ating mga sariling pamamaraan, tiyak na mabibigo lamang tayo. Marami ang nagnanais na magbagong buhay, subalit natutuklasan lamang nila na nananatili pa rin sila sa lumang kalagayan. Ito'y dahil sa ang tunay na pagbabago ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ayon din naman kay Apostol Pablo, tanging ang mga nakipag-isa lamang kay Kristo ang merong bagong pagkatao. Ito'y dahil sa nakamtan na nila ang bagong buhay mula sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi sa pagtupad ng kautusan, nakakamtan ang pagpapawalang sala ng Diyos, sapagkat ito ay nangangahulugan ng makataong pagsusumikap na maging ganap sa kanyang harapan. Dito ko naunawaan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Aklat ng Hebreos Kabanatang 10, talatang 5 ang ganito, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tuparin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kautusan patungkol sa akin. Ang mga handog na hain ay mga tuntuning hinihingi ng kautusan. Gayunpaman, makikita natin na hindi ito inibig ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay mga anino lamang ng pagliligtas na ginawa na ng Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat ng batayan upang ang isang tao ay maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Kaibigan, hinahanap mo ba ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng iyong sariling pagpapakasakit? O lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Aklat ng Mga Gawa, 4 na kabanata, talatang 12, ganito po ang sinabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Marahil ay pagod ka na sa paghahanap ng kapayapaan. Marahil, ilang ulit mo nang pinagsikapan na maging kalugod-lugod ka sa Diyos, subalit lagi ka na lamang nabibigo. Kaibigan, ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagpapakasakit para sa iyo. At ang tangin niyang nais ay ang tanggapin mo lamang ang katotohanan ng kanyang ginawa para sa iyong buhay. Ang ibaling mo ang iyong pansin na buong pagtitiwala sa Kanya. Nananampalataya ka ba kay Hesukristo na anak ng Diyos na naghandog ng kanyang sariling buhay sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan? Ikaw ba'y nananampalataya na ang kanyang kamatayan sa cross ay dahil sa pagtanggap ng kaparusahan na sana ay naukol para sa iyo dahil sa iyong mga pagsuway? At nananampalataya ka ba na siya'y muling nabuhay upang ipahayag sa sanglibutan na nakamtan niya ang ganap na katagumpayan laban sa kasalanan at kamatayan, upang ipakilala na ang pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan? Lahat ng ito, kaibigan, ay ginawa na ni Jesus para sa lahat, sapagkat nais niyang makapiling tayo sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. At nais kong maunawaan natin na ang lahat ng ito ay hindi bunga ng panaginip lamang kundi katotohanang naganap sa kasaysayan ng sanglibutan. Lahat ng ito ay buhay na patotoo na ipinahayag ng Diyos sa gitna ng maraming saksi upang ang lahat ay walang maidahilan. Ang ating kalagayan sa harap ng Diyos ay isang malaking bagay sa Kanyang paningin. Napakahalaga ng ating buhay para sa Kanya sapagkat Siya ang nagkaloob nito at nais ng Panginoon na ang buhay na ito ay muling bumalik sa Kanya. Magkagayunman, bahagi ng Kanyang pagpapala sa buhay ang bigyan ito ng kabuluhan at kahulugan dito sa lupa. Nais niyang ipadama sa atin ang tamis at timyas ng buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, bagamat ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan at nagdulot ng kamatayan sa sanlilikha, ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan ay patuloy pa rin namang nananaig sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay at ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Buong pagtitiwala ang ibinibigay namin sa iyo sa oras nito, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan na aming natutuklasan samantalang nilalakbay namin ang banal na kasulatan. Sa oras nito, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin, Ama, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita saan mang dako at lugar na kanilang kinalalagyan, anuman ang kanilang kalagay at pangangailangan. Dakilang Diyos, sa oras na ito'y idinadalangin ko po sila sa iyo na iyo pong imulat ang kanilang mga mata upang ganap nilang maunawaan ang iyong mga salita. Kung sino man sa kanila, Panginoon, na mga nakikinig sa oras na ito ang hindi paganap na nagkaroon ng relasyon sa iyo, dakilang Diyos, bigyan mo po sila ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo. Tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis.
1: Amen. Sa Diyos ang papuri, sa Kanyang dakila at nananatiling katapatan sa ating lahat. Masayang Thursday afternoon po, mga kaagapay. Second Thursday of the month na naman, kaya Thursday na naman natin. Ako po si Terry Javier Ellis at ito ang programang Papuri. Naghahatid sa inyo ng mga awit na nagpupuri sa ating Diyos at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Napapakinggan ninyo kami, of course, sa radyo. Hello po sa mga nakikinig sa inyong PM radio at sa mga radyo sa inyong bahay o sa sasakyan. Salamat po sa inyong pagsama sa akin today at welcome po ang inyong mga pagbati, comments o song requests. Mag-comment lamang sa ating Facebook page at gusto ko nga pong magpasalamat sa lahat ng walang sawang bumabati sa Facebook kada programa. Isa pong pagpapala at encouragement na mabasa ang inyong mga warm greetings. I'd like to read some of them now. Ang bati ni Annabel Budas, laging pinapakinggan namin ang DZAS Radio. Salamat sa papuri songs. Noong bata pa ako, yan ang gustong-gusto kong pinapakinggan hanggang ngayon. Salamat sa papuri songs dahil siya ang nag-aaliw sa akin kapag ako'y nalulumbay. At lagi akong nagpupuri sa Diyos kapag kumakanta sa Kanya. Thank you, Annabel. Bumati at nag-share naman si Cory Alejandro ng verse sa atin, ang Psalm 13:5. I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Amen. Salamat, sis Cory. Binanggit naman ni Pastor Federico Termulo ang mga lyrics na Ako'y kasama mo sa bawat sandali na pinatugtog natin last time. Ang sabi niya, napakamapagpalang awitin. Salamat po, Ate Terry. Salamat din, Pastor Fed. Thank you rin sa pagbati, Len Agdon Reyes, at nag-share din ng verse si Len, ang Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Salamat, Len. Ang comment naman ni Perlita Hinahon Takneng Novelo, Papuri songs forever in my life. Thank you, Perlita. And from Nitz Clamor, nakikinig ako at na-bless sa mga papuring awit at mga verses na ibinahagi mo sa amin. Salamat at ingat, Nitz. At mula kay Helen Estramera, a blessed Thursday afternoon, Ma'am Terry, always listening to your program Papuri here in Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Helen. At ang opening song natin kanina, ang Dakilang Katapatan, ay requested song ni Thelma Manjares na nakikinig mula sa Calamba City, Laguna. I hope narinig mo, Thelma. Ni-request naman ni Seth Sagpaw ang awiting ulan na patutugtugin natin sa segment na ito. Mamaya ko po babasahin ang iba pang pagbati. Sa hapong ito ay magbabalik tanaw tayo sa isang napakagandang Papuri album, ang Papuri 5. Ang Papuri 5 ay may 14 na kanta at ito ay nilaunch noong 1984, more than 4 decades ago na. Pero kahit na ganun katagal na, ganun pa rin ka-relevant sa atin ang mga awitin ng album na ito katulad nung una natin silang narinig. Sariwa pa sa memorya ko ang launching concert ng Papuri 5 sa Film Life Theater noong 1984. Kasali po kasi ako dito dahil kinanta ko ang isa sa songs ng album. Tanda ko pa ang suot namin sa concert. Hindi kanya-kanya kasi ginawan kaming lahat ng magagandang barong, husi na blouse at long skirts. Ang mga areglo po ng awit sa panahong ito ay talagang nagre-remind sa atin ng 80s, panahon ng Metro Pop, mga orchestral arrangements at kadalasan ay may backup vocals na buong choir. Ang sarap talagang magbalik tanaw sa panahong yon at alam kong kayo rin maraming naaalala kapag naririnig ninyo ang mga awit na ito or posibleng nandun kayo noon at nakapanood ng concert ng Papuri 5. Doon naman sa mga ngayon lamang naririnig ang mga kantang ito, I hope they will speak to your hearts and bring you to a deeper appreciation of God, who He is and what He has done and is doing for us. Hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin ang pakikinig sa mga awit ng Papuri 5. Ang unang ihatid ko sa inyo ay ang awiting isinulat at inawit ni Ricky Sanchez, Jesus, Aking Musika. Sabi po sa Psalm 118:14, ang Panginoon ang aking kalakasan at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Narito ang Jesus, aking musika na susundan ng awit ko'y para sa iyo, likha ni Baby Dalisay at inawit ni Beth Mortiz Flores, pagsamo ko na komposisyon ni Butch Charvet at inawit niya kasama si Ruth Rocabo Bagalay, kalangit-langitan na isinulat ni Rene Raul Camara at iahatid sa atin ni Janet Rodrigo Mame, at ikaw ang siyang kailangan ko, likha ni June Serino at iahatid sa atin ni Cindy De La Paz Lacanilaw. At susundan pa yan ng song request ni Seth Sagpao, Ulan, composed by Andre Dionisio and sung by Trisha Amper Jimenez. Hatid sa inyo ng Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay, kayo'y nakikinig sa Thursday edition ng Papuris. Ito po si Terry Javier Ellis and I hope you're blessed by our song lineup today, ang mga awitin ng Papuri 5. Narito pa ang ibang bumati sa atin during our last program. Mula kay Pastor June Laksamana, a blessed week Sister Terry at sa inyong buong pamilya. Salamat sa encouragement. Yahweh's blessings to you and your family and Papuri Ministry in Jesus' name. Salamat po Pastor June. Thank you din kay Nay Adorina Dominguez, ang bati niya, a blessed Thursday. May the Lord bless you. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen po. From Brother Edgar Topico, thank you for sharing music through Papuri. Sa Diyos ang papuri. Thank you, Brother Edgar. At ang sabi ni Glendy Monterrey, blessed na blessed po kami sa mga awiting papuri at mensahe ng Panginoon mula sa inyo. Maraming salamat, Glendy. At maraming salamat din sa inyong pagbati, Helen Arellano, Rosalie Centillas, Rosalina Torres Guevara, at J.M. Amaro. And last September 10, ang comment ni Aris P. Benito ay, sa Diyos ang papuri, best playlist ever. Song request ko po ang Kahit Anong Kalagayan. As you've requested, we will play Kahit Anong Kalagayan sa segment na ito, Aris. Thank you rin for always greeting us, Beng Emba, Rosalinda Manzano, Euphorcina Bernardino at Jose Verueco. At salamat din sa inyong pagbati, Elsa Padua, Corazon Makahiya at Tess Morales. Mamaya pa natin itutuloy ang iba pang pagbati. Ang awit ko sa Papuri 5 ay ang Tinig Mo Jesus na komposisyon ni Maria Elisa D. na ngayon ay isa ng Court of Appeals Justice. Sa kahit na anong relasyon, sa magkapamilya man o magkaibigan, ang proper communication ay napakahalaga. Kailangang nakakapag-usap para nagkakaunawaan. Ganun din sa relasyon natin sa Diyos. Kung tayo ay nagsasabi sa Kanya ng ating damdamin, iniisip, concerns at kahilingan sa pamamagitan ng dalangin, dapat ay nakikinig din tayo sa Kanya sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng Kanyang salita. Our Heavenly Father talks to us through His Word, kaya ugaliing magbasa ng Biblia at mag-meditate sa Kanyang salita. Iwan muna natin ang mga ingay at busyness ng ating daily lives at mag-ukol ng panahon to commune with Him. Ang magandang resulta nito, mas makikilala natin ang Panginoon, magiging malinaw ang ating mga steps, madarama natin ang Kanyang patnubay at masusunod natin ang Kanyang kalooban. Sabi po sa Psalm 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ngayon ay pakinggan natin ang ilan pang awitin mula sa Papuri 5, ang Tinig Mo Jesus, kay Kristo Ialay na isinulat ni Dong Espina at inawit ni Ruel Santos, Magpatuloy Ka, Lika at Inawit ni Lorraine Ancheta Uy, Pamana, composed by Menard Amoroso and sung by Raymond D, at Kristo Ang Ligaya sa Buhay, mula naman sa panulat ni Menchi Teseo at inawit ni Kit Makayayong Molina. Nasusundan ng requested song ni Ari P. Benito, Kahit Anong Kalagayan, likha ni Junji Marcelo at inawit ni Marisa Castañeda. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Nasa dulo na naman po tayo ng programa. Time flies talaga kapag ito'y puno ng magagandang sandali.

Di ng pagpupuri at appreciation sa kabutihan ng ating Panginoon. Nawa nga po ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating mga awit at pinag-usapan sa hapong ito. Happy birthday sa mga sumusunod! Belated happy birthday last October 4 kay Debbie Peña Layawan at kay Joe Ducot, the wife of Pastor Laverne. At 2 days ago naman, October 6, ay birthday ni Ate Miriam Minggi Perez. Belated happy birthday, Debbie, Joe, at Ate Minggi. Sa Saturday ay birthday naman ng isa pang kapapuri, si Raymond Gutierrez, who lives in Florida. Nabisita po namin si Raymond at ang kanyang pamilya last month nung nagbakasyon kami, and we had a lovely time and fellowship together. Thank you, Raymond, Chona, and their only daughter, Bianca, at sa kanilang extended family. At birthday blessings, Raymond. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito, mapagpalang kaarawan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong mga mensahe at sa pagpapaalam sa amin kung paano kayong napagpapala ng papuri. Ang verse na gusto kong iwan sa inyo today ay matatagpuan sa Romans 5:3-4. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga, at ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Thank you pong muli sa inyong pakikinig. Pansamantala po akong nagpapaalam, at Lord willing, magsasama po tayong muli in 2 weeks para sa isa na namang edisyon ng Papuri. Ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Naganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin, dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa Thursday edition po ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, especially yung regular na kikinig sa atin. Natutuwa naman ako dahil yung ating mga listeners ay lagi tayong inaantabayanan, Ma'am Joyce. Katulad ni Nate Stevespan, si Reggie Dogwell, Leonida Rubio, Rosalinda Buico, Valeriano, Maria Kazui, Bel Ocampo, at siyempre yung lagi nakikinig sa atin si Joe Chan, si Helen Pedrosa. Ayan, thank you kay Philip Ko, Jumi Sayaw, Eugenio Ong, Rosario Ablan, Corey Alejandro, maraming salamat po sa inyo. Jess and Marie Ancheta, yan din po ay sinusubaybayan tayo. Doors Paraiso, maraming salamat. At syempre, ang Heartline po ay ang inyong pong naramdaman ay amin pinapakinggan. Kaya nga po ay si Ma'am Joyce, sabihin po niya sa atin ang ating mga telephone numbers na maaari niyong padalhan, ang inyong pong mga katanungan at feedback ninyo.
1: Good morning din around the world. Kung kayo man, kung kayo naman ay meron mga counseling needs, kung nandito kayo sa Pilipinas or outside Philippines, pwede naman mag-Zoom. Pwede lang tumawag sa Back to the Bible Counseling Center. It's 0998-962-67. Parang kulang. Ulitin ko po, 0933-824-1475. So hopefully you will be able to call us po for your appointment as well.
0: Ayan po ang ating

0: Counselor ngayong gabi at kami po ay nagpapasalamat dahil po sa mga pinapadala niyong katanungan ay ano po ito ay nakakatulong din sa iba't ibang listeners natin. And I'm happy that Dr. Joyce is so patient enough, you know, in giving advice. So nakakatuwa mga kaibigan at salamat din sa inyong pagtiwala sa ministry po ng Heartline. Yes. Kasama po ang Back to the Bible dito, Ma'am Joyce, at saka yung FEBC. At natutuwa din ako dahil ang ating counselor ay madalas din po siyang in-invite mag-speak. Katulad ngayon ay meron po siyang speaking engagement about mental health. Kaya kung kailangan niyo po ng speaker about mental issues sa inyong community, sa schools, maaari niyo po siyang imbitahan. Yan po kasi ang kanyang thesis sa kanyang pong doctorate, ano? At saka siyempre, Ma'am Joyce, diba si Dr. Benny Cuico Guillermo at saka si Pastor Ken din, no?
1: Yes.
0: They're
1: also, you can find them sa Back to the Bible Counseling Center as well. Nagpapasalamat ako sa Philippine Cultural College for inviting me to speak at their two campuses, no? I also thank Gideon Academy sa Pasay for inviting me to talk about mental health. Kaya pala maraming mga mental health talks dahil the month of October is the mental health advocacy ng ano ng Pilipinas to talk about mental health. So, very much Pace Academy for allowing me to also impart God's word and also about mental health. Thank you po.
0: Kasi yung first week ng October, Ma'am Joyce, ay alam po Teacher's Day, October 6 ba? Oo.
1: Ano ba
0: and of course, sa atin naman, sa Christian Circle, sa mga evangelical group, ito naman po ay Pastor's Month, di ba?
1: Special
0: special recognition sa mga pastor.
1: Correct.
0: And I'm sure naman ang bawat church ay meron silang special recognition. Hindi lang naman October, di ba? You can always appreciate yung inyong pong pastor. At sana Ma'am Joyce, ang mga pastor's wives kasi ay na sila din daw bigyan din ng recognition. Di ba?
1: Oo naman, in every success of a man,
0: right,
1: lies behind a woman. Oo. So kasaling-kasali talaga si pastor's wife.
0: Mm-mm. At saka Ma'am Joyce, bukod sa pastor's wife, pati yung women pastors, mga pastora, di ba Ma'am Joyce?
1: Tama ka dyan.
0: Tama.
1: We all so, need po, encouragements from
0: recognition. Totoo yan. Yes. O di ba? So, yan po ang mga paalala natin sa ating mga tagapaginig. Kaya, ngayon ko lang nalaman, Ma'am Joyce, it's mental month, di ba? October. Ayan.
1: So, month.
0: Oo, mental health month. So, salamat sa Panginoon dahil ito po yung bigyan natin ng importansya, no? Hindi lang po dahil mayroong problema sa mental ang ating mga kabataan. Minsan kasi, Ma'am Joyce, pagka ganun, ay napaka-negative ng dating, ano? Pero ito po ang Ma'am Joyce, katotohanan ngayon, di ba?
1: That's true. Issues. At hindi tayo dapat matakot dahil there's always help from our Lord. There's always solution to every problem. And there is definitely ways on how to help them as well.
0: Mm-hmm. Ayan mga kaagapay, ang atin pong i-discuss ngayong gabi, ipagpatuloy po natin yung pinag-usapan namin ni Ma'am Joyce noong October 1, ano? Yung bang little things that can ruin marriage relationship. Maliit lang, di ba? Sabi nga, little things that can ruin marriages, marriage relationship, pero hindi natin pinapansin. So sana ngayon ay magkaroon kayo ng kaisipan, ito pala ang nangyari sa amin. Kasi halimbawa, nung diniscuss namin last October 1, number one po talaga ay laging poor communication. Tapos pangalawa is taking each other for granted. Alam mo yun, ini-ignore ka ng partner mo. Yung pala ay nakakasira ng relasyon. And then weaponizing vulnerabilities. Na-explain po yan ni Ma'am Joyce last October 1. And then threatening the relationship. Sana naalala niyo po. At saka sweeping problems under rug. So Ma'am Joyce, yung pong ating part 1, mayroon ka bang talagang yung pinakamalakas na dating na sinisira ang marriage? Bago natin i-discuss yung sunod na mga items.
1: Para sa akin ha, it's threatening the relationship.
0: Okay.
1: Malagi kang nag-give up, magsasabi na Hiwalay na tayo. Okay? Buti pa maghanap na lang ako ng iba. Meron dyan mas maganda pa o mas matalino pa kaysa sa'yo. Those are what we call threats in the relationship. No? And it will not make the relationship stronger. In fact, it will make the relationship not safe. No? And then because you utter those words na nasabi mo na yung mga bagay-bagay, syempre tumatakbo na yon sa isip ng spouse.
0: Okay, oo nga, ano?
1: Mahirap na naman i-silence yung nasa isip niya. Magkakaroon siya ng overthinking. So in the first place, hindi yan dapat sinasabi.
0: So sa counseling room, Ma'am Joyce, sa mga may naririnig ka bang mga ganun, mga issues, threatening
1: oo.
0: Sa?
1: Oo. Pero mabuti kasi ito ay wina-warningan, ini-educate na bago pa sila mag-asawa.
0: Okay,
1: in other words, before they got married, these are the things that they should not do in a marriage na.
0: Sana nga doon sa ating mga kaagapay, ano, kung mayroon kayo na mayroon nakikinig sa atin ngayon, pwede niyo pong i-like, i-share po ang ating program para marami pong mga, kasi ngayon gabi ibig sabihin, may mga pwedeng makinig sa atin, kahit yung iba ay nasa workplace, they can still listen, di ba? Ginagamit yung iba sa headset or sa ibang bansa naman ay araw ngayon. So I hope they can also like and share ang ating pong program. Kaya pinipilit po natin iba't ibang platform. Maka-broadcast tayo sa Facebook, sa YouTube, sa radio. At syempre yun po ay available po sa lahat sa atin. So I hope you can really maximize or share this program para po sa ibang mga kaibigan natin. Naalala ko, may nag-share sa akin ng program natin, Ma'am Joyce, ano? So hanggang ngayon, binabalikan ko yun, no? So ibig sabihin, pwede pala. Halimbawa, mayroon tayong kaibigan, si Jo, Chana, no? Sinishare niya yung napapakinggan niya at nabubuksan ko pa. So yun po, mga kaagapay, pwede yung ishare at balik-balikan nila yung ating dinidiscuss dito po sa ating program ng Heartline. So ang sunod, mga kaagapay, na makakasira po sa marriage relationship ng maliit na bagay ay isa pa, constant criticism and blame. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo, lagi nating sinasabi, paano magta-thrive ang relationship kung palaging criticize ng criticize, no? Ano ba itong criticize ng criticize?
0: Yeah. Oo,
1: ito
0: ano
1: ay
0: yun?
1: Namimintas, palaging nakikita yung mali ng partner or spouse, no? Palagi na lang negatibo lalabas ng bibig mo. Mas marami ang negatibo, mas konti ang encouragement, ang affirmation, ang words of love. So, hindi yan siya maganda o hindi yan siya ikakabuti ng isang relationship. Kasi your spouse would feel na palagi ako na ina-atake ng spouse ko. No? We're not supposed to keep on attacking. We're supposed to keep on loving. And then meron naman din ibang klaseng criticism, aba, ibang damit lang sila, blame, no? Blaming. Hindi mali niya, palagi mali ng isa. Kasi ikaw kasi ganito ginawa mo kasi sana ginawa mo ito. So palagi blame, no? Sabi pa ng kliyente ko nung isang araw, my spouse is always in a blame game. Laro, no? Pero itong laro na ito, hindi naman blame ng blame, no? So, if you keep blaming, then it's not your mistake. It's not your fault. At kung hindi mo naman mali, ay wala ka talagang babaguhin sa ugali mo. Wala kang babaguhin sa mga ginagawa mo. Kasi hindi mo mali So, we need to acknowledge, no, na mas kinagaano man kaliit ang mali natin, i-acknowledge natin. Oo nga, na-late ako ngayon. Oo nga, hindi kita na-text kaagad. Oo nga, hindi ko na tawagan ang mama mo. So, in other words, accept whatever validity or yung sinasabi ng isa.
0: Nakakalungkot, Ma'am Joyce, kapag sa marriage na ay pumapasok na yung criticism and blaming. Di ba madalas, yung nagustuhan ninyo sa isa't isa, ayun ang strength, di ba? Minsan, pagpasok sa marriage, yung strength ng nagustuhan nyo yung niligawan nyo kasi very active sa church, o kaya ang galing-galing kumanta, ang galing-galing sa pag-lead ng praise and worship. Nalala ko si mayroong engineer, Ma'am Joyce, ano, na na-meet namin sa Abu Dhabi. Sabi niya, yung napangasawa niya ay attracted na attracted siya talaga dahil sa first time niya nang nagumatay ng church, yung babaeng yun, isa doon sa praise and worship team, no? So sabi niya, sobra siyang attracted, kaya hindi siya talaga, kahit first time niya doon sa church, hindi siya umalis, hindi niya nakausap yung babae. Kasi hangang-hanga siya talaga, ang galing-galing mag-lead ng worship. Eto naman, kaya ko sinasabi kasi, naging counseling namin later on.
1: O bakit na, naman?
0: Nagreklamo naman si husband kasi palagi na lang sa praise and worship si Mrs. Alam mo
1: wala
0: yun?
1: Sa yung bahay.
0: Oo, parang enjoy naman si Mrs. sa kanyang ministry, sa paglead ng worship. Yung pala ay nakasira ng kanilang relationship. Hindi naman sinasadya ni Mrs. yun, Ma'am Joyce. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam na yung pala ang problema ng husband niya. Kaya pala parang naging karoon ng cold treatment na hindi niya madiretso. Kasi hindi niya madiretso kasi yun ang gustong-gusto niya nung nagligawan pa, di ba? So much attracted doon sa mga papangasawa niya. Tapos ngayon ay binagbabawalan niya na, pinababawasan niya yung involvement niya sa praise and worship. Di ba? Ang lungkot.
1: Pwede. Yung sa akin naman, ibang klase naman. Pero may similarity. Sa pag palagi ko kasi sila tinatanong, ano po yung nagustuhan mo sa misis mo before? Ano po yung nagustuhan mo sa boyfriend mo before? Bakit kayo nag-asawa, no? Sabi ng lalaki. Alam mo, nagugustuhan ko yung misis ko. Ano siya? Very strong woman. Very decisive. Magaling kumawa ng mga plano sa buhay. Yung mga initiator, no? Nagagawa niya ng mga plano. Yun ang gusto niya sa misis niya. Ngayon, ayaw na niya yun. Controlling masyado. Nag-decide ng mga bagay-bagay na hindi ako tinatanong. If you're gonna analyze it, eh di ba yung gusto mo noon,
0: right.
1: yung ayaw mo ngayon, right? Sad to say, the one that the characteristics, the attitude that you liked before, that is strong siya, makapag-decide siya, ngayon ayaw mo na pala. What you like is what you don't like.
0: Oo nga, ano?
1: Ganun talaga ang tao, hindi nakakaintindi, no? But that's life and that's marriage.
0: Ayan. So para sa ating mga kaagapay nakikinig ngayon, tandaan po natin yun, ano? Yung criticism and blaming. Alo, diba? Good example, yung sa akin, sa ministry yon, ang ganda naman, yung kay Ma'am Joyce naman, ay napaka-creative yung girlfriend. Noon nag-asawa na, naiba na, diba? Hindi na nagusto. So, nakakalungkot, or hindi natin alam ano ba yung ano, pero buti na lang, Ma'am Joyce, ay itong mga nagkaroon ng problema, na-acknowledge sila yon, diba? Na-realize sila na, ito pa, yung mga counselors ay very sensitive sila. Paano po ibalik sa inyo? Paano nyo i-draw out? Paano i-draw out sa inyo? Ano ba yung mga small things that really ruins the marriage? Isa pa, Ma'am Joyce, ito nga ay controlling or manipulative behavior.
1: Para bang pag-controlling, manipulative, parang negatibo ka agad
0: negative,
1: ang isip natin.
0: Right,
1: no? Okay, so controlling, which means to say, palagi kang ikaw ang magdedesisyon, palagi ikaw ang last say, no? Manipulative, more difficult in a sense na ginagawaan mo talaga ng paraan, minamanipula mo para magiging gusto niya or hindi siya makasabi ng hindi. Last week, my client complained about manipulativeness sa spouse niya. Sabi niya, yung ano daw niya, yung girlfriend niya, nagsabi sa kanya na, alam mo, meron akong good news sa'yo. I-check mo yung email mo.
0: Okay.
1: So, nung binuksan niya sa email niya, ang ginawa pala ng girlfriend, ni-reply niya yung isang email na natanggap ng boyfriend. Kasi yung email na yun ay i-accept mo ba itong job o hindi mo i-accept? Okay?
0: Okay.
1: Ang gusto kasi ng boyfriend, mag-aral pa siya. Ang gusto ng girlfriend, magtrabaho na siya. Huwag
0: Ngayon
1: na
0: na, oh.
1: mag-aral-aral na.
0: Oh.
1: May point naman din si girlfriend, di ba? Kung mag-aasawa na tayo, di magtrabaho ka na. Eh, ang gusto
0: Yes.
1: naman ng boyfriend, eh para tapusin ko na yung pag-aaral ko, para mas dagdag pa yung kita ko pagkatapos ng pag-aaral ko ng 2 taon. So,
0: Right,
1: ginawa
0: right.
1: ni girlfriend, ano nga siya, nag-reply siya sa email na, jam, na natanggap na siya, no? And then, nireply niya na, oh, on behalf of my boyfriend, tinanggap ko na itong ano job, etc., etc., etc. Of course, nag-away sila, right? Pero, ang feeling ng boyfriend, you manipulated
0: Yeah,
1: me
0: yeah.
1: kasi gusto mo na magtrabaho. Ako.
0: Okay.
1: So, tinanong ko, ang ending ng story ninyo? So, sabi niya, nagtrabaho siya kasi para mang napasubo na siya kasi nireplyan na ng girlfriend niya, right? Pagkatapos, hindi siya nagtagal sa trabaho. Dahil wala yung heart niya, dahil feeling
0: Right,
1: niya,
0: right.
1: ipula lang siya ng girlfriend niya.
0: Oo,
1: Eh.
0: oo, oo.
1: That's what happened. So, it's never good to manipulate, no? And the word na manipulate is never a positive thing. Mas mabuti pa, instead na mag-manipulate ka, you wanted your final decision. Instead na mag-manipula ka, kailangan mo sila paintindihin bakit yun ang gusto mo. You need to
0: Okay.
1: explain. You need to let
0: Right.
1: them see your point of view. Kung makita naman nila ang point of view mo, edi hindi ka na kailangan mag-manipulate.
0: So, it's good na bago sila nag-asawa, Joyce ay nagkaroon na ng itong issues, no? Na pag sila mag-asawa na, ayaw ni Mr. Yon, yung boyfriend mo dati, ayaw niya yung manipulation. Kasi di
1: Correct.
0: ba pinagbigyan lang niya dahil girlfriend, Ma'am Joyce, eh. Di
1: Oo
0: ba?
1: nga. Oo.
0: Pag
1: Totoo
0: mag-girlfriend
1: yan.
0: talaga,
1: Oo,
0: ibibigay
1: parang
0: lahat.
1: tama ka dyan.
0: Ang
1: So,
0: tawag
1: it's never
0: natin
1: good.
0: doon,
1: Ano
0: ang
1: tawag
0: tawag
1: mo?
0: natin yon, Ma'am Joyce, is best foot forward, di ba?
1: Oo.
0: Pag mag-girlfriend, boyfriend pa lang.
1: Pag husband and wife na,
0: Ano?
1: ano, the real self
0: Atras.
1: comes out.
0: Oh. Best foot backward. Yun, joke lang po mga kaibigan. So yun po mga, ang sunod pa Ma'am Joyce, ito ha, madalas din po ito, keeping a score or tally. Ano ibig sabihin?
1: You know, keeping a score, no? Maganda kung mag-keep ka ng score or tally sa mga good points, no? Sa mga gratitude, mga thankful things. Pero I hope that all of us mag-avoid tayo na keeping a score sa mga past na mga galit natin, past na mga grievances natin, no? This will not be a good record to keep, no? Kasi after all, sabi naman talaga ng Biblia is we need to forgive. Forgiveness is necessary for healing. And forgiveness doesn't mean to say we will forget about it, no?
0: Okay.
1: Forgiveness doesn't mean to say wala nang sakit sa damdamin natin, hindi yan. But forgiveness is the beginning of healing, no? Bago mag-heal, kailangan mo siya i-forgive. Kasi forgiveness is not going to be fair. It's not about fair ba ito? Hindi, wala nang fairness sa forgiveness kasi nagawa na nila, no?
0: Okay.
1: Sinuntok mo na, or binura mo na siya. Tapos na eh, nagawa na nila. So hopefully, that forgiveness is releasing yourself from anger and releasing yourself from turning that anger into bitterness and rage.
0: So yun mga kaagapa, yan no, naku, keeping score. Mahilig dito ang mga, sorry ha, mga wives. I mean, mayroon din naman kalalakihan, kaya lang tahimik lang sila, no? Pero madalas, tayo po ay nagsasabi, ay, natandaan ko yan, ginawa mo na yan noon. Di ba? Paulit-ulit mo ginawa. So yun po, Ma'am Joyce, yun sa sinabi mong forgiveness, yung kasi keeping score, ay naalala talaga yung ginawa before na sobrang nasaktan. Kasi pagka may pain talaga, hindi basta-basta makakalimutan, di ba? So kunyari, Ma'am Joyce, nangyari ulit ito. I mean, kung inulit-ulit ng partner, ng isa sa mga couple, ay inulit-ulit ang pain, sa yun bang yung nangyari yun, hindi talaga totoong napatawad?
1: Okay.
0: Andun pa
1: So,
0: rin kasi
1: ibig
0: yung
1: mo
0: pain.
1: sabihin, say, nag-forgive ka na sa person A, tapos ginawa na naman ni
0: Okay.
1: person A yung
0: Right,
1: kasalanan
0: right.
1: na pareho. Should I forgive pa ba uli? Okay, parang ganon. Okay. Para sa akin naman, you need to forgive, no? Kasi kaya nga sinasabi sa atin, we need to forgive 70 times 7. It doesn't mean to say it's going to be 490 times lang, but the meaning of it is that you have to constantly forgive, no? Eh, pero paano naman kung paulit-ulit, paulit
0: Right.
1: na
0: Oo.
1: lang? Okay? Then you really, the person needs to have some help, no? Kailangan ng tulong, kailangan ng
0: Okay.
1: intervention, kailangan ng assistance. Maybe the help will not come from you. Maybe the help will come from another pastor, maybe from
0: Okay.
1: another good friend, or maybe from a counselor, a therapist. Kasi pag ang isang bagay na kasalanan ay inuulit-ulit, that means to say there's already a pattern. And if there is a pattern, I would be worried about it. Kasi kung may pattern na, pwede na naman ulitin, pwede na naman ulitin. Kaya pag, for example, merong affair, no? I would always ask, is this the first time na nangyari sa buhay ninyo? And then if it is the first time, I'm glad, no, na hindi siya pattern. Pero kung if it is a pattern, then I will have to explore. Bakit siya nagiging pattern? Meron ba
0: Okay.
1: siyang addiction? Meron ba
0: Okay.
1: siyang feeling of inadequacy na kailangan pabalik-balik ito? So there will be more things that you have to explore more. So does that mean to say pag paulit-ulit we should give them up? Okay? Isipin mo na lang na sakit. Pag itong spouse mo ba, pag may sakit, no, nagkaroon na nga, for example, cancer, tapos
0: Okay.
1: naging maayos, in remission for 2 years, pagkatapos bumalik, iiwan
0: Oo.
1: ba? Di ba
0: Oo.
1: hindi, tutulungan mo pa rin. Kaya lang some other people would think, eh kasi itong problema namin, hindi naman sakit sa like cancer, eh. Ito ay pang babae. Mas mahirap
0: Mas
1: i-forgive.
0: oo, mas
1: Oo.
0: mahirap gamutin.
1: Mas mahirap kasi mas painful.
0: Right.
1: Oo nga naman. But para sa akin, the other person who have done wrong must have some wrong beliefs or must have siguro some trauma that ang coping niya or ang way to go niya is to have an affair. So, kailangan din natin sila tulungan kung paano. It's also possible, wala siyang trauma, gusto lang niya, ano, selfish lang siya. Gusto lang niya, kaligayahan niya. Pwede rin. Pero that means to say, may mali nga yun sa buhay niya that we need to change, we need to help him, we need to correct him, and we need to, kumbaga, assist him.
0: Kaya nakakalungkot din, Ma'am Joyce, na kapag may ganun ano na ano ba 'yon, sabi natin ay yung paulit-ulit na nagiging ugali na mahirap po 'yon, mga kaagapay. So sana meron talagang gagawin, intentional na gagawin na baguhin. At syempre, hindi naman kaya ng tao yun, pero sa magitan ng biyaya ng Panginoon, kaibigan, isurrender mo talaga sa Panginoon yan at magkaroon ng pagbabago. Ang sunod, Ma'am Joyce, it's really causing conflict, no? Maliit na bagay is yung ignoring personal boundaries. Ano po ba itong example mo na boundaries na ini-ignore ng couple?
1: Okay. Nakasulat dito is never cross physical, emotional, and social limits ng isang partner na siniset niya. Okay?
0: Okay.
1: So, it could be boundaries of, for example, na gusto ko pag nag-ano ako, pag nag-trabaho ako, pag nasa kwarto ako na mag-isa, is it possible na huwag ka muna pumasok? No, for a few, baka siguro may trabaho ka, okay, ganoon, or gusto mo alone time, no, okay, so pwede naman kung ano yung sinet ng ano mo, ng partner mo, okay, pwede din naman magset ng ano partner mo na alam mo ba pag nag-overtime ako pag-uwi ko, no, I'm so sorry, wala mo na tayong intimacy that time, so yun ang sabi ng partner mo or spouse mo. So we will respect those kind of boundaries. No? Remember, boundaries is not rejecting you. Boundaries is protecting oneself. So iba-ibang boundaries need natin. Iba-iba naman ang needs natin. Right? Pero we just have to respect each other's boundaries.
0: Kailangan po, Ma'am Joyce, yan ay ma-identify ng couple, ano? Halimbawa,
1: it would be
0: yung,
1: good.
0: Kasi kung minsan ay parinig lang or hindi talaga ina-identify kung ano yung gustong boundary. Halimbawa, Ma'am Joyce, yung ano, natandaan ko dati ni Pastor Clem, ayaw na ayaw niya yung sasabihin ko na bawal yan sa pagkain, di ba? Wag na yan, bawal yan. Eh sa kanya, gusto niya yun, di ba? Parang ayaw na ayaw niya sa akin na, lalo na kapag in public, nakuhan, matamis yan, bawal sa'yo yan. Naku, yun, ayaw na ayaw ng asawa ko yun in public. So, since the time na na-offense siya sa akin, nung sinabi niya na huwag mo akong i-embarrass sa maraming tao, especially kapag yung pagkain, sabi niya nasasaktan ako. So naging careful na po ako doon, mga kaibigan. Kumbaga, minsan nakakainis nga, kakain na naman, kalabitin ko sa ilalim ng table.
1: Oo, kayo na lang ang gagawa ng paraan on how to
0: diba?
1: Mind one another. Oo. Kahapon din, meron din akong isang ganun. Sabi ng wife na maraming beses nagsasalita yung husband niya na nakaka-hurt sa kanya.
0: Okay.
1: Dahil nakaka-hurt sa kanya, bibigyan niya ng isang they both call it the bitchy face. Para bang meron siyang isang face na talagang alam mo nagagalit na. Pero hindi nababasa ng husband. Hindi niya makikita na yun na pala yung face. Pero sabi ng wife, how can I tell you anymore pa? Eh, pinakita ko na nga sa mukha ko na hindi ako masaya. Eh, hindi mabasa. Eh, so sabi ko, hindi bigyan mo na lang siya ng ibang cue. No?
0: Okay.
1: Baka naman, bigyan mo na lang ako ng squeeze sa paa. Patirin mo na lang ang paa ko. Kuitang galit na ako dito sa mga kinikwento mo. So, as long as both of you are able to find, that would be good.
0: Apo, discussion namin ni Ma'am Joyce tungkol sa little things that ruin marriage. Pero mga kaagapay, mag-break muna tayo. Station ID, prayer for the nation, or music po. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce at may mga questions na nais namin bigyan ng katugunan. At babalik po kami dun sa hindi pa na namin natapos na little things that ruin marriage. Break po muna tayo, babalik po kami.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tanging, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng

Nalibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Ito po sa Thursday edition ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Kayo po ay sana po patuloy kayo sa pakikinig. Sabi ko nga kanina, pwede niyong i-like at i-share niyo po sa inyong mga kaibigan ang atin pong pinag-uusapan ngayon, sapagkat na pag-usapan po namin little things that really ruins the marriage. So, minsan di natin pinapansin. Parang yun po ang anay na maliit, di ba? Na hindi natin napapansin, hinayaan lang natin yung anay. Yung pala sa likod ng pader ay halos mabulok na yung bahay mo dahil sa hindi niya napansin sa anay. So yun po ang aming pinag-usapan ni Ma'am Joyce. Ngayon naman mga kaagapay ay yung questions na inyo pong pinadalas sa amin. Ito po ang katanungan, ang sabi po ng ating sa number 4, sabi niya, bakit po laging nagsisinungaling ang husband ko sa akin? Minsan nabubuking po siya kasi may mga office mates siya na close ko. Sinasabi nila ang nakikita nilang hindi maganda sa treatment niya sa ibang ka-office mate. Concern po ako yung friends ko sa akin. Kaya nasasabi nila sa akin na pagsabihan ko daw ang asawa ko. Kaso pag i-confront ko, yun na nga, hindi kasinungalingan ang sinasabi niya. Keso, nag-meeting lang daw sila sa labas at may kasama naman daw na department nila. Hirap akong maniwala sa explanation niya. Ano po ba ang mainam kong gawin para tumigil siya sa pagsisinungaling?
1: Sisinungaling na may kasama siyang iba.
0: Yeah. Kabiting lang daw kami sa department. So,
1: parang pinagselosan ng misis yung isang tao siguro dyan. Something like that. Okay. Alright. Kasi it's his word against your word, no? Mm-hmm. Sabi niya, kamiting lang, iba naman ang feeling mo, right? Number one, you can do is magpa-counseling kayo para ma-explore kung bakit ka ba nagseselos, no? Okay, that could be one, no? Or kung bakit ba ginagawa niya na alam naman niya na ayaw mo. Okay, so that could be one, no? Number two is that, no? Could it be na yung pagmamahal ng asawa mo sa iyo ay hindi ka secured, hindi ka feeling safe, no? Kaya palagi mo na feel na merong iba yung asawa mo. So ang solution diyan ay ang asawa mo ay bibigyan ka ng mas maraming investment ng love para lumaki naman yung love bank mo. So, pwede mo naman siguro sabihin sa asawa mo, alam mo, ako ay nagsiselos. Baka siguro, what is more important is bibigyan mo ako ng time or baka bibigyan mo ako ng assurances na mahal mo ako or baka naman bibigyan mo ako ng love languages ko. Pwede naman din yung ganun, no? Pero actually, kung ako sana, kung ako lang ang masunod,
0: sasabihin. Kung ikaw yung Ma'am Joyce, kung ikaw yung lalaki o yung
1: ako,
0: wife?
1: Kung ako ang masusunod, ako ang counselor.
0: Okay. Sorry.
1: It's okay. Kung ako lang ang masusunod bilang counselor, ay sasabihin ko sa asawa mo na pagbigyan mo yung misis mo. Kasi this is a competing emotion. Sabihin natin, talagang wala kang crush, wala kang intention.

0: situation.
1: Oo,
0: Wala,
1: oo,
0: hindi ka in love sa babaeng ito. Eh, pero yung misis mo kasi feeling not okay with this person. So, for the sake of her feelings, na sana i-consider mo, eh kasi misis mo siya, eh sino pa ba mag-intindi sa may emotions niya kung hindi ikaw? Ikaw na ba yung mag-adjust? Diba? So, hopefully, you will be able to act upon the need ng misis mo. Kalamitan kasi, sasabihin ng husband, eh bakit ako mag-a-adjust? Eh mali naman talaga siya. Wala naman talaga akong emotion sa babaeng yun.
1: Oo, oo, oo.
0: We got it. We heard you. Wala ka ng emotion sa babae. Eh pero naghihirap itong isa eh. Tulungan mo naman siya. Okay?
1: Tama.
0: That's one side. But of course, pag mag one-on-one naman kami ni Mrs., sasabihin ko rin na maybe you need to build your self-confidence din. Maybe wala naman talaga kasi wala pa tayo nakikitang ebidensya. Or maybe ang hihingi natin is to have a better relationship with your husband.
1: Minsan, Ma'am Joyce, pag ganun, sa mga experience ko sa counseling, nagagalit yung husband sa office mate. Bakit sinasabi sa wife, di ba? Minsan sasabihin ng husband, yung mga chismosa talaga yan, ganyan-ganyan. So, hindi naman yun ang issue, Ma'am Joyce, di ba? Tama ba yung sasabihin ng lalaki na pinapakinggan mo yan, ano lang yan, meron lang silang selos sa akin or whatever. Minsan din natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, di ba?
0: Totoo. Pero meron ding kasabihan. In a Chinese saying, mas kinagaano ka covered ang itlog,
1: Tama.
0: meron talagang lalabas, no? Para bang pag may usok, may apoy, parang ganon,
1: Tama.
0: di ba?
1: Oo,
0: Oo.
1: oo.
0: So, you cannot discount everything, right? Kasi marami naman din talagang sinungaling na lalaki. At saka sinungaling na babae na hindi mag-a-admit, right? So, it is best that we take precautionary actions na as early as possible.
1: Kasi Ma'am Joyce, katulad niya, hindi maiwasan ni husband kung ka-department niya, lalo na kung siya ang boss or ka-department, yung wala, anyway, masyadong complicated, kung sinasabi niya, wala naman akong intention kasi nagkataon lang na, pero nga mga kaibigan, kapag naobserbahan ng office mates na palagi-palagi, di ba Ma'am Joyce, yung
0: Something.
1: There's something na obserbahan ng office mates na madalas kayo nag-uusap, madalas kayong nagtatawanan o kayo lang lagi. So yun po ay hindi nakakatulong talaga sa inyong marriage. So kung mayroon pong magsabi sa inyo na office mate, pakinggan nyo po. Dahil kapag marami sila na office mates naka-observe ng ganun, ibig sabihin po talaga ay may nakikita silang hindi healthy, hindi maganda sa inyo pong how you relate to that one person sa inyong office. Ayan po. At malawak po talagang usapin tungkol dyan. Grabe, di ba, Ma'am Joyce? So, ang mahalaga, pakinggan itong lalaki kung ano man po yung sinasabi ng office mates. At ang misis naman ay kung nagsabi si Mr. na wala akong ano dyan, kailangan din Ma'am Joyce yung respeto din, when the husband says na ano pa ba ang sasabihin, wala akong feeling doon sa babae, paniwalaan ba ni Mrs. dapat?
0: Well, paniwalaan din kasi kung hindi, ikaw rin mahihirapan. Lalo
1: Oo,
0: na
1: tama.
0: pag wala kang ebidensya, right?
1: Oo,
0: But yet,
1: oo.
0: On the other hand, dapat iwasan na rin ni husband.
1: Oo, no?
0: So, especially pag, again, we look at patterns, no? Eh, lahat ba na babae pinagselosan ni wifey? Kung sabihin
1: Oo
0: mo
1: nga.
0: lahat na babae pinagselosan ni wifey, then sasabihin natin, ay may problema din siguro itong si wifey. Alam mo naman, lahat na babae may gusto sa lalaki, di ba?
1: Right, oo.
0: Pero kung isa lang, particularly one, then you should also consider the feelings of your wife as well too. Right? Oo. Alam
1: So,
0: na nga
1: yun.
0: na sinabi na nga sa'yo, nananadya ka pa, di ba?
1: Oh my, So yun kagapay ang sagot namin ni Ma'am Joyce sa sinungalingan. Tapos ito pa, may tanong sa atin. Simula nung kinasal kami ng wife ko, okay, si husband may tanong, 10 years ago, hindi ko nakita na ginawa niya ang ine-expect kong gawin ng isang may bahay. Halimbawa po, I expect na pagdating ko sa bahay, malinis ang mga anak ko, malinis ang datdan kong bahay. Inaasahan kong maging close din siya sa mga magulang ko. Madami po, akala ko yung ini-expect kong gawin ng bilang wife ay hindi po niya magagawa. Lalo na po yung paggalang niya sa mga magulang ko o kaya sa pag-connect niya sa mga kapatid ko. Close po kasi kami magkakapatid sa family of origin. Ayan, Ma'am Joyce.
0: Okay. Number one, ang dami mong expectation sa misis mo, no?
1: Tama.
0: Sang katutak na expect ko ganito, expect ko ganito. Uy,
1: Correct,
0: tao
1: correct.
0: lang yung, misis mo, ha? Hindi
1: Oh.
0: siya sekretarya mo na kailangan
1: Right.
0: ganito. Niya, no? Okay, that's number one. So, pag mataas, mahaba ang expectations mo, and then, so you expect as well to fail. You expect to be disappointed as well. So, siguro, out of the five or six na minention mo na ine-expect mo, no? So, pag-usap kayo ng misis mo, saan ba tayo pwede magsimula sa mga bagay-bagay na concerns mo, no? So, you start from there. Okay? Kasi, hindi mo ma-force ang isang tao. Hindi mo makontrol ang isang tao. Remember, ang makukontrol mo lang ay ang sarili mo.
1: Right, right.
0: Pwede mo siya bigyan ng enlightenment, no? O you ask God to show enlightenment to her. Kung hindi siya close sa nanay mo, posible din, hindi naman siya close sa nanay niya. E paano siya maging close sa nanay mo? Eh, nanay nga niya, hindi nga niya close.
1: Tama, tama.
0: Laki expectation yan. Tapos gusto mo, maging close siya sa mga kapatid mo. E malay mo yung mga kapatid mo, hindi pala friendly sa kanya. Pintas ng pintas sa kanya. E
1: Yes.
0: Paano siya maging close sa kapatid mo? So, kailangan balanse, no? But definitely, it can be worked out. Kung hindi sila close, maybe there's fear, maybe there's bad experiences na nangyari, nagkaroon na sila ng sagutan, or maybe kailangan lang ng mas marami pang time together in a happy mood, hopefully, manumbalik yung relationship nila. Pero, yung isang in-expect mo na sana pag-uwi ko, malinis na ang bahay, ang mga anak ko, for example, kumain na. Maybe for me, that's one thing that you can expect more, no? Pwede mo siya sabihan, tungkol sa gawaing bahay, baka naman pag-uwi ko, okay na. You know, I have a client like that. Nagtrabaho ang lalaki. Pag-uwi sa bahay pa, Ate Merlin, magluto pa ang lalaki.
1: Oo.
0: Sabi ko, so anong ginagawa ng misis mo?
1: Okay.
0: Ano daw? Cellphone ng cellphone. Cellphone ng cellphone. Sabi ko pa, paano mo nalaman na cellphone siya ng cellphone? Eh wala ka naman sa bahay.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Alam mo anong sabi niya? Tiningnan ko yung cellphone niya. Ang cellphone niya magsasabi daw na ilang porsyento gumagamit
1: Ay,
0: yung tao.
1: Ganun?
0: Yung sa akin kasi Android eh, so wala ako niya. Baka ibang klase yung phone nila, no?
1: Oo nga,
0: So,
1: no?
0: phone niya nagsasabi daw na how many hours have you spent on the gadget na.
1: Oo.
0: So, nakikita daw niya. So, yung malaking away nila, he destroyed.
1: Wow,
0: winasak
1: niya.
0: Winasak niya yung cellphone.
1: Oh my.
0: Kasi hindi ko maintindihan kung bakit winasak niya. Yun pala. Kasi palagi nga siya yung misis nasa cellphone.
1: Oh my. So, may reasonable, legit yung reklamo ni Mister, no? Pagka ganun. Kasi Ma'am Joyce, minsan, mayroong ano kasi connected yung cellphone sa isang
0: trabaho.
1: Cellphone ni husband. Oo.
0: Ah, oh, pwede
1: talagang,
0: rin. Oo,
1: kunyari, oh, pareho sila ng account or whatever, yung
0: pwede.
1: Password, ganyan-ganyan. So, yun talagang namomonitor ni husband. Sad naman ng ganun, ano? Kasi Ma'am Joyce, yung sa paglilinis, yung expect sa paglilinis, kasi minsan, iba yung definition ni Mrs. ng linis, di ba? Sa kanyang
0: pwede.
1: Tingin, malinis na yun, eh, ang taas-taas pala ng standard ni Mr. ng malinis.
0: Tama.
1: Kaya, diba? So, dapat i-ano, ayusin nila ano ba ang paningin ni Mrs. na linis sa kanya, kasi malinis na yung walang dumi. Siyempre, malinis na,
0: Oo.
1: no? Oo, kaya
0: Tama.
1: kay Mr. siguro, dapat yung madudulas yung langaw sa kalinisan.
0: Pwede, no? Pwede na naman yung malinis na sa akin, isang linggo, isang beses magwalis, no? Malinis na rin. O, pero gusto pala ni Mister, araw-araw nililinis. Ako ganun, meron akong ganung klaseng ugali, Ate Merls. Pero sinasabihan ko yung helper ko. Ang
1: Okay.
0: akin, kailangan malinis yung hawakan ng hagdanan. Oh, yun lang, sabi ko pa. Sa lahat ng bagay, gusto ko malinis ang hawakan ng hagdanan.
1: Talaga, ngayon ko lang narinig yan, ha? Malinis
0: Oo
1: ang
0: nga.
1: hagdanan.
0: Uy, hindi naman siguro mahirap. Tinuruan ko pa nga siya paano ang shortcut eh. O basta maghawak ka lang sa hagdanan,
1: May pangunas.
0: may pamunas. Tapos aakit ka. Kung aakit ka, di ba? Hindi na, nalinis na sa isang akyatan mo lang. O di ba, gusto mo ba dalawahin? O di pagbaba mo, ilinis mo uli. Hawakan mo uli ang ano. O, so, yan ang pet
1: What could be
0: peeve.
1: the reason, Ma'am Jess, interested tuloy ako? Kasi mayroong mga danger doon, ganon. Ano ba yun?
0: Hindi naman, kasi araw-araw, alam mo naman tayo, tumatanda na, hinahawakan ko yung hagdanan talaga. Maski na sa sarili kong bahay, palagi ako naghahawak kasi sabi nga nila, di ba? Nagsisimula yan sa paghuhulog eh. Pag mahulog ka, ayun, mahirap na maglakad, mahirap na ganito. So, dumadami yung sakit. So, para sa akin, kailangan malinis ang naiinis ako pag nahahawakan ko, tapos feeling ko alikabok
1: Ah,
0: masyado.
1: okay.
0: So
1: See?
0: sabi ko, konti lang naman yung hinihingi ko sa iyo, di
1: Dali
0: ba?
1: lang yun, madali lang.
0: Madali lang. So
1: Ayun.
0: sana magawaan mo ng paraan, ha?
1: So
0: Tama.
1: yun, mga kagapay, makailangan malinis ang hangdan. Katuwa naman si Ma'am Joyce. Yun lang kanyang,
0: Correct.
1: ano, no?
0: Oo.
1: So, priority sa kanya, malinis ang hagdan. So, yun po, mga
0: Hawakan
1: kagapa.
0: lang ha, hawakan ha.
1: Hawakan, iba-iba
0: Oo,
1: talaga ang, ano,
0: hawakan lang.
1: ang definition natin ng malinis. Iba-iba, di ba? Sa akin, Ma'am Joyce, kasi ako ay madirihin, ano? You know what, madirihin?
0: Hindi, ano yan?
1: Nadidiri ako, madali ako madiri.
0: I see.
1: So,
0: Diri ka sa
1: yeah.
0: ano?
1: Madiri,
0: Dinidiri. Ano dinidiri mo?
1: Madiri ako kung niya, hindi limpyo ang kasilyas, hindi
0: Ah.
1: limpyo ang ano, ang kusina, hindi pag nakita ko, ay man basta. Kasi, I mean, pareho lang tayo siguro, pinalaki tayo ng nanay ko masyadong malinis. Alam mo yun? Oo. So,
0: Pwede.
1: iba lang kasi malaking impact yung pinagkalakihan natin, ano, yung
0: Totoo
1: definition
0: yun.
1: sa malinis. Kaya kung
0: Oo.
1: minsan, katulad dito sa atin, expect ni husband malinis, baka paningin niya sa malinis sa kanilang bahay, nanay niya sobrang malinis, mga kapatid, di ba? So anyways, sana kahit yun sa mga bagay-bagay na yun, hindi naman sana mag-cause ito ng fight or separation, di ba? So simple lang,
0: Totoo.
1: pero malaking issue yun sa iba, eh, sa ibang mga husband. O kaya baka naman idadahilan mo lang yan.
0: Pwede.
1: Para may mayroon ka lang maano sa misis mo, 'di ba? Pwede.
0: Pwede.
1: Aside ko sa atin. Ayan. Ayan, Ma'am Joyce, ito
0: Okay.
1: pa ang question sa atin. Sabi niya, Ma'am Joyce, matagal na po akong hindi nakapamasyal o nakapag-connect sa aking dating mga churchmates or classmates. Takot ako ang wife ko sa ganoon. Ano? So, husband ulit, ano? Sa totoo lang, nabuburyo na ako lagi akong sa loob ng bahay. Work from home po kasi ako. Okay, si Mr. Ma'am Joyce, no?
0: Takot na takot ang wife ko sa ganun.
1: Binabawas, binabawalan ni...
0: Binabawasan ni
1: Binabawalan ni
0: wifey.
1: Mrs. Oo.
0: Alam mo, kuya, kausapin ko nga yung misis mo, ha? Bakit ba siya ganyan, no? Work from home ka na nga, hindi ka pa makalabas-labas para makipag-meet sa church mates mo. So, ang ibig sabihin, pati simba, hindi kayo pumupunta sa simbahan siguro. Baka online na kayo, no? Well, that's not going to be very healthy, no? It is always good to go to the physical church to have communion, to have fellowship with the church members. Number two, hindi maganda ang word na isolation, no? Hindi mo naman sinabi na nag-isolate ka. Pero yun, parang yun na yung ginagawa ng misis mo sa'yo, no? Nag-isolate, ina-isolate ka. Hindi naman maganda yan. So I hope that sabihin mo sa mister, sa misis mo, na sabi namin na it is best for our emotional health, for our social health, to be able to go out, no? Mamaya, sobra ka ng puting-puti dahil hindi ka na lumalabas ng bahay, no? Hindi ka na naarawan. Hindi rin maganda yan kasi kailangan natin ng vitamin D na
1: Tama.
0: kailangan lumabas ka. So, not at all healthy. I hope masabihan mo yung thesis mo.
1: So yun ano, maliit na issue lang yan ano, pero the fact natin anong sa atin, ibig sabihin it's really affecting the marriage, 'di ba? Tulad ng sabi natin kanina, little things that really ruins the marriage. At ito po yung napansin natin na maliit lang na bagay, pero it's really bothering the wife. So yun po ay kailangan mag-usap kayo. Sabi nga ni Ma'am Joyce ay unawain mo kung ano po yung sitwasyon ng iyong husband. Another question kasi, Ma'am Joyce, sabi niya, ano po kaya ang problem ng wife ko? Masabi ding sexually, mentally unfaithful. Nalilito po ako kasi wala po kaming emotional, sexual, mental intimacy, lalo na spiritually. Meron siyang karelasyon, kaya hindi na rin ako emotionally, sexually attracted to him. Sino ba talaga ito? I feel rejected. Ano po ang gawin ko? Hindi ko alam kung sino magtanong, husband ba, Ma'am Joyce, o wife?
0: Ang husband siguro kay sabi niya, I have a problem. Ano po kaya ang problem ng wife ko? Okay, so ang problem ang wife, no? I feel rejected. Ano po gawin ko? Number one, sinabi mo na ano, no, meron siyang karelasyon. E di kung may karelasyon siya, I hope hindi naman ito virtual na karelasyon, no? Kung ito ay isang totoong tao na may karelasyon siya online ba or ano, it's not good, no? Yun ang pag-usapan niyo. Siyempre, pag meron siyang karelasyon, wala na siyang ibibigay na emotion or sexual para sa iyo, no? So kailangan ano niyo, what do you call that? You have to resolve the problem. Kung ayaw niya makipag-usap sa iyo, maghanap kayo ng isang counselor na makapagtulong sa inyo tungkol ditong matter na ito, no? Pero nasabi mo, sexually ba ito? Mentally ba? Unfaithful? Nalilito kasi ikaw kung ano ba yun. Well, kami rin medyo nalilito sa question
1: Tama.
0: mo, pero pwede ka naman talaga pumasok, no? Pero ang pagkaintindi ko ito, dahil meron na siyang karelasyon, hindi na siya connected sa iyo lahat, no? Sexually, mentally, emotionally, physically, hindi na siya connected. Yun naman ang usual reaction ng isang spouse kung meron siyang karelasyon. Pero pwede rin natin tanungin, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Bakit nagkaroon kayo ng disconnection? So, yun ang pag-usapan ninyo at yun ang lugar na maghihingi kayo ng tulong.
1: Ma'am Joyce, kasi parang ano no, halimbawa issue ng sexual, walang kulang sa sexual intimacy.
0: Okay.
1: Affected, may affected ang mental, affected ang emosyon, affected ang spiritual,
0: Pwede.
1: 'di ba? So bakit ganun, Ma'am Joyce? No, issue ng sexual in walang sexual intimacy or affected lahat ng areas ng buhay, 'di
0: Okay.
1: ba?
0: Okay, pwede. Pero ako naman, feeling ko, kung meron kang mental problem, mag-affect din yun sa sexual at saka sa emotional or sa ano, physical or sa spiritual. Pero kung meron kang problema sa spiritual, makaka-affect din naman sa sexual mo, mental mo,
1: Lahat.
0: at saka lahat. So, it's para bang it affects all ba? Kasi kung spirituality, hindi ka natatakot na magkaroon ka ng sexual affair. Pag meron kang sexual affair, wala ka ng emotional input sa misis mo. So it could be connected. Kung sexual, affected ang lahat. Kung emotional, affected din ang lahat. So kaya kailangan holistic tayong lahat, no? Kailangan data spiritual, emotional, sexual, social, lahat joined together. It's a combo, combination of all para sa atin.
1: Oo, tama na, Ma'am Joyce,
0: Yes.
1: na kasi nakakalungkot kasi ang kaaway naman, ita-target ka doon sa weakness mo. Kunyari,
0: Totoo.
1: ang weakness ng husband ay masyado siyang attracted sa isang babae na, alam mo yon, yung hindi niya nakikita sa wife niya. So, big sabihin, mga kaibigan, ay lahat yun, pagka nahulog na yung damdamin ni Mister sa isang ano ganyan, spiritually, di ba, Ma'am Joyce, kalungkot na spiritually affected, hindi na mag-church, hindi na, wala nang prayer time together, wala nang, walang excitement na magkasama kayo together kasi ga mayroong hindrances, di ba, to connect. So yun po, bantayan natin mga kaagapay kasi yun ang ginagawa ni Satan sa mga marriages natin ngayon ay
0: Totoo.
1: inaatake talaga. So ayok, maging aware po tayo, no? Patuloy natin i-strengthen ang marriage relationship.
0: Correct.
1: So here's another question, daming questions sa
0: Ano?
1: atin. Sabi ng ating ano, my wife has a strong personality katulad sa yung kanina. She tries to take the lead in our marriage. Medyo naiilang po ako mag-decide kasi lagi niya akong pinupuna at sinasabihang mali ako. Meron po kayang issue about control? Ano po ba ang problem na tungkol sa power?
0: Meron ba siyang issue about control? Oo naman. Pag
1: Oh,
0: sabi mo
1: okay.
0: may problema, ay may problema talaga, no? Ano bang problem niya tungkol sa power? Pwede rin siya hungry for power. Pwede rin.
1: Okay.
0: O pwede rin nasanay lang siya sa power. Pwede rin. O pwede rin feeling niya siya lang yung tama, ikaw palaging mali. Pwede rin. O nawalan siya ng confidence sa iyo sa mga desisyon mo sa buhay. Pwede rin. Lahat pwede. Pero ang importante, ma-realize niya na siya na pala yung palagi nagko-control. Sana ma-realize niya kasi hindi masaya ang isang tahanan pag isang tao lang ang nagde-desisyon sa maraming bagay. Ang mas maganda, it's a give and take. It's a sharing of power. Kasi hindi talaga masaya. Na kung palagi si James LeBron lang ang makakapag-shoot ng bola, ay hindi na masaya talaga yung teammate nila all the time, di
1: Tama,
0: ba?
1: oo.
0: Nakakapagod din. Pero pwede naman yan pag-usapan. Baka hindi lang niya alam na ikaw ay na-hurt na sobra siyang controlling.
1: Kasi Ma'am Joyce, baka naman kasi marami ng experiences in the past na
0: Pwede.
1: wala pa
0: Mali ang
1: rin.
0: desisyon, mali ang desisyon
1: Oo,
0: niya. Pwede.
1: di ba? Parang ang bagal-bagal magdesisyon ni Mister, enrollment na, wala pa siyang pambayad sa school, mga ganun, or bayaran ng utilities, wala ang ginagawa si Mister. Kaya ngayon, Ma'am Joyce, mga babae talaga ay hindi ko naman sinasabing controlling. Pero siguro sa pananaw nitong husband, control yon sa kanya. Iba-iba namang pananaw natin sa control, di ba? Baka itong sinas...
0: Correct.
1: Di ba, Ma'am
0: Oh,
1: Joyce?
0: that's why I always ask, no, and I will ask them to close their
1: Oo.
0: eyes, no.
1: Okay.
0: Rate your spouse. Rate your spouse in a 0 to 10. 10,
1: Oh.
0: magaling siya mag-decision. 0, hindi siya magaling mag-decision. Base sa experiences ninyo sa buhay.
1: Okay.
0: Merong ibang, yung isang particular one, the wife rate the husband, 3 lang.
1: Ah,
0: Oh.
1: okay.
0: So no wonder naging controlling si Mrs. Kasi feeling niya palaging mali ang desisyon niya. Di 3
1: Okay.
0: lang binigay ko sa kanya, kaya ako controlling. Okay? Hindi kasi maganda ang word na controlling, di ba? Sana mapakita sa husband kung bakit niya ginagawa itong desisyon. So kumbaga pa, hindi pa nalinaw ng asawa kung bakit ganun ang desisyon ni Mrs.
1: Okay,
0: Oo. So it would be nice na makita. Eh kaya lang minsan, matagal kasi makita ng isa eh. Minsan hindi pa nga makikita eh na ganyan,
1: nga,
0: no? So pag ganong klase, hindi talaga makikita, paano naaalangan naman, ano ipa-decide mo pa rin sa kanya na alam mo naman na mali. So that's what we call, ano tawag nito, give and take. Pero kung sa bagay na ganito, for example, I would ask the husband, ayun na nga, kailangan makikita, masasabi ng husband na, oh, nakikita mo naman ang binigay mo na rating sa misis mo, 8 or 9. Which means to say, she makes good decisions sa buhay-buhay ninyo. Kung makita mo na 8 or 9, eh bakit ka pa mag-alala o mag-abala? Di ba? Eh, magaling naman yung mag-decide. Kung gusto niya, di siya. Di ba? So,
1: So
0: baliktarin mo
1: ano,
0: na lang.
1: Ma'am Joyce, yung ano nung sinabi nung misis na 3 ang ano nung husband, yung decision niya. Ano ang
0: Ang rate.
1: reaction ni Mr.? Ano ang reaction
0: Kasi
1: ni Mr.?
0: na three, because hindi naman nila nakikita. They
1: Okay,
0: have to
1: okay.
0: close their eyes, give me a number, give me a number, and then they have to put it down. Eh, kasi nakaka-hurt yun sa isa, di ba? Oh. Pero nakita ko naman sa lalaki, mataas yung bigay niya sa wife. So that means to say, ang sinabi ko lang, eh mataas naman yung bigay mo sa wife mo. Ha? So, huwag kang
1: Na-appreciate niya.
0: mag-alala. Oh, so huwag kang mag-alala na minsan gusto mag-take ng control si wifey. Mataas ang rating mo sa kanya na she makes good decisions. Pero of course, we advise the wife na, you know, shared power. Kung hindi naman siya life and death, no, hindi naman siya crucial, you let him decide. No? For example, siya magde-decide saan magbakasyon. Hindi naman tayo magkamali sa bakasyon, di ba?
1: Tama,
0: Siya
1: tama.
0: mag-decide kung saan tayo kakain. Right? Some matters that will not affect you, then you let him decide.
1: Kasi balikan ko lang yung sabi niya na lagi akong pinupuna at sinasabihan ng mali ako.
0: Mali ako.
1: So, kumbaga, Ma'am Joyce, pwede nating sabihin sa wife na, pwedeng sabihin ng wife, kunyari, yung wife ay nakikinig sa atin, para maano ni wifey ng husband, ma-encourage na he's improving, he's doing good in his decision, pwedeng sabihin ni Mrs. na huwag mo kaagad barahin. Huwag sabihin agad, mali naman yan eh. Kasi nakakasakit ng kalooban yon. Kaya next time, ayaw niya na mag-decide talaga. So,
0: Pwede.
1: parehong lugi kayo, di ba? Busy, siguro sabihin mo, na-appreciate ko yun, han, yung decision mo. Baka pwedeng, ano, sa akin naman, ito lang pananaw ko. Tingnan natin, di ba? You also make yourself parang limited ang iyong decision, ano? You also acknowledge na he is doing a better decision. Kasi, outrightly, binabara mo si Mister. Sabi nga dito, pinupuna
0: Ko
1: at
0: na.
1: sinasabing
0: Mali.
1: mali ako. Siyempre, Ma'am Joyce, napaka-offending naman yun, di ba? So, siguro,
0: So,
1: sa on the part ng wife, ay ano din, respect din, ano, Ma'am Joyce, ikaw, ano ang madagdag mo doon?
0: we go back to communication. Kasi there's so many ways in killing a cat, di ba? And a lot of times, palagi nga natin sinasabi dito, yung sa pag-respond, sa pag-react mo, na makikita ka agad sa mukha mo, makikita ka agad sa tono mo. Right? So, you go back to communication. Maski na gaano kabad ang situation, pero maganda naman ang pagsasabi, it can turn out to be good as well too. Right? So, nasa communication din, kalamitan.
1: So, kailangan po natin lahat ng mga ano yung iboost natin ang moral ng partner kasi kung kailangan natin ng attention, kailangan natin ng magandang advice. Kailangan natin si lahat ng tao kailangan ng ano Ma'am Joyce ba encouragement, kailangan ng ano 'di ba attention. Kung nasasaktan si Mister, nasasaktan din naman ng wife kapag sinabi na pinupuna ka agad. So bigyan po natin ng chance ang bawat isa na makapag reason out or makapag-decide ng mabuti. Kahit napalpak, pwedeng sabihin na maganda po 'yan kaya lang mas siguro mas magandang ganito rin. So listen to
0: Balik
1: each other, di ba?
0: tama.
1: Suggestion,
0: Balik tayo sa kaninang sinabi natin na point, di ba? Nabawasan ang criticism. Dahil criticism is, constant criticism and blame is one of the things na makakapag hiwalay sa relationship or can ruin the relationship.
1: So ang dami, no, Ma'am Joyce, yung binanggit natin kanina sa mga little things that ruin the marriage. Ito din ay nakakaano dito sa mga tanong ng ating mga listeners, no? And I hope doon sa mga kaibigan natin, mga kaagapay, patuloy lang po kayo nakikinig sa iba't ibang ano, sa family matters at saka sa Heartline. Siyempre sa Heartline from Monday through Friday, ano, iba-iba po yung target audience. Pag Thursday kasi, ang target audience namin ay para sa couples. And I hope doon sa mga may mga insights na i-share namin. Sana po ay mapakinggan ninyo dahil ito po ay na mga experiences din ng mga counselors, si Ma'am Joyce, marami siyang counselors na mga tanong na katulad dito. So isa pang tanong, Ma'am Joyce, sabi ng ating listener, hindi po ako demonstrative or showy na husband. Yung wife ko, gusto niya lagi ko siyang hawakan ang kamay, lagi ko siyang yakapin. Yun nga po ang difference namin. Sa family of origin ko, hindi po kami ganon. Kaya parang naasiwa ako sa ganon. Lagi niyang sinasabi, hindi ako malambing. Mahal ko po ang wife ko at napakita ko ito sa ibang paraan. Tulad ng may pasalubong ako sa kanya, paggaling ako sa biyahe. Ito ang lagi niyang sinasabi sa akin, hindi ako sweet at loving sa kanya. Uy, sa totoo, ano ba ito, Ma'am Joyce?
0: Iba ang love language niya. Iba
1: right,
0: ang love
1: right.
0: language mo, no?
1: Oo,
0: naiintindihan naman namin na hindi ka sweet, hindi ka malambing, pero mahal mo naman yung misis mo. Kaya lang, siya yung humihingi. Kaya lang, siya yung may kailangan na gusto niya yakapin ka. No matter na hindi ka sanay, hindi ugali mo, pwede mo yan siya praktisan. Magsimula ka today, yakapin siya. Tomorrow, yakapin siya. The next day, yakapin siya uli. Pag
1: okay.
0: Inaaraw-araw mo yung yakap niya, pagdating sa 21 days, you will be able to form a new habit na. No?
1: Wow.
0: Paglabas niyo, hawakan mo yung kamay. Next time labas, hawak na naman ang kamay. Then it will become a habit as well.
1: Wow.
0: So, itong habits can be what? Or new behavior can be added. And new behaviors can be deducted. So, ikaw, ano kung gusto yung i-add mo, edi praktisan mo today. Ano yung ayaw mo na i-add, gusto mo ibawasan, edi praktisan mo rin yun today. Dahil walang, when it comes to learning new things, walang katapusan. Pwede,
1: oh,
0: pwede magkaroon ng new behaviors.
1: So parang ito, Ma'am Joyce, ay sabi niya na asiwa siya, hindi sanay. Pero pwedeng ma-unlearn, Ma'am Joyce, diba?
0: Oo.
1: Yung, yung sabi niya sa family of origin, hindi sila ganun.
0: Oo. Kagaya ng isang ano ko, isang counselor ko.
1: Okay.
0: Sabi niya, mahirap daw magsabi ng praise the Lord. Hindi naman sila sanay. Oo. Pero sa pagmumura, magaling siya. Okay? Pag magmura, hindi daw siya nag-goosebumps. Pero magsabi daw siya ng praise the Lord, nag-goosebumps daw siya.
1: Ibang klase.
0: Ibang klase siya. Sabi ko, dahil hindi ka sanay. So, sanayin mo. Kasi kami, pag naririnig na nagmumura ka, nag-goosebumps naman kami. Diba? So, ito ay tawag na kasanayan. Hindi siya maging kasanayan pag hindi mo ginagawa palagi. So, pag ginagamit mo palagi, praise the Lord, eventually, you would feel it's a natural thing. Hindi na siya goosebumps. Kasanayan lang yan.
1: Oh my. Kaka-ano na, extreme opposite. Alam mo yun, pagmumura. Pagmumura, walang...
0: Dahil palagi na niya naririnig sa bahay at nagagamit. So, ugali na nila yung pagmumura. Kaya, okay lang. Diba? Nahihirapan ka mag-yakap sa kanya dahil hindi mo pa nga sanay. Hindi ka pa sanay.
1: So yun, mga kaagapay, sabi nga ni Ma'am Joyce, 21 days ba, Ma'am Joyce?
0: Scientifically, it's 21 days. You
1: okay.
0: will be able to form a new behavior. Minsan, kailangan ng mas mahaba pa. Ay, di, huwag ka mag-give up. Minsan naman, mas naigsi. Kaya na. And then that's good.
1: Okay. So yun, ano, kaagapay, ay panalangin po ninyo na itong mga nakakatulong sa marriage ay yun po ang inyong bigyan ng attention. Yung hindi nakakatulong, bawasan, di ba? Huwag niya laging idahilan. Ay, ganun kami sa family of origin namin eh. Hindi eh, di ba, Ma'am Joyce? Kung ano yung hinihingi ng wife mo, hinihingi ni husband, palagi sinasabi ni Ma'am Joyce na give and take or 50-50, di ba? Minsan kasi pagka 50-50, yung isa eh kukuriputin niya. Diba? Hindi niya bibigay yung 25% kasi paghiganti. Hindi po nakakatulong yun sa marriage, no? So kailangan po talaga intentional, kahit na mahirap, goosebumps na magyakap. Sige lang, yakap-yakap. kasi yun ang makakatulong sa inyong marriage. Ayan na, napakabilis ng oras. So, ngayon naman ay hiningin ko si Ma'am Joyce ang take away para po sa final decision sa ating mga couples at saka prayer, Ma'am Joyce, ha, para po sa ating mga listeners.
0: Okay, sa buhay, meron talagang mga bagay-bagay that can ruin our marriage and relationship. Pero sa buhay, meron naman tayong Panginoon Diyos that we can ask for help, and He will definitely provide a way of help and escape for all of us. All right, shall we pray?
1: Okay.
0: Our Lord, our God, nagpapasalamat kami sa iyo because it is you who have first loved us that we know how to love other people. Sometimes, Lord, nakakainis yung mga spouse namin that we do not feel love and we do not want to love them. But we know, Lord God, that it is a commandment of yours that we need to love one another, more so if they are our spouse. So I pray, Father, that within our hearts we will be able to extend forgiveness, we will be able to multiply our love, and that we will be able to find peace in both our conversations, in both our doings as well. Help all the struggling marriages, O Lord. Yes. Help all the struggling couples, O Father God. And we thank you because there's hope and there's help from you. In Jesus' name, we give thanks. Amen.
1: And amen. Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat ng kaagapan natin sa pagtutok sa ating program Heartline ngayong Thursday. Sana mapagpala po kayo sa naging usapan namin. Maraming salamat din sa kaagapan natin sa broadcast. Of course, si Phil Nagtapon, siya po nag-assist sa atin every Thursday sa ating program. Ako po yung kaagapay, si Ate Merlin Guillermo at ating podcaster.
0: Si Dr. Joyce Piapgo. Thank you for tuning in. Hope to see you again.
1: Yeah. Thursday ulit, mga kaagapay. Thank you so much. God bless.
0: God bless.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
2: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, mga ka-Express Mate, kasama niyo po walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya sa mga sandaling ito, no, ka-Express Mate, alam kong ilan sa atin ay excited ng umuwi. O kaya naman, siguro ay nag-aabang na sa mga waiting shed. O kaya naman, siguro yung iba ay nasa kani-kanila ng mga tahanan, nagpapahinga na sa mga sandaling ito. Ayan, huwag nating kalimutan, ha? Sa mga on their way home, ayan po, mag-ingat po tayo sa daan. Doon naman sa mga nagpapahinga na sa mga sandaling ito. Ayan, sana wala ka ng ibang mga bagay na kailangan pang asikasuhin, no? And of course, sa mga ka-Express Mate nating nakatutok dyan sa ating Facebook Live and YouTube Live, as well as ang mga pasahero natin dyan sa ating online streaming, hello, hello po sa inyo. Sa mga kaka-tune in pa lang nila sa kani-kanilang mga PM radios, hello, hello din po. Sa mga naghahanda na rin ang kanilang mga hapunan, yan naman, masasarap po ang inyong ulam. Sana ay hindi ka napagod sa mga ginawa mo ngayong hapong ito. At sana may time ka pa para mag-enjoy ng ating biyahe ngayong araw na ito. And of course, huwag natin kalimutan o batiin ang ating mga listeners. Hello, hello, and shout out sa mga taga-Albay. And syempre, kamustahin rin natin ang ating mga listeners all the way from Sorsogon. Huwag natin kalimutan syempre ang mga listeners natin sa mga isla ng Masbate at Catanduanes. Syempre, huwag natin kalimutan ang mga listeners natin from Camarines Sur and Camarines Norte. Hello, hello po. Shout out po sa bawat isa. Sa araw na ito, naka-regular ride ang ating biyahe. Ibig sabihin, dadaanan natin ang ating mga stopovers. At alam kong excited ka na ka-Express Mate sa ating biyahe. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Driver's Drops.

Yun, tayo ay right on track pa rin dito sa ating biyahe ngayong hapong ito. Dito sa UV Express, the ultimate vibes express. And kakaraan lang po natin doon sa ating unang stopover na driver's drops. And this time around, atin namang dadaanan ng ating ikalawang stopover na Roots on Request. Na kung saan eh, dito tayo magpapatugtog ng mga awiting umiikot. Ayun, diba? O, nakalimutan ko na naman yung dapat nasabihin ko. Na kung saan, mamaya pa po yun mga ka-express mate ha. Pero sa punto pong ito, dito natin patutugtugin ang mga song requests ng ating mga ka-express mate. Yun, siguro sa tagal kong kaka-autopilot mode dito sa ating biyahe, nakalimutan ko na yung script ko. But anyway, kung may nais kang mapakinggang awitin ka-express mate, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live kanina, no, sa ating UV Express, sa FEBCBcall-Care104.3 The Way FM. Pwede ka dyan mag-comment, pwede ka rin mag-message sa ating official Facebook page. And syempre, uy, pagbati, no, kay Brother Tony na nag-react sa ating Facebook.

0: Facebook Live. And of course, pwede ka rin mag-like at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account. That's FEBCBCOL-CARE 104.3 DWAY-FM. At kung ikaw naman ay palaging may internet, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/TheWayFM. At syempre, para naman sa mga hindi pa nararamihan sa kanilang mga GCs or mga group chat, ayan, pwede kang mag-message sa ating Kirian's official GC. And if hindi ka pa member dito, pero kung nais mong maging kabahagi nito, no, comment ka lamang sa ating Facebook Live or mag-message ka sa ating official Facebook page and ia-add ka namin dito ka-Express Mate. In the meantime, pakinggan muna natin ang tatlong awiting na ihain namin para sa inyo ngayong hapong ito. Ang awiting Panaginip by Nicole, Migraine by Moonstar 88, and Sundo by Imago. Kaya ano pang inaantay mo ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. At eto na yung masasabi ko sana kanina. Sa puntong ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Kaya naman, para mabigyan ko kayo ng konting ideya kung anong mga bagay na magiging topic ng mga kantang papatugtugin natin. Nasubukan mo na ba ka-Express Mate mag-ayos ng isang bagay o kaya gadget? Siguro kung madali lang yung bagay na yon, siguro kung ito ay gawa sa kahoy, kung ito ay gawa sa karton, sa papel, kaya naman kung ito ay gawa sa plastic, siguro, madali lang itong ayusin para sa'yo. Pero kung medyo may pagka-intricate yung details ng bagay na ito, kunwari gadget, o kaya naman, ano pa bang ibang mga ano dyan, gadget or electronics, sometimes it takes skill para maayos ang bagay na to. Pero may mga ibang bagay na hindi madaling ayusin ka ExpressMate. Kunwari, tiwala, relasyon, o kaya isang tao. Di ba? Medyo may mga iba kasi sa atin na pag sinabing tao na aayusin, ito yung parang mga negative traits nila, yung mga toxic traits nila. Tapos sasabihin nila, I can fix you. I can fix him or I can fix her. Kahit na yung red flag nila ay napakarami na. Well, in some cases, gumagana naman. May mga bagay naman sa isang tao na handa silang isurrender out of love. May mga bagay silang kayang baguhin sa sarili nila. Pero oftentimes, no? Mahirap para sa isang tao ang ayusin ang kanyang sarili. What more pa kaya kung between two or more people na ito? Nakadepende din siguro sa gravity ng nagawa, sa impact nung pain, nung hurt. Kaya naman, sometimes healing or fixing what's broken can take some time. Especially pag yung mga sira nito or pag yung mga sugat ay hindi basta-basta nakikita. Kaya naman, para sa mga tugtog na ipaparinig ko sa inyo ngayong hapong ito, ka-Express Mate, ito yung mga songs that reminds us na mahirap kayang magayos ng mga bagay. Hindi madali mag-fix, hindi madali ang healing process, dahil unang-una, hindi ka naman bagay, di ba? And pangalawa, hindi din naman madali maghilom ang mga gantong klase ng sugat. Especially the ones that cannot be seen. Lalong-lalo na pag sinasabi nilang yung broken heart. Nako! Medyo mahirap ata yun ayusin ah. Ikaw ba ka-Express Mate? May experience ka na ba sa ganyang klase ng brokenness? And it takes a lot of time and a lot of different processes para masabi mong fully healed ka na from a broken heart. Kaya para sa tema natin ngayong gabing ito dito sa ating programa, pakinggan natin ang mga songs that tells us about fixing things and eventually, restoration. Yan ang tema natin ngayong gabing ito dito sa ating programa. Kaya ano pang inaantay mo ka Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

Sabi sa Psalms chapter 34, verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Tayo manalangin. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express mate. Ingatan niyo po nawa yung mga papauwi pa lamang po sa mga sandaling ito and naway makapagpahinga naman po ng maayos yung ilan po sa amin na nakauwi na po. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas sa mga gagawin pa po namin kinabukasan, and we also would like to thank you, Lord God, dahil in those moments na feeling po namin ay broken na po kami, walang makakaayos po sa amin, you were right there, Lord God, mending the pieces, healing, and making us new according to your will. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong puso, Lord God, na ayaw po kaming manatili sa aming mga broken states. Lord God, ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin, eksaktong 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa

Praise the Lord, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay Webes ng gabi, October 15. Kalahati na naman po yung buwan. Kumusta po ang bawat isa? Nandito tayo muli sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Corporation dito sa Bicol, DWAY-FM 104.3 na maririnig po, naririnig natin sa buong Bicolandia maging sa iba't iba pang probinsya ng ating bansa. Sa lahat po ng naabot ng ating signal sa radyo sa anim na probinsya ng ating Bicolandia, kumusta po kayo? Kumusta ang araw po ninyo? Sana nasa maayos at ligtas kayong kalagayan sa gabi pong ito. Ngayon po ay napakagandang pagkakataon na kung tayo man ay galing sa ating trabaho, kung kayo po ay galing sa eskwelahan, so anumang napagkaabalahan nyo ngayong araw na ito ay bago tayo matulog ngayong gabi, dito po sa ating himpilan ay pinagbubulayan, minimeditate natin ang salita ng Diyos sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ako po ang inyong mga kasama ngayon sa loob ng kalahating oras, Pastor Abel Bausa po ng You Are Special International Ministries Pilar Sorsogon Chapter. So sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon sa Facebook Live, maging sa YouTube, sa Instagram, mapagpalang gabi o araw kung saan man kayong dako ng mundo nanonood ngayon. Welcome po at samahan niyo ako. Napakaganda po ng minsay ng Panginoon ngayong gabi. Ang isishare ko po sa inyo ay mababasa po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Yun po ang ating devotion tonight. Sa ating pong pag-uumpisa, kapatid, kung ikaw po ang mabigyan ng pagkakataon na maging presidente ng ating bansa, ano po kaya ang iyong gagawin bilang pangulo? Paano mo pangungunahan ang mahigit 110 million Filipinos kung ikaw ang presidente? Ano kaya ang magiging pakiramdam mo bilang leader ng ating bansa? Ngayon po ang pag-aaralan natin ay tungkol sa isang lalaki na one day he found himself to be the leader of his nation. Ang pangalan po ng lalaking tinutukoy ko na naitala sa Biblia ay si Joshua. So reading from the book of Joshua, from chapter 1, verse 1 to 9, ito po ang nakasulat sa New Living Translation version po. Sabi po dyan, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. God said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set your foot, you will be on land I have given you. From the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of the Hittites. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. So be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Salamat sa Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kasaysayan po nito ay si Joshua po ang pumalit na leader ng bansang Israel sa kanila pong paglalakbay mula sa Egypt papunta po sa lupang pangako. Sa Old Testament po ang aking binasa. So it was the time, mga kapatid, kung kailan na si Moses, yung
leader ng Israel ay umuwi na sa Panginoon. Kinuha na siya ni Lord. At eto nga si Joshua, yung assistant, ay kinausap ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ngayon na wala na si Moses, ikaw na ang magiging leader ng bansang Israel para pangunahan sila patawid sa Jordan River upang sakupin ninyo ang mga lupain na ipinangako ko sa inyo. So, ulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous, do not be afraid. Sasamahan kita, magtatagumpay ka. So, marami pong habilin ang Panginoon kay Joshua. If you try to understand sa sitwasyon po ni Joshua, mga kapatid, to be the leader of his nation, nakilala niya yung kanyang mga kababayan, marami silang experience sa disyerto. Marahil ay nakita ng Panginoon si Joshua na na-overwhelmed siya sa responsibilities o kaya marami siyang mga agam-agam because he is now the leader of his nation. God gave Joshua the complete instruction kung paano niya ito pangungunahan with the overwhelming responsibilities kasi marami pa pong mga lupain at mga kaharian silang i-conquer during that time. So mga kaibigan, it was an overwhelming situation or challenge on the part of Joshua. So tonight, mga kaibigan, ang isishare ko sa inyo is how we face overwhelming challenges, responsibilities, or mga trials or problems na ating kinakaharap. Ano kaya ang naging sikreto ni Joshua? Why in the history of Israel, sa Biblia, he was successful as a leader of that nation? Napangunahan niya po ito. So just like Joshua, we may be facing, nakaharap tayo sa mga sobra-sobrang napakaraming overwhelming na tinatawag na mga bagay na intindihin, asikasuhin, responsibilities, o mga pangangailangan, whatever it is, mga challenges sa buhay natin. So from his experience, ito sa mga sinabi ng Panginoon kay Joshua, marami tayong maaaninaw, mga kapatid, na pwedeng paghugutan natin ng aral na sa buhay natin ngayon, paano tayo magtatagumpay sa pagharap ng mga responsibilidad o mga pagsubok sa buhay na parang hindi mo makayanan. Number one observation, ang makikita natin, kinausap ng Diyos si Joshua at ibinigay ng Diyos sa kanya ang malaking plano para sa kanila bilang isang bansa. God personally spoke to Joshua and gave him the big picture about their future, yung ipinangakong lupain. Ang sabi ni Lord kay Joshua sa verse 1 to 4, sabi niya, Moses, my servant, is dead, therefore the time has come for you to lead these people. At ang sabi pa ng Panginoon sa kanya, the territory will be from the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west. Ibinigay ng Panginoon kay Joshua ang blueprint or vision or big picture ng kanilang lakbayin. Importante ito mga kaibigan sa atin. Kapag ka tayo ay nakaharap sa sitwasyon na parang napakabigat, kailangan meron tayong big picture of the future, vision or dream na magbibigay sa atin ng katatagan o liwanag sa ating kaisipan at damdamin. Na kahit mahirap ang sitwasyon ngayon, merong naghihintay na magandang kinabukasan. Yun ang ipinakita ng Diyos kay Joshua. Sometimes kasi mga kapatid, sa hinaharap natin mga challenges, itong mga challenges na ito, hamon sa buhay, they are actually windows towards the vision or dream that God has for us. You know, we only see part of the big picture, but God sees the whole picture of our future. Sometimes, yung mga overwhelming challenges natin are actually a window para tanawin natin ang mga magandang layunin o plano ng Panginoon sa buhay natin. So with this, we need to have a wide perspective. Kapag ka nakaharap tayo sa mabigat na kalagayan, overwhelming, huwag natin kakalimutan yung big picture. Let's widen, lawakan natin ang ating pananaw sa buhay because may nakalaang, mas magandang kinabukasan na naghihintay para sa atin na inihahanda ng Panginoon. Secondly, mga kaibigan, ma-observe natin na sabi ng Lord kay Joshua, I will be with you. Kung paanong sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita.
I will not fail you or abandon you. In other words, God assured Joshua na ibaback up niya si Joshua. Ang sabi nga ni Lord kay Joshua, no one will defeat you as long as you live. Nangyari po yun, mga kapatid, throughout the history ng kanilang paglalakbay, conquering the land, makikita mo ang gabay at kapangyarihan ng Diyos na sumama po kay Joshua at ang Israelites. Yung tumawid sila sa Jordan River, nahati din yung ilog, kagaya ng nangyari sa dagat na pula during the time of Moses. So God assured Joshua of his backing up. Napaka-importante, huwag natin ito makalimutan sa time ng mga matinding mga pagsubok or responsibilities, that with God, all things are possible. Di natin kaya, pero si Lord na kasama natin, kaya niya at sasamahan niya tayo. With God, all things are possible. Alam natin yan. But sometimes, pagka nakaharap tayo sa mabigat na sitwasyon, nakakalimutan natin yan. This is the truth that will never change. With God, all things are possible. Even in ever-changing world, ang katotohanan ng ito ay hindi nagbabago. So I'd like to encourage you, kaibigan, kapatid, mabigat ba ang lagay mo ngayon, sitwasyon, responsibilities? God is with you. Don't forget, He is with you. Bibigyan Kanya ng lakas at kapayapaan, talino, para po mapagtagumpayan yan. Thirdly, mapapansin natin, mga kapatid, sa kasaysayan ni Joshua, how was he able to face those overwhelming challenges as a leader of the nation? Thirdly, pangatlo po, God gave Joshua His words for Joshua to follow. Sabi ng Panginoon kay Joshua sa verse 8, "Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Meditate on this book day and night so that you will be sure to do everything written in it. Then you will be prosperous and you will succeed." Napakaganda ho. Mayroong ibinigay ang Panginoon sa kanya ang salita. Yung libro na yon is no other than yung commandments ng Lord, binigay ng Panginoon kay Moses, at ito po ay hinabilin din kay Joshua.

yung kagalakan o anything that we need, mayroong instruction ang salita ng Diyos. Kaya yun din ang sinabi ni Lord kay Joshua. Yun din ang kailangan natin hanggang ngayon, mga kaibigan. When you are in a situation overwhelmingly na parang nalulunod tayo sa mga alalahanin, responsibilities, take the word of God. Basahin mo po ang salita ng Diyos. Makinig ka sa mga mensahe. Mayroon siyang gabay at lakas na ibibigay sa pamagitan po ng kanyang salita. By faithfully following God's word, your life will be blessed, kaibigan. Mali yung sinasabi na dami kong problema ngayon, kakalimutan ko na ang mag-pray, mag-church, o kaya magbasa ng word of God o makinig sa Biblia. Mali po yun. Ang dapat ng kailangan kapag ka mas marami kang responsibilities, mas marami kang iniintindi o mga hinaharap na pagsubok, you need to stick to the word of God. Because yung mga trials, yung mga troubles will test your obedience to the word of God. Manatili lang tayo sa kanyang salita. But if you want to overcome challenges, you have to remain in the word. Just keep obeying the word no matter what. Maybe may financial problems ka po. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Manatili kang tapat kahit sa pagbibigay, sa pagtatites, or yung mga sinasabi ng Panginoon tungkol sa finances. Meron ka bang troubled mind ka ba? Ano ang salita ng Diyos? Nagsasabi na tayo ay manatili at huwag mabahala. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayers and petitions present your request to God. So mga salita ng Diyos yan, mga kaibigan. Kapag ka naroon tayo sa ganong sitwasyon na nakakabahala, nakakapangamba, nakakatakot, on overwhelming for us, remember the words of God in your heart, in your mind, and He will guide you. Are you losing hope? Nawawalan ka ng pag-asa? Sabi ba si Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Mga kaibigan, itong mga bagay na to ay nagpapaalala sa atin. Like Joshua, when we are in an overwhelming challenges, when we are being confronted, pag nakaharap tayo doon, tatlong bagay. One is widen your perspective. Lawakan natin pananaw. Iangat natin ang pananaw sa buhay. Ang Panginoon nagsabi, call unto me and I will answer you, Jeremiah 33:3, and I will show you, papakita ko sa iyo. When you don't understand at nalalabuan na tayo, mayroong mga pananaw na galing sa Diyos. Manalangin ka sa Kanya. And then, don't forget His presence is always with you, wherever you go, just like what He did kay Joshua. And thirdly, yung pangatlo po ay stick to the Word of God. Like Joshua and the Israelites, you will continue to advance in life, victorious in conquering challenges. Salamat po sa kanyang salita na ati pong napagbulay ngayong gabi. Before I come back, mga kapatid, para manalangin, ay meron tayong mapapanood na mga paalala kayo nasa Facebook o YouTube or Instagram. Meron kayong mga ilang paalalang mapapanood. Pero po yung mga nagikinig sa radyo, mayroon pong magandang awitin mapapakinggan kayo. Pag po kayong aalis, babalik po ako. Tayo ay manalangin.

0: Kung napakinggan nyo po sa radyo yung awitin ay sabi doon, there's gonna be a brighter days. There's gonna be brighter days, mga kaibigan. Gusto ko pong ipaalala yun sa bawat isa na nakaharap ngayon sa isang whatever na mabigat, overwhelming sa'yo. There's gonna be brighter days. I believe that because God is already in the future. So, ano man ang concern mo ngayon, samahan nyo po ako sa pananalangin. Let's agree together in prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mga salita mong natunghaya namin, na meditate namin ngayong gabi. Na kagaya ni Joshua, kung minsan nakaharap man kami sa mga responsibilities, problema na overwhelming for us. But just what you did with Joshua, Lord, kayon din pangako mo sa amin, because you are the same God, na bigyan mo kami ng angat o malawak na pananaw sa buhay kahit pa mabigat ang sitwasyon. At ang presensya mo, Panginoon, na laging naririto sa amin, patuloy naming hinihingi ang pangunguna mo po sa amin. Salamat po sa mga salita mo na nabibigay ng mga gabay at prinsipyo sa buhay upang kami makapamuhay na may tagumpay, lalo lang sa mga pagsubok. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kaibigan, mga kapatid na kasama ko ngayon online o maging nasa radyo. Whatever concern they have, I pray for them, O God. Give them courage. Make them strong, just like Joshua, able to conquer any challenges. Lord, salamat po sa presensya mo. What is impossible for us is possible for you. We believe, Lord, that there's gonna be brighter days, O Lord. Salamat po sa gabing ito. Ikaw ang aming tanglaw at liwanag sa buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isang mga kapatid kong kasama ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. All right, mga kaibigan. Napakabilis ng oras. Bago pa ako magpaalam sa inyo, gusto ko munang batiin ang aking mga kaibigan, kapatid na nakikita ko dito sa notification online sa Facebook. Brother Hazar, bro, my friend, ingat sa biyahe. Watching while on bus. Ingat ka, bro. Ricky Lumbao, God bless you, bro, Brad. Kahit malayo sa pamilya, kayod pa rin. Ingat ka dyan lagi. Pagpalain ka ni Lord at ang pamilya mo. Dexter, Noy, kumusta ka? Long time no see na tayo. God bless you. Sana magkausap ulit naman tayo. My sister, dear sister, Angel Ixia. Thank you, Ning. And Rainiel, God bless you, sir. Ingat ka. Pagpalain ka ni Lord. Kalakasan at patuloy na gabay sa trabaho. Ezekiel Masinas, my pamangkin. Sorry, Noy, dahil kita nagka-istoryahan kang Domingo, but I was so happy na makita ka sa church. Keep praying and patuloy ka lang kay Lord. May pamangkin, Mitch. Thank you for watching. God bless you. Ate Viti, God bless you. Thank you sa inyo. And sa lahat, Attorney Christian Santonia. Good evening, Attorney. Salamat po sa panunood at pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa ating pag-uusap nung nakaraang Sabado. Naliwanagan ako. Pagpalain po kayo ni Lord sa pagsiserve nyo sa ating mga kababayan. And all the rest na hindi ko pa nakita ang notifications, it's time for me to say goodbye na. Salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod na kasama dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Gabi-gabi po, 6:30. Dito sa ating himpilan, Far East Broadcasting Corporation, DWAY-FM. Ito po ang inyong nakasama, Pastor Abel Bausa ng You Are Special, Pilar Source, Second Chapter. Nakasama ko po si Kuya Mon Diaz. Salamat po, Kuya Mon, sa technical side. Hanggang sa muli, paalam po and God bless us all. Amen.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon.

Panginoon, protektahan sa bawat lakbay at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
2: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

may sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Hello, good morning po. Marahinaga. Magandang umaga po sa inyo, kaibigan kay Korean. Welcome ulit sa Mabungang Panalangin dito po sa CARE 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church na sa kasalukuyang ding chairman ng Albay Gaspinto Church Fellowship dito sa 2nd District of Albay. Ito po ang makakasama at magsama-sama sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kailangang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa ating telepono numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platform, FB, CARE 104.3 The Way FM, o sa YouTube, CARE 104.3 The Way FM, at sa ating namang Instagram, CARE 104.3, or mag-chat tayo sa ating Korean Official Group Chat. Sa oras na ito, mula kong bilhin tayong magbubulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan natin sa sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso. At ayon po sa kanyang pangwakas na pagbati dito po sa verse 21 to 24, ito ang nasusulat. Sabi niya, si Tikiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't isinugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoon Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyo lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoon. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan, sa sandaling ito, kami na naman po ay humingi ng iyong patnubay, panguna. Ang Santo Espiritu naman ang aming kinikilalang siyang magtagapagturo at magbibigay sa amin ng kaunawaan, malalim na kaalaman o kaalamang mula sa iyo, O Diyos. Kaya alam namin, O Diyos, ikaw ang Panginoong tutugon sa mga kailangan at umasa kami na muli ang mga aral ito ay magpapatatag, magpapaalala sa amin sa aming buhay bilang Kristiyano. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The grace of God, ang biyaya ng Diyos. Dito po sa ating binasa po, ito po yung pagmukas na bati po ng lingkod ng Panginoon, si Apostle Pablo, ng kanyang dalangin, kahilingan sa mga kapatid, lalo na sa Epeso, at maging sa atin sa panahon ito na nawi ipagkaloob ng Diyos Ama ng ating Panginoon Hesukristo ang lahat ng at sa lahat ng mga kapatid na ang kapayapaan, pag-ibig, nakalakip ng pananampalataya. Okay, at ang kagandahang loob ng Diyos ay suma lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoon. Ito'y tumutukoy po sa lahat ng mga mananampalataya. Kasama po tayo sa ating panahong ito. So, pagpapala dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ano po ang mga katotohanan ng naisip ay hiwatig niya po Apostle Pablo sa kanyang nais ipaabot sa kanyang huling pagbati o pahayag? Ano po na ang katotohanan ng biyaya ay nagbumula sa Diyos. Ang kagandang loob ng Diyos, tulad na nabanggit po sa ating binasa, na ito'y nagmumula sa Kanya, na ipinagkakaloob sa atin sa lahat ng mga iniibig niya. So, higit sa material at temporal na bagay, ang kasaganaang nagmumula sa Diyos. Sumasakop nito maging ang buhay eternal, tulad ng sinasabi sa Ephesians 2:8 o Ephesians 2:8. Sabi nga po sa wikang English, "For by grace you have been saved through faith, not of your good works that any man should boast, but it is a gift of God." Ito'y kaloob po
ng ating Panginoon. At sa Tagalog po, sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Sa madaling sabi po, mula sa Diyos ang biyaya. Kaya maging mapagpasalamat tayo maging sa Apostle Pablo man sa kanyang isinulat, malinaw sa kanya lahat ng bagay na nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod ay biyaya ng Panginoon, lalong-lalo na ang mayamang bigay ng Diyos sa kaligtasan na ito'y biyaya pa rin ng Diyos. So ang biyayang nagmumula sa Diyos ay tumutulong sa atin upang magtagumpay. May mga sitwasyon sa buhay na naganap dahil sa kakulangan ng tao, nakilalanin ang biyaya ng Diyos. Walang magagawa ang tao sa kanyang pinagdaraanan, at hindi niya kinikilala na maaaring magawa ng biyaya ng Diyos sa kanyang sitwasyon. Sabi nga po ni Santiago sa chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na binibigay niya o ng ating Diyos sa atin. Kaya sa kanya po nagmumula ang tulong, dahil sa biyaya na niya tayo'y magtagumpay. At kung tayo man po'y magtagumpay, makamtan yung ating mga hiniling at ninanais, ito'y dahil sa biyaya niya. At pag lalo natin kinikilala lang ito'y mula sa kanya at biyaya niya, mas matuto tayong magiging mapagpasalamat at magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya ang biyayang nagmumula sa Diyos, tumutulong po ito upang lalo tayong magtagumpay sa ating mga hinahangad sa buhay. Ang biyaya ng Diyos ay nagkakalob sa atin ang pagkakatong magsisi at magbagong buhay. Ito po yung nais po ay paiwatig, hindi nagsasawa ang biyaya ng Diyos sa napalalahanan tayo sa ating ginagawang kasalanan upang tayo'y magsisi at magbagong buhay. Tanging biyaya niya sa pamagitan ng mga salita, napapaalala tayo upang maihanda po tayo na sa kanyang pagbabalik, sa kanyang kagandahang loob ay maabutan niya po tayong karapat-dapat, no? At tunay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa kanya. Hindi magsasawa ang biyaya ng Diyos na palalahanan tayo sa lahat ng ating mga pinagagawa. Sabi nga po ni Apostle Pablo sa Roma 2:4, o baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil, di mapagpaumanhin. E di mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Wow. Ganun po katindi ang biyaya ng Panginoon. Hindi na po tayo niayaan na mailigaw, muling madaya ng kaaway kung paano tayo pinalaya na dahil kay Jesus nating sinampalatayanan. Kaya ito'y nagkakalob sa atin ng pagkataong magsisi at magbagong buhay. Ito'y biyaya ng Panginoon. At ganyan din, ang biyaya ng Diyos ang tumutulong sa atin upang gumawa ng tama. Hindi pinabayaan ng Diyos ang taong nagpasyang gumawa ng mabuti. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, tinuturuan po tayong gumawa ng tama. Pangako ng Diyos ayon po sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi nga po sa wikang English, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O kaya naman sa wikang Tagalog, sabi po ay una sa lahat, hanapin muna natin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Dahil pangako niya, ipagkakalob sa atin yung iba pang mga pangako niyang ipagkakalob sa atin. Kaya nararapat lamang na patuloy tayong mabuhay na nagtitiwala sa Panginoon, anuman ang ating kalagayan ngayon, anuman ang ating inaharap ngayon, anuman ang nangyari sa ating paligid, sa ating bansa, sa ating mga namumuno, maging sa iglesia at maging sa ating buhay, sa pamilya. Biyaya lang po talaga. At ito'y nagbumula sa ating Panginoon. Ayon nga po sa awit, sa biyaya mo lamang kami nabubuhay.
Panginoon, salamat po. Dahil ang biyaya mo'y truly, it's really amazing. Sapat na sapat. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon, salamat muli for your grace to us, that even in times na kami ay naguguluhan, mga panahon na bibigatan, mga panahon na hindi namin maunawaan ang takbo ng buhay namin, ng panahon, gawa po ng aming mga pagkukulang, gawa ng aming pagsuway, pero sa biyaya mo, kami pinapalalahanan mo para muli kami manumbalik, magsisip, magbago. Ang iyong biyaya, Panginoon, ang siyang magdala sa amin upang magpatuloy kami magtakumpay sa kabila ng mga kabigong nadadaanan. Gayun din, Panginoon, salamat sa biyaya mo na ikaw ang siyang gumagabay sa tulong ng Santo Espiritu na magawa namin yung tama. It's truly by your grace. Lord, thank you so much. May your name be glorified, be honored in the name of Jesus, our Lord. Amen and amen. Purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sa Kanya ang papuri at pasalamat sa Kanyang biyaya.

0: Tunay nga po, sa biyaya lang po ng Panginoon tayo nabubuhay. Sa biyaya din po ng Panginoon, tayo kanyang napapakinggan sa ating mga panalangin. Kaya samahan po tayo muli ni Pastor Joe Villoses po sa panalangin para sa ating bansa at sa ating kapaligiran.
1: Magandang umaga po sa ating po lahat. Dahil po'y dumako sa ating panalangin ngayong umaga. Panginoon namin Diyos, kayo po sa muli ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at katapatan Panginoon sa iyong mga buhay. Sa gitna po ng mga kinakaharap na iyong mga pagsubok, naroon Panginoon ang ipatuloy na pagkilos sa iyong mga buhay. Salamat po sa ipatuloy na pagtuon sa iyong mga dalangin, sa ipatuloy na patnubay at patuloy Panginoon pagpapala sa buhay panbautisa sa amin. At yung mga Panginoon kayo po narito sa muli upang ipatuloy na idulog Panginoon ang sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Nababatid niyo Panginoon ang mga struggles na kinakaharap Panginoon ng iyong Department of Panginoon ng Edukasyon. But we pray Lord for intervention Panginoon mula Panginoon sa mga tagapanguna sa national level Panginoon. We pray Lord for your wisdom be upon them Lord sa kanila Panginoon na pag-aganap na kilagtukon Panginoon patuloy mo sila pangunahan upang sa lakilang Diyos ay patuloy po makagawa ng mga programa na makatulong Panginoon pang patuloy na maayos at may agat Panginoon ang kalbid po ng dakasyon sa iyong bansa. Tulungan ng Panginoon ang aming Department Secretary Lord na patuloy po nga bigyan siya Panginoon ng iba yung kaalaman upang patuloy na maayos Panginoon ang pamalakad ng Department of Education. Kaya din po Panginoon sa lahat po ng sangay ng Department of Education Panginoon sa mga regional levels and division levels Panginoon. Patuloy na aming dalangin Panginoon na patuloy na pagkilos na nawa po ay patuloy pong makita ang iyong pong mga leading. So, ang magigit ng Panginoon ang pag-ibigay sa kanila Panginoon ng kalinawan Panginoon, ng instructions Panginoon, ng leading Panginoon upang makagawa sila Panginoon ng mga bagay na kalugod-lugod Panginoon sa iyo. Pinapalangin po namin Panginoon ang patuloy yung pag-iingat sa lahat po ng paaralan sa buong bansa Panginoon laban sa mga bagay na maaaring makasira sa kinabukasan po ng mga bata. We pray Lord for the safety of the schools Lord from the works of the enemy. Wala Panginoon sa mga krimen, wala Panginoon sa mga grupo, wala Panginoon sa mga bisyo na maaaring makasira Panginoon sa kinabukasan ng mga bata.

0: Panginoon na maabot ang mga mag-aaral at dalang Panginoon sa masasalong malalim Panginoon ang pagkakilala po sa iyo. We pray, Lord, for your wisdom to continually help the churches, Lord, na patuloy madala Panginoon sa mga eskwelahan niyo ang salita, pang patuloy Panginoon na maturuan at magabayan mga bata na makakilala po sa iyo. Pinapalangin Panginoon ang bansa. Ito Panginoon, patuloy mong kalingahan at tulungan Panginoon na magtagapay Panginoon sa lahat po ng mga hamon na nakaharap po namin. Salamat po kasi patuloy na patubay. Palangin niyo po ang bawat isa po sa amin at talangin po namin na patuloy niyo po na biyaya, patuloy maranasan ng bawat isa po sa amin. Salamat po at ang dalangin po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Patuloy po tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Totoo po, O Diyos, sa biyaya mo kami umaasa na iyong patuloy at pagkilos hindi lang po sa aming bansa, sa aming mga tagapaguno, sa aming community, kasama na rin, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatiran. Lord, maging aming mga tagapakinig, mga kaibigan sa Korean na ito. Kami patuloy na lumalapit at tumingi ng iyong patuloy na gabay na sa lahat ng aming pinagdadaanan sa buhay, ano man ang aming harapin pa sa buhay, patuloy kaming mabuhay sa biyaya mo, umaasa at nagtitiwala at patuloy na pinahawakan na meron kaming buhay na pag-asa sa iyo. Tulad ng iyong kaloob sa amin na magkaroon kami ng patuloy na katalinuhan, katatagan, karoon kami ng patuloy na maranasan ng magandang kalusugan. Dalangin ko po na pangunahan mo ang bawat sa amin, kasama na Panginoon ang aming mga kapatid, kamagagawa, mga lingkod mo sa radyong ito, mula sa aming tagapanguna at maging sa lahat ng staff ng D-Way at sa lahat ng mga programa, Panginoon. Gaya din, O Diyos, sa mga nagnanais na patuloy na magamit mo sa mga gawain, samahan niyo po. Hindi na pa maging hadlang anumang mga nangyayari sa aming paligid, kasama po ng patuloy na pag-aakay at pag-ikayat ng takbo ng mundong ito. At tunay naman, hindi namin ito mapaglalabanan kung hindi sa biyaya mo, sa tulong at sa pag-iyong pagsama at pangunang ng Santo Espiritu. And it's my prayer also, God, yung continuous comfort sa aming kamagagawa, Panginoon, na yung kinuha ng Panginoon ang kanyang mga naiwanan sa buhay po ng lingkod mo, si Pastor Suki Villarin. Dalangin ko po ang yung patuloy na comfort sa family at mga sanayawan at sa magministeryo na kanyang naiwanan. Tunay po ito'y magpapatuloy dahil sa biyaya mo pa rin. Maging ang mga kasamaan, mga kamagagawa sa buong probinsya ng Albay, ang pagnais na yung patuloy na pagkilos sa tunay na pagsama-sama upang mapanatili namin ang pagkakaisa sa kabila ng mga aming pagkakaiba. Maginig na rin po sa aming kalawang distrito ng Albay, sa lahat ng distrito, patuloy kami at magpapatuloy sa paglilingkod. Salamat ang marami sa biyaya mo, Panginoon. Alam namin lahat ito ay posible naman. At umaasang buli ang iyong pagtugon ay makaabtan. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus na siyang patuloy na magpapatnubay sa lahat ng aming mga kaibigan sa Korean group na ito. Salamat, Panginoon. May you be glorified in the name of Jesus our Lord. Amen and amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pangsamantalang pamamaalam dito po sa programa ng mabuting iyo at ng mabungang panalangin. Dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, tayo nakakasama-sama. Ako po muli ang iyong lingkod na nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. of Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church, na siyang kasalukuyan po. Nalingkod din po ng 2nd District of Albay bilang chairman ng Albay Legazpi Interchurch Fellowship. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoon, pwede po kaming bisitahin dito sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision Legazpi City, o kaya naman makabahagi sa pagsama-sama dito sa ating distrito. You're

Welcome to be a part of the Albert Gaspinter Church Fellowship para magpalakasan, magsama-sama maglilingkod. At gayon din, nagpapasalamat po tayo sa ating nakasama sa technical side, si Kuya Mon. At sa sandaling ito, susunod po ang Balita Bicolandia. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. God bless and good morning to everyone.

0: nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 16 sa buwan ng Oktubre 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa Albay para sa buwan ng Setyembre umabot sa 6.3%. NIA Region 5 Bicol, pinaghahandaan na ang epekto ng inaasahang El Nino sa supply ng tubig sa mga sakahan. DOH nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. National Meat Inspection Service ipinagdiriwang ang ika-54 na anibersaryo at ika-33 Meat and Safety Consciousness Week. At karne sa Albay, sapat pa rin ang supply kahit may El Nino. At ngayon po sa mga detalye. Pumalo sa 6.3% ang inflation rate sa probinsya ng Albay para sa buwan ng Setyembre 2026. Ito ang ipinalabas ng Philippine Statistics Authority, Albay Provincial Statistics Office, sa isinagawang press conference kahapon, Oktubre 15, 2026. Ayon sa pahayag ni PSA Albay Chief Statistical Specialist Cecil Brundial, ang headline inflation rate o pagtaas ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumili sa antas na 6.3% kumpara sa 5.5% noong nakarang Agosto 2026. Ang pangunahing dahilan mano ng mataas na inflation rate sa buwan ng Setyembre kumpara sa buwan ng Agosto ay ang food at non-alcoholic beverages na nasa 5.2%. Ang pangalawang dahilan ayon pa sa PSA Albay ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurant at ang accommodation services na may 2.5% na inflation rate. At ang pangatlo naman ay ang presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels sa 9.5%. Ang purchasing power naman ng piso para sa buwan ng Setyembre ay nasa 0.69 pesos.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinaghahandaan na ng National Irrigation Administration o NIA Bicol ang epektong inaasahan ng inaasang El Nino sa supply ng tubig sa mga sakahan. Kasabay nito ay hinihikayat naman ang mga magsasaka na magtanim ng alternatibong pananim. Ayon pa kay NIA Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio John De Vera, nasa 62,000 na hektarya ang natamnan ng palay sa rehiyon, ngunit 20% lamang nito ang inaani. Sa Alawihaw Dam sa Camarines Norte, bumaba na ng 20% ang level ng tubig. Kabilang sa mga hakbang ng NIA ang paglilinis ng mga kanal, water rotation at paggamit ng mga solar-powered irrigation projects upang matiyak ang supply ng tubig sa mga sakahan. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa Department of Agriculture upang hikayatin ang pagtatanim ng munggo, talong, okra at mais na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Paalala pa ni De Vera na huwag piliting magtanim ng palay sa mga lugar na kulang na ang supply ng tubig upang maiwasan ang pagkalugi. Inaasahang pagsapit ng Nobyembre 15 ay maaani na ang mga nakatayong pananim bago magsimula ang susunod na planting season sa December 1.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng dengue vector surveillance ang mga nurse at midwife na itinalaga ng Department of Health o DOH Masbate upang matukoy ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang sa kanilang isinasawa o sa isinasagawang aktibidad, ang pag-iinspeksyon sa loob at labas ng mga kabahayan upang makita ang mga kitikiti o larvae sa mga lalagyang naiipon ng tubig at iba pang posibleng pamugaran ng lamok. Layunin itong matukoy ang Breakthrough Index or BI, isang panukat sa dami ng pamugaran ng lamok na Aedes na makatutugon sa o makatutulong sa pagtataya ng panganib ng pagkalat ng dengue at pagtukoy sa angkop ng mga hakbang pangkontrol. Hinikayat naman ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran, at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyang diin na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ang mga pamilya at mamamayan ng masbate laban sa dengue.
1: Baretang Bicolandia.
0: National Meat Inspection Service ipinagdiriwang ipagdiriwang ang ika-54 na anibersaryo at ika-33 Meat and Safety Consciousness Week at karne sa albay, sapat pa rin ang supply kahit may El Nino. May ulat si Rachel Ann Belinario.
2: Sabay na ipagdiriwang sa susunod na linggo ang ika-54th anniversary ng National Meat Inspection Service o NMIS at ika-33rd Meat and Safety Consciousness Week o MSCW. Ang naturang mga aktibidad ay may temang One Nation, One Commitment, Safe, Clean, and Quality Meat for All. Narito ang mensahe ni Regional Technical Director, NMIS Regional Technical Operations 5, Dr. Alex Templo Nuevo, ukol sa layunin ng pagdiriwang.
3: Actually po, sinasabi ko nga niyan, celebration of chapter 33rd Meat Safety Consciousness Week. But daily, since down the road, the market is a meat safety day. Alam po. So, ang plan natin dyan is, itong activity natin is to create awareness, public awareness, na hindi kayo basta dapat bumili lang ng karne. Dapat maging vigilant kayo when it comes to paano ba magtingin, no, ng karning safe and wholesome, no? Iyon ay sa safety pa lang. How about quality, no? Kung kayo ba ay nakabili kayo ng karne, mga 10 o'clock na, pag hinawakan ninyo yung surface ng meat is may sipon-sipon na, no? Labi ng kapag inamoy ninyo, hindi na sabi ng inchik, amoy milon doon ni milon amoy, no? Ibig sabihin po, pag ganun ang karakter ng karne, nasa early stage of decomposition na siya. And that can be, kung yan ay early decomposition o na mag-deteriorate ng early, that has something to do with yung ganun kanina, animal welfare. Ang stress sa karne o sa hayop, pag kinatay niya sa direct effect, yung shelf gap niya bumababa. At kung nakakita kayo ng karne sa market na tumutulo ang tubig na nakahang, no? Tumutulo ang tubig, stress medium. That is now a consideration. Kung pumasaman siya sa meat inspection, ang problema na natin yung quality. Kaya tinatawag natin tandem, meat safety and quality.
2: Ang MSCW ay ipagdiriwang simula October 19 to 23 kaugnay sa NMIS anniversary. Ang isang linggong selebrasyon ay isinasagawa taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Oktubre. Ang NMIS kasama ang Regional Technical Operation Centers o RTOCS at sa pakikipagtulungan sa mga local government units o LGU at iba pang stakeholders ay magsasagawa ng iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang. Kabilang dito ang information campaigns, public fora and seminars, inspection and enforcement sa pamamagitan ng post-meat establishment inspection blitz at stakeholders appreciation day. Sagana pa rin ang supply ng karne sa Bicol region sa kabila ng banta ng El Nino. Maaasahan din na mananatiling maganda ang supply nito ngayong holiday season. Ito ang kinumpirma ni National Meat Inspection Service o NMIS Regional Technical Operations Center 5, Regional Technical Director Dr. Alex Templo Nuevo sa isinagawang press conference ng NMIS kahapon, October 15, 2026. Ayon kay Dr. Templo Nuevo, mayroon silang buwanang datos na nagpapakita ng kabilang na mga hayop na kinakatay sa mga slaughterhouse sa buong Bicol region. Tiniyak din nila na lahat ng hayop na dinadala sa mga slaughterhouse ay sumasailalim sa inspeksyon upang matiyak na ligtas at angkop sa mga pagkonsumo ang karne. Ang mga karne mula sa mga hayop na hindi pumasa sa inspeksyon ay kinukondena at hindi pinapahintulutang ibenta o kainin. Dagdag pa niya, katuwang ng NMIS ang mga lokal na pamahalaan o LGUs sa pagpapatupad ng meat inspection kung saan may mga itinalagang meat inspection officer sa mga lokalidad. Binigyang diin din niya ang mga maayos na ugnayan. Binigyang diin din niya ang maayos na ugnayan at kooperasyon ng mga ahensya at ng mga LGU upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng karne sa rehiyon. Samantala, nabanggit din ni Dr. Templo Nuevo na ang Bicol Region ang may pinakamaraming slaughterhouses na pinondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP ng Department of Agriculture o DA. Narito ang pahayag ni Regional Director Dr. Alex Templo Nuevo.
3: So as of now, okay pa naman po, ano? Natatanong ko lang sa ating mga malalaking slaughterhouses. Tumataas pa nga daw yung kata. Ibig sabihin, abundant pa yung ating supply.
2: Ang pahayag ni Regional Director Dr. Alex Templo Nuevo. Ito si Rachel Ann Bilinario para sa Barretang Bicolandia.
1: Barretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinalalakas ng Catanduanes Provincial Agricultural Service Office ang monitoring sa peste at sakit ng mga pananim sa dalawang bayan ng Virac upang maprotektahan ang produksyong pang-agrikultura sa gitna ng mga hamong dulot ng El Nino. Pinangunahan ni Ronald R. Samonte, Integrated Pest Management Surveillance and Early Warning System Coordinator ang aktibidad, katuwang sina John Patrick Camacho at Roger Peña. Kabilang sa mga isinagawa ang inspeksyon, pangangalap ng datos at pagbibigay ng technical na gabay sa mga magsasaka. Ginamit din ang pagkokolekta ng platform at upang mapadali ang pagtatala at pag-uulat ng mga natukoy na peste at sakit sa pananim. Layunin ng programa na matukoy agad ang mga posibleng banta sa mga pananim at maisagawa ang napapanahong hakbang upang mabawasan ang pinsala sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan ng Catanduanes na mapatatag ang sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang seguridad sa pagkain at mapalakas ang kahandaan ng mga magsasaka sa epekto ng El Nino.
1: Barretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, nanawagan si Naga City Mayor Lenny Robredo sa mga Nagenyo na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon sa Metro Naga Water District or MNWD, bumaba na ng 30% ang level ng ilang pinagkukunan ng tubig sa lungsod. Gayunman, tiniyak ng ahensya na inaasahang tatagal hanggang December 2026 ang kasalukuyang supply. Bilang paghahanda, pinaigting ng lokal na pamahalaan ang information campaign sa pamamagitan ng social media at mga forum sa mga barangay at paaralan. Sinabi pa ni Robredo na umaasa siyang hindi na kakailanganin ang water rationing. Kung ipatutupad man ito, posibleng magkaroon ng nakaschedule na water interruption sa ilang lugar upang maipamahagi ang supply sa ibang komunidad. Samantala, hinikayat naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente na gumamit ng tubig ng wasto at iwasan ang pag-aaksaya. Kabilang sa mga mungkahing hakbang ang paggamit ng palanggana sa paghuhugas ng pinggan sa halip na tuloy-tuloy na patakbuhin ang gripo. Ayon pa sa CDRRMO, kung gagawin ito ng 50,000 kabahayan, maaring makatipid ang hanggang 150,000 litro ng tubig kada araw kung tatlong beses silang naguhugas ng pinggan. Layunin ng kampanya na mapalakas ang kahandaan ng Naga City sa posibleng epekto ng El Nino, lalo na sa seguridad ng supply ng tubig.
1: Barretang Bicolandia.
0: El Nino Caravan ilulunsad ng Apaw ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. May ulat si Rachel Ann Bilinario.
2: magsasagawa ng malawakang El Nino Caravan ang Albay Provincial Agriculture Office o APAO simula ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. Layunin ng naturang aktibidad na matulungan ang mga magsasaka at iba pang mamamayan sa paghahanda at paghaharap sa mga epekto ng El Nino. Isasagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, Albay Veterinary Office at Albay Provincial Health Office o APO. Narito ang pahayag ni APAO Agriculturist Rochelle Adivino Sabanal.
4: Maghahanda po kami na El Nino Caravan this coming October, November with coordination with the APSIMO, Albay Veterinary Office, NPHO. Ayan. So ito po ay malawakang El Nino Caravan para makapag-inform po tayo sa ating mga magsasaka at sa lahat ng community, sa ating komunidad, na mga dapat gawin before po ang onset ng El Nino. Ayan. So, also, ang strategy po namin sa Provincial Government of Albay in partnership with the Department of Agriculture, prepositioning ng mga seeds na pananim and fertilizers na pwedeng maging intervention sa ating mga magsasaka. Ayan. So, yun lamang po at maraming salamat.
2: Ang tinig ni APAO Agriculturist Rochelle Adivino Sabanal. Ito si Rachel Ann Bilinario para sa Barretang Bicolandia.
1: Barretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, agarang nagpaabot ng pinansyal at psychosocial na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa naulilang pamilya ng isang media anchor na binaril at nasawi sa Daraga Albay nitong Oktubre 12, 2026. Ayon sa DSWD Bicol, binisita nitong October 13 ng Crisis Intervention Section at Social Welfare and Development Team ng DSWD Bicol ang pamilya upang magbigay ng psychosocial first aid na naglalayong tulungan silang makayanan ang matinding emosyonal na epekto ng trahedya. Ibinahagi rin ang ahensya na sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ay nagkaloob ang ahensya ng 10,000 pesos na cash assistance at tumulong sa pagproseso ng medical assistance para sa natitirang bayarin sa ospital. Kasalukuyan ding inaasikaso ang funeral assistance upang makatulong sa gastusin sa pagpapalibing. Samantala, kinundi na naman ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang anumang uri ng karahasan laban sa mga mamamahayag at nakiisa sa panawagan para sa hustisya. Bilang dating media practitioner, binigyang diin niya ang pangangailangang matigil ang walang saysay na karahasan laban sa mga miyembro ng media. Nagpaabot din si Laurio ng pakikiramay sa pamilya ng biktima at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD kabilang ang pinansyal at psychosocial na tulong sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Dagdag pa na ahensya na sa pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy na nakatuon ang DSWD Bicol sa maagap at makataong paghati ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng krimen at iba pang krisis.
1: Barretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, tinalakay ng mga kinatawan ng pamahalaan ang mga hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino sa kalusugan, agrikultura at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Bicolano sa isinagawang kapihan sa PIA Bicol nitong Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Nagbahagi ng mahalagang impormasyon at rekomendasyon sina Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH-CHD Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster Medical Officer 4, Dr. Raymond Martin Corpus, FITS in charge at Assistant Planning Officer ng Albay Provincial Agriculture Office, Agriculturist 2, Rochelle Adivino Sabanal, at Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division Weather Specialist Ariel Samudio. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa sa mga epekto ng El Nino, Binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng maagap na paghahanda, wastong impormasyon at koordinasyon ng mga ahensya upang maprotektuhan ang kalusugan ng publiko at mapanatili ang produktibidad sa agrikultura. Sa pamamagitan ng kapihan na ito, patuloy na isinusulong ng Presidential Communications Office, katuwang ang Philippine Information Agency Bicol, sa paghatid ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapalawak ang kaalaman at mapalakas ang kahandaan ng mga Bicolano sa mga hamong dulot ng El Niño.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, patuloy na nagpapaalala ang Police Regional Office 5 o PRO 5 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio sa publiko na laging mag-ingat at maging mapagmatsyag upang makaiwas sa krimen lalo na sa mga matataong lugar. Sa lungsod ng Legazpi, makikitang nagpapaalala ang mga kapulisan sa mga pampublikong pamilihan at iba pang lugar na dinaragsan ng mga tao sa pamamagitan ng mga placard na naglalaman ng mahalagang paalala para sa kaligtasan ng publiko. Layunin ng inisyatibong ito na mas madaling maiparating sa mga mamamayan ang mga simpleng hakbang na maaari nilang gawin upang maiwasang maging biktima ng krimen. Sa pamamagitan ng mga placard, hinihikayat ang publiko na maging maingat sa kanilang mga personal na gamit at maging mapagmatsyag sa kanilang paligid upang makaiwas sa mga karaniwang krimen tulad ng pagnanakaw at pandurukot. Pinapayuhan ang mga mamamayan na bantayang mabuti ang kanilang mga cellphone, pitaka, alahas at iba pang mahalagang gamit, lalo na sa mga lugar na matao. Mahalaga rin agad na ipagbigay alam sa mga pulis ang anumang kahinahinalang kilos o insidente. Bukod sa pagbibigay ng mga paalala, pinahagi rin ang inisyatibang ito ang pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga pampublikong lugar at ang paghikayat sa aktibong pakikiisa ng komunidad sa pagpigil sa krimen. Naniniwala ang PRO 5 na sa pamamagitan ng pagiging alerto, maingat at responsable ng bawat mamamayan, mas maiiwasan ang mga insidente ng krimen at mapapanatili ang kaligtasan sa mga komunidad.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Update, nananatili sa Alert Level 2 ang antas ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito po ay nangangahulugan na bumaba ang aktibidad nito. Nagkaroon naman ng 14 na pagyanig ang naitala at ang crater glow o katamtaman o flare na nakikita po ng mga mata ay nandun pa rin sa tuktok ng bulkan. Ang sulfur dioxide flux ay umaabot sa 935 na tonelada kada araw. Samantalang ang usok o plume ay may taas na 600 metro mula sa bunganga, katamtamang buga na papuntang Timog Kanluran at Kanluran Timog Kanluran. Namataan pa rin ang pamamaga o inflation ng bulkan kasama ang panandaliang paghupa o deflation sa silangan o sa hilagang silangang bahagi nito. Mahigpit pa rin po ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa posibleng panganib tulad ng biglaang phreatic eruptions, rockfalls, pagguho ng lupa at lahar tuwing malakas ang pag-ulan. Bawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan.
1: Paretang Panahon.
0: Para naman po sa lagay ng panahon sa Bicolandia ngayong Biyernes, Oktubre 16, 2026, inaasahan pa rin pong magiging maulap na may kalat-kalat na mga mahinang pag-ulan o light rain at posibilidad ng panandali ang paggidlat at pagkulog o isolated thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi na dulot ng easterlies. Ang temperatura po ay maglalaro sa 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius na maaring umabot sa 38 o 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, depende sa partikular na lungsod o probinsya tulad ng Legazpi City sa Albay. Ang tsansa po ng ulan ay nasa 45% hanggang 60% kung saan ay mas mararanasan ito sa hapon. Ipinapayo po na magdala pa rin ng payong kung may mga aktibidad sa labas dahil sa pabago-bagong tsansa ng buhos ng ulan. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.36 ng umaga at lulubog mamayang alas 5.26 ng gabi.
1: Salita ng pag-asa.
0: Wala naman po sa mga Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayo nga may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang kayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 16 sa buwan ng Oktubre 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.
1: Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Nagagamot ba ang HIV?
1: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ng tagapagsalita ng Vice Presidente na nananahimik lamang di umano ang mayorya ukol sa pag-atras ng 3 sa 4 na articles of impeachment. At sa palak or kalakalan piso, DTI, wala pang nakitang pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin sa gitna ng Super El Nino. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: Nalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga paghahanda nito laban sa epekto ng Super El Nino. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mobile water treatment unit at water tankers sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, magagamit ang mga mobile water treatment unit upang gawing ligtas ang inuming tubig mula sa iba't ibang pinagkukunan, lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa supply. Sinabi rin ni Lanada na ang mga water tanker ng ahensya ay may kakayahang magproseso at mamahagi ng hanggang 2,500 litro ng malinis na inuming tubig kada oras. Binigyang diin ng DSWD na bago gamitin ang anumang pinagkukunan ng tubig, sinusuri muna ito ng mga lokal na pamahalaan kasama ang city at municipal health offices upang matiyak na ligtas itong ipamahagi sa mga residente. Bahagi ang hakbang na ito ng mas pinaigting na paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino, alinsunod sa direktiba ng Pangulo para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig sa mga komunidad na higit na maapektuhan ng matinding tagtuyot.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: Muli namang bubuhayin ng pamahalaan ang mahigit 60 na isinarang balon upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ito ay bahagi ng mga hakbang ng administrasyon sa pag-iwas na magkulang ang supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Target ding matapos sa susunod na buwan ang Kaysakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na inaasahang makatutulong din sa pagpapalakas ng supply ng tubig. Samantala, umapila din sa publiko ang Philippine National Police na maging kalmado at umiwas sa sobrang pag-iimbak ng mga essential supplies sa paghahanda ng epekto ng El Nino. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na

0: Philo Lacson kay Panelong bawiin ito ang kanyang akusasyong nagsayang ng may 500 milyong pisong budget ang Senado para sa impeachment dahil ang 25 milyon pesos na gastos ng Senado kada araw anya ay ang regular na alokasyon ng institusyon sa regular nitong pagtakbo o operasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Department of Trade and Industry, wala pang nakitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng Super El Nino. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan, hatid ni Shaira Gabornes.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang bottled water sa kabila ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang hinihiling na dagdag presyo ang mga manufacturer at sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, hinimok ng kalihim ang publiko na huwag magpanik o mag-imbak ng sobrang bottled water. Samantala, sinabi ng Malacanang na imo-monitor ng DTI at Department of the Interior and Local Government ang presyo ng mga timba at drum ng tubig upang maiwasan ang sobrang paniningil at hoarding. Sa iba pang balita, bumagsak sa bagong record low ang piso sa 63 pesos at 6 centavos kada dolyar sa pagsasara ng kalakalan. Sa kalagitnaan ng kalakalan, humina pa ang piso sa 63 pesos at 15 centavos kada dolyar na lampas sa dating record low na 62 pesos at 90 centavos noong Oktubre 8. Habang ang palitan naman ng piso para sa Canadian dollar ay 44 pesos at 12 centavos, sa Singapore dollar 48 pesos at 87 centavos at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 72 centavos. Dahil sa paghina ng piso, inaasahang tataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin, pati na ang gastos sa pagbabayad ng utang ng bansa sa mga dayuhang nagpapautang. Samantala, maaaring mas maraming piso ang matanggap ng mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa perang ipinapadala ng kanilang mga kaanak. Ngunit maaari ring mabawasan ang halaga nito dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, nakararanas ng malamig na amihan ang pinakahilagang bahagi ng Luzon, habang easterlies ang nakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa dahil sa ITCZ. Asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Aurora at Quezon dulot ng easterlies. Bahagya namang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:48 at lulubog dakong 5:36 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado tiniyak na bubusisiing mabuti ang ipinasang 2027 na national budget ng Kamara. Mga patakaran sa sahod para sa mga araw ng undas, inilabas ng dole. At sa palakasan tensyon sa Middle East, nakaaapekto sa malaking tennis tournament.

0: Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak ng Senado na bubusisiin itong mabuti ang ipinasang 2027 National Budget ng Kamara. Para sa detalye, nagbabalik si Babylyn Cacho resulta.
2: Posibleng titindi pa ang tinaguriang iyakan sa hanay ng mga miyembro ng Kamara de Representante habang sinisiyasat ng Senado ang mga tinatawag na red flag sa bersyon ng Kamara ng panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 ayon kay Senador Panfilo Lacson. Anang mambabatas na matagal nang nagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, posibleng ibalik ng Senado ang daan-daang bilyong pisong binawas o inilipat ng Kamara sa ibang pagkakagamitan, kabilang na ang mga pagbabagong ginawa sa pondo para sa Foreign Assisted Projects o FAPs at ang karagdagang pondong inilaan para sa mga flood control project. Dagdag pa ng Senador, napakarami pang gagawin sa Senado sa pagbusisi sa naturang budget, lalo na't marami anyang ginalaw sa mga budget na ilalaan sa mga distrito. Formal na natanggap ng Senado nitong Miyerkules ang bersyon ng Kamara ng Panukalang Budget at inaasahang sisimulan ang plenary debates sa panukala sa Nobyembre. Sinabi ni Lacson, magiging matigas ang paninindigan ng Senado laban sa mga pagbabagong makaapekto sa pondo ng FAPs dahil may mga obligasyon ang Pilipinas sa mga dayuhang katuwang nito sa pagtutustos ng iba't ibang proyekto at programa sa pagpapatakbo ng biyurokrasya. Sa isang post sa X noong Linggo, binanggit din ni Lacson ang paunang impormasyong natanggap niya na may nagpapakitang may mga pagbabagong ginawa ang Kamara na nakaapekto sa mga FAP at posibleng magdulot ng malaking gastos at iba pang pinansyal na epekto sa pamahalaan. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagkabahala si Lacson sa paunang impormasyong natanggap niya na nagpapakitang nagdagdag ang Kamara ng pondo para sa mga flood control project halos isang taon matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang galit sa mga anomalya sa mga naturang proyekto at sabihin na mahiya naman kayo. Dalawang privileged speech ang inihain ni Lacson at pinamunuan niya ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noon hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Nakatulong ang mga ito sa pagbuo ng mga kasong humantong sa pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang personalidad at pagkakadetine ng ilang individual. Babylyn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, nilabas ng DOLE ang mga patakaran sa sahod para sa mga parating na holidays sa panahon ng undas. Narito ang ulat mula kay Nena Behar.
3: Naglabas ang Department of Labor and Employment of DOLE ng Labor Advisory Number 18, Series of 2026, nagtatakda ng mga panuntunan sa tamang pasahod sa mga empleyado o manggagawa para sa mga araw ng undas sa darating na Nobyembre. Nilagdaan ni Labor Secretario Francisco Tolentino nitong Oktubre 12 ang naturang abiso bilang pagpapatibay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng kapakanan ng mga manggagawa at tiyakin ang tamang kompensasyon. Sa ilalim ng nasabing labor advisory, itinuturing bilang special non-working day ang Nobyembre 1 o Todos los Santos, Nobyembre 2, araw ng mga patay, habang itinlaga naman ang Nobyembre 30, araw ni Gat Andres Bonifacio, bilang isang regular holiday. Salig sa nasabing abiso, niira lang no work, no pay policy o walang pasok, walang sweldo para sa mga pliyadong hindi pumasok sa trabaho sa Nobyembre 1 at 2, maliban lamang kung may umiira na patakaran na kasanayan o kasunduan o collective bargaining agreement sa kumpanya. May karapatan sa karagdagang 30% ang mga manggagawang pumasok sa trabaho sa loob ng unang 8 oras bukod pa sa kanilang pangunahing sweldo na magiging 130% ng kanilang pang-araw-araw na rate. Nagbibigay karapatan naman sa empleyado ang anumang overtime na lampas sa 8 oras para sa karagdagang 30% ng premium sa kanilang hourly rate para sa special day. Samantala, may karapatan namang makatanggap ng 100% ng kanilang pang-araw-araw na sahod ang mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa araw ni Bonifacio, Nobyembre 30, na isang regular holiday. Nina Flores Bihar, FEBC Network News, Lunsod ng Maynila.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang pangyayari, sinuspinde ng Philippine Science High School o PSHS Main Campus sa Quezon City ang face-to-face classes sa October 19 at 20. Ito ay bilang pag-iingat matapos ang pagdami ng mga kaso ng influenza-like illness o sakit na kahawig ng trangkaso sa loob ng paaralan. Sa abiso ng eskwelahan, ipatutupad muna ang alternatibong paraan ng pag-aaral para matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga estudyante habang pinangangalagaan ng kanilang kalusugan. Magtatrabaho naman sa bahay o work from home ang mga teachers at iba pang kawanin ng paaralan sa loob ng naturang 2 araw na suspension.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako, kaso ng dengue sa Tuguegarao, umabot na sa higit 340. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekaina Abalon.
4: Nakapagtala ang Tuguegarao City ng 346 cases ng dengue mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Gayunman, wala namang naitalang nasawi dahil sa sakit. Ayon kay City Health Officer Dr. Robin Zingapan, mas mataas ito ng 5 kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga batang edad 6 hanggang 17. Patuloy namang nagsasagawa ng impormasyon at paalala ang City Health Office sa mga barangay. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang City Social Welfare and Development Office sa sunod-sunod na kaso ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Lawag City. Ayon kay CSWDO Head Perlita Cabello, hindi dapat agad husgahan ang mga kabataan. Anya, mahalagang alamin muna ang kanilang pinagmulan at mga dahilan kung bakit sila nasasangkot sa maling gawain. Sinabi rin ni Cabello na nagsasagawa na ng masusing pag-aaral ang tanggapan kaugnay ng kamakailang insidente ng pananakit sa isang paaralan sa lungsod. Makikipagpulong din ang CSWDO kay Lawag City Mayor James Brian Alcid at sa Local Government Board upang pag-usapan ang mga hakbang na makapipigil sa karahasan at maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Ipinagpaliban ng Six Kings Slam, isa sa pinakamalaking exhibition tennis tournament sa Saudi Arabia dahil sa tumitinding tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan. Lalahok sana dito ang ilan sa mga nangungunang manlalaro ng tennis sa mundo, gaya ni na Carlos Alcaraz at Novak Djokovic. Ayon sa mga organizer, inilipat ang kompetisyon sa Disyembre dahil sa mga hamon sa seguridad at sa maayos na pagsasagawa ng labanan. Ang Six Kings Slam ay kilala sa malaking premyong ipinagkakaloob sa mga kalahok at itinuturing na isa sa pinakamalaking exhibition event sa mundo ng tennis. Sa pagbabalik ng bagong araw, pagtataas ng kwalifikasyon ng mga kandidato patuloy pang pinag-aaralan. DSWD isinusulong ang responsableng content para sa mga PWD. At sa ibang bansa, pagguho ng bubungan ng paaralan sa Pakistan, ikinasawi ng higit 30 mga bata.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagbigay ng magkakaibang pananaw ang mga aplikante sa bakanteng pwesto sa Korte Suprema kaugnay ng mungkahing itaas ang kwalipikasyon ng mga kandidato sa pambansang halalan. Sa pagdinig ng Judicial and Bar Council o JBC, sinabi ng ilang aplikante na maaaring makatulong ang mas mataas na kwalipikasyon para matiyak na may sapat na kakayahan at kaalaman ang mga naghahangad ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Gayunman, may ilan ding nagpahayag na dapat na pag-aralang mabuti ang anumang pagbabago upang matiyak na hindi malilimitahan ang karapatan ng mga mamamayan na tumakbo sa halalan. Binigyang diin na anumang pagbabago sa kwalipikasyon ng mga kandidato ay mangangailangan ng kaukulang pag-amyenda sa

0: Line content. Ayon sa DSWD, hindi dapat gamitin ang kalagayan ng mga PWD bilang katatawanan o paraan upang makakuha ng mas maraming manonood at tagasubaybay sa social media. Binigyang diin ang ahensya na may mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga PWD at dapat tiyakin ng lahat na hindi sila nagiging biktima ng pang-aabuso, diskriminasyon o anumang uri ng pananamantala. Hinihikayat din ng DSWD ang mga content creator na maging maingat sa kanilang mga inilalathalang video at iba pang nilalaman sa internet at isulong ang paggalang, pag-unawa at tamang pagtrato sa mga PWD. Kasabay nito, nanawagan ng ahensya sa publiko na suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod ng isang lipunan na may pantay na pagtingin at paggalang sa bawat isa. Nasawi ang 32 mga bata matapos gumuho ang bubungan ng kanilang paaralan sa Peshawar, Northern Pakistan. Ayon sa mga otoridad, dulot umano ng walang tigil na pag-ulan ang pagbagsak ng bubungan ng Al-Khair Public School. Ang mga nasawi ay mga batang edad 6 hanggang 14, habang kasama rin sa mga biktima ang isang 25-anyos na babae. Umabot naman sa 50 na mag-aaral ang nasugatan sa insidente. Inaresto ang may-ari ng paaralan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagguho. Sa ibang dako, nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad matapos masunog ang 2 barko sa karagatan ng Black Sea malapit sa Romania. Ilang mga tauhan ng barko ang nawawala matapos tamaan ng di umano'y pag-atake ng drone ng 2 barkong pangkargamento. Patuloy ang paghahanap sa mga nawawalang marino habang iniimbestigahan pa ang pinagmula ng insidente. Nagpataas naman ito ng pangamba sa seguridad ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon na malapit sa lugar ng nagpapatuloy na tensyon kaugnay ng digmaan sa Ukraine.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Isaias, Kabanatang 30, Talatang 23. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawa naman ay manginginain sa malawak na pastulan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, at 16 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:55.
1: Ito ang bagong araw.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsarili.

Piling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Pilipinas.
1: Magandang umaga po.
0: Good morning, Buenos Dias. Welcome po sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ngayon po ang aldaw na naman ng Friday. Ngayon po ay ano na, 16 na sa bulan ng Oktobre.
1: Magtatapos na naman pa day.
0: Sobrang kabanganan ng bulan ng Oktobre.
1: Parang kailan lang.
0: Eh, salamat sa Panginoon dahil kahit na puspusa na ang pagpreparasyon para sa El Nino, eh, tayo naman ay umuulan.
1: Ayan, oh, lakas ng ulan, ha?
0: Lakas ng ulan, oo. Oh. Eh, pasalamat tayo sa Panginoon, ano? Dahil yan ay kailangan ng ating mga magsasaka.
1: Ayan.
0: Kailangan din yan ng tubig.
1: Ng para ating lupa, ano? Yung ilalim ng lupa, kailangan, siyempre, dahil sa ulan. Eh, yan ang magbibigay. No?
0: Huwag na natin hong pagparakalabanon ang pag-asa na di umano'y mali. May narinig ako sa mga komentaryo.
1: Mali daw dahil
0: mali
1: naulan.
0: Daw.
1: Abay, magpasalamat na lang sapagkat kahit nababanggit, alam nyo naman ang pag-asa ay binabasa lamang yung mga darating na weather sa atin. Kung El Nino ang sinabi at umuulan naman, abay, magpasalamat tayo. Hindi na para batikusin yung pag-asa.
0: Eh, gano'n naman talaga. Hindi naman ibig sabihin na may darating na El Nino, hindi na uulan paminsan-minsan. Salamat na lang sa Panginoon. Araw ng Biyernes, bangon na, may trabaho, may obra, may work.
1: Kape. At mag-almusal bago umalis, ha?
0: Oo.
1: Baka kayo ay biglang mag-collapse pa kayo. Hindi na.
0: Sana all na lang ano, na nakapag-almusal bago umalis.
1: Oo.
0: Kami mamaya pa pagbalik.
1: Mamaya pa kami.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras na para magpasalamat sa Diyos.
0: Amen. Oras na naman para harapin pa rin natin ang araw na ito. Na kahit maraming mga pagsubok sa buhay, kasama natin ang Diyos.
1: Ayan, at siyempre oras na para magpasalamat at hindi lang magpasalamat, kundi ang buong maghapon ay ibigay sa ating Panginoon.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang laging magbibigay sa inyo ng mga samot-saring impormasyon at siyempre
1: inspirasyon sa ating buhay.
0: Kasama natin ngayon ang ating Jeep Tech, Don Alfonso. Kami po ang mga lalaking pagsusumikap ang babawasan ng inyong mga kalungkutan.
1: At alam mo, minsan itong ating itong binabanggit. At sisiguraduhin po namin kahit konti, makapagbigay po kami ng kasiyahan.
0: Tama. Konti. Siyempre kasama ninyo ang nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jellit.
1: At ito naman po ang kasama nyo every Friday. Ako po ay may bagong pangalan ngayon. Ano galing na sa aking apo.
0: Ano na?
1: Si Lolo D.
0: Iba.
1: Pag pinaikli ay
0: Lodi.
1: Good morning si sa aking apo.
0: Lodi ka pala ngayon.
1: Lodi ako. Si Lolo D.
0: Matindi.
1: Matindi.
0: Iba talaga. Ano pa din. Naintindihan mo na ngayon na iba ang apo.
1: Iya. Ngiti ang kalang.
0: Oo nga, wala na.
1: Wala na.
0: Oh, welcome, ano. Kaway-kaway dyan sa may mga ministry na lang na, may mga ministry na
1: apostolic.
0: Din na
1: apostolic.
0: Apostolic ministry.
1: Ministry.
0: Bago tayo magdagos-dagos pa din niya, punta muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Iyan, at ako na naman na naka-assign dyan pa din. Sapagkat araw ngayon ng Friday, siyempre ako yung nakalaan dyan. Ito'y ating babasahin sa James, Santiago, chapter 1, verse 2 and 3.
0: James 1, 2 and 3.
1: Siguro naman itong verse na ito. Doon sa mga mahilig magbasa sa Biblia, lagi nyo nakabisado nyo na itong verse na ito. At ito'y paalala lagi natin, sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabi dito, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. At doon sa verse 3, sapagkat alam ninyong ang pagsubok na inyong pananampalataya ay nagdudulot ng katatagan.
0: Sabi sa New International Version, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops or produces perseverance.
1: Yun. Perseverance. Dito, Padi, ay mayroong nabanggit dito na magala kayo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang malaking katanungan, Padi, sa tuwing tayo dumaranas ang pagsubok, napakahirap sabihin magalak. Siguro yung iba'y matanong natin, kayo ba ay nagagalak pag kayo nasa loob ng pagsubok?
0: Mm-hmm.
1: Eh hindi ba't laging ang mukha natin hindi maipinta? Ika nga sa Tagalog. Eh dahil sa bigat ng iyong pinagdaraanan, bagamat may iba't ibang klase ng pagsubok ang bawat isang pinagdaraanan. Pero halos lahat naman tayo, aamin tayo na hindi tayo makangiti. Tayo ay yung iba umiiyak, yung iba'y parang gusto nang sumuko sapagkat matindi ang pagsubok. Pero dito sa salita ng Diyos ay nagsasabing magala kayo. Ay sabi ko nga kanina, napakahirap nito, salitang ito na magala kayo sa panahon ng pagsubok. Pero yun ang sinabi ng Panginoong Diyos sa talatang ito. Kaya ang tanong ay bakit ito nabanggit ng Panginoon?
0: Ayun.
1: Eh padi, para sa akin yung verse 3. Na ang sabi doon, sapagkat alam ninyo ang pagsubok ng inyong pananampalataya nagdudulot ng katatagan.
0: Yun dapat ang maintindihan.
1: Sapagkat dapat natin maunawaan na kailangan yung pagsubok sa ating buhay upang maging matatag tayo sa mga darating pa na hamon sa ating buhay. At yung kagalakan pa din, yung kagalakan na sinasabi dito na magalak ka, ito'y nagpapakita na ikaw ay matatag ang pananampalataya mo. Sapagkat kung hindi mo maipapakita, itong sinasabi ng talatang ito ay magalak ka sa panahon ng pagsubok. Ibig sabihin, mahina pa at hindi pa matatag ang iyong pananampalataya. Kaya parang circle lang, circle pa din. Dahil kaya ka nagagalak sapagkat alam mo na iyong pananampalataya mo'y tatatag sa pagsubok na dumaraan sa iyong buhay. Kaya kailangan ang pagsubok.
0: Ang sabi pa dito, whenever hindi naman if ever Ibig
1: sabihin,
0: when, expected kung, talaga. Kasi whenever Ibig sabihin, huwag ka magugulat pag may pagsubok dahil yan ay kailangan.
1: Kailangan.
0: Ang sabi pati dyan, consider it pure joy.
1: Hindi lang basta joy.
0: Hindi lang, pure joy.
1: Pure joy. Sa tuwing.
0: Sa tuwing.
1: Dumara.
0: Hindi kapag.
1: Ayan.
0: Sa tuwing, ibig sabihin, expected talaga na mayroong mga pagsubok at may purpose nga yan.
1: Ayan. At minsan pa din, binabasa natin ito na parang dinadaanan lang. Eh, kung iisipin natin at pakaiisipin natin itong 2 and 3, no? Eh, may binanggit yung 4 kasi dito, kung susundan natin, yung magpakatatag kayo. Sapagkat ang mundo natin, alam nyo naman, ramdam natin ang mundo natin ay pahirap ng pahirap. At ang mundo natin, ika nga sa ibang salin, pabulok. Kaya nga tayo, yung asin ng sanlibutan, tayo bilang mga Kristiyano, hindi pa tuluyang nabubulok sapagkat may asin pa Pero kinakailangan habang tayo nasa mundong ito at humaharap sa mga mahigpit na pagsubok, ay kinakailangan alam mo na ang pagsubok na ito ay magbibigay ng katatagan sa ating buhay.
0: Kaya sana sa lahat ng mga may pinagdadaan ng pagsubok ngayong umaga, ito ay paalala po sa ating lahat. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong malulumo. May purpose ang Diyos dyan.
1: Yan. At saka huwag ahagilapin kung ano yung pwede mahagilap at gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Ay hindi dyan nahantong yun. Dumaraan lang tayo dyan sapagkat para patatagin tayo ng ating Panginoong Diyos. No, kaya nga po napakaganda na may alam tayo sa salita ng Diyos na yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay na ito.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sige,
1: so,
0: mga
1: kapatid. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin, ha? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Isang napakagandang umagang binigay mo sa amin. Panginoon, salamat sapagkat una sa lahat ay pinaulan mo. sa panahon ng tag-init o El Niño ay pinaulan mo, Panginoon, ang aming pong lugar. At salamat din, Panginoon, sapagkat patuloy o Diyos na sa kabila ng kahirapan sa mundong ito at sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay, financially, physically, iba may mga karamdaman eh. Iba parang gusto nang bumitaw sapagkat yung emosyon nila natatalo. At para bang gusto nila, Panginoon, na tapusin na ang buhay at maraming ganon sa panahon ngayon. Pero Lord, salamat sa mga salita mo. Ito yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa buhay na kinakailangan pala naming harapin at pagdaanan ang mga anumang pagsubok. Ito man ay sinasabing maliit o malaking pagsubok na aming pagdadaanan sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng katatagan sa aming pong buhay. Ama, marami pong salamat sapagkat sa panahon na kami sinusubok, andyan ka. Kasama ka namin, Lord. At sapagkat dahil kasama ka namin, mapapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pagsubok na magbibigay sa amin ng katatagan ng aming pong pananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa amin sa umagang ito. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po. Sana'y maging gabay natin ang salita ng Diyos sa buong maghapon. Tagus-tagus na kita, 7:14 the morning. Good morning sa inyo, Gabons. Good morning sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolan dyan. Inabot po ng ating signal.
1: Ayan, maganda umaga po. At lalong higit dito sa ating pong probinsya ng Albay. First, second, and third district.
0: Siyempre gusto nating batiin din ang mga nandyan sa Facebook Live. Salamat po dahil unti-unti na kayo nagdadatingan.
1: Ayan.
0: Kayo'y nagsisigising na.
1: Ayan. At sa mga nasa radyo, magandang umaga po. Magandang umaga. At sapagkat kayo yung iba ay nag-uumpisa ng mag-ipon ng mga labahin ngayon. Ng mga labahin ngayon sapagkat nakapasok na sila, Nonoy. Ha? Sila ate, nakapasok na. At
0: yung nagsimula ating pong, na namang mag-gawaing bahay.
1: Gawaing bahay. Oo, sa kabila ng medyo naulan-ulan ay dahil ayaw matambakan ng labahin tulad natin. Dahil tayo ay labandero din.
0: Mahirap na matambakan.
1: Kaya matambakan.
0: Hanggat kunti pa lang, birahin na yan.
1: Yan, no.
0: Oy, congratulations, Tabi, sa Bicol University College of Medicine.
1: Bakit?
0: Dahil 100% ang passing rate.
1: Wow.
0: Galing, sa 37 na nag-take, lahat pasado.
1: Pero mo yan,
0: congratulations sa ating mga bagong doktores.
1: Madarami na naman.
0: Oo, ang mga doktor.
1: Ang mga doktor.
0: At itong mga graduate ng BU kasi, mga doktor to the barrio yan. The first 3 years nila of service.
1: Nasa barrio sila. Community sila. Service.
0: Kaya padami ng padami ang mga doktor natin to the barrios.
1: Yan.
0: Kaya lang, sana ang DOH pa din, suplayan din ng gamot. Kasayang naman yung mga doktor na yan. Pag wala mang mga
1: gamot. Mahirap magresita pa din. Eh, may resita ka nga. Wala ka namang gamot.
0: Wala ka namang gamot. Parang ano lang yan, padi. Parang yung yakap. Napakaganda ng programa.
1: Pero,
0: ayoko na magsalita.
1: Parang napakaganda ng tigil.
0: Ang bira yan. Ayusin sana kasi magaganda ang programa. Sana ito ay suportahan ng maayos na implementasyon.
1: Diyan pa naman.
0: Di ba, padi?
1: Diyan, kulang na kulang talaga tayo.
0: Ganyan eh, dami-dami nating batas.
1: Drawing tayo eh, drawing.
0: Oo, dami nating batas, paragdag ng paragdag na mga batas. Ang dami mga programang magaganda pagdating sa implementasyon.
1: Nako, puro salita, puro salita. Eh tayo naman, habang pinapangakuan, palakpak tayo.
0: Oo,
1: palakpakan.
0: Kagaya na lang pa din ng flood control. Ang ganda-ganda ng plano na yan eh.
1: Oo.
0: Kaya nga binuhusan niya ng malaking
1: bilyon-bilyon
0: pera. Kasi ang ganda nga ng programa na hindi bumaha yung mga sambayanan, yung mga syudad natin. Kaya kailangan yung mga ilog, mga dagat ay lagyan ng tawag dito, pader.
1: Pader.
0: Eh mala.
1: Eh kaya nga alam mo pa din, napakaganda rin yung mga sa mga dam.
0: Oo.
1: Sa dam. Yung Hindi si Saddam ha. Mga dam ha, na pagkukunan ng ating kuryente. Diba? Alam mo pati pag iniisip ko, tubig, sagana tayo. Na yung tubig na sagana tayo, nung nakaraan pa din, natawa ko doon sa balitang, pinabibili na tayo ng timba.
0: Ayun na nga.
1: Oh, ay mahirap naman yan. Ito, balik tayo sa dam. Medyo kukulot na naman yung ating banks dyan eh.
0: Ayun.
1: Sa dam, sa dami natin ng tubig, dami natin kailugan na malalaki na pwedeng lagyan ng dam. Anong purpose? Para magbigay ng kuryente sa ating lugar. Ay dami sana nating kuryente. Eh sayang yung mga tubig na yan na natatambak at napunta doon sa kabayanan.
0: Oh, na hindi na napapakinabangan.
1: Nawawalang saysay samantalang pwede pala natin itong gawing kuryente sa ating lugar.
0: Ayun.
1: Eh disin sana ay hindi brand out sa amin kahapon.
0: Ayun.
1: Oo.
0: Maghapon pati.
1: Maghapon.
0: Oo. So, itong sinabi naman ni Pangulong Marcos, ipaglalaban ko siya ngayon.
1: Iyan. Ano bang wow? Aba ko eh. Sige nga, may... bago yan sa akin eh. Sabi nga, sa hilat sa ng salita mo ay bago yan
0: bago
1: sa
0: yan.
1: Akin.
0: Oh. Eh, alam mo naman eh, nagmamakulog sa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na daing balde. Oo. Na ambakan ng tubig.
1: Oo.
0: O, yan naman ay advice lamang na dapat magkaroon kayo ng balde
1: para
0: makaimbak ng tubig. O, di ba magandang plano? Eh, yan ay mahirap sana. Mahirap isipin yan eh.
1: Mahirap isipin pa din.
0: Wala yan.
1: Mahirap isipin pa din. No. Kung ang utak mo, sabi nga ni secretary na, secretary. Isang timbang utak.
0: Kasi nga karamihan naman kasi sa atin, wala na mga balde. Puro na mga kuyan, mga
1: wali.
0: Ang hirap ay paglaban pa din.
1: Kaya nga ako eh, nagulantang nung sabi mo ipaglalaban mo eh. Pero tingnan nga natin, sisiri natin yung kaalamang yun. Bakit yun nabanggit?
0: Eh kasi nga.
1: Siguro, gusto lang makatulong ng ating Pangulo.
0: Huwag mo na pahirapan ang sisiri mo pati.
1: Yung iba kasi, napag-usapan natin yung dami. Yung ibang bansa, ang kanilang pinaplano
0: ay malakihan.
1: Malakihan na ang layunin. Imagine mo, safe yung community. Yung tubig ay nagagawang kuryente.
0: Ayun.
1: Para mapailawan ang komunidad na wala pang ilaw.
0: Oo.
1: O para maging mura yung singil ng kuryente, yung halaga ng binabayaran. Ay dito sa atin sa Pilipinas, timba lang ang
0: Eh kasi nga pali, sa ibang bansa pali.
1: Ipaglaban mo pali.
0: Sa ibang bansa pali, ang ginawa nila ngayong parating ang El Nino, naggumastos talagang bansa para sa mga water reservoir.
1: Nag-imbak na doon.
0: Talaga kumuha sila ng mga malalaking mga parang dam, inipon na nila yung tubig, mga malaking mga container, inipon na nila yung tubig doon. Ang gusto naman ni Pangulong Marcos, gabos na Pilipino, bakulang ang gobyerno, ay magkaroon din ng imbakan.
1: Yan. Di dapat yan ang isang i-project naman ng mga local government.
0: Kaya nga gusto ni PBBM, Pangulong Bongbong, na lahat, bawat mapahilyang pamilyang Pilipino, may balde.
1: May balde.
0: Makabaralde.
1: Ibig sabihin, mag-start ka muna sa kukunti.
0: Yun, ganun yun ang ibig sabihin nun. Huwag na kayong kumontra dun.
1: Napanood mo yung ano? Yung ininom na, totoo ba yan?
0: Alin?
1: Yung ininom nila secretary na tubig na galing kanal. Hindi naman totoo. Sino mang iinom ng tubig? Bigla galing kanal, di ba? Ha? Joke lang yan. Joke lang.
0: Actually, totoo yun.
1: Galing kanal?
0: Oh.
1: Ala.
0: Meron talagang ganun. Meron talagang tawag dito, purifier.
1: Ayun. Na yung galing kanal, pwedeng makonvert.
0: Pwede makonvert na drinking water. Kaya lang pagkamahal naman noon. Paano naman magkakaroon ang bawat isang Pilipino noon? Meron talaga nun, ginagamit yan sa mga camping pa di.
1: Yeah. Tama ka pa di, sapagkat yung aming mga pamilya ng mga bata namin ay nabigyan namin bawat isa.
0: Yun, meron ganyan.
1: Inilalagay doon sa isang timba, tapos paglabas na ganun, maano na siya, drinking
0: water. Pero
1: huwag
0: naman
1: na
0: galing kanal, Pambina. Oh. Pwede naman galing sa mga ano. Ba't naman galing
1: totoo
0: kanal?
1: Totoo kaya yun.
0: Ang bira naman.
1: Totoo yan. Kaya yung ininom nilang yun.
0: Paniwalaan na lang natin sige, para hindi sumakit ang paa natin eh.
1: Parang yung ano, naalala ko yung kay President Erap nung araw. Kapagkat wala naman si tapos na yun yung nakaraan na yun eh. Pero, naglinis ng Pasig River.
0: Abang may nagtatawa. Alam mo, ang pahamak nun.
1: Sino?
0: Ang cameraman.
1: Ang cameraman.
0: Bakit naman kasi hindi sumunod sa
1: direktor? Hindi tinutukan lamang yung ano.
0: Dapat tinutukan lang noon. Si Presidente.
1: Presidente.
0: Bakit naman umadvance ka? Duman pa rin sa
1: pinakita yung nagtatapon.
0: Duman pa rin sa una-unahan. May nagtatapon.
1: Saan diyang tinatapon? Para merong...
0: Merong mapulot.
1: Mapulot. Scripted talaga.
0: Scripted talaga.
1: Salamat po sa 700 na aming viewers ngayon.
0: Kabira.
1: Nagdagan po natin.
0: Good morning, Sen. Good morning. Pati mo na natin pa din ng happy birthday. Gabos na ba yung mga birthdays ngunya na daw? Unang-una na dyan, happy birthday kay Brother Gerald Nuwarin ng BDO.
1: Yun.
0: Happy birthday sa imo, brother.
1: Happy birthday.
0: Meron pa ba?
1: Wala. Chat naman kayo.
0: Siyempre, happy birthday rin kay Hannah. Happy birthday.
1: Presbitero?
0: Oo. Hindi. Ibang Hannah ito.
1: Akala ko si classmate.
0: Siyempre, sa may mga birthdays pa ko niyan, happy birthday, Tabi Isendo.
1: Happy
0: itong
1: birthday.
0: Nagpupuna lamang kami. Inibagang sa ito yung programa. Magbibigay kami ng impormasyon.
1: Yan, impormasyon.
0: Magbibigay. Alam mo, sa isa sa mga impormasyon pa din. Nagkurulog ng banks ko duman sa balde. Huwag na tayo doon.
1: Ang hirap dipensan.
0: Dipensan eh.
1: Tawanan na lang natin. Maging masaya na lang tayo. Baka hindi pa natin abot talaga pa di. Yung kaisipan nila eh. Masyadong malalim.
0: Masyadong malalim ang kaisipan.
1: Hindi pa natin maabot yun.
0: Oo nga. Ito pa di, nananawagan si Secretary Salceda na sa PNP na tukuyin hindi lang yung gunner, kundi pati yung mastermind sa pagpatay kay Golden
1: Adrian.
0: Boy.
1: Oo nga naman ito si Adrian parang, talaga, no?
0: Parang may tunog, parang may alam siya. Mastermind.
1: Tukoyin yung mastermind.
0: Oo.
1: At naalala mo ba na hindi rin naman na-resolve yung kay Summer nung araw?
0: Yun na nga eh.
1: Yung dyan sa Ginubatan.
0: Meron naman nung na-prehend sila.
1: Tapos?
0: Actually, pero hindi pa tawag, may pinagdudahan.
1: Hindi nga, ang problema pa di.
0: Hindi close case.
1: Hanggang ngayon ha.
0: Hindi resolve yun.
1: Ewan ko itong kay Adrian. Sapagkat niya si Adrian pa di. Nung araw, kasunuran ko yan ang programa dyan sa kabilang istasyon. Yung pinanggalingan ko. Ay 9 years ako dun. Talagang minsan may mga polis na napunta dun sa kanya. Matindi talagang bumati ko si Adrian. At minsan alam mo naman, ay kapatid natin din yan. Sa Panginoon. Classmate yan ni Dave. Sa Evangel. Pero sabi ko nga, minsan napapakinggan ko siya. Napapaisip ako pati ha, yung tono ng boses niya. Sabi ko, medyo mahirap itong ginagawa ni Golden Boy. Masyadong high pitch yung boses niya.
0: Mas high pitch. Tapos masyadong
1: Masakit pakinggan.
0: Direktahan. Sabihin na nating totoo. Alam mo kasi, mga kapatid, with due respect naman sa ating kasama sa industriya at kasama din sa pananampalataya. May mga bagay na kahit totoo, masakit.
1: Pero alam mo pa di, ang masakit din yung pitch ng boses. Meron bagang komentarista na kahit madiin yung kanyang sinasabi, yung deliver nung kanyang pananalita, ay hindi mo pagpaplanuhan eh.
0: Parang yung kilala natin dating komentarista dyan sa DCGB. Kapatid din natin sa pananampalataya.
1: Oo.
0: Ano lang siya, pangirit-ngirit sana siya.
1: At saka, natutuwa ako doon sa yung gano'n, yung natawa.
0: Oo, may natawa. Kilala natin yun. Oo. Si, ano baga, si Brother Dan.
1: Yan.
0: Si Dante. Si Commander Dante. May nangirit-ngirit sana ito. Pero pag nangugun mo, magulog man.
1: Oo, madiin.
0: Madiin.
1: Oo. May gano'n eh. Kasi itong si Adrian. Padi, alam mo bang naisip ko yan noon na sabi ko, naku, yung ganitong klase ng pagbatikos at saka yung taas ng boses at very ano siya, yung direct dun sa ano, para bang masasaktan ka kung ikaw halimbawa ay merong kung ikaw ay merong kaugnayan dun sa sinasabi niya.
0: Masasaktan ka
1: masasaktan
0: talaga.
1: Masasaktan ka eh.
0: Lalo na pag guilty ka.
1: Eh siguro dahil naman si Adrian ay yun talaga ang boses niya.
0: Tsaka ang problema dito, minsan napapangalanan kasi. Napapangalanan na para bagang ang ano lang naman ang pwede magpangalan niyan eh. Yung huwis. Diba?
1: May name dropping kasi.
0: May name dropping kasi. Pwede namang punto por punto lang. Issue lang. Pero pag nang name drop ka na kasi, masakit na yan. Dahil personal hindi na ka pa naman sigurado doon.
1: Yan. Personal mo na.
0: Sabi ba ka sa batas? Presume innocent pa yan. Kahit nga nakapusas na yan, kahit nga nakakulong na yan, presume innocent pa yan.
1: Yan.
0: Hanggat hindi ang huwis ang nagpupukpuk.
1: Magsasabi. Yan nga yung tinatawag na pag ikaw yung nabatikos pa di at pinangalanan ka, ay may tinatawag na character assassination.
0: Ayun. So syempre hindi naman din matutuwa.
1: Mm-hmm.
0: So kaya, mga kapatid, yun lamang po ang ating...
1: Nanginayan lang tayo pa di kay Adrian, batang bata pa si Adrian. At yun nga, kahit nga ako nakasunuran ko ng programa yan nung araw sa kabilang istasyon dyan ng AM. Kaya, pero pag kausap mo siya, merong ano yan, may organization yan eh. Maraming natulungan si Golden Boy. Maraming natulungan.
0: Pero itong hangarin tabi ni Secretary Salceda, gusto naman natin yan. Na siyempre kahit sino man yan, kung meron man talagang siyempre may mastermind dito, hindi naman pwedeng wala. Kasi alam nga naman na pwede rin naman na kung sino nasaktan, sila mismo ang tumira. Pero ipagpalagay na natin na mayroong mastermind pa di, dapat man talaga madakupin kasi hindi naman talaga tama ang ginawa niya na nilagay niya sa kanyang mga kamay ang batas.
1: Ang batas. At mayroon pang ganitong aspeto at ganitong larawan ng mga ganyan pa di. Halimbawa, halimbawa, nabatikos kita. Halimbawa, komentarista ko. Inabatikos kita. Politically, may mga malalakas yung partido. Ikaw, yung partido mo, yung personalidad mo bilang politiko ay binatikos ko. Siyempre, ang lahat ng pansin ng tao, yung pagbatikos sa pangalan mo. Ngayon, ako naman, yung isa naman dyan, ano ba, isa naman dyan, may galit sa akin, personal. Pero walang kaugnayan doon sa pagbatikos ko sa iyo. Binanatan siya.
0: Oo.
1: Binanatan siya. Ang mapapagbintangan, ang iisipin nun, kung ito ay tirahin ko.
0: Hindi ako mapagbibintangan.
1: Hindi ako mapapagbintangan. Ang mapapagbintangan,
0: yung kalaban niya,
1: yung kalaban niya sa yung politikong binabatikos niya. Maaring pwedeng ganun.
0: Maaring pwede. Ang daming anggulo.
1: Ang daming anggulo.
0: Sa sobrang daming anggulo,
1: magulo.
0: Magulo. Pero ginagawa naman po ng PNP ang kanilang magagawa talaga. Mismo tinutukan ito ni Regional Director. Hari naman talagang malutas sa madaling panahon. Huwag sana ito masama na naman sa mga listahan ng thank you.
1: Yan. Kagandahan ito pa di napadaan sa CCTV.
0: At medyo luminaw-linaw ang kuha ng camera. Kaya kahit papano may namukhaan ay.
1: At saka yung jacket pa lamang nasuot. Kung yun ay ganyang jacket pa di, ikaw ang maituturo kung ganyang jacket eh. Ibig sabihin makikilala.
0: Nakadimin dami ako eh.
1: Ay yung suot na jacket.
0: Oo.
1: Ay kung ikaw ay kaibigan noon. Abay, ito yung si ano ah. Jacket niya ito ah, di ba?
0: Yan, syempre. Oo. Tapos mayroon duman lalaki na nakatindog.
1: Sa may pinto.
0: Sa may pinto. Na nakapwesto siya duman. Mahiling niya ito.
1: Oo.
0: Dawa nagkaputukan na. Dahil siya naghali duman.
1: Ganun pa rin yung pwesto niya.
0: Kahapon dinaanan ko yung lugar na yon. At in-inspection ko din. Talagang ano eh. kung tawag dito, kung hapon ng mga alas 5 na ng hapon, traffic na doon.
1: Pati saan ba yung anong yan? Saan yung sa San Roque yan? Itong going to Sursugon?
0: Hindi.
1: Pagbaba mo ng Banyag?
0: Banyag. Oh, dito pagbaba mo ng ano? Halos katapat ng tawag dito, simbahan ng Daraga.
1: Simbahan ng
0: Daraga.
1: Daraga.
0: Ng Catholic Church sa Daraga.
1: Yung mataas?
0: Oo. Sa baba noon, konting baba, nandoon yung San Roque. Yung papasok sa may Santo Cristo.
1: Okay,
0: Malayo na yung ano, malayo na yung release ng train, malayo na yun.
1: Pero pag galing ka doon sa release ng train ng Banyag, pababa, going to sa gasoline station na intersection to Sursugon, hindi doon.
0: Malapit doon.
1: Diba,
0: akit ka doon, pag baba, yun na yun.
1: Oo.
0: Pag halimbawa, hali ka sa Daraga mismo, hali ka doon sa intersection.
1: Pakit ka.
0: Akit ka ng konti. Pag baba mo ng ganun, kaliwa.
1: Okay. So, going to release.
0: Going to release. Medyo mga ano malayo na yung release, mga 100 meters na yun.
1: Talaga?
0: Ay, good morning, Tabi, sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Good morning, Angelo Abilian, Angela Abiliano. Good morning po, Pastor Ricon Bishop Rovell. Good morning.
1: Ay, estudyante natin sa GMC ito, si Angela.
0: Good morning, Cedric Ramos, watching from Victoria Oriental, Mindoro.
1: Uy, layo, Mindoro, ha?
0: Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga dyan. Kamusta naman na... Cedric, dyan po sa lugar ninyo sa Mindoro, ano ba ang panahon natin?
0: Maulan din ba dyan?
1: Mabalitaan mo nga kami dito sa Bicol. Okay, Michael Quintana. Ngayon ko lang uli nakita ito si Michael. Good morning po mga pugiunon na mga pastor R&R. Comment ko lang po sa balde. Ito naman balde na pinag-uusapan nyo. Malaga po iyon sa mga kababayan po natin.
0: Tama.
1: Kasi ang tinutukoy po doon, bumili ng imbakan para pag halimbawa para pag nawala yung aking halimbawang mawala ng tubig ay meron kang maraming stock dito po sa amin sa probinsya, ramdam po iyon dito. Maraming lugar po kasi kulang ang ulan. Dito po kasi sa amin ang normal na tubig ay umaabot ng 12 to 20 pesos kada container. Depende po sa layo ng lugar na kinukuha na ng tubig. Mahal pa po sa nawasa, gastos ng mga pamilya. Pero maganda po container na lang para matagal maistahan.
0: Ayun, wag balde. Pwedeng yung blue container na malaki-laki.
1: Pero alam mo, dapat ang aking pinupunto doon na pati. Sana hindi si Presidente ang nagsalita noon.
0: Ayun, pwede namang DSWD. Pwede si,
1: at saka, yan.
0: DSWD.
1: Advice po namin na mula sa DSWD na tayo po ay magkaroon ng... O kaya naman, ang gobyerno, meron po kaming proyekto ngayon na dahil darating ang El Nino, mamimigay po kami ng mga balde.
0: Tsaka hindi balde. Kung ikaw naman, kaya nakakatawa kasi hindi naman talaga imbakan yung balde. Salukan yan.
1: Salukan.
0: Yung imbakan, drum. Mas hindi nakakatawa pag drum. Yung drum. Lalo na yung mga blue na drum.
1: Yan,
0: ba yung mga drum na kuyan, tawag dito, matitigas, yan. Pwede yun. Yan, balikan natin yung mga komentaryong yan, 7:36 in the morning. Marumano muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Yan sa ating damdaming bayan, mga kapatid. Gusto natin munang pag-usapan itong napag-desisyonan niyang Bakakay LGU. Maganda itong pamarisan pa di.
1: Diyan sa Bakakay.
0: Sa Bakakay. Kasi diyan sa Bakakay LGU, ano, sa pamumuno siyempre ng kanilang buting mayor, ay nagkaroon sila pa din ng ordinansa. Nasasagutin ng lokal na pamahalaan ng Bakakay Albay ang accident insurance ng mga halal at itinalagang opisyal at kawanin ng lahat ng 56 na barangay ng nasabing bayan.
1: Wow! Ha? Maganda.
0: Oo, maganda ito. Saklaw ng GSIS Group Personal Accident Insurance Program ang mga barangay at sangguni ang kabataan officials, gayon din ang lahat ng mga tanod, health workers, nutrition scholar, daycare workers at iba pang mga kawanin ng barangay. Lahat po sila ay libre na magkakaroon ng accident insurance. Galing sa GSIS.
1: Wow.
0: Galing ha?
1: Oo, oh, yun ang maganda eh. Yun ang maganda. At least kahit pa paano, hindi naman natin nanaisin na ma-accidente. Pero kung sakali, at least kahit pa paano merong mapagkukunan.
0: Oo, hindi naman
1: may tutulong.
0: Hindi natin alam, aksidente nga eh. At least kung mayroong mga ganung pangyayari, hindi na po problemahin ng pamilya.
1: Yeah.
0: Kasi mayroong accident insurance na bigay ng LGU, bigay ha, libre.
1: Libre. Sana ano, sana ito'y tularan ng iba ring mga LGU. Maganda ito pati ha. Saludo tayo doon sa ganong panukala.
0: Ordinance
1: na yan. Sangguni ang bayan. Ordinance.
0: Ito ay magte-take effect ngayong 2027.
1: Ngayong October 20. Next year. 2027.
0: Kasi wala na ngayon. Tapos na eh. Ngayong 2027, simula Enero hanggang Disyembre, ay magte-take effect na ito na kanilang ordinansa. Hindi lang pa di mga ano ha, mga hindi lang sa ano, municipal ha, pati sa mga barangay officials.
1: Yun ang napakagandang kanilang isinasakutuparan ngayon.
0: Oo, hindi lang mga elected ha, pati yung mga appointed.
1: Pati kasama, nga, covered.
0: Pati nga pa di barangay tanod.
1: Kasama rin.
0: Kasama.
1: Wow, galing ha. Galing.
0: Imagine that. Samantalang yung mga barangay tanod, wala naman baga mga accident insurance yan.
1: Oo, nagrurunda pa yan sa gabi. Na wala, ang natatanggap lang naman niya, kakarampot lang din naman. Pero makita mo, pati dahil taga-communidad siya, taga-barangay, ganun yung pagmamahal nila. Kaya alam mo yun sa barangay tanod, pag nakikita ko yan, kahit nung araw na yan ay makreate, yung barangay tanod na yan. Humanga na tayo na sila ay kahit yung mga babae, no, yung mga babae barangay tanod nagrurunda pagabi. At sinisikap nilang maging yung peace and order ng kanilang lugar ay mabantayan nila. Tapos ay kakarampot yung kanila namang natatanggap, pero yung kanilang sinseridad sa pagbabantay ng kanilang barangay ay talagang andun. Kaya karapat-dapat lang na mayroong mga ganyang batas sa kanila, no, yung ordinansa na magkaroon sila ng accident. Insurance.
0: Accident insurance program ng LGU ng Bakakay, you know. Ito pati ay GSIS. Hindi ito kung ano-ano lang mga pipitsuging insurance na 'yan.
1: Government nito, government agency.
0: Group insurance ito na binayaran nito mismo ng LGU ng Bakakay.
1: Yan,
0: ha? At ang maganda dito pati dahil lahat mismo na nagtatrabaho kasama din yung mga health workers. Barangay tanod, hindi lang mga elected officials ha. Gabos na nagtatrabaho sa barangay, igwa ka mo ki nakakaano no. Sana all ka na lang, no? Mapapasana all.
1: Sana all.
0: Ayun. Kaya sa mayor ng Bakakay, kuya din natin ang mayor diyan eh.
1: Si diba? Kuya,
0: di ba 'yun ang ating speaker?
1: Oh, nakasama natin dito sa ating ano. O-taking
0: natin. Oh. Congratulations and we give you our snappy salute.
1: Saludo kami sa iyo, Mayor.
0: At siyempre, Kuya. Kuya Mayor natin dyan sa Bakakay. Sana lahat ng mga LGU ay tularan naman ito. Kasi hindi natin alam mga aksidente na yan. Lalo-lalo na itong mga barangay Tanod na gabi-gabi nagronda.
1: Oo.
0: Eh, napakaliliit lang naman ng alawas ng mga yan.
1: Oh, eh, kumakagat pa ng aso yan.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagronda. Kaya, pakamahal ng bakuna. Turok, ha? Oo.
0: Eh, dapat sana magkaroon ng ano, ganito rin, ano? So, calling the attention.
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat. All the LGUs.
1: Yan.
0: Sa lahat ng bayan, sana magkaroon din ka ng ganito.
1: Oo. Huwag naman po kayo magkaroon ng anong tawag dyan? Pride ninyo na yung bawat mga lugar na hindi. Ayaw
0: hindi namin gagayain yan.
1: Kasi sila ang ano eh. Gagawa kami ng amin.
0: Sarili naman.
1: Huwag naman ganun.
0: Mm-hmm.
1: Sana po alisin natin ang ganun kaisipan. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Kunin natin yung mga bagay na ganun. No? Merong ganun ginagawa. At kung yun naman ay maganda, ay bakit hindi mo
0: kukunin?
1: Isagawa sa iyong lugar.
0: Mm-hmm. Good morning, Josephine Bauso Bolio. Good morning po. From Nueva Ecija.
1: Lalayo ng ate.
0: Lalayo ng ate. Ang mga Tagaligas feel good. Warara. Ano na ka mo? Tawarara. Good ka mo.
1: Ayan. Cedric Ramos. Maulan po. Okay, maulan pala sa Mindoro. At biglang init po. Abay, huwag ka lalabas. Nakakatrangkaso yan ganyan. Salamat at na sa 10 live viewers po natin. 10,000.
0: Pagbihira yan.
1: Oh, 10,000 live viewers po natin.
0: Pagbihira yan. Gracing na kamo, samahan nyo kami. Nag-usap-usap kita mga tugang, 7:42 na in the morning.
1: Good morning, Buery Jepoy.
0: Oy.
1: Good morning din po sa inyo.
0: Good morning, Buery Jepoy. Kumusta ka na? Long time no see.
1: Ayan. Taga Samba si Buery.
0: Taga Tabaco yan.
1: Taga Tabaco.
0: Nag-usap-usap
1: kita. Happy birthday nga pati ha.
0: Kay
1: Bossing.
0: Siya Bossing?
1: Rene.
0: Ah, birthday ni Bossing.
1: Oh, birthday nga. Aba, Rene. Nakita ko sa post. Ewan ko kung totoo nga birthday.
0: Turutay may ka dyan, Karin niya.
1: Bossing, happy birthday.
0: Pinaalalahan na namin ito kahapon.
1: Oo.
0: Kasi medyo, ano ito, matapang din ito.
1: Oo. Napakinggan ko kahapon.
0: Ang mga post nito, matindi rin.
1: Matindi, oo. Matindi. Kaya, sabi nyo pa naman, may dalawa pa naman dyan sa Tabaco na matindi rin magano.
0: Oo.
1: At yung isa dyan,
0: si Brother Bert.
1: Oo, at saka yung isa dyan,
0: oo.
1: Kano talaga ni Adrian?
0: Oo, kasama niya
1: kasama
0: talaga.
1: Kasama, si Brito.
0: Oo, kasama niya talaga yun eh.
1: Sapagkat natulong din si Adrian, si Brad Adrian, dyan sa ministry ni
0: Brito.
1: Hindi ako nagkakamali, ni Arnel. Sapagkat yung bang church niyan, yung building na yun, yung church niya, yung lugar na yun, ay parang... yun ay nirerentahan ba ni Adrian? Parang office dati yun ni Adrian. Parang ganon.
0: Close kaya, yan sila eh.
1: Close sila.
0: Tsaka magka-hype.
1: Magka-hype yun dala. Matas-tas naman si Adrian.
0: Ah, na konti.
1: Pero parehong gwapo.
0: Ayun.
1: Oo, parehong gwapo.
0: Kaya sabi namin kay Karen, mag-ingat ka. Daan-daan ka. Alam mo ang sagot ni Karen eh. Labot ko. Matindi yun. good morning. Happy birthday ka rin kung birthday mo man kunya.
1: Happy birthday mo. Happy birthday, Bossing, ha?
0: Uh-huh.
1: Ay, wala ka man lang pa-imbitasyon dyan.
0: Oo nga, wala ka man
1: kami
0: lang pa-kape.
1: Kami naman na yan, libre kami.
0: Libre lang
1: sa naman. Kabila ng aming kabisihan,
0: no, pwede kami
1: bibigyan namin ng oras yan.
0: Basta magsabi ka.
1: Magsabi ka. Ay, tayo ba mamaya ay tuloy pa di?
0: Mamaya?
1: Oo.
0: May klase ako pa di?
1: Nang lunch?
0: Pwede.
1: Oh, lunch.
0: Sige pa di.
1: Tayong dalawa lang naman na nakakalam.
0: Oh. Tayong dalawa. Tsaka si SM.
1: No, si SM.
0: Oo.
1: Nakabantay si SM.
0: Nakabantay eh.
1: Nakabantay si SM.
0: Ayan, 7:45 na in the morning. Nagustago sa kita mga tugang. Madumanan muna kita sa Kasabay sa Baghayo kasama si SM.
2: Kasabay sa Baghayo.

Far East Broadcasting Company Philippines ay may 13 stations sa buong Pilipinas. At ang FEBC Bicol ay ang Care 104.3 The Way FM. Ang ating transmitter site ay located sa Baliw Hill, Estanza, Legazpi City. At ang ating station naman ay located sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat upang kami ay sabayan sa paghayo. At para kayo ay makasabay namin sa paghayo, ay mayroon pong apat na kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer or ito ay individual prayer, ang masambit niyo po kami sa inyong pananalangin ay isang napakahalagang bagay para sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. At pangalawa, upang kayo ay makasabay sa aming paghayo, ay maaari po kayong mag-volunteer. At sa pamamagitan ng inyong pag-volunteer, pagpapagamit ng inyong mga skills, ng inyong mga talento, kayo po ay aming inaanyayahan sa pamamagitan ng pag-volunteer, hindi lamang sa pagpaprograma, kung hindi pati sa mga bagay na maaaring maitulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ministeryo ng Radyo. At pangatlo ay sa pamamagitan ng pag-promote. Maaari niyo pong i-share ang ating mga program links at ganun din ang ating mga social media platforms. I-like and i-share niyo po ito upang mas marami pa ang makarinig na magandang balita ng Panginoon. Sa Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY-FM. Maaari nyo din pong ipakilala ang ating himpilan sa pamamagitan ng online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating istasyon ay non-profit, non-commercial, kung kaya po wala kayong mapapakinggan na anumang advertisement o commercial sa ating mga programa. At tuloy-tuloy na pagpaprograma ang inyong napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala din po tayong mga malalaking supporters dito sa ating himpilan. As a non-profit, non-commercial, ay nagpapatunay na ang ating pagsasahing papawid ay dahil sa faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang bawat isa na mayroong puso para sa Ministeryo ng Radyo. Kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi nitong napakagandang investment para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, maaari kang makipag-ugnayan sa ating himpilan para sa iyong cash or check donation. At maaari din itong ipadala sa pamamagitan ng direct deposit or bank deposit or GCash. At maaari ka rin kumuha ng iyong coin bank. Sa pamamagitan ng coin bank ay maaari kang mag-ipon at pag ito ay napuno, maaari mo na itong dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay maaari mo kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa iyong lugar. Sa pamamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan, ang pagsasahing papawid ng ating himpilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. Alinman sa apat na yan na maaari kang maging kasabay sa aming paghayo ay malaking tulong para sa gawaing ito ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia. Kaya, kayo po ay aming iniimbitahan na makipag-ugnayan at sumabay sa aming paghayo. Muli, kami ay nag-iimbita sa bawat isa na sumabay sa aming paghayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia, ang Care 104.3 The Way FM. Kami po ay nasasabik na makada upang palad kayo, kakarian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa.

Yeah, maraming maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating station manager. Maraming salamat, SM. At nawahoy, patuloy tayong makipag-ugnayan. Patuloy ho tayong sumuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating stasyon. Nagustuhan ko sa

0: Per Statistics Authority Albania. At pag-uusapan natin ang inflation rate. Ngayong 2026. Kasama po natin.
1: Ito pa din si Ma'am ay nakasama natin dito nung noon pa dito sa station. Napunta siya dito.
0: Tsaka kailangan natin ito siya pagka tayo mag-ano. Mag-renew. Yan ang ating mga license.
1: Ako, naka-renew ako eh.
0: Naka-renew naman. Ma'am, good morning po. At kasama natin ngayon si Ma'am Cecil Bronjal. Ma'am Cecil, good morning po.
1: Good morning, Ma'am.
2: Good morning po.
1: Long same time no see.
0: Kumusta po kayo? At batiin niyo po muna, Ma'am, ang lating mga taga-subaybay sa buong Bicolandia.
2: Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga taga-subaybay ng ating oras na Pilipinas, Bicolandia.
1: Ayun.
0: Ma'am, kumusta po kayo? Unang-una na dyan. Yan po ang una nating tanong. Kumusta po kayo?
2: Okay naman po kayo. Okay naman po.
1: Laging busy.
2: Opo, laging busy.
0: Napakaganda ho ng opisina ng PSA ngayon. Ako ay napunta doon, maganda ang opisina ngayon dito sa Rawis.
1: Oo nga,
2: Okay, salamat po.
1: At pati yan, napakasisipag nila doon. Very accommodating. Talagang pag pumasok ka sa office nila. Hello, ma'am. Mahilo ko na rin po si Ma'am Cor.
0: Alam mo kung bakit?
2: Okay, si Ma'am Cor.
0: Bakit ako napunta dyan pa di? Kasi may mga estudyante ako dyan, galing sa San Jose College, na nag-OJT dyan.
1: Dyan sa PSA.
0: Ako yung tawag dito, supervisor ng mga estudyante ng San Jose College na nandyan sa PSA.
1: Ngayon.
0: Kaya madalas ako napunta dyan para tingnan sila.
1: Kaya nga pa di, kung lahat ng mga government agencies tulad ng PSA, na pag pumasok ka, dama mo ka agad yung kanilang nakangiti sila, talagang ina-assist ka ng kung ano yung pwede mong, kung ano yung gagawin mo doon.
0: Kaya nga, Philippine Statistics, Philippine Smile.
1: Okay.
0: Ma'am, rekta na ho tayo. Pag-usapan ho natin, ma'am, ngayon itong inflation rate. Pwede po bang bigyan muna natin, ma'am, sila sa mga ordinaryong mamayan natin? Pwede po bang paliwanag muna natin, ma'am? Ano po ang ibig sabihin ng inflation rate?
2: Okay, so yung inflation rate po, ito po ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng presyo. Okay, so sinusukat po nito yung bilis ng pagtaas. Kaya rate, di ba? So bilis ng pagtaas. Okay, so ito po is yung rate of change ng presyo at hindi yung pagtaas o pagbaba ng presyo mismo. Okay, so pag sinabi natin, di ba, sa kasalukuyan 6.3, ibig sabihin, ang bilis ng pagtaas ng presyo ay 6.3% rate.
0: Galing, mataas talaga ang pagtaas kasi.
2: Kumbaga mabilis ang pagtaas.
1: From 5.5%.
0: Bakit kaya, ma'am? Bakit kaya, ma'am?
2: Noong August po, 5.5. Ngayon, 6.3 siya. So, mas mabilis po yung pagtaas.
0: Dahil po yan ba, ma'am, sa gyera? Dahil po yan, ma'am, ba sa El Nino? Ano po yung pinaka-kausa ka yan?
2: Opo. Sa ngayon po, ang ating pinaka main source ng pagbilis ng presyo ay yung sa food and non-alcoholic beverages. Ikalawa po yung sa restaurant and accommodation services. At ang pangatlo lang po yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. Nagbigay ng main source ng ating pagtaas ng presyo.
0: Kung titingnan mo, ma'am, hindi naman siya galing doon sa tawag dito sa mga pangunahing basic needs na bahay ang kausa ng pagbilis ng rate, kundi halimbawa sa mga hotels, restaurant.
2: Opo.
0: Oo. So ano po ang ibig sabihin yan? Bakit? Kasi kung tutuusin mo, ma'am, dahil sa El Nino, dapat mga basic needs sa bahay ang dahilan ng pagtaas ng rate. Ito restaurant, ito mga hotels, mga beverages. Bakit ho kaya?
2: Una po yung pagkain, di ba? Damang-dama naman talaga natin yung mabilis na pagtaas ng pagkain.
3: Mm-hmm.
2: Dito po sa

0: Talbay, nagtala po yung mga fish and other seafoods.
1: Oh,
0: So,
1: no.
0: bumilis po yung pagtaas niya, pati po yung ating mga vegetables, at saka po yung meat and other
1: Oh,
0: parts.
1: sa
0: Okay, so
1: bagay.
0: ang pinaka-pangunahin po dito sa meat ay ang chicken. Okay,
1: Okay.
0: so talagang nakita natin na bumilis po ang pagtaas ng
1: Pagtaas,
0: presyo.
1: oh.
0: Sa restaurant naman po, ganun din. So restaurant and cafe and the like, medyo mabilis din po ang pagtaas ng presyo.
1: Siyempre, sunura na yan eh. Sunod-sunod
0: Opo.
1: na yan eh. Ripple effect yan na. Masasabi ba natin, ma'am, na ripple effect yan dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina?
0: Opo. Si ayan po ang pinakapangunahing dahilan dahil po sa pagtaas ng presyo ng langis sa kabuuan, di ba? And then siguro nagkaroon din ng mga kakulangan ng supply sa pagkain. Then kumbaga domino effect na 'yon, 'di ba? Pag tumaas ang langis, tataas yung labor
1: Yes.
0: cost. Yeah. So kumbaga, ayun na 'yon pinaka-effect.
2: Kaya doon na ipapatong sa mga produkto.
1: Sa madaling salita, ma'am, kapag bumaba, anytime na bumaba ang presyo ng gasolina, ay posibleng bumaba din ang inflation rate.
0: Malamang po. Pero medyo matagal-tagal pa rin po yung effect kasi
1: Oo
0: syempre
1: nga eh.
0: mag-a-adjust din. Hindi agad-agad.
1: Pero ang gasolina, ma'am, madali ang effect eh. Minsan nga,
0: Yes po.
1: pag-announce
2: Nauna.
1: pa lang ngayon na baba na mismo ngayon, mag-announce ngayon, taas na mismo ngayon.
0: Opo, totoo po yun.
1: Oo, matindi itong mga gasoline companies, ha? Kahit may mga imbak pa sila eh. Yung mga natira nila sa imbakan, kasabay na sa pagtaas.
0: Yes po.
2: Eh, doon po sa pagtaas nitong sabi niyo nga ma'am, yung chicken. Ano naging cost niyan sapagkat ang pork ay hindi nagkakalayo yung dalawa pero ang pork medyo mababa o bumaba ang pork pero ang chicken tumaas ay di ba po feeds din yan eh kumbaga okay na do sa manpower natin sa labor pero ano pong naging pinakang
1: Basihan.
2: dahilan o basihan ng pagtaas ng chicken ng
0: Siguro,
2: presyo?
0: ang sa akin palagay lang po kasi kailangan dito sa taga Department of Agriculture.
1: Opo.
0: Ito maaalaman naman natin kasi nga yung halimbawa yung transportation cost, ano? Yung chicken, yung pag-transport ngayon ng chicken from farm to dressing plants. So ganun siguro. Kaya medyo tumataas. And of course, sabi ko nga yung labor
1: Yung labor
0: cost.
1: cost yan
0: Ano?
1: eh.
0: Yan. And then yung mga inputs na nilalagay, siyempre, di ba, may mga vitamina yan, di ba? Yung mga chicken. So siguro, tumaas din yung inputs
1: Yes.
0: nila. Kaya, most probably, tataas din yung presyo ng chicken.
1: Mamayon sa ating report, ang purchasing power ng peso ay 0.69 na lang,
0: Opo.
1: 0.69. Ano po ang buong sabihin ka iyan?
0: Sige, ang ibig kong sabihin nitong 0.69 na lang ay yung piso noon, noong 2018, ngayon po ay ang halaga na lang niya ay 0.69.
1: Nako, bumaba ang
0: So,
1: ibig
0: or centavo,
1: sabihin.
0: 0.69 centavo, ay
2: Centavos.
0: 69 centavo na lang siya.
2: Hindi na
0: Ang
2: umabot
0: ibig
2: sa piso.
0: sabihin po nito, yung nabibili ng 100 pesos noong 2018, kasi 2018 po yung base price natin,
1: Oo.
0: kailangan mo na ng 142 pesos
2: Ngayon.
0: para
1: Sa
0: mabili yung the
1: ngayon.
0: same goods. Ayun po yung ibig sabihin ng purchasing
1: Kung sa
0: power.
1: thousand naman, halimbawa, ang nabibili mo noon ng 1,000, ay kailangan mo ng 1,400 ngayon.
0: 442.
1: Ay, dumagdag ng 400.
0: Opo,
1: 42.
0: magdadagdag ng 400.
2: Biro mo
0: Yan
2: yun.
0: yung pong ibig sabihin ng purchasing
1: Ay,
0: power.
1: masakit.
0: Gano'n yun eh. Magbuminis po yung pagtaas, ang tendency po is bumababa ang purchasing power ng
1: Yun. Masakit
0: peso.
1: yan, ma'am, sa banks dahil
0: Yes.
1: hindi naman tumaas ang sweldo natin, ma'am.
0: Tama, oo. Totoo po
1: So,
0: yun.
1: ang savings mo na 42 pesos supposed to be in per thousand, ay wala na. Nagamit na
0: Wala
1: ngayon.
0: na. Oo.
1: Wala ka ng pang save.
0: Kaya wala ka nang maisisave.
2: Napakalaking ano yan, laking impact niya na, laking bagay yan
1: Oo,
2: na pati
1: 40 da.
2: biro mo almost 500 pesos sa halaga ng 1,000 dati ngayon magiging 1,400 almost
0: Well, 1-4 na, opo.
2: 500 ang maidadagdag gayong hindi naman gumagalaw yung